0: po ang aming staff upang tumulong po sa inyo.
1: Okay, attorney si Ma'am Elena Flores na isang farmer po ay from Del Carmen, Surigao del Norte at humihingi ng tulong na makauwi na po ng bansa ang kanyang anak na si Christine May Flores, 25 years old na isang DH po sa Riyadh for 5 months. Na trauma na daw po ito sa nararanasang pananakit at sobra-sobrang trabaho sa mga naging amo po nito. Magandang hapon po, Ma'am Elena.
2: Magandang hapon po.
0: Ayan. Ma'am Elena, si Ma'am Christine May Flores, gaano na po siya katagal sa may Saudi?
2: Bago lang po, mga 5 months pa lang po.
0: 5 months pa lang po siya? Opo. At gaano po natin siya kadalas nakakausap?
2: Yung doon pa po siya sa amo, lagi pa po siya tumatawag sa akin, nagbibideo call. Mm-mm. Tapos po nung ano niya, yung nang umalis po siya doon sa pangalawa niyang amo, nagbibideo call pa po siya sa akin hanggang po sa pangatlo po. Tapos doon po sa pangatlo, hindi niya po kinaya pa rin yung ano, pag trial niya po pag ano okay.
0: So, ma'am, 5 months siya sa may Saudi Arabia at nabanggit ninyo nakatatlo na po siyang amo.
2: Bali, apat na po yan.
0: Apat na?
2: Opo.
0: Halos every month?
2: Hindi po. Sa una po, 13 days lang po siya sa una na amo.
0: Ano po naging problema doon?
2: E, gawa po yung sinasaktan po daw siya ng anak. Tapos okay. Sinasabunutan daw
0: lumipat
2: po siya.
0: Lumipat siya, pangalawang amo po niya. Ganun din?
2: Opo, hindi po. Sa pangalawa po, wala pong issue yung amo niya. Ang issue po doon yung kasama niya pong Pinay din.
0: And then yung pangatlong amo po niya?
2: Yung pangatlong amo po niya, sabi po ng amo niya, mag-prank ka daw sa kanya kung kaya daw ba niya mag-alaga ng baby. Sabi po ng anak ko, hindi ko kaya kasi masyado pong sensitive kayo. Kaya binalik po siya ulit sa agency.
0: Kaya siya merong pang-apat na amo po?
2: Hindi pa po. Pagdating po doon sa pangatlo, yung bali po, bago siya nilipat sa pangatlo, yung pangalawa niyang labas niya, nag-usap-usap po kami ng agency, tsaka yung doon na agency doon po sa Riyadh, pinagawa nila ng kasulatan yung anak ko na mag-try ulit sa pangatlo. Na sabi ng anak ko, magta-try ulit siya sa pangatlong amo, kung kakayanin niya, tatapusin niya yung 2 taong kontrata. Okay. Ang problema po, hindi po natapos, hindi po niya kinaya. Kaya ang sabi po ng anak ko, uuwi na lang po dito sa Pilipinas.
0: Okay.
2: Kaya ayaw niya na po magtrabaho kasi natatakot na siya at lagi po siyang sinasabihan na ipapakulong daw po at kakasuhan ng amo niyang una at saka pangalawa. Iyon po ang sabi ng agency sa kanya.
0: Okay. Ma'am, kanina po no, nabanggit po na yung anak po ninyo is na-trauma sa paulit-ulit na pananakit at sobra-sobrang trabaho.
2: Opo.
0: Sa mga naging amo po nito. Ano po yung mga pananakit na naranasan po ng ating OFW?
2: Doon lang po sa ano sa una niyang amo, sinasabunutan daw po siya tapos kinakagat po ng anak.
0: Okay. Ano din yung sobra-sobrang trabaho, overwork?
2: Opo, doon po sa pangalawa.
0: Okay. Eh, yung dito sa pangatlong amo niya, yung amo niya po ngayon?
2: Yung pangatlo po, bali trial lang po sa kanya, binigyan po siya ng trial na 3 araw pero hindi po umabot ng 3 araw. Bali wala nga po umabot ng 2 araw, 1 araw at kalahati.
0: So ayaw na niya?
2: Ayaw niya po.
0: Okay. Yung anak po ninyo, itong si Ma'am Christine May Flores, kailan niyo po huli siyang nakausap?
2: Huli ko po siyang nakausap noong po, nung nandoon pa po siya sa pang-apat niya na amo. Tumawag po siya sa akin, umiiyak po na sabi niya, akala daw po niya, pagkuha sa kanya doon po sa accommodation, ang sabi po sa kanya, interview daw po para po makauwi dito sa Pilipinas. Hindi daw po niya alam na i-deploy po ulit siya sa pang-apat na amo.
0: Okay. Now, ganito po ha. Total, ang nagiging scenario lang natin dito is hindi na alam ni Ma'am Christine May Flores kung ano ba yung future pa niya sa Saudi. Kung babalik ba siya or i-assign siya sa ibang amo. Tama po ba?
2: Opo.
0: E kausapin na natin mismo yung agency.
2: Yes po.
1: Opo, nasa linya na po natin at ini si Ma'am Rhea Lynn Tatong, ang welfare officer po ng Chenma International Manpower Services. Magandang hapon po, Ms. Rhea Lynn, and live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Kakausapin po kayo ni Atty. JP Bernardes.
0: Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Rhea Lynn.
3: Gusto lang po sa inyo, magandang hapon din po sa inyo.
0: Opo, Ma'am, gusto lang po muna naming malaman, no? Kamusta po ang kondisyon ni Ma'am Christine May Flores?
3: Sir, sa feedback po sa akin ni Agency FRA, si Christine May Flores po ay nag-refuse to work na po at wala naman pong pumipilit sa kanya na magtrabaho pa kung ayaw niya na po. At ngayon po ay nandun siya ngayon sa Agency FRA accommodation po.
0: Okay. Ano po yung plano para kay Ma'am Christine May Flores?
3: Ano po na siya, sir? Requesting for repatriation na po siya. Pero may proseso pa po kasi hindi pa daw po natatapos at wala pa po

0: At yung final exit visa na manggagaling po mismo kay employer, hindi po sa amin yun sir manggagaling at hindi rin po kay agency FRA manggagaling, kundi kay employer din po yun manggagaling sir.
1: Okay. Ma'am, eto po ha, kasi nabanggit kanina ng nanay ni Ma'am Christine yung naging karanasan po ng ating OFW. And in fairness naman sa inyong agency, eh, kung basta may reklamo siya, binabalik siya, nai-assign siya sa ibang employer. Kumbaga, inatendan nyo naman yung mga hinaing po niya, no?
0: In fact, yes, sir. Sa umpisa pa lang po, sir, agad naman po natin itong inaaksyonan.
1: Okay.
0: At yung pag-second employer niya po, sir, kagustuhan niya po yun, voluntary niya po yun. Hanggang sa mag-third po. And then, nung mag-third po, sabi niya, ayaw niya na. So, hindi naman po natin siya pinit kasi sabi niya, ayaw niya na po.
1: No, kanina nabanggit po ninyo, no, yung rason is refusal to work. Tama po ba yung narinig
0: ko? Opo, refuse na po siya mag-work. Hindi na po siya mag-work. Ayaw niya na po. Kasi po nung pangatlo is, siya pa po ang nag-request noon na mahanapan siya. So ngayon po, pinagbigyan po namin. Pero ngayon po, ayaw niya na. Hindi naman po namin pinipilit. Kaya waiting po siya sa proseso, sir.
1: Bakit daw ayaw na niya?
0: Hindi na daw po kaya eh. Sabi niyang ganun. Kasi baka hindi na daw po siya swertehin.
1: Okay. De, kasi madami rin pong mga netizens natin na OFW ngayon ang nagtatanong din po dyan sa nangyari nga dito kay Ma'am Christine May Flores. Pero ganun pa man, ha? Kasi I'd also want sana na matawagan tong si Ma'am Christine May, makumusta yung naging karanasan
0: niya. Yes, sir. At saka attorney, mayroon po itong GC monitoring, nandun po si mother. Kung baga direct niya po nakokontakt sa FRA. Tapos kung ano po yung request niya, sir, nire-relay ko naman po kay FRA para po mapagbigyan, para po mapanatag siya na yung anak niya ay safe po sa accommodation.
1: Okay. Ma'am, ito po, no, may nababanggit lang si Ma'am Elena. Ano po yun, ma'am?
2: Hindi po. Sabi niyo po sa akin, doon po ako sa monitoring kay Christine. Umpisa po nung naggawa kayo ng GC para sa monitoring po ng anak ko. Hindi po yung agency na sinasabi niyo po sa akin na doon ako mag-message. Wala pong reply.
0: Yes, ma'am.
2: Wala pong reply.
0: Po ako, ma'am.
2: At saka po, umpisa po nung binalik siya ng pang-apat na amo, hanggang ngayon po, hindi ko po nakakausap yung anak ko. Pagdating po doon sa opisina po, pinituran lang po ng agency po niyo doon na nandoon na yung anak ko, hindi niya po pinakausap sa akin, tapos kinuha na po yung cellphone ng anak ko.
0: Yes po, ma'am. Nire-request naman po natin na makausap nyo. Alam nyo naman po yan from the first time hanggang ngayon po, nire-request po natin. Pero sinagot po kayo ng FRA na meron daw po sila doong rules na sa opisina po ay sa bahay, sa accommodation po ay walang internet. Sa office lang po meron. So ngayon, ma'am, trinay ko naman pong i-request para po makausap nyo at mapanatag kayo. Pero ma'am, wala pa po kasi tayong feedback para po dyan sa, yung makita nyo po siya na maka-video call, kasi gawa nga po nung parang natataranta po sila doon dahil nga po merong pagsabog na naganap sa terminal.
1: Okay. Ma'am, ganito po ma'am ha. Una po sa lahat, nakita naman po ninyo kung gaano rin inaksyonan ng inyong agency yung sitwasyon po ng inyong anak. In a span of 5 months, naka-4 siya na employer. Ibig sabihin, nung nagreklamo siya na ganito yung nararanasan niya, they took action. Okay, inilipat po siya. At sa ngayon, yung anak po ninyo ang nagdesisyon na gusto na niyang bumalik sa Pilipinas, okay, we have to undergo yung proseso. Okay.
0: Actually, sir, nag-guide ba nga po ako kay mother na magpunta ng OWA eh. Kasi nga po, lahat po ng concern po nila, agad po natin pinutugunan kasi ayaw naman po natin na magkaroon tayo ng neglecting duty.
1: Pero sa ngayon po ba, Ma'am Rayalyn, do we have timeline kung kailan po kaya makakabalik ng Pilipinas si Ma'am Christine?
0: Siguro po, sir, kapag meron na po siyang final exit, agad po magme-message sa amin sa FRA. And then after that po, ticket na po yun. After po ng proseso, dadalhin po siya sa Polo. Tapos doon na po ang ticket at tinatawag ng final settlement galing
1: sa
0: Polo.
1: How long does it usually take, Ma'am Rayalyn?
0: Sir, wala po akong masabi kasi cancel po yung mga flight ngayon eh.
1: Okay. Well, yes. No, lahat naman po tayo dito, nakita natin yung balita doon sa airport sa may Saudi Arabia. Pero para lang po, Ma'am Elena, no? Mas makampante po kayo dito sa sitwasyon po ng inyong anak. Nasa linya na rin po natin si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director 2 OWA 24/7 Operation Center. Magandang hapon po sa inyo, Attorney Sherilyn.
3: Magandang hapon po, Attorney JB.
1: Ayan, Attorney, ilalapit lang po namin sa inyong tanggapan itong sitwasyon po ni Ma'am Christine May Flores. Nandun naman na daw po siya sa accommodation, pero yung kanyang nanay ay nag-aalala patungkol po kung kailan siya makakabalik ng Pilipinas at yung communication niya habang siya po ay nanatili sa accommodation.
3: Yes, Atty. JB. Kinukonfirm naman namin yung report sa amin ng kanyang Pilipinas mag-agency na As of September 27, nasa Foreign Recruitment Agency accommodation na po siya. And waiting lang for the processing ng exit visa. So what we will do, Attorney JB, is that we will coordinate this po nasa over Riyadh. So totoo po, merong talagang may suspension po or cancellation ng mga flights. Wala pang lumilipad ngayon na, you know, flights po going to the Philippines because of recent incident. But rest assured po, we are always monitoring also yung pangyayari po doon sa Riyadh and Jeddah. And of course, the rest of the KSA po. But Attorney JB, i-relay namin to sa Owariyad para kung magkaroon kami ng mass repatriation because as soon as safe na po to fly, Attorney JB, no? At meron na siyang exit visa, isasama natin siya sa mass repatriation din namin, Attorney.
1: Ayan po. Sige po ha. We understand, no, na medyo naiipit din tayo dun sa mga pangyayari po dyan sa Saudi Arabia. Pero we trust ang ating pong OWA ay ginagawa ang lahat para pumatulungan ang ating mga kababayan.
3: Yes po, Attorney JB. Rest assured po.
1: Ayan, maraming salamat. Ayan po. Sige po, maraming salamat po muli kay Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director 2 ng OWA 24/7 Operations Center. Okay. Ma'am, ito po ha. Narinig naman po ninyo from Attorney Sherilyn Malonzo at siguro nasubaybayan din po natin sa news, no? Ngayon po kasi is may nangyaring insidente doon sa Saudi Arabia kaya naiipit din yung iba pong nating mga kababayan
4: sa na mismo din.
1: Wala pong suspended po, no, yung paglipad ng mga eroplano. Kaya hindi po maidala dito sa Pilipinas yung inyo pong anak, no? Pero ganun pa man, kasilangan din po niyang dumaan sa proseso kasi ma'am, yung kontrata niya 2 years eh. 'Di ba? Eh galing po sa kanyang agency kanina, siya na raw po yung tumanggi na magpatuloy ng trabaho, nagdesisyon siya na bumalik na siya ng Pilipinas. Okay? Hindi naman po 'yun agad-agad. Okay? Kaya po sa ngayon is nandun po siya sa accommodation, hindi rin po natin masasabi na naging pabaya yung kanyang agency. Kasi sabi ko nga po kanina, the entire time, 5 months na nandun po siya sa Saudi, eh naka-apat po siya na employer. Ibig sabihin, kung may reklamo siya, sabi nga po ninyo, 13 days lang siya sa umpisa, inaksyonan, binigyan siya ng panibagong oportunidad. At ngayon po, na yung anak po ninyo ang nagdesisyon na gusto na niyang bumalik, eh kailangan din po niyang maghintay. Kasi hindi naman po ura-urada na kung gusto mo nang umuwi, eh para kang turista, na uuwi ka na lang. Okay? Siya po is there on a working visa. Kailangan niya ng exit clearance, exit visa bago lumipad ng Pilipinas. Okay? And we will monitor her situation. Okay? We will monitor her situation. Sisiguraduhin po natin na yung anak po ninyo, maganda po yung kondisyon niya dyan, ligtas doon sa accommodation, at makakauwi po siya eventually dito sa atin. Okay? Pero hindi po natin, ma'am, mapipilit na dahil gusto nang umuwi ni Ma'am Christine, again, ha, taking into consideration yung circumstances kung paano po siya nag-refuse to work, ipu-pull out na lang po natin siya, iuwi ng Pilipinas. She has to undergo the process. And she knew that. Alam naman po niya yan bago siya pinalipad ng Saudi Arabia.
4: May contract din sila.
1: That is right.
4: For 2 months.
1: Standard
4: contract. 2 years.
1: Standard contract po yung meron si Ma'am Christine May Flores. 2 taon po, pinuputol niya yung kontrata po niya. Gusto na niyang bumalik sa Pilipinas. It's an entirely new process. Kailangan po niyang harapin yung proseso na yon. Okay?
2: Ganun po.
1: Ano po ba kasi yung nababanggit niya nung huli po ninyong pag-uusap?
2: Hihirapan na po siya, tapos nagugutom na siya kasi isang beses lang daw po siya pakainin. Tapos kukunti pa daw po na pagkain.
1: Okay. Ma'am, ganito po ha. In so far as yung mga aspetong yan, nasa linya pa naman natin si Ma'am Realin. Ma'am Realin Tatong?
5: Apa?
1: Oo, hindi. Nabanggit lang kasi no, yung sa accommodation, yung condition po ni Ma'am Christine May Flores. Baka kung maaari, yung FRA po natin, i-coordinate lang natin kasi parang hindi raw nakakakain yung ating OFW. Just make sure na yung accommodation po niya, circumstances niya po dun is maayos kahit papano.
0: Yes po, attorney. Huwag po kayo mag-alala. Tatawagan po natin yan. At nung nakausap po naman po si Christine May last, sabi niya naman po, kasi tinanong ko po, kamusta naman ang pagkain sa accommodation? Sagot niya naman po, is okay naman po, ma'am. Yun nga lang, naka-budget. Yun po yung sagot sa akin.
1: Okay, okay. Hindi, ma'am, ganito po ha. Ang dami pong nasa netizens natin ngayon sa comment section ang nagsasabi na hindi po talaga madali, no?
4: Alam
1: ang,
4: ko naman
1: doon
4: po
1: sa ang pagiging OFW.
4: Yes. Ang akin lang po na sana hindi na po nila tatakutin yung anak ko. Tinatakot po lagi nila eh. Kaya po na to-trauma yung anak ko.
1: Hindi. Meron bang ano, Ma'am Chris?

0: din may meron bang yung nagplaplanong, I rather kay Ma'am Realyn, meron bang nagplaplano na magsampa ng kaso or anything against our OFW?
1: Sir, nasabi lang po sa akin ni FRA na baka daw, sabi ko naman, baka lang naman, so hindi naman tayo doon sure kung sasampahan niya po ba siya o hindi sa pag-break niya kasi siya naman po ang umayaw na mismo. Ginawa naman po namin ng part namin sa request niya na mahanapan pa siya and then sabi niya ayoko na, pinagbigyan pa din po natin.
0: Okay.
1: So, yun lang po naman ang sinabi ni FRA, wala pa naman po ito kasiguraduhan.
0: Hindi, kung ganun po, no, kayo na rin po nagsabi, baka lang naman. And then we will just facilitate lahat po ng kanyang exit requirements para yes, po makabalik sir. Na ng yes, Pilipinas, sir. Ha? Si Ma'am Christine
1: yes,
0: May.
1: Yes. Yes, sir.
0: Sige po, no. Maraming salamat sa welfare officer ng Chienma International Manpower Services, si Ma'am Realyn Tatong. Maraming salamat po sa inyo.
1: Thank you din po, attorney.
0: Okay, no. Ma'am, ha? Kailangan pong maghintay ni Ma'am Christine May para po siya ay makabalik ng Pilipinas. Okay? Bakit? Kasi siya po ang nagdesisyon na kahit 2 taon po siya dapat doon, eh siya na po ay tumanggi na magpatuloy magtrabaho at hindi rin niya mapipilit ang mga eroplano, mga airlines, lalo na yung kanyang agency na agad-agaran siyang ipalipad dito sa atin. Ha?
2: Ang gusto lang naman po ng anak ko eh, mag-update po sa akin at saka i-update po siya. Ang problema po, hindi po siya pinapahawak ng cellphone.
0: Okay, ganito na po. No? E di, kasama nyo na po kami sa pag-monitor. Okay, doon po sa sitwasyon po ng inyong anak. No? Pero gaya po ng kanina kasi, pati po ang ating OWA sa Attorney Sherilyn Malonzo, tinignan na rin po okay, yung condition po ng inyong anak. Pero ganun pa man, okay, we will keep you posted kung ano po ang developments dito po sa anak po ninyo at sana ay makauwi na rin po siya dito sa Pilipinas. No? Pagkatapos nung maayos din nung Saudi authorities yung mga insidente dun sa kanila.
3: Yes, okay, Nay. Sige po. Kung sakali man pong nanonood si Christine, ma'am, may mensahe po kayo sa kanya?
4: 10. Inin ako, sa imo taglang sa ako na taglang ang kanila na kahit tawagan ako, wala akong magagawa. Kasi nandun ako sa Mindanao, lumuwas lang ako dito para tulungan yung anak ko. Galing pa po ako kasi sa Siargao.
3: Yes, ma'am. Opo.
4: Lunes, nung Lunes lang po ako dito. Kaya po napilitan po ako lumuwas dito para po matulungan yung anak ko.
3: Opo, Nay. Sige po. Kausapin namin kayo, Nanay, sa kabilang studio, Nanay. At from time to time kami naman po ay magbibigay ng update sa inyo. Ang OWA po, ang office po ni Attorney Sherilyn Malonzo and gayon din po sa amin, ma'am, si Marnie po. Okay, ma'am?
5: Okay.
3: Salamat po at magandang hapon po. Maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director 2 ng OWA 24/7 Operations Center. Thank you very much, Attorney. Salamat po. And salamat din po kay Ms. Realyn Tatong, ang Welfare Officer po ng Chienma International Manpower Services. Thank you very much po. Okay, kami po yung magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras po natin ay 2:59 ng hapon. And happy Halloween, mga kapatid. Exciting na naman makakita ng mga batang suot ang kanilang mga paboritong costume. Pero tandaan, mag-ingat po sa mga scammers na mukhang mabait pero fake app download ang hirit. Hindi po ninyo namamalayan, kinukuhanan ka na ng bank details and personal information. Mahalagang paalala, pag tinawagan ka at may mga pinapa-download na app gamit po ang isang link, scam po yan, mga kapatid. Ano? Don't click links and be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. Kami po yung magbabalik dyan lamang po kaya ang oras natin, alas 3 ng hapon.
6: Balita, informasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA.
8: With proper diet and exercise.
7: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust,
8: 75 pesos SRP per tablet lamang.
7: Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Warning, baka mapaisip ka. At mabatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico. Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryo.

0: may kulit! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
0: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lur. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa Totoo Lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo, sa True FM, sa 105.9. Wanted sa radyo.
2: Ang oras po natin, 3:06 ng hapon, at nasa studio naman po natin ito ni si Martine Batarbonya, na isang GNT rider from Naic, Cavite. And humihingi po siya ng tulong na mapanagot po yung driver and agency ng armored van na nakabangga sa kanya. September 10 po ito, 2:30 ng hapon sa barangay Malaynen, Bago, Naic, Cavite. At meron po tayong video. Panoorin po natin. Ito po yung minamaneho niyong motor. Huminto po kayo dyan, sir.

0: Yes po, ma'am.
1: Saan po ito? At kumaliwa... Ay! At doon na nga po kayo na... Kumaliwa po kayo sa kabilang lane.
0: Yes po, ma'am.
1: At may paparating po na armored van. Hindi niyo po nakita yung armored van?
0: Hindi po, ma'am. Kasi po, ma'am, may isang van po na white sa harap ko po na nagbigay na po sa akin ng... Tumigil na po sa harap ko, sir. Kita naman po sa video po, sir, na matagal na po ako nakahinto po sa gitna. Kasi po, gusto ko magpagliko ko po na free na po dapat yung pagliko ko. Pero nagbigay po yung isang L3 po na van na white. Kaya po, lumiko na po ako. Eh, yung armored van naman po, eh, nag-overtake po sa kanan ng nakahinto na van.
2: Okay. So, hindi ka rin niya nakita?
0: Hindi na po siguro, sir. Gawa po na nakaliko na po ako eh.
2: Okay. Aside from the fact na alam ko naman yung mga armored van, maliliit lang din yung kumbaga parang windshield nila. Okay, so very limited din yung nakikita po nitong driver siguro ng armored van. Pero base dun po sa nakita natin, sir, parang nakatayo din na kayo agad after ng insidente.
0: Adrenaline na lang din po siguro, sir. Oo. Gawa ng...
2: Eh, kasi siyempre, nagulat na rin siguro na ganun yung pangyayari. Pero ano po yung mga natamu po ninyong injuries?
0: Yung sa hiniliit ko po sa paa, sir, punit po siya, sir. Tinahi po siya ng apat na tahi po. Tapos may malaking sugat din po sa may ano ko, sa paa ko. Tapos may gasgas din po ako dito. Tapos maga po yung paa ko talaga, sir.
2: Okay. Aside from the fact na nakita namin, parang yung motor po ninyo sirang-sira na.
0: Opo.
2: Pero yung armored van, yung driver po nito, hindi naman po tumakas?
0: Hindi naman po, sir. Bali po, nag-arigluhan po kasi sa police station po, sir. Kausap po yung live-in partner ko. Ang inano lang po namin, sir, na hindi naman po kami magkakaso, sir. Basta po, sagutin lang po nila yung hospital bills ko po, gamot, yung damage po ng motor ko, pati yung ilang araw po ako na hindi ko pagpasok.
2: Okay. Actually, Sherry, hawak ko ngayon no, yung kasulatan po nila.
1: Opo.
2: At napaka-straightforward nito na sasagutin ang mga gastusin sa motor, ospital at mga araw-araw na hindi pagpasok ni Martin Butterbone niya.
1: Opo.
2: Notaryado nga eh.
1: Opo. Ito, attorney, baka lang pumaputol sa linya natin. Si Mr. Dave Safra, yung claims officer po ng Galantria Security and Investigation Agency Inc. Dun sa tulong.
2: Ah, okay. Ito yung agency ng armored agency van. No? Magandang hapon po sa inyo, Sir Dave Safra.
3: Hello, sir. Magandang hapon po.
1: Opo. Live po tayo ngayon.
2: Live po tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo. Oo, gusto lang po sana naming malaman kasi dito po sa biktima nung insidente dyan sa Maynaik, tama po ba, Sir Martin, hindi na nagpatuloy yung mga obligasyon nila?
0: Opo, sir.
2: Okay. Sir, Dave Safra, bakit naman po naputol? O di kaya hindi naibigay yung tulong, obligasyon dito po sa ating biktima?
3: Okay, sir. Sige po, sir. Ganito. Paliwanag ko lang, sir. Ako po, sir, sa agency po ako ng driver po ng armor, sir.
2: Okay.
3: Ngayon, sir, ako po yung first responded, sir, na nagko-collect po ng documents pag once na meron silang accident, sir.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, sir, nakausap ko naman po sila regarding naman po sa kiniklaim nila po sa amin. Una po, nabayaran naman po namin yung hospital. Kasi willing naman po talaga kami tumulong, sir, sa nangyari pong accident, sir. Kasi nagbayad nga po kami yung mga nagastos po nila sa hospital.
2: Magkano po ngayon yun? Po, sir, magkano po yun? Yung naibigay na ninyo sa hospital?
3: 8,500, sir.
2: 8,572.
3: Yes, sir. Yung sa hospital bills na nagastos nila. Na-reimbursement ko naman po kaagad sa kanila yun, sir. Tapos sabi ko po, regarding naman doon sa motor po, sir, ipapasok po namin sa insurance. Ngayon, nangingi po ako sa kanila ng mga documents. Ngayon po, sir, syempre, unang-una, may police report, hiningi po nila sa akin sa email para po doon sa pag-file po sa insurance. Ngayon, sir, mga ilang araw, sir, nag-feedback po sila sa akin para po doon sa pagtingin nila doon sa police report, sir, na mali po talaga ni third party po, si Sir Bartibonia po, na yun regarding po doon sa nangyaring accident po na na-decline po sila, sir.
2: Okay. Maputol ko lang po kayo doon, ha, Sir Dave Safra. Kasi hawak ko nga po ngayon itong investigation report patungkol dun sa insidente dyan sa Maynaik. And hindi po accurate ito base dun sa napanood natin kanina na CCTV footage.

0: Yes asan? Po. Bali ako naman, sir, hindi ko naman po, hindi naman po ako doon nag-base, sir, sa tawag dito, sir, sa CCTV na binigay po nila. Ako naman, sir, ini-email ko po rin kaagad yun, sir, sa Claims Department para doon makita po nila kung ano po talaga yung nangyari. Ngayon, sir, syempre po, kinis po nila kasi kaagad
1: yes. yung... Hindi, kasi yung insurance company will not give you itong kliniklaim ninyo kung nagmumukha dito sa police report na ito na wala kayong kasalanan. Okay?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Kaya ang problema dito is itong investigation report na ito. Kasi dito sa investigation report na ito, and I will read it para malaman ng lahat na mali talaga ito, investigation yes, revealed that ito, no, dun sa the place of incident, upon reaching the place of the incident, vehicle 1, which is yung armored van, was in the process of making a left turn. Mukhang hindi left turn yung gagawin ng van na yun kasi kumanan nga siya papunta dun sa labas ng kalsada eh. Towards Greenhouse Balay when vehicle 2, itong si Martin Baterbonya, yung motor niya, which was following from behind. Galing ka raw sa likod. Eh dun sa video, nagkasalubungan kayo eh. Overshot and accidentally collided with the right side portion of vehicle 1. As a result, na-damage daw yung armored van. With estimated cost yet to be determined, the driver sustained injuries. Hindi ka nga nabanggit dito eh, nag-suffer ka rin ng mga injuries mo. Teka lang ha, kailangan natin makorek po ito. No? Nasa linya po natin ngayon ang investigador, si Staff Sergeant Virgilio Baril Jr. Magandang hapon po sa inyo, Staff Sergeant.
2: Magandang hapon po, sir.
1: Sir, ito pong investigation report ninyo parang hindi po tama.
2: Pero yung ano, paliwanag ko lang po, yung
1: sige
2: investigation
1: po.
2: Report po yan, sir, initial po na investigation namin, sir, base po dun sa account ng mga driver, sir, kasi nung time na yun, nasa ospital, nagpalap po ako sa ospital, kausap ko po yung boat driver, hilingan ko po sila ng mga statement sila. Kaya dun sa initial na ginawa namin report, base po sa salaysay po nila. Tapos nagkakandak po, naghahanap po kami ng CCTV footage dun sa command center namin dito sa Nai. And unfortunately, sir, wala po kasi naka-install na CCTV yung time na yun. Kaya yung, ano, yung initial na report, sir, yun po yun, sir, ay base po sa salaysay ng mga, ano, base po sa salaysay ng mga driver. Eh, nung, ano, sir, nung time na andito na sila sa station, nagagawa na kami ng initial na investigation. Hindi pa naman final po kasi yung investigation report namin, sir, kasi initial pa lang po yan. Eh, nagharap-harap po sila. Tapos, ano po sila, sir, nag-settle po sila. Kaya medyo hindi na po kami
1: nagpatuloy
2: hindi na po kami
1: sa investigation.
2: Ng further investigation. Tapos, hanggang sa, ano, sir, hanggang sa nag-personally appeared ulit sila victim yung driver ng motor na meron na silang nakuha na CCTV footage. Kaya ni-review namin, yun na po namin nalaman yung talagang nangyari. Kaya nakinausap sila na ang sabi po sa akin, hindi na ayaw na raw po bayaran. Kaya sabi ko, sige, mag-file na po tayo ng case, ayusin na po natin yung report sa
1: okay. Hindi, ganito po ha, Sergeant Baril.
2: Yes, sir.
1: Kasi ito pong yes, sabi nga ninyo, no, this is your initial investigation report. Base dun po sa napanood na natin ng CCTV footage, hindi na po ito accurate. So, yung... teka lang, no, may nag-feedback po sa atin. Sub-Sergeant Baril?
2: Sir.
1: Ayan, no? I-correct po natin. Ito pong investigation report po na ito kasi ito pong inaccuracy nito ang nagiging rason bakit hindi po mabayaran ng insurance itong si Martin Baterbonya. Kasi nagmumukhang siya yung may kasalanan eh. Kaya yung insurance
2: yes,
1: company,
2: sir,
1: ba't naman nila sasagutin kung wala naman palang kasalanan yung in-insure nila?
2: Yes, sir.
1: Dapat nga si, lalabas nga sa si insurance company, si Martin Baterbonya dapat ang magbayad dito sa ano eh. Sa armored van at sa agency na ito. So, Staff Sergeant, we expect, Staff Sergeant, na ayusin po ninyo itong investigation report po ninyo, i-reflect po niya ang totoong nangyari. Okay? And in the future, kahit nasabihin natin na nagkaaregluhan yung mga parties,

0: Hindi po ibig sabihin niya na kahit ano-ano na lang ilagay natin sa investigation report natin. Okay.
1: Yes po, sir. Yes.
0: Sige. Balikan ko ngayon itong si Sir Dave Safra.
2: Hello, sir. Hello po.
0: Ayan. So, obviously, meron, kaya po hindi kayo grinant ng inyong insurance is because dito nga sa investigation report na mali. Okay? Po. Napanood nyo naman, Sir Dave Safra, di ba, yung video?
2: Yes po, sir. Napanood ko naman, sir, yung video, okay, sir, nung...
0: Oh, at nakita mo naman na hindi talaga accurate yung nakalagay dito sa investigation report. Correct?
2: Yes po, sir. Yes po.
0: Okay. Pero ganun pa man, Sir Dave, hindi po kayo nalilibre, ha, doon sa obligasyon. Kasi,
2: yes po, sir. Yes po.
0: As the agency, driver nyo naman po, itong si Sir Jimmy Gose, and they signed a kasulatan, sasagutin niya yung mga hospital, yung sira sa sasakyan or motor, at yung arawan nitong si Mr. Butterbone niya. Kailangan po ninyong sagutin po ang mga yon. Kailangan niyong tumupad.
2: Yes, sir. Yes po. Iko-coordinate ko po sa management.
0: Now, I'd like to ask si Sir Martin, no, sir. Kanina nabanggit sa akin na 8.5 daw yung naibigay na for your hospitalization.
3: Yes po.
0: Ang tanong ko sa iyo ngayon, magkano pa po ang natitirang gastusin or obligation nitong agency at nung driver sa inyo?
3: Yung ang wala naman po kaming ibang hiling, sir, kundi ito pa rin lang po yung nasa kasunduan po namin, sir. Kahit yung papayos na lang po ng motor ko, pati yung ilang araw po na di ko pagpasok, sir. Gawa ng, yun lang po kasi ang
0: injury mo.
3: Okay. Yung hanap buhay po talaga, sir. Pati yung asawa ko po, sir, natanggal na rin sa trabaho. Gawa na, siya po nag-alaga sa akin ng yung na-aksidente ako, sir.
0: Okay. Na, ganito, sir, ha? Yung pagpapaayos ng motor, magkano po yun?
3: Yung sa, na quotation po namin, sir, napacheck po namin dun sa motor trade po dun sa Manaik, sir, nagkakahalaga po siya ng 34,000, sir.
0: 34,000 for the repairs ng opo, yung motorsiklo. Yung hospitalization nyo, 8.5, yung binigay nila, bayad na yon.
3: Okay na po, sir.
0: Okay na tayo sa hospital.
3: Opo.
0: Yung arawan po ninyo na obligasyon nila kasi yun yung nakalagay po, opo, sa inyong kasunduan. Ilang araw na po kayo na hindi nakakapag-maneho?
3: 1 month na po, sir. Sobra
0: isang buwan
3: po.
0: Na?
3: Opo.
0: Okay.
3: Yung 10 po.
0: Kailan pa na ba nangyari to?
3: 10 po, sir. September 10 po.
0: September 10. Okay. Matagal-tagal na nga. Ito pa lang pangyaring ito.
3: Opo, sir. Ngayon lang din po kasi ako nakakalakad-lakad, sir. Kaya ngayon lang po namin na-process lahat ng...
0: Okay. Ano. Well, at least kahit papano, may idea itong sina Sir Dave Safrat dun sa pag-facilitate po ng inyong claims. Sir Dave, narinig po ba ninyo yon?
2: Yes po, sir. Yes po.
0: Oo, 34,000 dun sa damage sa kanyang motorsiklo para pampaayos. At isang buwan na po na hindi nakakapasok itong si Martin Butterbonya.
2: Bali, sir, ganito po kasi, sir. Sa motor naman, sir, ipapaila lang po namin ulit sa insurance po. Para po, hingin lang po namin yung mga documents na kulang po nila. Nasabi ko na rin naman po sa asawa niya, sir. Pagdating naman dun, sir, sa tawag dito po, sa demand nila, sir, sa araw po, sir, hindi ko rin po masasagot yan, sir, kasi po, si insurance, sir, hindi po nako-covered po yung ganung arawan po na hinihingi po nila. Ngayon, sir,
0: Bakit kasi nangangako kayo ng arawan tapos isisingil nyo lang sa insurance? Ipapasagot nyo pa sa iba? Kung kayo ang nangako dito, obligasyon nyo yan. Huwag nyong ipasa sa insurance.
2: Bali, sir, wala naman pong nangako, sir. Bali, meron po kasing nangyari, sir. Kasulatan tong si driver, sir, tsaka tong si third party po. Ito si Sir Bartibonya. Ngayon po, sir, wala po akong idea doon sa, sir, sa nangyaring usapan po nila nung time na yun.
0: Asan ba tong si Jimmy Gose?
2: Hindi, nasa biyahe pa po, sir.
4: On duty pa po ito.
0: Okay, hindi, kasi pumirma nga ito si Mr. Jimmy Gose dito po sa kasulatan po na ito. Okay.
4: Wala naman tayo during that.
2: Yun, sir, bali yun sa motor niya naman, sir. Yun, sir, maaasikaso po namin, sir, i-refile po namin yun sa insurance. Yung sa regarding naman doon sa hinihingi niyang demand, sir, hindi po namin mako-cover yun, sir. Kasi nga po, wala naman po kaming sinabi doon sa driver, sir. Napumirma siya doon sa regarding po doon.
0: Well, sir, ganito po, ha. Kasi kayo po yung agency dito, no? And under rules on quasi-delict, kung may mapapatunayan po na yung agency is

0: karon po ng pagkukulang dito sa pagbantay sa pagmamaneho nitong si Mr. Jimmy Gose. Eh meron din pong subsidiary liability ang inyong kumpanya. So ang sinasabi po ninyo, hindi nyo alam na si Mr. Jimmy Gose ay pumirma at idinamay kayo, ganon?
1: Yes po sir, parang ganon na rin po yung lumalabas sir. Kaya nga po sabi ko sir, sa motor po walang problema. Yung sa ano naman sir, hindi po talaga kaya ni insurance yun sir, mako-covered. Ngayon sir, pwede naman po, yun nga po, para at least ma-asikaso po, pwede naman po i-file ni Sir Bartebonia sa ng case po na lang po sir, para at least papag-usapan po ano po ba yung dapat na gawin.
0: Tama ba yung pagkakaintindi ko, Sir Dave? Ang gusto po ninyong mangyari, kasuhan na lang natin yung driver ninyo. Kumbaga parang ilalaglag nyo na yung driver ninyo para sila nang mag-ayos nito, ganon? Kasi siya naman yung pumirma, ganon?
1: Hindi naman po ganon, sir. Ang point ko lang, sir, para at least po,
2: Hindi naman po sa sinasabi
0: ko na. Sir, sino ba yan? Siya na lang kausapin namin. Sino po yung kausap niyo diyan?
3: Kanina pa siya nag-ano, nagsasalita, sir. Yung nag-coach na lang, sir. Siya na lang po yung kausapin.
0: Magandang hapon po sa inyo, sir.
4: Magandang hapon po.
0: Ayan, sir. Magandang hapon. Ano po pangalan po ninyo, sir?
4: Ako si Raven Benvenida, sir. Isa sa mga claims officer.
3: Okay. Raymond Benvenides.
0: Okay, sige po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Ano po yung...
4: Sorry po, sir. Kasi when it comes po kasi sa kasunduan ni driver, actually, wala, to be honest, wala kaming any idea na may ganyan kasulatan. During nung araw nung bangga o during the negotiation dun sa police station, nagkaroon na kasi ng kasunduan sila. Nung nakita namin po yan, kaya agad po kami nag-respond dun sa third party na bayaran yung hospital bill. Then we already process yung claim sa insurance about dun sa motor. Happens to be, unfortunately, na deny yung
0: Yes, we already know that. Doon tayo dun sa pangako,
4: yes, sir,
0: na arawan.
4: Kasi yung sa pangako po kasi sa na arawan, sir. Hindi kasi kami makapagsabi kaagad sa inyo, sir, na may po-provide po namin yan agad-agad. Kasi, sir, this is corporation, tahuan lang po kami. Iakit po namin yan sa management for their approval kung ano yung sasabihin po nila. I-coordinate po namin kaagad yan kay third party kung ano yung magiging decision nung management about yan. Kasi, in practice, sir, yung mga ganyan kasi, sir, yung mga ganyan na claim sa yung mga arawan kasi sa court kasi minsan yan na pag-uusapan o minsan yung court na
0: yun nga po yung sinasabi ko sa court yan, yes, na pag-uusapan, yes, so ang gusto ninyo umabot pa sa korte para doon na lang pag-usapan.
4: Hindi naman po namin yan sinasabi na paabutin pa yan sa court. Ang sinasabi lang po namin, we are not in the position to decide na pabayaran po namin yan agad-agad.
0: Okay.
4: Sabi ko nga po sa inyo, corporation po kasi kami.
0: No,
4: siyempre, may board dyan, may management.
0: We understand, no, Sir Raymond, no, at kay Sir Dave.
4: Ganito na lang po, sir. Total, nandyan naman din po yung third party. Rest assured, sir, na ipapabot namin yung gusto ng third party about dyan sa arawan. Ipapabot po namin yan sa management.
0: Ayan.
4: Then kung
0: okay.
4: ano yung magiging decision ng management, siguro naman, sir, since nag-report na sa inyo, mababalitaan nyo rin naman po kung ano yung magiging decision ng management. Mapag-uusapan na magkakaroon kami ng renegotiation with the third party, sir.
0: Okay. Well, Sir Raymond, no, yun po yung gusto namin mangyari, sir. No? Dalhin po ito,
4: yes,
0: itong issue po na ito sa inyong tanggapan ng inyong board para ma-consider nila at magawan din po ng paraan. Okay, because again,
4: yes, sir,
0: ayaw na po natin na palakihin po ito, no? Kaya nga po nagkaroon na rin ng kasunduan, hindi na dapat aabot ng korte kasi mas mahirap po for everyone, no? Including of course your agency.
4: Yes, sir. Alam naman namin 'yun, sir.
0: Oo, kaya kami rin dito, actually gusto namin matapos na dito itong issue po na ito, pero ganun pa man, I understand, Sir Raymond, that it is the board that will eventually decide. Ang sa amin lang is sana iparating po ninyo.
4: Yes, sir. Rest assured, ipaparating po namin yan agad-agad.
0: Oo. Tama. Kasi yung hospital, check na tayo doon. Okay na. Yung motor, kung maayos na yung investigation report to reflect what actually happened, makokorek na rin natin yan. Machecheck na natin yan. Yun na lang talaga, no? Yung arawan nitong si Sir Martin Baterbonya, I hope no maayos po natin 'yan, Sir Raymond.
4: Yes, sir.
0: Okay, no? And to further assist us, nasa linya din natin, Shari.
3: Opo, si Police Colonel Alex Jacinto, ang hepe po ng Enforcement Management Division ng SOSHA. Attorney, nasa linya na po natin si Colonel Alex Jacinto. Magandang hapon po, Colonel Alex.
5: Magandang hapon po. Magandang hapon po, Attorney, kayo mga tagapakinig.
0: Ayan, Colonel, magandang hapon po muli. Gusto lang po namin hingin din po ang assistance po ng ating SOSHA tungkol po dito sa nangyaring banggaan, no, doon sa Maynaik. And we just monitor po total kasi meron pong kasunduan with the driver and nakausap ko na rin po yung representatives ng agency. Eh sana po, Colonel Alex Jacinto, part of our supervision, no, authority, eh, mamonitor din po natin ito.
5: Yes po, Attorney. Pero, Attorney, okay yes. Lang po ba? Minais ko sana kung itanong kay Sir Dave at kay Sir Ray.
0: Sige po.
5: Sir Dave, kanino po ba yung armored van or armored truck na dinadrive po ng security guard dito?
0: Ayan. Sir Dave Safra, may tanong po.
6: Hello po, sir. Hello po.
0: Oo. Kanino daw po yung sir, armored van?
3: So siya po yan, sir, ha? Yung kausap po natin.
6: Sir, good afternoon, sir. Sa armored tech, sir.
5: Sir, lilinawin ko lang po ano kasi nabanggit din po ni Attorney about po kay Deli. Nakita ko po, chinig ko po kasi yung papel, yung data binigay po niya sa akin kanina na message, na ang involved po na security guard ay si yung driver, si Jimmy Jose. Tapos, ang agency po niya ay si Galan 3. Tapos ang nagmamayari po ng armored vehicle ay armored tech. Opo. Opo, tinitingnan po namin no, na kasi nabanggit po Attorney about water jelling.
0: Yes.
5: Meron po kami nakikitang problema sa operation po nila. Kasi, una-una po sa lahat, si armored tech po, dapat ang kanyang pinapag-drive po ay tao po nila na organic, hindi po belonging to other agency. Pangalawa, yung ating pong driver, sir, yung SG, security guard Jimmy Jose, na-check din po namin, ang license po niya ay security guard. Ang dapat po na license sa isang driver ng armored vehicle, ay may lisensya po na bank and armored. Bank and armored guard. So, kaya po medyo nababahala kami. Dahil po, talagang ang aming nire-require na lisensya ng isang driver ng armored car ay may lisensya po ng bank and armored kasi gaya po ng mga nangyayari na ganyan. Nagkakaroon po tayo ng problema kasi iba po talaga ang pagdadrive ng isang armored vehicle sa isang ordinary sasakyan.
0: That's right.
5: Kaya part po kasi ng training nila is yan po, paano po ginadrive ang armored vehicle kasi iba po talaga yan yung vision, iba kaya dapat po sana yung pinapag-drive po nila talagang may lisensya ng bank and armored guard train po sa armored vehicle kung hindi po ipapahintulot eh gusto nila po namin imbestigahan ito base po sa aming batas sa aming 1117 ang nangyaring insidente kasi may nakita po kami problema.
0: Okay. Well, that's a welcome development, Colonel Jacinto. At least, no, na-check po ninyo agad-agad, no, yung mga lisensya, mga authorizations nila. And apparently, meron pa palang ibang violation at mukhang hindi po simpleng violation lang yon.
5: Totoo po yon. Unang-una po, hindi po appropriate yung license ng driver at hindi rin po appropriate yung pag-ooperate po ng armored vehicle.
0: Well, kung ganun po, edi lumalabas na talagang meron talagang pagkukulang. Hindi na nga lang pagkukulang kung tutuusin. Kasi, sino bang nag-assign? Sir Dave Safra, sino pong nag-assign kung sino magdadrive sa armored van na yon?
6: Wala po kung pwedeng sagutin doon sa idea, sir, doon sa regarding. Sa bali sa accident lang po talaga ako, sir, naka-assign, sir.
0: Sa claims department po kayo, no? Pero I suppose... total driver naman ninyo itong si Jimmy Jose and he is employed by your company, then I suppose he has the authorization of your company. Pero again, no, What I'm telling is, eto pong issue po na ito, hindi na dapat lumakas.

0: ito ng ganito yes, kung sir, yes, natanggap ni Sir Martin Butterbone niya yung ipinangako po sa kanya ni Mr. Jimmy Gose. Pero ganun pa man, syempre kami dito, lahat po ng ito, natignan na po ni na Colonel Alex Recinto, insofar as their investigation is concerned, we will leave it to them. Okay, hindi namin kayang pigilan yan. That is already their prerogative. Nandun na sa kanilang attention. And Colonel Alex Recinto, we hope na lahat po ng mga ito is makorek. Lahat po ng mga ganyang violations.
1: Tama po yun, attorney, kasi lalo po ngayon natin pong inamiendahan na yung ating IRR ng RA 1107. Tinitingnan po natin lahat yung angulo na to, lalong-lalo na po yung armored vehicle. Pang ilang insidente na po to na na-involve ang armored vehicle, gusto po namin makorek. Tama po ba na nasa daan ang isang armored vehicle kasi meron po tama siyang operation, legal na operation. Yung po ating unang-unang titingnan.
0: Yes po. Well, we will leave it to you, ha, Colonel Alex Recinto, yung investigation po dun sa administrative aspect nitong pangyayari po na ito. Pero, again, no, ang galing ko, natutuwa ako pagkakausap ko talaga tong si Colonel Alex Recinto.
2: Attorney,
0: Opo. Colonel, ha, maraming salamat po sa inyo.
1: Maraming salamat din po, attorney. Opo.
0: Ayan po.
1: Kung pwede po, maimitahan din namin yung taga-JT driver,
0: maganda. Opo, mainam po yun. No, muli, si Police Colonel Alex Recinto, Chief Enforcement Management Division ng SOSIA. Saludo kami sa inyo, Panyero.
1: Maraming salamat po, attorney.
0: Okay, at kay Sir Dave Safra at kay Sir Raven Bienvenido ng Gallantry Security and Investigation Agency Inc., maraming salamat po sa inyo.
3: Thank you, sir. Thank you po.
2: Salamat.
0: Ganun na rin, kay Police Staff Sergeant Virgilio Baril Jr. ng Naik, Cavite. Sir, ha, i-correct po ninyo.
2: Samahan natin.
0: Investigation sir, report ninyo.
4: Apo, sir, yes po.
0: Okay, no? So, Sir Martin, at least po, no, nakita po natin sa lahat-lahat na, una, kailangan kayong mabayaran. Okay? Yes, kasi doon pa lang sa CCTV footage, nakita naman natin, tumigil talaga kayo at chinek ninyo yung kung libre na, no, kumaliwa ba or kumana doon sa kalsada. Unfortunately, yung nagmamaneho, wala pala nung lisensya para sa isang armored van. Eh, syari, alam mo ba, ang liit-liit ng parang windshield nun eh. Kailangan mo talaga ng
2: limited yung vision
0: ibang
2: talaga
0: klaseng training.
2: Yes,
0: baka hindi talaga kayo nakita po doon, no, Terbonya, pero ganun pa man. No? We will coordinate closely para lahat po ng mga naging gastusin po ninyo at yung arawan po ninyo is may hatid po sa inyo.
5: Thank you po, Atan.
0: Okay.
2: Salamat, sir. Maraming salamat. Thank magandang hapon din po. And ngayon ko lang nalaman, meron palang license dapat yung iba pala yung training.
0: Oo, iba dapat.
2: Doon sa armored vehicle na yun. Thank you very much, Sir Martin. Maganda hap. Samahan na lang po namin kayo, ha, kay Sergeant Baril, yung Naik, Cavite PNP po natin para maipaayos po natin to. And ini-invite din po kayo ni Colonel Alex Recinto of SOSIA sa kanyang tanggapan. Salamat po. Magandang hapon po.
5: Thank you po, attorney.
0: Okay.
5: Thank you po.
0: And we will monitor, ha? Doon yes, sa pag-comply nila dyan sa kasulatan na to.
2: Yes. Okay. At kami po yung magbabalik, mga kapatid. Diyan lamang po kayo itong oras natin, 3:34. At ang oras po ay tin sa atin ng SMDC The Good Guys. At dyan lamang po kayo. At kami po yung magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
6: Nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
7: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.

Waging Wagi, Ted Filon and DJ Chacha, ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala

0: Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid.
1: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA.
2: With proper diet and exercise.
1: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust,
2: 75 pesos SRP per tablet lamang.
1: Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico, Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover! May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
4: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
3: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
4: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
3: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
0: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted, wanted, wanted, wanted sa radyo.
6: 3:41 ang hapon at dudugo ilong natin. Ikaw lang pala.
7: ito
6: po, from Action Link, no? Ito po yung minimension po namin, kahit nasaan man po kayo sa Pilipinas, pwedeng-pwede po kayo mag-download ng Action Link. Malaking tulong po ito sa mga nasa

0: na nakilala daw po nila online. Nagpatulong sila dito para sana sa kanilang quota visa and working visa attorney. At matapos silang makapagbayad, bigla na lang daw pong hindi nagparamdam.
1: Okay. Ayan, magandang hapon sa iyo, Ma'am Marian.
2: Magandang hapon din po.
1: Okay, no? So, basically, visa yung pinapaayos po dito sa agency na ito, mm-hmm. ANG Consultancy mm-hmm. Agency. Mm-hmm. Para po doon sa mga nasa video call natin, mga foreigners.
2: Yes po.
1: Okay. Mari niyo po bang ikwento sa amin, Ma'am, ano po yung nangyari diyan sa visa application na yan?
2: Oh, sa visa application po, basically, nag-start po kasi yan, kaya ko po na-discover itong group na ito na magkakasama. Sa visa po ng mga anak ko, nag-start po yan na nag-apply ako ng temporary resident visa for my kids. And then, itong visa na to, hindi siya nag-update. Itong consultancy na to, hindi siya nag-update. Dapat, supposedly, 17 days lang yung processing ng visa ng mga anak ko. And then, every 2 weeks, one month, hanggang dumating yung 5 months, walang update itong girl.
1: Mm-mm.
2: Yun pala, pag-apply pa lang ng visa ng mga anak ko, nagkamali siya dun sa application. Sinama niya yung application for me, which is I have 10 years visa na going okay. to Canada. And then,
1: This is visa for Canada?
2: For me.
1: For your kids?
2: For my kids.
1: Okay.
2: For my kids. And then, 5 months, dumating yung 5 months, nagalit na ako. So, bigyan mo ako ng proof na nag-apply ka, blah, blah, blah, and so ganyan. And then, na-send niya sa akin na yung pagkakamali niya, discrepancy niya. And then, so, to make the story short, sabi ko, refund na lang. Sabi ko, sa iba na lang ako magpa-file ng
1: application.
2: Kukuha na lang kami ng attorney, ng lawyer from Canada na mismo. And then, nag-promise siya sa akin ng refund. So, dumating yung like 1 day, 1 week, 2 weeks, 1 month, na walang refund na nangyayari. And then, dumating sa point na hindi na siya nagre-reply sa email, which is lagi niyang ginagawa. Hindi siya, ang hirap niya po i-reach out. Kahit yung mga victims na ito.
1: Pero ito, may opisina talaga ito.
2: Apo, may mga.
1: Ano ba ninyo nakilala po itong agency?
2: Sa personal po. Personal. Meron lang, opo, sa personal, meron lang nag-recommend. Okay. Na tao. Nandun po kasi ako sa Palawan that time.
1: Pero meron na kayong prior transactions?
2: Meron na po akong prior transactions sa kanya. Way back 2024, may visa.
1: Successful naman?
2: Successful po kasi may mga businesses ako doon sa Palawan. Mm-hmm. Tsaka temporary resident visa is 17 days lang po talaga ang processing.
1: Okay.
2: Within 5 days, approved na po yun sa akin. Kasi may pinakita ako, like, meron akong sa bank.
1: Pero kompleto requirements ninyo?
2: Kompleto po.
1: So, kasi ang pagkakamali is dito mismo sa agency?
2: Sa agency po.
1: Okay.
2: Nagkamali siya ng file. Hindi niya inamin sa akin. Hindi niya po sinabi. Kasi, sir, kung sinabi niya kaagad, edi sana nagawan ko ng paraan kaagad, diba? Like, okay, ma'am, refile tayo.
1: Yes.
2: Diba? Refile tayo. Pero umabot ng 5 months, walang update. Lagi niya sinasabi, pending. Nagsinungaling po siya. She lied.
1: Okay.
2: So, ang naging stress sa akin dito is, na-stuck kami sa Manila because of you. Nasta kami sa Manila, na-stress ako na mag-alaga ng dalawang anak ko na ako lang because of you. Na hindi kami nakagawa ng paraan because of you. And then, sinearch ko siya sa Facebook, yung name niya. Kasi hindi ko na po siya mahanap sa Messenger eh. Sabi ko, bakit nawawala siya? Kasi mag-update po sana ako for refund. And then, pag-search ko sa Facebook, bam! May nag-post po sa kanya sa group, naka-anonymous. Hindi po namin kilala. Wala rin po siya dito sa group na ito. Naka-anonymous. Then, nag-comment po ako dun sa post na yon. Sabi ko, meron din akong case sa kanya. Hinahanap ko rin siya. And so, in-explain ko, based on my experience, yung case ko sa kanya. And then, dun po, lumabas na. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: So, madami pala.
2: Ang dami po pala.
1: Yung experience din.
2: Experience po na ang hirap niya daw i-reach out. Hindi siya nagre-reply o pag nakabayad na.
1: Yung mga experiences na yon failed din lahat ng application nila?
2: Yung sa cases po nila, iba na yung cases nila, quota visa, na yung sa kanila, mas malalaking amount, 500,000, 350,000.
1: Malaki.
2: Meron pa pong like million, kasi family.
1: I suppose, yung mga nasa video call natin ngayon, yung mga foreigners, sila na to, yung mga ibang incidents
2: na
1: po na yan.
2: Yes po, eto mm-hmm. na po sila.
1: Okay, sige. Mamili ka, Shari. Sinong kakausapin natin?
0: Si Jane and Christian Ibe, Nigerian from El Nido. Good afternoon, Ms. Jane and Sir Christian.
3: Hello? Good afternoon.
1: Hi, Sir Christian. Can you share to us your experience with ANG Consultancy?

0: Oras, 3:54. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
2: MX3, dito ako bilib.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
2: Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
0: At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit with Summit Water. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Mas dumami ang mga Pilipinong nagsasabing mahirap sila base sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey na isinagawa noong September 21 to 27, umabot sa 55% ang mga pamilyang Pilipino na nagsabing mahirap sila mula 49% noong Hunyo. Katumbas yan ang tinatayang 18.8 million ng mga pamilya. Sumakto ang survey sa sunod-sunod na oil price hike at paghina ng piso kontra dolyar. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal, laging true sa iyo, kapatid.
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa iyo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
2: MX3, dito ako bilib.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
2: Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
0: At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ang oras, 3:57. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
1: At Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your

ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang

0: na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lur. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa. Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico. Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. True to life ba?
1: Welcome home.
2: Welcome home? Welcome home? Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Iyon pala. Ako ang masusupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at makainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
0: Sana Lord! Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
3: Palakpak ang pang-it bulaga. Mga kapatid, it's a Wednesday, Miyerkules na naman. Positive na positive, mga kapatid. Ang pagnanais ng ilan na talagang maihanda tayong mag-igib. Welcome, welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito ng radio drama program na talaga namang kaaadikan ng kahit sino. Mas nakaka-addict na kesa sa F1. Ito, mga kapatid, ang programang Sana Lord, at palakpakan muna natin sila, Manong Ted Filon at DJ Chacha, mga idol natin yan. At oras na, mga kapatid, para tayo po ay magkwentuhan. Ang pagiging katikista ay gawaing hindi pangkaraniwan. Isa itong dakilang tungkulin. Dahil hindi lahat ay tumutugon sa tawag ng pagsisilbi, hindi lamang sa simbahan, kundi sa loob-looban ng iyong pananampalataya. Buong puso mong iaalay ang sarili upang maging buhay na halimbawa ng pananalig bilang tagapaghasik ng banal na salita. Sa kwento natin ngayong Miyerkules, mga kapatid, matutunghayan po natin

0: ng gantong gawain ay hindi lamang bibig, hindi lamang mga mata at mga paa ang pinapagana. Hindi lang kung may libreng oras na maaring ilaan, kundi buong buhay at buong pagkatao ang kinakailangan. Iniwan ng ating makikilala na babae na si Loring ang kanyang komportableng buhay at trabaho sa gobyerno dahil naramdaman ito na mas may mahalaga pa siyang papel sa mundo. Para maging katekista ang babaeng ito ay nagboluntaryo. At kung anong kanyang kwento, mga kapatid, yan po ang sinulat ni Krishna Senga para atin pong dinggin ang kwentong pinamagatang Ang Medalya ni Loring.
1: Panginoon ko, Jesus, narito uli ako sa inyong harapan. Walang dalang anumang yaman o matataas na titulo sa mundo.
2: Loring, ikaw na lang palang natitira rito sa kapila. Gabi na at patay na ang karamihan sa mga ilaw.
1: Magandang gabi po, Padre Hilario. Nagpapasalamat lang po ako sa Diyos sa lakas na ibinigay niya sa akin para sa pagtuturo ngayong araw.
2: Nakita kita kanina sa gilid ng lansangan. Halos 3 oras kang nakatayo habang tinuturuan ng mga bata sa ilalim ng mainit na araw.
1: Hindi ko po nararamdaman ang init o ang pagod, Padre. Kapag nakikita ko mga mata ng mga batang yun na natututong magdasal, nararamdaman ko po ang presensya ng Panginoon.
2: Hanggang ngayon ay nabibigla pa rin ako sa desisyon mo. Tinalikuran mo ang iyong magandang trabaho sa accounting desk sa gobyerno para maging isang volunteer catechist.
1: Mas kailangan po ako ng mga bata sa kalye, Padre. Ang pera at posisyon sa mundong to ay lilipas din. Pero ang salita ng Diyos sa puso ng bata ay mananatili magpakailanman.
2: Pero paano ang pangangailangan mo sa araw-araw? Loring, paano ka mabubuhay kung wala kang sapat na kita para sa sarili mo?
1: Nagtitiwala ho ako sa Diyos, Padre. Kung binibigyan niya ng pagkain ng mga ibon sa langit, hindi niya rin pababayaan ang isang taong naglilingkod sa kanyang kawan.
2: Napakalalim ng pananampalataya mo. Pero mag-ingat ka rin sa iyong kalusugan dahil hindi na rin bata ang iyong katawan.
1: Salamat po, Padre. Ang buhay ko po ay mula sa Diyos. At hanggat may hininga ako, gagamitin ko ito para iparamdam sa lahat kung gaano sila minamahal ng Panginoon.
3: Ate Loring! Sa wakas at nakauwi ka rin! Alam mo bang 10:00 na ng gabi at kanina pa ako nag-aabang sa pintuan?
1: Fidela, kapatid ko, pasensya ka na kung pinag-alala kita, ha? Napahaba lang ang kwentuhan at pagdarasal namin ng mga pamilya sa kabilang nayon.
3: Tingnan mo nga yung mga paa mo, ate! Puno ng alikabok, sugat-sugat, at namumula sa sobrang paglalakad. Hanggang kailan ka ba magpapakasakit ng ganito?
1: Malayo kasi ang nilakad ko, Fidela. Pero maayos lang ako. Konting hugas lang ng tubig ay mawawala rin ang sakit nito.
3: Hindi ako makapaniwala sa'yo, ate. Pwede tayong mabuhay ng komportable. Pwede kang bumili ng magagandang damit at masasarap na pagkain kung hindi mo iniwan ang trabaho mo sa gobyerno.
1: Fidela, makinig ka sa'kin. Hindi ang karangyaan sa buhay ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan.
3: Pero ate, wala tayong ipon. Paano kung magkasakit ka? Paano kung magkasakit ako? Sinong tutulong sa pamilya natin kapag dumating ang kagipitan?
1: Ang pamilya natin ay hindi ko pinababayaan. Nagtatrabaho ako sa bahay, naglalaba, nagluluto, at ginagawa kong lahat para sa'yo dahil mahal na mahal kita.
3: Kung mahal mo ko, ate, mag-isip ka naman para sa sarili mo. Bakit kailangan ibigay mo ang buong buhay mo sa mga taong hindi mo naman kamag-anak?
1: Dahil ang lahat ng tao ay pamilya natin sa mata ng Diyos. At ang pinakamasarap na maipapamana ko sa iyo, Fidela, ay ang makitang tapat tayong naglilingkod sa Kanya.
4: Hoy, Loring! Bakit ba paulit-ulit kang pumupunta rito sa aming lugar? Umalis ka rito!
1: Magandang hapon sa iyo, Ramil. Napadaan lang ako para kumustahin ang mga bata at ibahagi ang kwento.

0: ito ng Biblia sa kanila.
1: Hinihikayat mo na naman ang anak ko na magdasal. Sinabi ko na sa'yo, walang silbi ang dasal sa lugar na ito. Hindi nakakabusog ang aming ama.
0: Paramil, huwag mong sabihin yan sa harap ng anak mo. Ang pagdarasal ang nagbibigay sa atin ng lakas para harapin ang hirap ng buhay araw-araw.
1: Panoorin mo ako, Loring. Araw-araw ako nagbubuhat ng mabibigat sa pier, pero gutom pa rin ang pamilya ko. Nasaan ang Diyos? Ha? Nasaan ang Diyos sa sinasabi mo? Bakit hindi niya kami tulungan?
0: Naway magkaroon ng kapayapaan ang puso mo, Ramil. Nakikita ng Diyos ang lahat ng paghihirap mo bilang isang ama para buhayin ng iyong pamilya.
1: Ay nako, wag mo akong daanin sa mga mabubulaklak mong salita. Ang kailangan namin ay pagkain at pera. Hindi yan mga libro mo at mga rosaryo.
0: Nakikiramay ako sa bigat ng dinadala mo, Ramil. At kung papayag ka, handa akong tumulong sa pamilya mo sa anumang paraang kaya ko.
1: Huwag ka magpanggap na may pwedeng may tulong. Isa ka lang ding mahirap na walang may pagmamalaki. Umalis ka na rito, bago pa may bagsak tong bote ng anak.
0: Aalis ako ngayon, Ramil. Pero ipagdarasal pa rin kita at ang pamilya mo. Dahil napakahalaga ng buhay ninyo sa Panginoon.
2: Loring, balita ako pinalayas ka ni Ramil kanina sa Barangay San Roque. Totoo ba yun?
0: Opo, Padre Hilario. Galit po siya at siguro ay napakabigat lang talaga ng pinagdadaanan ng kanyang pamilya. Kaya siya nagkakaganon.
2: Hindi mo ba naisip na magsumbong sa barangay o umiwas na lang sa kanya? Baka saktan ka lang ng lalaking yun kapag nakainom siya.
0: Hindi po ako natatakot, Padre. Ang taong tulad ni Ramil ang lalong nangangailangan ng pagmamahal at pag-unawa. Nagagalit lang siya dahil sa labis na kahirapan.
2: Napakabuti ng iyong puso, Loring. Pero paano kung malagay sa panganib ang buhay mo sa mga tinadaanan mong madidilim na iskinita?
0: Ang buhay ko po ay nasa kamay ng Diyos, Padre. Kung oras ko na para mamatay habang naglilingkod, buong puso ko itong tatanggapin.
2: Sa tingin ko'y dapat kitang samahan o magpadala ng ibang tagapaglingkod dun para hindi ka nag-iisa.
0: Huwag na po, Padre. Marami pa pong ibang gawain sa parokya. Kaya ko po ito. Ang mahalaga ay maiparating natin sa kanila na hindi sila nakakalimutan ng simbahan.
2: Bumabagyo man o mainit ang araw, hindi ko kailanman nakita ang pag-aalinglangan ng iyong mga hakbang, Loring.
0: Dahil kapag ang pagmamahal sa Diyos ang nagpapatakbo sa buhay mo, Padre, walang lugar ang takot sa iyong puso.
3: Bagong tsinelas man lang. Tingnan mo yung gamit mo, manipis na at halos maputol lang ang strap.
0: Magagamit pa naman to, Fidela. Konting tahi lang ay pwedeng-pwede pa. Sayang naman ang pera kung bibili agad ng bago.
3: Ate, nakatabi pa naman yung konting pera na ibinigay sa'yo bilang allowance ng parokya. Bakit ayaw mong gamitan para sa sarili mo?
0: Ang perang yun ay ipinambili ko na ng mga gamot para sa matatanda sa baryo at mga pangkulay para sa mga bata sa catechism class.
3: Ginawa mo ng buong buhay ang pagtulong sa iba. Kailan mo naman iisipin ang sarili mo, Ate Loring?
0: Kapag tumutulong ako sa iba, Fidela, doon ko nararamdaman na kumpleto ang sarili ko. Hindi ko kailangan ng maraming bagay sa mundong to para maging masaya.
3: Natatakot lang ako para sa'yo, Ate. Kapag dumating ang araw na hindi mo na kayang maglakad, paano ka na?
0: Kapag dumating ang araw na yon, alam kong narito ka, ang mahal kong kapatid, at alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon.
3: Minsan hindi kita maintindihan, Ate. Pero hinahangaan ko ang tibay ng puso mo. Sana lang huwag mong kalimutan na mahal ka namin.
0: Mahal na mahal din kita, Fidela. At ang pagmamahal na to sa ating pamilya ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas para magmahal din ng ibang tao.
4: Matinding pananampalataya at tiwala sa likas na kabutihan ng kapwa. Yan ang patuloy na nagpapatatag sa isang tulad ni Loring. Hindi iniinda ang mga panganib sa mga maruruming lansangan at madidilim na eskinita. Kung nasa na mga pinagkukutaan ng mga sangganong lasing na nanghaharang, mas doon daw siya kailangan.

0: Kailangan sa mga gutom at nawalan na ng pag-asa, doon siya pupunta. Ang pinandidirihan ng lahat dahil nakakadiri at maputik, doon siya sisiksik. Santo na siya kung ituturing itong si Loring. Pero alam natin na mga santo at mga propeta, ang lahat ng mga may kakaibang panalangin ay siyang unang inaapi sa sariling bayan pamandin. At kay Loring, ang unang tumututol sa kanyang gawain ay ang kapatid pamandin. Maski ang pari sa kanilang parokya ay nag-aalala sa sobrang lakas ng loob niya. Hanggang kailan ito gagawin ni Loring? Hanggang saan niya ito kayang gawin? At yan mismo mga kapatid, ang kwentong ating papakinggan at talagang punong-puno ng kabanalan at talagang punong-puno rin ng inspirasyon ang ating kwento ngayon, mga kapatid. Well, welcome po sa isa na namang edisyon ng paborito niyong radio drama program mula dito hanggang sa Bulacan, hanggang sa Singapore, kung saan kakatapos lamang ng F1 at babalik ka sa Pilipinas para ikaw ay maghanap ng sisidlan.
1: Yung masaya.
0: Ng tubig na sana'y tumulo paminsan-minsan. Welcome po sa isa namang edisyon ng programang Sana Lord. At binabati po natin lahat na uring manggagawa, lahat po na uring mandirigba ng lansangan, katulad po ni Aldrin Bendicio na hindi na po nagpaparamdam. Katulad rin po ng mag-asawang June and Tess dito na ng Botolan City, Zambales. Katulad po mga kapatid ng lahat ng mga TNBS drivers.
2: Ikaw talaga.
0: Katulad po ni Don Planas. At ni yo!
2: Sino to?
0: Art Rebaldo. Long time no see, pare ko. Hello kay Ryan Barion, mga kapatid. At lahat po na nakikinig ngayon, mari pong hindi lang basta mapakikinggan sa radyo, kundi mapapanood rin po. Hanapin lamang po ang Facebook page at ang YouTube channel ng 105.9 True FM.
3: Salamat, ha?
0: At para sa mga bitin pa rin at hindi makakatapos ng episode ngayon o hindi talaga makakarinig whatsoever, ay may same day replay tayo mga kapatid. Ang kwentong ito ay maririnig nyo rin mamayang hapon, 4 to 5 p.m. At kung hapon ka na nakikinig,
1: thank you, Lord.
0: Magandang hapon sa iyo, pare ko, mare ko, kamusta kayo? O kung hindi ka nakarinig kaninang umaga, appear na lang tayo dyan. At salamat sa iyong pagtutok mga kapatid. At sa susunod sa
3: salamat,
0: akin ngayong hapon na si Attorney Ed Chico, maraming salamat sa iyo. Binigyan ang pagkakataon ng Biyernes ng gabi na masubok kung paano mag-stand-up comedy. Kumbaga, may tumawa naman kahit papano. Oo. At nalangisan pa ang mga palad ko. Oo, pauwi na. May naabot, may abutan pa lang nangyayari sa ganun. Ay, aha. Okay na ako doon. Alright, mga kapatid, ako po si Lourdes Vera, ang inyong lingkod, ang mga kapatid. Hamak na nagpapadali lamang sa tunay na bida sa ating kwento. Sa ating programa at yan po, ang mga pangmalakasang radio drama.
4: Radio drama.
0: Radio drama.
4: Radio
0: alright, sana
4: drama.
0: Po ay radio drama.
1: Hey, hello.
0: Sana po mga kapatid, ay swabe ang inyong umaga, sana ay swabe ang kapiling inyong nahigop. At sana ay mas masarap ang inyong pananghalian mamaya at higit na mas masarap ang inyong hapunan kasama ang pamilya na orig sana at hindi yung pang-apat o pang-lima na. Kung pang-apat o pang-lima kayo,
1: aray,
0: ang ano ng tatay ninyo? Oo, no?
5: Oh, my family.
0: Your
1: malaswa.
0: Agad, judgmental.
6: My goodness.
0: Alright, mga kapatid, walang husgahan. Kami po yung mambibitin muna at magbabalik po sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala.
7: That's one.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

0: I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Zeon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. GStocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select GStocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Mas kompleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted Saradyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9.
5: Iba tayo eh.
6: Iba talaga tayo eh.
5: Parang budol na to ha.
6: Welcome mga kapatid sa programang Sana Lord. Ako po ang inyong lingkod, Lord Rivera.
5: Yun tanong ko, sagutin mo. Are you f***ing my husband?
6: Yes. I am. Mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. Welcome back. At salamat po sa lahat na patuloy na tumututok sa ating programa. Lalong-lalo ka na. Ikaw, hindi yan.
7: Wow.
6: Ikaw. Oo, ikaw. Ikaw na patuloy na nagsisipag, patuloy na nakikinig sa amin habang kayo po mga kapatid ay naghahanap buhay. Kayo man ay nasa loob ng patahian, gawaan ng ceramics sa mga kapatid natin na mga blind. Opo. Tayo po ang kanilang Netflix sa mga kapatid. Mabuhay po kayo.
8: Mabuhay ka.
6: Opo. At sa lahat po ng mga uring tagagawa ng sapatos, dyan po sa Antipolo at sa Marikina, mabuhay po
8: mabuhay
6: kayo mga kapatid.
8: Ka.
6: Alright. Mamaya po ibabati tayo. Pero balikan na po natin ating kuwento. Mas pinili ni Loring na maging isang simpleng katikista. Tinalikuran nito ang trabaho sa gobyerno na umiikot lamang sa isang mesa sa loob ng isang opisina at umabot na sa punto na wala ng kahulugan ang inuusisa niyang mga numero araw-araw, oras-oras na mga halaga ng pera para saan? Para sa ano? Ito ba'y napapaayos ang kalagayan, ang buhay, ang diwa, ang espiritu ng kapwa ko? Umabot sa punto na naghahanap na siya ng sagot sa tanong kung para saan ba ang lahat ng ito. At nahanap ni Loring ang sagot sa katikismo at ang pagbabahagi ng liwanag ng banal na kasulatan.

0: para sa lahat ng nangangailangan. Dahil hindi lahat ng gutom ay nangyayari lamang sa tiyan. Kumpara saan ang lahat ng ito? Ang sariling tanong ng mga kamag-anak ni Loring at mga kaibigan. Pero si Loring ay hindi natatapos sa salita lamang dahil pinapakita niya ang tunay na kahulugan ng kabanalan at malalaman natin sa kung anong paraan sa isang gabing malakas ang ulan. Kaya patuloy na nating pakinggan ang dulang sinulat ni Krishna Sengay. Mga kapatid, mga kasama po sa panalangin, ito na po ang pagpapatuloy sa sana Lord ng dulang pinamagatang ang medalya ni Loring.
1: Diyos ko, pakiusap, tulungan niyo kami. Ang anak po, napakataas na lagnat. Nanginginig na sa salamin.
2: Ramil! Ramil! Pagbuksan mo ko ng pinto, narinig ko ang pag-iyak ng anak mo mula sa kalsada.
1: Loring, bakit ka nandito sa gitna ng ganito kalakas sa bagyo at kalalim na gabi?
2: Nag-aalala ko sa inyo dahil sa baha. Nakita ko nagmamadali ka kanina. Heto, may dala ko mainit sa bawat mga gamot para sa lagnat.
1: Loring, patawarin mo ko. Napakasama ng pagtrato ko sa iyo noon. Pero narito ka pa rin para iligtas ang anak ko.
2: Huwag kang lumuhod sa akin, Ramil. Itayo mo ang sarili mo. Mas mahalaga ang buhay ng anak mo ngayon. Ipainom mo agad ito sa kanya.
1: Wala ko ba ibabayad sa iyo, Loring? Wala man lang akong pera pambili ng gamot o pambayad sa doktor.
2: Hindi ko kailangan ng bayad mo, Ramil. Ang buhay ng anak mo ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Alagaan mo siya dahil yan ang tungkulin mo bilang ama.
1: Ngayon ko lang naramdaman na may nagmamalasakit sa amin ang ganito. Salamat, Loring. Salamat sa Diyos.
2: Tandaan mo, Ramil, hindi kayo pinababayaan ng Diyos. Sa oras ng pinakamatinding dilim, laging may liwanag na darating para sa pamilya mo.
3: Loring, maupo ka muna. May napakalagang sulat na dumating mula sa Arsobispo ng Maynila para sa'yo.
2: Sulat po para sa akin? Ano po bang nilalaman yan, Padre Hilario? May nagawa po ba akong pagkakamali?
3: Walang pagkakamali, Loring. Sa katunayan, inaprubahan ng Santo Papa sa Vatican ang pagbibigay sa iyo ng parangal na Pro Ecclesia et Pontifice.
2: Pro Ecclesia? Ano pong ibig sabihin nun, Padre?
3: Ito ang pinakamataas sa parangal na pwedeng ibigay ng Papa sa Vatican para sa mga laiko. Ibinigay ito sa mga taong nagpakita ng natatanging katapatan at paglilingkod sa simbahan.
2: Naku, Padre, pakiusap. Sabihin niyo sa kanila na ibigay na lang yan sa iba. Hindi po ako karapat dapat sa ganyang mga parangal.
3: Bakit mo sinasabi, Loring? Ikaw ang kauna-una ang babaeng katikista sa buong Asya na tatanggap ng ganitong kadakilang pagkilala.
2: Isang simpleng babae lang po ako na nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Ang papuri at parangal ay dapat mapunta lamang sa Diyos at hindi sa isang tulad ko.
3: Ang kababaang loob mo yan ang lalong nagpapatunay na karapat dapat sa iyong parangal na ito, Loring. Tanggapin mo ito bilang inspirasyon sa buong mundo.
2: Kung kailangan ko po itong tanggapin, gagamitin ko ito para ipaalala sa lahat na ang tunay na paglilingkod ay hindi naghahangad ng anumang kapalit o parangal dito sa lupa.
4: Ate Loring! Sobrang proud na proud ako sa'yo! Tignan mo yung medalyang nakasapit sa leeg mo! Galing pa sa Santo Papa!
2: Maganda nga, Fidela. Pero para sa akin, ang pinakamagandang medalya ay ang makitang nagdarasal ang mga taong dating nakalimot na sa Panginoon.
3: Ah, Loring! Magandang gabi po. Nagpunta lang ako dito para batiin ka sa napakalaking parangal na ito.
2: Ramil! Salamat sa pagpunta. Kumusta na ang anak mo? Maayos na ba ang kanyang pakiramdam?
3: Magaling na po siya, Loring. At araw-araw na siyang nagdarasal bago kumain tulad ng itinuro mo sa kanya.
4: Napakasaya kong makita na napakaraming tao ang nagmamahal sa'yo, ate.

0: Mali ako nung sinabi kong nagsasayang ka lang ng oras.
1: Nakikita mo na ba, Fidela? Kapag nagtanim ka ng pagmamahal at malasakit sa puso ng kapwa, pagmamahal din ang aanihin mo mula sa kanila.
2: Dahil sa'yo, Loring, natuto ko maging mabuting ama at ibalik ang pananampalataya ko sa Diyos. Malaking biyaya ka sa buhay naming lahat.
1: Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay at pag-asa, Ramil. Ako ay isang instrumento lamang na ginamit niya para ipaalala sa inyo ang kanyang pagmamahal.
2: Loring, matapos mo matanggap ang parangal mula sa Vatican, marami na ang gustong mag-imbita sa'yo para magsalita sa iba't ibang diocese at telebisyon.
1: Sabi ko po sa kanila, Padre, mas kailangan ako ng mga bata rito sa aming barangay. Hindi ko po kayang iwan ang pagtuturo sa mga lansangan.
2: Hindi ka talaga nabubulag ng katanyagan, Loring. Maraming gagamitin ang pagkakataong ito para sa sariling kapakinabangan, pero ikaw ay nananatiling nasa lupa.
1: Wala naman pong halaga ang katanyagan sa harap ng Diyos, Padre. Kapag humarap tayo sa Kanya, hindi niya itatanong kung gaano tayo kasikat, kundi kung gaano tayo nagmahal.
2: Napakalaking leksyon ng buhay mo para sa akin at sa lahat ng mga pari rito sa ating parokya.
1: Pasensya na po, Padre Hilario.
2: Loring, maayos ka lang ba? Ang sama ng ubo mo. Maputla din ang mga labi mo.
1: Oo po, Padre. Medyo nahihilo lang po ako at sumasakit ang aking dibdib. Pero lilipas din po ito pagkatapos ng kaunting pahinga.
2: Hindi maganda nakikita ko. Dapat ka magpatingin sa doktor agad. Pumunta tayo sa ospital bukas na bukas din.
0: Ate Loring, uminom ka muna nito. Kanina ka pa ubo ng ubo mula nang makauwi ka galing sa simbahan.
1: Salamat, Fidela. Pasensya na kung nag-aalala ka na naman sa akin, ha? Pagod lang siguro to sa buong linggong paglalakad.
0: Ate, napapansin ko rin pumapayat ka at madalas kang nagpapalipas ng gutom. Nangako ka sa akin na magpapatingin ka sa doktor bukas, ha?
1: Huwag ka nang mag-alala, Fidela. Maayos lang ang katawan ko. Ang Diyos ang aking lakas at hindi niya ako pababayaan habang may misyon pa ako.
0: Pero ate, ang katawan mo ay templo rin ng Diyos. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para magawa mo pang paglilingkod mo.
1: May katwiran ka, Fidela. O siya, sige. Pupunta tayo sa doktor bukas para mapagbigyan ang iyong kahilingan at para na rin huwag ka nang mag-alala.
0: Ate, mahal na mahal kita. Ikaw na lang ang natitirang gabay ko sa buhay na to, kaya ayoko mawala ka.
1: Mahal na mahal din kita, Fidela. Ano man ang mangyari sa akin, tandaan mo ang pagmamahal ko sa iyo ay mananatili magpakailanman sa puso mo.
3: Sobrang sipag ni Loring sa pagiging katekista. At hindi niya akalain na makakatanggap siya ng pagkilala mula pa mismo sa Vatican, sa Roma. Gayunpaman mga kapatid, ay hindi siya nagpa-apekto dito. Nagpapasalamat siya pero hindi siya tumigil at nagpatuloy lamang sa kanyang araw-araw na gawain. Hanggang umabot na sa punto na sinisigil na siya ng sariling katawan. Lahat daw tayo mga kapatid ay may mga plano sa buhay hanggang sa magpatingin ka sa paggamutan. Sa pagkonsulta ni Loring sa doktor, ano kayang kanyang malalaman? Ano bang tunay niyang karamdaman? Yan mga kapatid ang ating pong malalaman maya-maya lamang para tingnan tayo sa bahagi na kaiga-igaya talaga. Magbabalik po ang Sana Lord makalipas lamang ang ilang paalala.

0: usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
1: Ang dulang pinakikinggan po ninyo mga kapatid dito po sa Sana Lord na pinamagatang ang medalya ni Lorin ay sinulat po ni Krishna Sena sa direksyon ni Eric Alves. Palakpakan po natin ang ating manunulat at ang ating direktor. Ito naman mga kapatid, ang mga artista po. Si Direk Eric Galvez ang gumaganap na Padre Hilario at si Ramil. At ang gumaganap naman pong Fidela at mismong si Loring ay si Cindy May Basena. Ang dapat bigyan din ng pagkilala hindi lamang po para sa kanyang acting kundi para sa kanyang dimples. Alright. Mga kapatid, ilang mga pagbati po ang kailangan natin gawin. May utang po tayo. Dahil hindi po tayo nakabati kahapon. Ay kinapos po tayo sa oras. Halimbawa, nais po natin mag-shoutout kay Alex Fuentes ng Bacolod.
2: Shoutout sa mga kabataan dyan.
1: Opo. Aba, eh binabati rin natin si John Mark Burgos.
3: Charba!
1: Opo. Hello din kay Cho Marie Pino Gabayno. Shout out po ang Siklab Diwa Class.
2: Shout out sa mga kabataan dyan.
1: Ito, ETF Cagayan de Oro College po at mga taga San Andres sa Romblon. Cho Marie Pino Gabayno, mabuhay kayo. Alright, alam ko one day late ang pagbati natin pero maraming salamat sa inyo. Robert Basaliote Berdin. Opo, shout out daw kay Joey Boy Berdin na masakit daw
4: salamat
1: ang tuhod dahil sa rayuma pero mapasok pa rin sa trabaho. Shout out din kay Jaskids Amaya. Hello Jaskids Amaya. Maria Sander mula Plaridel, Bulacan. Kay Magpusaw Ramos Roy. Kain ho. Happy Tuesday. Happy Wednesday sa lahat. Maraming salamat Roy Magpusaw. Alma Aranilio. Magandang Martes ang umaga, sabi niya kahapon pero isang magandang Miyerkules naman sa'yo, Alma Aranilio. Leonor Canyotal Aranilio kay Gija Joer Panes Guelios. Magandang umaga. Pakibati po sila RV, Anton, Jeff at Michael dito sa warehouse. Kay Nanay Beth Velasquez, laging nakatutok po mula sa Alabang. Mabuhay po kayo mga kapatid. Leon Ibonia, of course. Arnold Usem. Kay Meryl Abby Bernardo. Kay Tatay Pablo Gutierrez ang Sampaloc. Salamat po sa inyo mga kapatid. At kay Butch Sobremesan at kay Lori de la Cruz. Kamusta po kayo? Okay, mga kapatid, sa pag nasa huling bahagi na po na tayo ng ating kwento. Pero bago tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ang ating transmitter technicians Ray Santos Milan Dones at kay Dino Panganiban, ang ating program assistants si Mia Bugarin Guzman at ang rumaraket sa newsroom paminsan-minsan na si Eureka Store. Ang ating researcher ay si Ate Kathy B. Puliente. Ang ating direktor na teknikal ay si Direk Joey Perez. Ang studio technician natin mga kapatid ay si Lester Espanola. Ang editor naman ng ating drama ay si Neil Patrick Manikis.
5: Hawak natin ang beat.
1: Hawak din niya ang
6: parang budol na to ah.
7: Ano tayo, iiyak, malungkot tayo, tapos sila masaya.
1: Kanyang kapalaran, dati, pero ngayon tama, hindi na.
6: Iba
1: ang producer po natin ng mga drama ay si John Christopher Lara. Ang spinner natin, mga kapatid, bawat pindot may tunog na rin.
6: Iba
1: talaga si Erwin Ocaña. At ang ating executive producer ay si Catherine.

0: Cristobal, mga kapatid. Ako naman po ang inyong kakwentuhan, Lord de Vega. At ito na po ang huling bahagi ng ating drama. Mismong Vatican na ang nagbigay ng pagkilala kay Loring sa kanyang kadakilaan. Ang katikisag ito ang naging buhay na halimbawa ng buhay na salita ng pananampalataya. Hindi lamang sa bibig, kundi pati sa gawa at sa halimbawa. Pero sa kwento ng buhay ni Loring, ang tugatog ay hindi pa pala ang opisyal na pagkilala ng pinakamataas sa pamunuan ng Iglesia Katolika. Hindi ang pinadala sa kanyang kumikinang na medalya, kundi ang hatol ng doktor niya at ang matutuklasan ng medisina ay parang isang napakasamang biro ng kapalaran para sa isang katulad niya. At ganap na susubukin niyan ang pananalig nitong katekista. Stage 4 cancer na pala ang kanyang iniinda at imbis na magalit sa langit, imbis na magalit para sa tila masamang sukli sa lahat ng kanyang pinaghirapan, as if naman naghanap siya ng kabayaran. Ang naramdaman pa ni Loring ay pasasalamat at kaligayahan. Talaga, kung si Loring ba ay dapat na ring tawaging Lokring, yan po ang ating aalamin sa huling bahagi ng kwentong sinulat ni Krista Senga, at ito na po ang huling bahagi na ating didinggin. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok dito po sa Sana Lord. Ito na po ang medalya ni Loring.
1: Fidela, pakiusap, huwag kang umiyak ng ganyan. Pakinggan mo ang doktor.
2: Ate Loring, napakawalang katarungan ito. Buong buhay mo ibinigay mo sa Diyos. Naglingkod ka ng walang bayad. Nagpakasakit ka para sa iba. Bakit binigyan ka niya ng ganitong sakit?
1: Fidela, huwag mong sisihin ang Panginoon. Ang sakit na to ay hindi parusa. Ito ay isang espesyal na regalo.
2: Regalo? Paano naging regalo ang sakit na pumapatay sa'yo, ate?
1: Dahil sa sakit na ito, binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makabahagi sa paghihirap ni Jesus sa kanyang krus bago ako umuwi sa kanya.
2: Ate, hindi ko kayang mawala ka. Sino na makakasama ko sa bahay? Sino na magiging ilaw ng buhay ko?
1: Nariyan ang Diyos, Fidela. Hindi ka niya iiwan. Alagaan mo ang sarili mong buhay at ipagpatuloy mong pagmamahal sa pamilya at sa kapwa.
2: Ang sakit, ate. Ang sakit ang gabi na. Nagnanakaw ng buhay ang sakit na to sa'yo.
1: Ang buhay ay hiram lang natin sa Diyos, Fidela. At kapag oras na para ibalik ito sa Kanya, dapat natin itong ibigay ng maingiti at pasasalamat.
3: Loring, magandang hapon po. Kalamon ko po mula sa parokya ang nangyari sa inyo.
1: Ramel, salamat sa pagbisita. Napakasaya ng puso ko na makita ka ngayong hapon.
3: Loring, bakit kailangan mangyari sa ito? Ikaw ang nagligtas sa anak ko. Ikaw ang nagbalik sa akin sa simbahan.
1: Ramel, ang buhay ko ay kumpleto na. Dahil nakita kong nagbago ka at naging mabuting ama sa iyong pamilya.
3: Ipinapangako ko sa iyo, Loring. Simula ngayon, ako na magpapatuloy ng ginagawa mo. Tutulong ako sa parokya at tuturuan ko ang mga bata sa barangay natin.
1: Salamat, Ramila. Yan ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa akin. Ang ipagpatuloy ang pagmamahal at paglilingkod sa kapwa.
3: Hindi ko malilimutan ang lahat ang ginawa mo para sa amin, Lord.

0: mananatili ka sa puso ng pamilya ko habang buhay.
1: Alagaan mo ang pamilya mo, Ramila. Ang pamilya ang pinakadakilang biyaya ng Diyos sa atin. Mahalin mo sila ng buong puso mo.
0: Gagawin ko, Loring. Ipagdarasal kita araw-araw. Maraming salamat sa lahat. Sa pamamagitan ng banal na pagpapahid na ito ng kanyang masaganang awa, tulungan ka nawa ng Panginoon sa biyaya ng Espiritu Santo.
1: Amen. Salamat po, Padre Hilario, sa paghatid sa akin ng sakramento.
0: Loring, napakaraming tao sa labas ng ospital ang nagdarasal para sa iyo. Ang buong bayan ay nagkakaisa para sa iyong pagaling.
1: Huwag na silang humiling ng paggaling sa katawan, Padre. Ipagdasal na lang nila na maging karapat dapat ako sa pagharap ko sa Panginoon.
0: Napakaganda ng iyong misyon dito sa lupa, Loring. Nakahanda ng iyong tirahan sa langit kasama ng mga anghel.
1: Fidela, kapatid ko, lumapit ka rito sa akin. Narito ako, Ate Loring. Hawak ko ang kamay mo. Mahal na mahal kita, Fidela. Huwag kang makakalimot magdasal. Alagaan mong iyong buhay at ang pananampalataya mo. Oo, Ate. Pangako ko sa iyo, magiging matatag ako at ipagpapatuloy ko ang magagandang aral na itinuro mo sa akin. Panginoong Jesus, tanggapin niyo po ang aking kaluluwa.

0: Ang kapatid nating si Loring ay hindi nag-iwan ng mga ari-arian, lupain o malaking pera sa bangko. Pero nag-iwan siya sa atin ng isang bagay na hindi mabibili ng kahit na anong yaman sa mundo. Pag-asa at tunay na pananampalataya. Pinatunayan ni Loring na ang tunay na dakilang buhay ay hindi sinusukat sa mga parangal na natanggap kundi sa dami ng pusong iyong nabago at natulungan.
1: Naway maging aral sa bawat pamilyang buhay ng aking ate na ang pagmamahal sa Diyos ay naipapakita sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa.
0: Pangako, Loring, simula sa araw na ito, isasabuhay ko na ang bawat salita ng Diyos. Ipagpapatuloy namin ang nasimulan mo. Ipakakalat namin ang salita ng Diyos sa lahat, lalo na sa mga kabataan. Si Loring ay isang simpleng katikista sa lupa. Ngunit ngayon ay isa ng dakilang liwanag na magsisilbing gabay natin patungo sa kaharian ng Diyos.
1: Salamat, Ate Loring, sa buhay na ibinahagi mo sa amin. Hindi ka kailanman malilimutan ang aming pamilya at ng buong bayang ito.

0: Maraming salamat.
1: Paalam, tapat na lingkod ng Diyos. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon.
0: Paalam, Loring. Ipinapangako kong hindi ko sasayangin ang buhay na itinaguyod mo para sa aming pamilya.
2: Paalam, Ate Loring. Tapos na ang iyong mahabang paglalakbay at sakripisyo sa lupa.
1: Yung kanyang buhay ay mananatiling paalala na ang pinakadakilang paraan ng pamumuhay ay ang pag-aalay nito para sa Diyos at sa ating kapwa.
2: Magpahinga ka na sa piling.

0: ng ama na buong buhay mong minahal ng walang alinlangan at walang katapusan.
1: Ikaw ang magiging liwanag at inspirasyon sa bawat araw na kami ay nabubuhay.
0: Mananatili ka sa aming puso, Ate Loring, magpakailanman.
2: Isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
3: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
4: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
3: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
4: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.

0: Hmm? Sponsored yung susunod. Handa kang mag, dalawa sila. Tatlo sila, tatlo.
1: Inilunsad ang PagCorp Guarantee website para sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gambling sa Pilipinas.
0: Maaari niyong i-check or ng publiko yung website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad.
1: Regular na ina-update ang website at may direktang link sa mga licensed gaming platform. Paalala ni PagCorp Chairman Alejandro Tenco, maging mapaluri sa bawat online gaming activity dahil sa dumaraming mga illegal gaming sites. At yan ang ating makabuluhang kwentuhan ngayong araw.
0: Always have faith, hope, and love, and may God protect your family always, and smile. Mm-hmm. Kahit maraming problema, smile pa rin. Ako po si Mama Tintin.
1: At ako naman si Papo Julius. Kami ang inyong mga kapatid sa public service, 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Kunin ko na yan, babe. Kunin tayo live.
1: Ayan, kasama sa kaalaman, kwentuhan at servisyo, may puso para sa bawat Pilipino. Okay. Up, up, up.
0: Up lang, sa dental state
1: airing
0: na.
1: Airing dito na ay?
0: 22 to. 22.
1: What is 22?
0: Thursday.
1: Next week?
0: Advance tayo mag-taping.
1: Man, hindi ko pa alam kung anong ibablog ko doon. Good oral health is more than just having a white teeth. Important din. Ay, sa'yo pala yan.
0: Akin ba yan? Okay. Sige.
1: Pero sa mga jewel tinners, hindi lang pagsisipilyo ang sekreto sa magandang ngipin. Kasama rin dito ang proper dental care at regular checkups.
0: Yan. Tama yung name nyo. This sa prompter, Mariette Salvano Libarnes and
1: Board of Directors.
0: Head ng marketing business.
1: Si Doktora Kyla.
0: Ah, pareho pala kayong doktora. Ang babata nyo pa, no?
1: Doktora ka rin? Oh, Mrs. Shea.
0: Okay, kalong.
1: Siya si doktora.
0: Okay.
1: Ano first question? Sa kanila, what makes dentalscape different from other dental care?
0: Wala lang Mrs. Mariette. Bata-bata, Mariette na lang.
1: Mariette na lang. And ano ang commitment?
0: Tanggalin nyo na yung Mrs. Mariette na lang.
2: Kahit Mariette
1: na lang.
0: Mariette. Oh, Mariette pala.
1: Pag tinawag na lang natin siya Mariette.
0: Oo.
1: Mrs. Mariette. Baka formal eh, no? Parang...
0: Oo. Dapat nga miss eh. Miss lang. Hindi naman porket miss. Eh, single. Yan. Game. Tingin ng questions. Op. Sumobra. Nakita mo ba yung question?
1: First question. Ikaw yun eh. Gano'n okay. Baka importante regular dental check kahit wala tayong nararamdaman sa kayo to para kayo.
0: Hindi na yata nagpupunta sa dentist na every 6 months sa mga tao ngayon. No?
1: Nag-veneers din kayo.
0: Okay. Okay.
1: Saan ang ano nyo, ang inyong clinic?
3: May branches po kami nationwide. Titi, Didi Escaleni ako, pero sa masama tayo, lasing chico na. Hindi ako DDS ha, hardcore. Pangatawa na natin yan, mga lintik kayo eh. Diba? Ang mga Pilipino ngayon, pagka nakakontra ka, DDS ka, edi let's go. Sabi naman ni Not Not Brab, amoy chico na ako, shout out naman po. Alam mo, sa totoo lang po, natutuwa po ako dahil itong mga loyal na nakikinig po sa atin araw-araw bago mag-umpisa, talaga nagpapadenen sila ng mga mensahe, ha? Diba? Iba yun, ha? Kumbaga, parang alam mo yung nakakataba siya talaga ng puso. Kasi bakit hindi naman? Kasi sa totoo lang, hindi ba? Bira naman yung ganyan mga pagkakataon na alam mo yun, hindi ko alam kung anong ginawa ko. Bakit parang sinusundan nila yung show. But in fairness, natutuwa ko talaga dahil andiyan po kayo palagi. Sabi naman ni Teresita Perfid yan, hello po, Tony Chico, mukhang bumabata po kayo araw-araw. Tapos po, naka-t-shirt pa po kayo, ayos po. God bless po. Kaya po ako naka-t-shirt, naghihirap na po kasi itong True FM. Ang init, wala ng aircon. Ano ito? Numero unong programa? Ha? Nang buong maghapon, itong amoy chico. Wow. Ang kamali na mukha ko eh, no? Hindi ko mapanindigan din, nahiya din ako. Naalala mo yun, unang linggo pa lang, sabi ko ako na ang number one, numero unong programa. Hindi ba? So, ayan na nga ang nangyayari. Pero anyway, nakakatuwa talaga yung ano, nakakatuwa yung pangyayari. Kahapon ba yun? Ay, hindi. Nung isang araw, nung guest ko si Larry Gadon, hanggang ngayon, ang dami pa rin nagtitext talaga. Ibang klase ka talaga, Sir Larry. Di ba? Sana ma-interview ka namin. Eto po. Ayan po. Naku, teka. Hindi ko magana. Ala, bakit ganon? Bakit may tugtog ako? Ala, ano pong nangyari? Ayan, nasira po yung ating anon. Nasira yung tagay or tigil natin. Hindi na tumutugtog. Di ba? Anyway po, inaayos po nila. Yung sinasabi ko, may inanang.

0: aircon, tapos sira pa yung mga equipment dito. Ano na lang yung limpak-limpak na salapin na dinadala ko dito. Ha, in terms of endorsement. Ha, nakakainis kayo ah. Haya, wag yung antayin na ako pang magalit. Wow. Ang kapal ng mukha. Hindi ba? Ulitin po natin para po sa ating
1: Tagay
0: yan. O Tigil. Para po sa ating Tagay o Tigil, ang ating poll of the day, bukod sa pag-iipon ng tubig, ulan, ano pang hakbang ang gagawin mo upang maganda sa posibleng epekto ng matinding El Nino? Bukod sa pag-iipon ng tubig, ulan, ano pang hakbang ang gagawin mo upang maganda sa posibleng epektong ng matinding El Nino? Nakakapagtaka rin, ano? Bakit nga kasi ano naman, yung si Pangulo naman? Ang dami pwedeng gawin. Ba't naman hinahilight naman yung balde? Naalala mo, may pelikula nung araw yan, si Anna Capri, yung Pila Balde. Hindi ba? Alam mo, BBM, kung magkaminsan, hindi ko dito maintindihan eh. Ito naman si Auntie Claire naman, nagalit pa. Eh, nakakatawa naman talaga, di ba? But of course, I'd like to listen to your opinion, whether good or bad. Sabi ni Mean Kiara, magandang hapon, attorney, super sikat ka na talaga. In fairness, oo nga. Napapagod na nga ako. Pagod na pagod ako paglabas ko. May mga nagpapapicture. Wow! Ang kapal ng mukha ko talaga, Ed. Kala mo kung sino ka, hindi ba? Sabi na po ni Jovi Naval, good afternoon, Attorney Ed Chico. Shout out from MVP Group. At sabi ni Eleni Wanko, magandang hapon po, Sir Attorney Ed Chico. Heto po ang kami, nakatutok muli po sa inyo. Sabi naman niya, magandang hapon, Attorney. Super sikat ka na talaga. Sabi naman ni Ami, Aligas ka di makulangan. Alas 5 na at nawala ang text mo. Mamaya babalikan natin. Diba? So yan po ang ating poll of the day. Ah. Kasi gusto ko po talagang mapakinggan ang inyo pong tinig. Diba? Inyong kuro-kuro ang inyong opinion. Ang sabi naman po ng producer namin na si Jeffrey, in demand ka na, attorney. Marami nang kumukuha sa'yo. In fairness, ang dami ko na tinanggihan. Oo, kahit binibigyan nila ako ng malaking pera, sabi ko, mayaman ako, wag niyo akong insultuin. Gusto niyo, sampalin ko kayo ng kwarta. Diba? May dahilan kung bakit nandi dito tayo sa True FM, sapagkat ang True FM lang ang tanging istasyon na kung saan laging true sa'yo, kapatid. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, dito sa True FM, I always tell the truth even when I lie. So ito pa ang ating hotline sa mga gusto pong sumawag, 868-93289 or 8689-3290 o sa aming official text line hotline na 0926-530-7055. Ulitin po natin ating official text line hotline na 0926-530-7055. Pag gusto nyo pong tumawag, huwag po kayong mahiya kasi you're at liberty to do that at hindi po namin kayo talaga pipigilin. Ang tanong naman ni John Paul Akim Dilaw, di na muna ako masyado maliligo, attorney. Ayon daw ang tingin-tingilan mo ako, John Paul. Alam naman natin, hindi ka talaga naliligo. Malapusa ka.
2: Matagal na ako hindi naligo eh.
0: O, alam namin po, Tatay Digo, mahirap maligo dyan, malamig, di ba? O, sabi naman po ni Mark Malorca, let's conserve water, let's take a bath together. Ako siguro, depende kung sino kasama kong maliligo, hindi ba? O, matagal na rin akong walang kasama habang naliligo.
3: Ano gusto mong gawin ko?
0: Pagkawala rin ang gusto mo. Panahon na siguro para bayaran kita sa paraan na gusto mo. Sa'yo na ang katawang ko. Wag mo nga gaganyanin yung tugtog. Hindi ko mapigil pag pinapatugtog mong ganyan eh. Diba? Eto, sabi naman ni Not-Not, attorney, pag-greet naman ako, bukas birthday ko, pap. Birthday ko po bukas. Oh, happy birthday, Not Not, ha?
4: Happy birthday!
0: Okay, knock knock. Who's there? Hindi ba? Oh, UP. Oh, UP who? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Not Not. Happy birthday to you. Ang tanong, happy nasan birthday ang UP doon? Yuppie! Ayan yun na, corny yun. Uy, tigil-tigil lang mo yung tugtog na yan, ha? Alam ko, corny yun, pero wala na akong magawa. Ando dun eh. Eto, sino daw ang guest ko, sabi ni Joshua Estrada? Ang guest po natin, mamaya po ay si Attorney Pau Panelo po, live kasama po natin. Dahil siya po ay yung spokesperson po ng ating Vice President. Sabi naman po ni Jason Ang Shoko, ang sarap sampalin ni Bobo Gadon. Ang dami nagalit naman din talaga naman kay ano? Kaya Tony Larry Gadon naman, hindi

0: Ba? Kasi naman, ikaw naman kasi talaga, Sir Larry. Eto, nakakatawa kasi naman talaga si Sir Larry, di ba? Iba rin. Di ba? Sabi naman ni Kuyang Charlie Pascual, ano ko, kaibigan ko to. Ito yung nagnotaryo ng 18 Marines, eh, just so you know, di ba? Pero mahusay na abogado to. Shout out sa iyo, kapatid, Kuyang Charlie Pascual. Napakahusay na abogado na ito, hindi ba? Ito yung, alam mo yon, kaya kanyang sampahan ng sabay-sabay na kaso. Pero lahat panalo, ganun kagaling ito. Sabi naman ni Rex N. Villaluz, ang agaga true confession na boss. Sige nga, mag-confess ka. Di ba? Sabi naman ni Joshua Estrada, attorney, hindi na points, hindi na 1% si Risa. In fairness, ha, sa latest survey ng SWS, lumalabas na 3%. Kada taon nadadagdagan siya ng 1%. Alam mo, di ba, kung gusto mo ma-achieve yung 50% o yung, kahit yung 26% ni Zara, after 26 years, pwede ka nang tumakbo. Manalo ka na nun, di ba? Kasi 26% na. Magagalang naman sa akin yung mga supporters ni Anui. Pero alam mo, seryoso, sinasabi nila ba't daw lagi kong niloloko si ano, si Senator Lisa Ontiveros. Kasi naman, nakakatuwa lang. But in reality, ha, I never attack Senator Lisa sa totoong buhay kasi mahusay naman siya talagang abogado. And in fact, if I were to be honest about it, sulit din yung boto mo sa kanya eh. Kasi she really works hard, hindi ba? Talagang nakikita mo, yun, nagtatrabaho yung ale, hindi ba? Sabi ni Joe, hindi panganiban, 2 hours lang ang tulog ko pero gising na ako sa amoy Chico attorney. Langyaka, bakit 2 hours lang ang tulog mo? Anong ginawa mo? Umaming ka. Di ba? Malamang may nangyari sa'yo. Sabi naman dito ni Ami Lagasca, di makulangan. Attorney Chico, please greet me, birthday ko today. Di ko muna greet ang Dynaserve Global Corporation. Happy birthday din sa'yo, Amy or Ami. Sabi naman ni Sian Edward, nakabili na po ako ng balde. Oo, ang problema lang, pagka nakabili na kayo ng balde, tapos El Nino na, walang ulan. Saan tayo gagawa ng ulan? Ano tayo magre-rain dance, hindi ba? Ikaw talaga, ha? Mapagbiro mo kasi naman itong Malacanang kumagkaminsan, eh. Sabi naman ni Jomar Intensa Berba, hinihintay ko si Gadon Kuyugen Este Dumugen. O, ba't may galit ka kay Larry Gadon? Ano ba kung bakit galit sa galit sa bobo si attorney, si Secretary Larry? Kasi parang magnanakaw yan, hindi ba? Pang matalino yung joke na yan, ha? Huwag din akong pilitin. Baka mamaya magalit ka sa akin si Secretary Gadon. Sabi naman po ni Beth Velasquez, Attorney Chico, happy Wednesday and God bless always. Nakaka-I love talaga ang boses mo, attorney. From Nanay Beth in Alabang, Muntinlupa. Huwag mo naman sasabihin yan. Ikaw, Ate Beth, ha, baka ano ako, baka, alam mo yan, mag-fall din ako sa'yo. Huwag mo akong gaganyan eh, masyado akong weak. Kasi nga, di ba, I'm a lover, not a fighter. Sabi uli ni Joanne, sabi naman ni Elise Baselides, oo nga, maraming container, linisin ko at iimbakan ko ng tubig. Uy, dapat madulok ay mag-filter, ha? Para mainom mo yung tubig mo, kagaya ng gawa ni Auntie Claire, hindi ba? So, most likely, malamang may diarrhea si madam, hindi ba? Ang hirap din kaya nun, talagang iinumin ko to. Hello, spokesperson ako. Ako yung ganun ako. Hindi ko to iinumin. Wala pang tong preba. Sabi ni Ray Bibit, daming galit kay Senator Lisa Ontiveros dahil napakulong niya si Kibuloy. Totoo ba yun? Siya ba nakapagpakulong kay Kibuloy? Ito, hype din tong si Ray eh. Totoo ba yan? But in fairness talaga kay Senator Lisa, marami siyang naipafile na bills. Lalo na yung mga bills that would address the needs of the marginalized. Eh, totoo naman na talagang sulit ang boto mo sa kanya. Kaya nga lang, parang mahina siya talaga, no? Parang pagtatakbo siyang presidente, parang, alam mo yun, parang feeling ko kahit, alam mo yun, kahit na sino, madali siyang matalo. Pero ganun talaga eh, no? And she really has to work hard. Sabi naman ni Elvis Verana, kung wala ng tubig sa El Nino, Eddie, Red Horse na lang ang iinumin. Ikaw, Elvis, halatang ano ka? Halatang tumador, ano ito, wala ng tubig, iniisip mo pa, beer or alak. Iinom lang ako ng tubig, ha? Itong tubig ko, may lamang alcohol to. Ayan, mamaya po, huwag po kayong umalis kasi makakausap na po natin syempre ang ating bisita si Attorney Pau Panelo. At meron pa po tayong isang bisita po, kinokontakt pa, kaya hindi ko pa mabagit ang pangalan. Hindi ko alam kung andyan dyan na. Pero para po sa ating...
1: Shot na!
0: Ayan, para po sa ating pong shot ng ating pong mga unang pagbabalita. Ang sabi po ay kalahating bilyong piso. Ulitin natin ha. Kalahating bilyong piso, ganyan daw kalaking pera ng taong bayan ang nasaya.

0: sa nilaglag na articles of impeachment ayon sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Kasi nga yun, di ba, may mga allegation, parang 25 million yata ang ginagastos araw-araw. Yung 25 million na yon, eh parang hindi pa yata ako kumikita ng ganong kalaki. Chika lang. Hindi ah, hindi ako kumikita ng malaki. Eh, pero yun naman talaga ang sinabi ng abogado ng BC Presidente ni si Attorney Paulo Panelo na mamaya nga po ay talaga makakausap na po natin. Tila inamin na rin daw ng prosecution na walang basihan sa una pa lang ang kanilang mga reklamo laban kay VP Sara. Pinakaitan din daw nila ng due process si VP Sara para kumprontahin ang mga reklamo at maglahat ng sariling mga ebidensya. Pero ang isa pang ikinakabahala ni Panelo, ang ani ay katahimikan umano ng Senate Impeachment Court sa issue na ito. Kailangan ba mag-ingay sila? Eh, alam na, hindi ba? Tanong ng abogado, hindi ba nangihinayang ang mga senador sa nasayang na oras para tugunan sana ang iba pang pangangailangan ng bansa? Ang pananahimik daw ba ng Senado ay may kinalaman sa senator judges na satakbo sa 2028 elections? Banat pa ni Panelo, nakabibingi ang katahimikan. Huwag daw silang masyadong pahalata. Nauna nang iginiit ng prosecution na dapat pa daw matuwa ang depensa dahil isa na nga lang naman ang article of impeachment na kanilang pagtutuunan ng pansin. Pero hindi sang-ayon dyan ang impeachment spokesman ng Bise na si Attorney Michael Poa. Samantala, nanindigan din ng kampo ng Bise na may conflict of interest si NBI Director Melvin Matibag sa iniimbestigahan nitong Duterte property sa Davao. Sa isang pahayag, iginiit ni Attorney Lawrence Lim na politically biased si Matibag laban kay VP Sara. Huwag daw sana itong pairalin sa buong NBI para hindi magamit ang ahensya sa pamumulitika. Pambihirahin itong balita natin. Ano, tatlong balita pinagsama natin sa isa. Napunta sa impeachment hanggang nauwi dito sa investigasyon ni NBI Director Melvin Matibag. Alam niyo, sa totoo lang po, marami po talaga mga tao po ang nagtaka nga ano, kung ano nangyari dito sa impeachment. At pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik po natin. Huwag kayong aalis, maikli lang po ito. At andi dito na po ang ating pong mga bisita. Huwag kayong aalis ha. Magtatampo talaga ako ha. Huwag po kayong aalis talaga, promise.
1: Balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Rise to the summit, drink up! Rise to the
2: summit, fuel up! Rise to the summit, rise up! The right hydration matters.
3: To perform.
4: To win.
2: To rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
2: Fuel your peak.
4: With the right hydration.
2: With the right minerals.
6: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
2: Summit Natural Drinking Water.
7: Rise or shine. Rise to the summit with Summit Water. The right hydration. The right minerals. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
7: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Cagayan!

0: Pabalik po ang ating programa. Alam po, sa totoo lang, pag-usapan po natin yung withdrawal po ng articles of impeachment. Ito po yung aking pong objective take para maintindihan ninyo, kasi ako po ay nanggagaling po sa punto de vista po ng isang abogado, kasi alam niyo naman po, matatagal na din po talaga po akong alam niyo yon, nagpa-practice at matagal na rin akong nag-a-appear sa korte, at sa totoo lang kahit papano ay may karanasan na naman tayo sa ganitong mga bagay. Ang nangyari po kasi, nag-withdraw po ang prosecution ng tatlong articles of impeachment, yung dalawang na ipresenta na nila, sabi nila ayaw na nila, at sila ay magpo-focus na lang dito sa usapin ng unexplained wealth, hindi ba? So ang tanong, pwede ba nilang gawin 'yan? Sa ordinaryong kaso po, pwede ka naman din talagang mag-withdraw during the trial, hindi ba? Ng impormasyon, hindi ba, ng iyong kaso, ng iyong allegation, hindi ba? Pero pag ginagawa mo 'yan, of course hindi 'yan automatic, may discretion diyan ang korte. Meron kasi parang Crespo versus Mogul, na kapag ang impormasyon ay na-file na po sa korte at nagkaroon na ng pandinig, etong mga bagay na ito ay ay dadaan sa korte kung papayagan nila, kasi hindi naman pwedeng maging rubber stamp etong ang korte. But ang point ko lang po, sa totoo lang, whether we like it or not, ginagawa naman talaga ang pag-withdraw. Hindi lang sa kaso, kahit sa ordinaryong buhay, hindi ba? May pinagbibitangan ka, tapos i-withdraw mo yung allegation mo. Sa korte naman, ganun din. Pero, if we go by human experience, para maintindihan ninyo, kadalasan po, dalawang bagay ang dahilan. Ano? Base sa karanasan po natin na kolektibo na nakita sa korte, ano, sa ang dami-daming pagkakataon na nagkaroon ng kaso ng withdrawal ng kaso o kahit allegation man lamang, dalawang kadalasang kadahilanan. Unang-una sa lahat, na ginagamit na kadahilanan dyan, nagbago yung isip mo, ayaw mo na. Sa korte nga ho, bago mag-umpisa yung kaso, meron tinatawag na affidavit of desistance, although may mga kaso hindi yan pinapayagan ng korte. But the point is, kung talagang ayaw na mag-participate, gusto niya nang iurong, wala ka namang magagawa, kasi nagkaroon siya na tinatawag na change of heart. So that is madalas na nangyayari. Or biniwidlo mo rin yung allegation mo kasi feeling mo mahina, hindi mo mapapatunayan at mapapahiya ka, no? So yan lang ang kadalasang kadahilan kung bakit ka nag-withdraw. Either you had a change of heart, ayaw mo nang usigin, or mahina yung kaso mo. So which makes us wonder, bakit nga kaya talaga sila nag-withdraw? Kasi kung titignan mo yung mga allegation na to, hindi na bago. For the past 3 years, nag-start pa tayo sa Quadcom. Kung matandaan mo, itong mga bagay na ito, itong issue ng confidential funds, ito nag-umpisa lahat ito, napakinggan na natin to, hindi ba? Series of congressional hearings, investigation, nag-culminate pa yan sa Justice Committee nitong mababang kapulungan na dinidetermine nila kung magta-transmit sila ng articles of impeachment, at nga punta na nga dito sa Senado, sitingas ng impeachment court, at nakita nyo, talaga ng mga dinidinig nila ito, at nagpresenta sila ng mga testigo, nag-posit sila ng mga argumento, nagpakita sila ng kanilang mga ebidensya, at 25 million per day ang ginagastos natin para gawin ito, and all of a sudden ayaw nila. So iniisip nga natin, ano nga kaya talaga yung kadahilanan? Again, objective to, because I'm really telling you, matagal na po akong abogado. Marami na po akong nakita ng mga kaso na nag-withdraw, pero pag nag-withdraw sila, either nagbago talaga yung isip or mahina ang ebidensya. Ang problema dito, you have to understand, this impeachment proceeding is not just an ordinary case, it's also a political exercise. Ito yung kaso pinapanood ng taong bayan, ito yung kaso pinapanood ng mga political pundits, ito yung kaso maging yung mga politiko pinapanood nila, hindi ba? So syempre, naiintindihan ko sa panigalimbawa ng depensa, gusto nilang makapag-present din ng ebidensya dahil gusto nilang ay sagutin yung mga allegation. Kasi nga, parang nakagulang ang dating . Nakapag-presenta kayo ng ebidensya, nakapag-presenta kayo ng mga testigo, pagkatapos kami bawal na, hindi ba? Kaya lang, at the end of the day, it should be understood that this is certainly a decision that as a general rule, based on the rules of impeachment, the presiding officer can make. Hindi ba? Although ito ay nasa discretion ng impeachment court, because supletorily, ina-apply din natin po yung rules sa ordinary court cases, ang magdidesisyon nito ay si Chief Escudero bilang presiding officer. Pero kung ayaw ng isang senator judge yung decision, maaari siyang magmusyon. Hindi ba, maaaring i-apila ang decision nito, pero walang nag-apila. So the decision of the Senate President would remain. Kaya ang tanong ko lang talaga, bakit nga kaya nila inurong? Kasi naalala ko, bago nila ito i-withdraw, sinasabi nila na malakas yung kanilang mga kaso. But all of a sudden, ayaw nila. Sa tingin ko lang ha, of course, I can only speculate. Sa totoo lang po kasi, timing is everything. Alam mo kasi, kahit sa comedy ako, matagal akong stand-up comedian, pagka hindi maganda timing mo, hindi talaga maganda ang dating niyan eh. Hindi nagiging maayos. So maraming nagsasabi, baka nga naman binibilisan nila. Kasi alam mo, problema ni pag tumagal ito eh. Pag tumagal ito, abutin to next year. By that time, si Presidente, medyo lame duck president na, he may not actually be able to pull punches. By next year din, ang hirap din mag-desisyon. Eh alam mo naman, reactionary ang mga Pilipino. Eh masyadong malapit na yan sa pagpa-file ng kanilang certificates of candidacy. Malapit na din yan sa election. Eh baka magkaroon ng backlash yung kanilang desisyon, hindi ba? So if they would decide about this, they might actually do it now. Kasi nga kung ang mangyayari ay i-streamline mo ito, hindi matatapos ang isang taon, edi tapos ito, hindi ba? So ganun ang mangyayari dito. Bukod dyan, malaking bagay din na hindi mo na rin mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita yung kabila. Ang laking bagay kaya no, nakapag-aligasyon ka na, ang dami mo ng naratibong na pedel, tapos all of a sudden bawal sila sumagot. Eh di syempre, it's a strategy that the prosecution was able to pull off. Ang problema lang kasi, and you also have to understand this at hindi nyo to dapat ika nga kontrahin, it's really a numbers game. Eh kung ang may bilang naman talaga sila, wala ho kayong magagawa. Because I would assume, kung nagkapalit sila ng sitwasyon, maaaring mag-iiba din naman, maaaring ganun din ang kahihinatnan. Ano? Kasi nga, as I said, this really is a numbers game. But timing is really very important. I think the administration cannot afford that this case should go beyond this year. Ano? Kasi pag umabot yan next year, ang dami na talagang pwedeng mangyari, hindi ba? So antayin po natin kung ano po talaga yung pwedeng mangyayari po dito. Pero may bisita po ako ngayon. Sa puntong po ito, makakausap po natin sa linya ng telepono. Sayang po, medyo hindi maganda ang signal niya. Dapat nasa Zoom po tayo. Ang iniidolo ko pong eksperto na si Professor Gene Encinas Franco. Isa po siyang political scientist mula sa UP Political Science Department. Magandang hapon po, Professor.
1: Hapon, Atty. Chico.
0: Sayang naman, ma'am. Gusto ko pa namang makita kita dito sa TV na live. Ano bang nangyari?
1: Okay, next time.
0: Ma'am, ang unang tanong ko lang, marami nagreklamo, parang ang dami raw perang nagastos, tapos magiging maikli lamang. Anong take nyo rito? Dapat ba panginayangan natin or at least hayaan na natin ito dahil kahit papaano ay nagkaroon ng pagkakataon para isiwalat ang mga aligasyon at mga bagay-bagay?
1: Oo nga eh, tila hindi rin siguro na-anticipate ng prosecution yung maaaring backlash from the public and from the media, no? Kanilang strategy. So, the strategy is one thing. The reaction of the public is another thing. No?
0: Opo.
1: So, yun ang kanilang tinatansya ngayon, no? Pero, yun ang naganap kahapon, so alam ko na nagreklamo yung defense, pero ang danger nito, maaaring ding gamitin ito ng kampo ni Sara.
0: Oo, kasi pwede sila magpa-presko na lang. Hindi ba? Pwede sila maglabas ng ebidensya.
1: Na pinipersecute siya, na unfair, na hindi siya pagbibigyan ng pagkakataong magsalita. No?
0: Oo, kasi no? Depende sa pag-handle ng kampo ni VP Sara Duterte, pwede nila lang itong i-turn into something that's positive for them. Tama po ba?
1: Yes, exactly. Oo.
0: Oo nga.
1: Remember, VP Sara is not just fighting for her position, she's also fighting for election in the 2028 election. No? So, matindi talaga ang pwede nilang maging response.
0: Oh, so yun nga po no. Pero sa tingin niyo po ba sakaling ma-convict at ma-disqualify si Sara Duterte, which seems to be a possibility right now considering na yung bilang ay andiyan, ito ba ay makakagaranti na ng tagumpay dito sa kandidato na ika nga ay patatakbuhin ng administrasyon? O ito ba ay magriresulta sa parang free for all, parang open hunting season? Na everyone can participate O hindi mo pwedeng baliwalain na may pwedeng pumalit pa rin kay Sarah?

0: she is perceived kahit pa paano as responsible, may pamilya, may mga anak. You know what it means?
1: Apo, apo.
0: Or as baste kasi ang dating, at least for me, no, as an ordinary citizen, parang hindi masyadong likeable.
1: Oh, parang hindi pa sanay ang taong bayan, ano, sa kagaya niya. Tama po ba? Parang hindi presidentiable ang dating.
0: Yes, not only is he very young, he doesn't look as responsible.
1: Oh, hindi ganoon ako. Yung impression. Oo. Yeah. Eh, paano kung si Bongo, ma'am? Paano kung si Bongo yan? Assuming na ma-iron out yung mga differences at patakbuhin si Bongo, sa tingin mo po ba, eh, malaking bagay din po?
0: Ah, yes, of course. No? Kasi ang lakas niya nung senatorial election, diba? Number one ba siya o number two nung 2025? And wala siyang talo kasi 2025 pwede pa siyang bumalik.
1: Oo nga, ano, diba? Walang mawawala, hindi ba?
0: Walang mawawala. Oo.
1: Eh kung si Robin Padilla would run as VP, ano sa tingin mo yung chance niya po, Professor?
0: Mag-migrate na tayo lahat, hindi joke.
1: Madam, anako, i-splice yan. Ang problema yung joke mo, kukunin lang yung sinabi mo, may mag-migrate na tayong lahat. Alam mo naman ang mga netizens. Opo, but seriously.
0: Well, of course, that's also a possibility. But he has declared that he's no longer going to run for any public position.
1: Para mawala siya ba ng credibility if he decides to run after the pronouncement, hindi ba? Pero ang tanong ko, ma'am, this is interesting. Kasi ma'am, bakit si VP Zara, for the past 3 years, nakita natin, she's become a subject of vigorous attacks, ano, from the political opponents. At hindi naman may kalilayan. Why is it that despite that, she remains very popular? Why is it that despite that, consistently lahat ng mga survey firms at magpapakita na mataas siya? Anong paliwanag po niya?
0: Yung popularity niya is definitely borrowed from her father, no? Kasi ang lakas ni Duterte nung umalis siya sa bilang presidente, no? Aside from that, yung ano rin, no? Nananatiling malakas yung tinatawag na ethno-linguistic identity ng mga tao sa mga Duterte. Kaya pag tinignan mo dun sa latest survey, halimbawa, ang lakas pa rin niya, 93% sa Mindanao at sa Visayas. Ang taas din, di ba? So, kasi, and of course, part of NCR. So, yun yung, ano, no, yun yung masasabi ko. Eh, kapag ka pinag-usapan yung dahil taga Mindanao ka, dahil
1: malaking bagay yun, diba?
0: Malaking bagay, mahirap matibag eh. Kasi parte na ng identity mo, diba?
1: Opo, pero mamang tanong ko, if she runs, assuming she doesn't get disqualified, and she's able to extricate herself from this impeachment ordeal, sino ang pwedeng tumalo sa kanya at isa lang ba or pwedeng magkaroon ng parang the usual multi-party system that we've grown accustomed to?
0: Ibig sabihin coalition?
1: O kailangan ba coalition o pwede maraming kandidato?
0: Hindi. Ibig sabihin coalition siguro na magsusuporta dun sa laban sa kanya. Hindi. Ang tingin ko, kung gusto mong talunin si Sarah, dapat ano?
1: Po.
0: Dalawa lang ang kandidato.
1: Hindi pwede madami. Oo. Kung dalawa lang ang kandidato, sino ang pwedeng ilaban sa kanya?
0: Well, from the numbers that we've seen, si Lenny Robredo, pero hindi naman, sabi niya, hindi siya tatakbo eh, di ba?
1: Bakit pala ganun, ma'am? Lahat na lang sinasabi, hindi tatakbo. Si Robin, hindi tatakbo. Si Mayor Lenny, hindi tatakbo. Pati yung mga na-interview ko rito, pag tinanong ko kung tatakbo, hindi daw tatakbo. Ano, ugaling Pilipino ba yan, ma'am? Base sa pag-aaral mo, ma'am? O ploy ba yan? Ano ba yan?
0: Ako, ang sense ko, ayaw ng mga tao na yung parang sobrang ambisyoso mo. Yung anong ano ka, yung gusto mong mamuno, ayaw ng tao. Gusto nila yung parang pinipilit, parang may clamor, so to speak.
1: Ayun, parang paduda yan. No? Pero sa tingin mo, if not, si Lenny lang ang pwedeng tumalo. So kung wala si Lenny, there's no other possible personality that you can think of that could potentially give the vice

0: Financial funds. Na, matagal na, tatlong taon na yan eh. Nag-Quadcom na yan, mm-hmm. hindi ba? Na Justice Committee na yan. Mm. Impeachment. Ang tanong ko lang siya, sa tingin mo, bakit biglang inatras? Kasi I remember, nung ito ay pinipresenta bilang artikulo at sila nagpipresenta ng mga testigo at ebidensya, eh, kumpiyansa ang prosecution na malakas ang kaso. Mm-hmm. Itong grave threat ay ika nga lilipad dito. Ito rin usapin ng confidential funds. Eh, kung malakas siya, sa tingin mo, bakit bigla silang nagdesisyon? Ano ang basa mo?
1: Ang tingin ko dito is meron silang paniniwala na meron na silang numero. Meron na silang sufficient number of senators that are inclined to convict.
0: Oh, kasi parang sayang naman kung matatagalin mo, magbago pa isip.
1: Baka magbago pa isip ng mga yan kasi habang palapit ng palapit yung election, tapos hindi natitibag si VP Sara sa mga surveys, kunyari, eh di baka magbago isip ng mga yan. So baka yun ang linalaro nila na bago pa mangyari yun, eh tuluyan na natin to.
0: Oh, pero kasi di ba nag-decision sila na pababain yung denominator, although the threshold remains the same, so from 16 naging 14 na. At mukhang meron na silang 14, hindi ba?
1: Tingin ko hindi sila titigil sa 14.
0: Ayun nga, tingin ko, no, posibleng pilitin nila na mag-16, so it won't leave a bad taste in the mouth. Oh, diba? Para wala ng question.
1: Para ma-moot yung legal issue.
0: Pero kasi binanggit mo, nakuha na yung bilang. I'm pretty sure you're talking about the 16 votes needed.
1: Hindi. Yung 14 lang. Based on yung voting threshold voting and the new majority, kahit nga si Senator Frank Drilon, ang analysis niya is meron ng 14 to convict. Pero yun nga, ang tingin kong mangyayari dyan, sasabihin ng mga 14 doon sa mga kasamahan nila na huwag ka na magpaka-hero, di ba? Huwag ka nang magpakulong. Anyway, may 14 na kami. Sama ka sa amin para moot na yung legal issue doon sa 16 versus 14. Kaya, para sa akin, importanteng pag-usapan yung sinabi ni Chief Justice Puno nung Amici Curie hearings na kasi kinonfront siya ni Senator Pia, kung matatandaan mo. Paano kung tinatakot kaming mga senador? Paano kung sinethreaten kami with cases, may pressure? Ano ang impact nun? Sabi ni Chief Justice Puno, kapag ganun, pwedeng manal and void yung entire proceedings kasi violation yan of due process, specifically the right of the respondent to be judged by a fair and impartial court. So, tingin ko, kunyari, kung aakyat man sa Korte Suprema, tingin ko dapat kasama yon. At syempre, dapat may batayan yon, hindi pwedeng chismis lang, tinakot ako. Kailangan may basehan. So sana...
0: Ang problema lang, meron bang lalabas at magsasabi ng ganoon, ano? But definitely, it would make sense for them to get to 16.
1: Correct.
0: Kasi pagka nag-16 yan, walang issue, ano? Hindi ba? Kasi kumbaga, ayan ha, talagang 16 na. Dahil sabi mo, ay posibleng makuha nila ng 16, eh, syempre, may mga kaalyado din yan si VP Sara. Sino yung posible pa lumipat sa tingin mo?
1: Hindi ko alam, pero ang sabi kasi sa akin ni VP Sara is, alam mo, pagka tinakot ka ng kaso or kulong, kunyari, pero nanindigan ka, pwede namang hindi tumigil sa'yo yung pananakot. Pwedeng pati yung pamilya mo idamay. Pagka dinamay na yung pamilya mo, ibang usapan na yon. Baka bumigay ka din.
0: So ano sinasabi mo, tinatakot? May personal knowledge ka ba rito? O may mga nakarating na balita sa'yo na first hand na ikwento na may mga individual na senador na tinakot talaga? Kasi ako, meron ako speculation. Dahil nakikita ko sa TV, like si Joel Villanueva, lumipat, di ba? Pero ikaw, as in may personal na nagkwento sa'yo na siya ay tinatakot o malapit man lang doon sa tinatakot, diyan ka ba nang gagaling?
1: Hindi naman. Galing din sa senators themselves, doon sa mga privilege speech, mga Facebook live, di ba? Ni Senator Alan Peter Cayetano. Siya naman ang naglalabas niyan, di ba?
0: Sa bagay, marami rin talagang nilalabas kasi si Senator Cayetano.
1: Di ba, last week, nung testimonya nung AMLC Executive Director, kinumpronta niya pa na, pumunta ka ba dito para maglabas ng AMLC records for 20 years ng isang senador or dalawang senador? Parang out of nowhere, di ba? Pero narinig ko na rin yun before eh. Bago pa ilabas ni Senator Cayetano nung impeachment hearing na yun, narinig ko na yung chismis na yun na may isa or dalawang senador nga na kung hindi kayo aanib sa Mayorya, titirahin namin kayo dito sa 20 years worth of AMLC records.
0: Sino nagsabi niya nga? Sino nga?
1: Si Senator Alan Peter.
0: Kinento niya mismo.

0: No, may nagsabing ganoon, hindi ba?
1: Oo.
0: Pero sa pagkakaalam mo, may bibigay pa ba o solido yung bilang na yan at hindi sila lilipat?
1: Hindi ko lang alam talaga, Attorney Ed, kung merong lilipat pa. Pero
0: tingin,
1: yun nga
0: sa
1: eh,
0: tingin
1: kasi
0: ni Vice President, meron ba siyang nakausap sa mga tao na ito at parang sa tingin niya at teka, delikado tayo dito.
1: Wala siyang kinakausap na mga senador. Oo.
0: So kumbaga umaasa lang din siya kung ano ang magiging disposition. Pero wala siyang personal din na kaalaman. Sa mga, pero ikaw personally, sa tingin mo, may lilipat pa nga ba? Tingin mo lang.
1: Based on pressure, tingin ko meron eh. Tingin ko kasi, diba, yun nga yung sinasabi ko. Kapag kinasuhan ka, plunder, ganyan, non-bailable. O kaya yung mga kapamilya mo, ganun ang
0: threat. So sinasabi mo, lahat ng mga kinasuhan ngayon, walang basihan.
1: Hindi nga, actually, yun specifically napag-usapan namin yun ni VP Sara. Sabi niya, alam mo, hindi ko naman alam kung may basehan yung mga kaso na yan or hindi.
0: Siyempre, hindi niya alam.
1: Hindi niya alam eh.
0: Meron,
1: baka yung iba meron talaga basehan. Yung iba, wala. Pero, ang punto niya, bakit ako yung mapaparusahan? Yung sa usaping voting threshold. Di ba kasi gusto nila tanggalin yung mga nakakulong, may kaso, nagtatago, ganyan. Sabi niya, hindi ko naman alam eh kung may basehan. Pero bakit ako yung mapaparusahan?
0: Bakit ang epekto nasa kanya? But if that is the case, dahil nga pinababa na nila, ginawang 14, ang tanong ng maraming tao, bakit hindi kayo magsampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin? Kasi may mga nagsumubok na, kaya lang syempre nadi-dismiss nga dahil walang legal standing. So bakit daw yung kampo ni Vice President Sara Duterte hindi magtangka na magsamba ng petition para questionin?
1: Ang huling usap namin ni Attorney Poa is certiorari remains an option, pero whether they will pull the trigger or not, it's
0: pa
1: up to them. Pero siguro baka merong concerns about yun nga, prematurity, ganyan, diba?
0: O baka pwedeng gamitin na ploy someday to declare the proceeding null and void.
1: Hindi
0: using
1: ko
0: that as basis. I'm just saying, hindi ba? Kasi ang mga tao, syempre, nagtataka sila bakit parang walang aksyon. Tandaan natin, optics ito eh. Siyempre, taong bayan, bakit parang wala silang ginagawa? Yun ang gusto maitindihan. Wala bang naikwento sa'yo?
1: Wala sa ngayon. Yun pa lang na it remains an option, pinag-aaralan pa nila. Anyway, tama, 60 days naman ata ang deadline yan from the ruling on the voting threshold. So may panahon pa naman sila kung iaakyat nila yung specific voting threshold issue. Pero yun nga, para sa akin, para hindi masayang yung issue na yon kung maabot nga nila yung 16, dapat yung due process violations din isangguni din sa Korte Suprema.
0: So far, pag nakakausap mo si Sara Duterte, ano ang tingin niya sa takbo nitong impeachment? Tingin niya ba ito ay rigged? Tingin niya ba ito ay lokohan? O kahit papano nakikita niya na may pag-asa na magbigyan ng pagkakataon ng depensa na mailaban yung kaso niya?
1: Siya mismo nagsabi, di ba? Ang description niya, sarsuela.
0: So sa kanya, tanggap niya yun. At tanggap niya ba yung posibilidad na pwede siyang makonvict at ma-acquit?
1: Correct, oo. And in fact, kahapon, sa isang event na kasama ang mga negosyante, yung intro ng speech niya is, let's address the elephant in the room. Parang sabi niya, hindi siya sigurado kung mananatili siyang vicepresidente or mananalo siyang pangulo sa 2028. Diba? Hindi, sabi niya, wala sa kanya yung sagot doon sa tanong na yon. At iniisip niya na lang na baka kung hindi siya pala rin na maging pangulo ng bansa, baka iba ang purpose niya. Baka it's bigger than the presidency. Maybe it's just to show the people na ito yung mga ginagawa ng Administrasyong Marcos, ng gigipit, bumabali ng batas, binababo yung constitution para mamulat yung mga tao, para alam na nila ang gagawin sa mga susunod na halalan.
0: So ibig mo sabihin, itong speech niya na yan, hindi ito pampolitika. Ito ay representasyon ng talagang nararamdaman niya. So ibig sabihin, natanggap niya na posible na siyang ma-acquit, pwede siyang ma-convict at pwede siyang ma-disqualify. Kasi nga yun yung import ng kanyang speech. Naikwento niya ba kung anong gagawin niya kung sakaling ma-disqualify na siya talaga?
1: Ayun, alam mo, specifically tinanong ko sa kanya. Sabi ko, anong plano kaya sa 2028? Who's gonna run in your place? Pero ang sabi niya sa akin, Attorney Paolo, baka hindi tayo umabot ng 2028 election.

0: elections. Kasi sabi niya, she's been receiving information na merong mga plano ang Administrasyong Marcos na baguhin ang saligang batas para ma-extend yung mga termino. Walang election sa 2028. And mukhang napadali kasi kung binago nila yung two-thirds of all members na definition.
1: May time sila.
0: Yun din yung formula for amendment of the Constitution, di ba?
1: But would that actually be realistic? Because at least based on experience, parang it requires, kumbaga it requires certain period of time to be able to pull that off. Baka kulang na rin ang panahon.
0: Basta ang alam ko is...
1: unless babrasuhin, ha?
0: Kasi nga...
1: Sa tingin mo, babrasuhin.
0: Pwedeng brasuhin Attorney Ed, eh. Kasi, yun nga, 3/4 of all members for Constituent Assembly, 2/3 of all members for a Constitutional Convention. Pagtutol ka, ipapakulong. Kaso, sumang-ayon ka na lang, diba? So pwedeng brasuhin.
1: Pwedeng mag-con-con, ano? Kasi 2/3 votes to call for a constitutional convention.
0: Ang nakikita natin sa administrasyong ito is they're always testing the limits or they're always testing our limits, diba? Kunyari, itong habeas corpus case namin na hanggang ngayon wala pang resolusyon. Pwede pala na mag-aresto ng isang Pilipino na walang local warrant of arrest, pwedeng idiretso sa ICC. Pwede pala na yung budget mag-insertion ng billion-billion sa at the ano man tawag doon yung committee level, yung oversight committee ba yun or something. Tapos yun nga, pwede palang pababain yung
1: sinasabi mo lantaran ng hindi pagsunod sa proseso ng batas. Oo, but in fairness to Malacanang, lagi nilang sinasabi hindi sila selective, ano, in fact the president himself is calling for an investigation dito sa flood control at may mga nakukulong din daw naman. So that has been the narrative. Hindi totoo na selective sila at namimili ng kalaban lang.
0: Hindi, they're, para sa akin, they're weaponizing it. Kasi kita natin yan in the examples of Senator Cheese Escudero and Senator Joel Villanueva na inanunsyo na na parating na, ipa-file na. Diba? Isang buwan na lang. Pero nung tumawid sila sa majority, wala na. Wala na tayong balita. Diba? Tapos, dinagdagan pa ni Senator Trillanes a few weeks ago, diba, na ikaw, Senator Cheese, binibigyan ka na nga ng pagkakataon to redeem yourself. Eh. Tandaan mo, may plunder ka. Ganito, ganyan. Diba? So, pinatotohanan niya lang yung speculation na may ganun.
1: May ganun. Ako, ito, curious lang ako, no, kung natanong mo lang, si Sara Duterte ba pinapanood niya itong impeachment proceeding? Susubaybayan niya ba o nai-stress ba siya dito? Hindi niya pinapanood.
0: Tingin ko hindi niya pinapanood. Tingin ko nagre-rely lang siya on updates from Attorney Poa or his team.
1: Bakit hindi niya pinapanood? Hindi ba dapat mas prudent na panoodin mo para nakikita mo yung mga allegation laban sa iyo at mabanggit mo na kung anong posibleng depensa ang gamitin?
0: Hindi, I mean, meron naman silang mga regular meetings tungkol doon. Pero, yun nga, para sa kanya kasi political persecution to from the start. Eh. So, siguro para sa kanya, nakaka-buisit lang manood.
1: Sa totoo lang... Kung baka sa tingin niya, sarsuela na.
0: Well, sa totoo lang, bago naman ako tinalaga bilang spokesperson, hindi ko rin masundan kasi naaasar din ako doon sa mga pangyayari dyan sa impeachment trial. Pero ngayon ko na lang talaga sinusundan kasi kailangan ko ng siyang panoorin.
1: Sa bagay ako din kasi nga interviewin ako sa TV or sa radio. Pero ito, no, okay na, babasahin ko yung mga katanungan ng ating mga netizens kasi mahilig talaga sila mag-comment.
0: Sige lang.
1: Kailangan ba piliin ko kahit ano, papayag ka?
0: Sige lang, kahit ano.
1: Ito, sabi ni Miko Santos, a dose of your own medicine kasi yung mga Duterte, nanggigipit din sila ng mga kalaban. Tulad doon ng peking kaso kay Dilima. So ngayon, ang mga kaso ng DDS, lahat may basihan. Kung sino nasa pwesto, pare-pareho kayong mga, wag naman demonyo, ito naman si Miko, pare-pareho daw ng mga hindi mabubuti, yun na lang. Yun ang sinasabi niya. Parang ito daw ay ginawa din naman daw ng dating Pangulo. Anong take mo dito?
0: Hindi ko alam kung totoo yun. Hindi ko lang alam kung totoo yun. Kasi hindi rin naman ako involved dun sa Duterte administration except for, parang I just assisted my dad for a year din sa OCPLC. Wala naman akong nakitang ganon. Merong mga allegations na ganon. Pero definitely, walang involvement si VP Sara sa ganon.
1: So hindi kasama si VP Sara doon sa administration.

0: relasyon ng kanyang tatay.
1: Oo. Malinaw naman yun. At saka, ang na-discover ko nga dito sa pagtrabaho ko with VP Sara is magkaiba sila in the sense na iba yung mga taong nakapaligid sa kanila, hindi yan parehas, kundi hindi ibig sabihin na kung kunyari malapit ka kay PRRD, ibig sabihin
0: malapit kasama ka sa grupo ni VP Sara.
1: In fact, ang kwento nga sa akin is nung mga panahon na naging mayor si VP Sara, pagkatapos na maging mayor ni former President Duterte, pinapalitan niya lahat ng tao. Halos wala siyang tinitira kasi magkaiba sila ng management style.
0: At nakita mo yun ng personal.
1: Oo, kasi I think maliban kay sa father ko, which nakilala niya talaga because siya yung abogado niya dun sa sheriff eh. So yun yung origin story nila.
0: Pero
1: bukod sa father ko, baka may isa or dalawa lang na ibang members ng cabinet ni PRRD na malapit kay VP Sara.
0: May iba lang ako, sa tatay mo ba nakuha yung pananamit mo na talagang maayos na maayos, sukat na sukat, halatang tinatahi, hecho derecho na tinatawag eh.
1: Siguro, pero para sa akin kasi parang medyo over yung kanya. So mas gusto ko yung
0: na medyo totoo din, no?
1: Mas mababa dun sa level niya. Ayoko siyang pantayan.
0: Alam mo kasi tatay mo, nakasama ko yun dati sa Ampatuan Massacre cases, sa mahabang hearing yun. Pambihira rin ang mga suit ng tatay mo. Iba talaga, alam mo naman. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ano? Sabi mo, hindi to pinapanood ni Sara Duterte at umaasa lamang siya sa kwento o sa report ni Attorney Michael Poa o kung sino man ang representante ng kanyang team. Sa tingin mo ba maganda ito o dapat nanonood siya talaga? So paano niya ma-assess ng tama kung ano yung nangyayari? O gumive up na siya talaga na sayang lang?
1: Hindi ko alam talaga yung sagot dyan. Pero para sa akin kasi parang it's a waste of time. Yung ganun katagal kang manunood. Tapos, tiga mo, binawi pa yung dalawang article. So isipin mo, 20 days kang nanunood doon bilang senator judge, diba? Tapos wala rin palang kalalabasan. So tingin ko hindi naman importante natutukan ni VP Sara. Anyway, may iba siyang trabaho, syempre, as the vice president. So marami siyang ibang mas importanteng gagawin. At syempre, yung mga relevant naman is i-report naman sa kanya ng impeachment defense team.
0: Ito, tanong man ni Abe, no? Kung alam mo lang naman, malaki ba bayan ng defense team o ikaw? Magkano ba bayad nyo dito? Kasi tinatanong niya dito, bababa daw ba yung lawyer's fee nyo dahil nag-drop na ng tatlong articles of impeachment? Wala kayo masyadong gagawin.
1: Hindi ko alam dun sa impeachment defense team. Pero
0: ikaw malaki.
1: Kung ako tatanungin, hindi ako kumikita dito na parang ikakayaman ko ito. Kumbaga, family friendly rate kasi family friend naman talaga si
0: So ito yung binigay niyo na rate, ano. Kaya pala hindi ako pwedeng maging abogado ni VP, mahal ako eh. Wow. Ang kapal na mukha ko, biro lang yan. Sabi naman Attorney Ray, attorney, pag si VP Sara naging presidente, baka hindi mo to masagot, but if only you could answer, sa tingin niyo ba ibebenta niya daw ang Pilipinas sa China? That has been a recurring narrative na being peddled na parang sinuko niya ang ating kasarinlan sa China. Do you want to address this? Because this has always been a recurring narrative.
1: Tingin ko hindi mangyayari yan, di ba? Walang katotohanan yung mga allegation or paratang na sabi ata ni Jose Claire Castro, Manchurian candidate, diba? Walang katotohanan yan. I think si VP Sara just understands that dealing with China is multifaceted, diba? Meron tayong dispute sa West Philippine Sea, and syempre, we should assert ourselves there. Pero we have other, what do you call it? Windows or faces of cooperation with them na kailangan nating tutukan. Like, trade and business, 'di ba? Syempre hindi pwedeng i-demonize lang natin yung China as a whole. 'Di ba? Parang kagaya ng ginagawa ni si Tariela.
0: So linawin natin, kinikilala ng Vice President ang arbitral ruling.
1: Hindi pa namin napag-usapan 'yan, but I suppose so. Kasi kahit naman si

0: kahit naman si PRRD, ang natatandaan ko nung panahon niya is kinikilala niya yung, alam niyang syempre merong ruling, alam niyang pabor sa atin, pero ayaw niyang kumbaga...
1: Kasi sabi mo ibang estratehiya lang.
0: Ibang pero, strategy
1: pero
0: lang.
1: Pero sigurado ka na si VP Sara, hindi niya isinuko yung bansa sa China. That's very clear para sa'yo.
0: Ang natatandaan kong underlying philosophy of the former president in dealing with China is you can't antagonize them in the way that a lot of Filipinos want. Kasi kapag naggerahan, or kahit yung China and the US, tayo ang kawawa. Diba? Dahil sa atin ng war zone, hindi tayo handa. So instead of awayin mo ng awayin ng ganun, eh makipagtulungan ka na lang sa kanila and use even diba, leverage of the US versus China. Parang yun yung strategy niya. And from what I've seen, parang ganun din ang strategy na gusto ni VP Sara. Although, hindi ako sigurado, so I have to confirm.
1: Pero
0: ibig
1: sabihin, sigurado ka na hindi niya ibebenta ang China. But the naman. Thing is, but the problem is, during the presentation of evidence ng prosecution, pinipilit nila na may mga pondo na galing daw sa China. Ano ang take mo dito? Ito lang yung patunay ano, na meron tayong kandidato na mukhang sinusuportahan ng bansang China.
0: Sus naman, ano lang yun? Pautot lang yun ni Senator Trillanes. Wala namang basehan. Kasi, di ba, banana chips exporting company nga daw tong Cali 88. Eh, natural, may trade siya with China because China is our second largest export market. Tapos, meron din namang transactions with other countries. So, mukhang legitimate exporting company naman ito. Kasi kung corporate vehicle lang to para pondohan si VP Sara, eh di sana hindi ganun na maraming transactions with all other countries.
1: Mm-mm.
0: Tapos, itong tapang at malasakit naman, foundation, sa pagkakaalam ko, mayor pa lang si VP Sara nung itinayo tong foundation na to at ang donation ng China sa Tapang at Malasakit Foundation ay ginamit na pagpatayo ng classroom at documented naman daw ito lahat at natapos naman po lahat daw ng classrooms.
1: Oo, so ganoon ano. Pero ito yung tanong ano, dahil nga hindi na kayo mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na sagutin ano itong usapin ng great threat at usapin syempre nitong confidential funds and whether we like it or not eh para sa optics purpose ano at sa naratibo eh naisiwalat na yung mga bagay laban sa kanya sa mga bagay na ito. Balak niyo bang magpatawag ng press con kagaya ni Trillanes and this time sagutin niyo yung mga ebidensya o mananahimik na lang ang depensa o pupunta sa Korte Suprema para questionin. So the defense might be given an opportunity to respond.
0: Hindi ko alam yung sagot dyan. Pinag-aaralan pa yan ng impeachment defense team. Kami naman ni VP Sara, wala pa kaming pag-uusap kung magpapatawag ng press con or ano man. Pero yun nga eh, ang problema is hindi mo na mabubura sa isipan ng tao yung nailabas ng prosecution. Tapos kahit syempre yung senator judges na araw-araw umupo doon, nakinig sa ebidensya, kahit na may instruction, kunyari si Senate Presiding Officer that they shouldn't consider the evidence for those articles in deciding the fate of the Vice President, syempre tumatak na yun sa isip nila, hindi mo na ma-exclude. So, yun ang hindi makatarungan para sa amin. Tapos kahit itong pag-lift ng sub judice rule, hindi rin siya perpekto kasi syempre, hindi siya korte. Diba? Anything
1: kumbaga,
0: goes.
1: Kumbaga ang mangyayari.
0: Hindi masusubukan.
1: Walang bilang. Ano? Walang tinatawag na weight. Diba?
0: Walang bigat. Tapos,
1: walang bigat.
0: Actually, problematic din specifically on the grave threats case kasi yung Quezon City RTC where the grave threats criminal complaint is pending. Actually, nag-issue ng mahigpit na gag order na pinagbabawal si VP Sara, mga abogado, mga tagapagsalita na pag-usapan yung kaso. So technically talaga, hindi pwedeng pag-usapan yung grave threats. Ang prosecution team naman, panel, hindi naman sila party doon, eh pwede silang magsalita
1: tungkol doon. Kaya kumbaga, ang hirap ng sitwasyon ninyo. So, pinag-aaralan pa yan. Pag sinabi mo pinag-aaralan, sino ang mga nag-uusap? Kasama ka ba rito?
0: Hindi ako kasama. Sa impeachment defense team yan.
1: Asa hiwalay talaga sila sa'yo. So, basically, ano lang ang area na nakikialam ka?

0: Well, wala naman akong pinapakialaman sa impeachment defense strategy. We just communicate from time to time kung ano ba ang tingin nila sa mga development sa impeachment. Ganun lang, nagkukonsultahan lang kami from time to time. Pero yung formal na ugnayan, wala namang ganun.
1: Anong take mo kapag ka si VP Sara sinasabihan na mahina, hindi niya daw alam yung paksilika among others. So siya mismo, ano ang opinion niya kapag naririnig niya yung mga naratibong ganito?
0: Hindi naman niya pinapansin yun. In fact, wala ngang ano yun eh. Ang alam ko, wala siyang visibility on social media. Wala siyang social media account na personal na pinagkukuhanan niya ng mga balita. Parang yung communications team niya, nagpapadala lang sa kanya ng mga
1: news updates. So in other words, siya mismo, hindi siya nag-engage sa social media. Ikaw mismo, tingin mo, is that really a good thing? Or dapat mas maganda, medyo aware siya sa lahat ng nangyayari?
0: Hindi, I mean, aware naman siya kasi binibigyan naman siya ng updates. Pero like ako, kahit ako din naman kunyari in this new role, maraming mga request for comment, hindi na lahat kailangan patulan, diba? Kasi hindi na kailangan lahat sagutin, diba? So pinipili ko lang yung kailangan sagutin, yung kunyari may kapanipaniwala ba yung batikos na yan,
1: tsaka mo sasagutin. Mapili ka pala, Atty. Pama. Oh, pero ang tanong ko lang, ano, sakaling ang ma-disqualify na siya, may kinausap na ba siya na posibleng papalit? Kasi yan ang inaabangan ng taong bayan. Mm. Right now, may nakikita na akong parang tambalang Baste, Robin Padilla, nandiyan dyan din yung Bongo. Ano mangyayari talaga pag na-disqualify siya?
0: Wala siyang naisagot sa akin nung tinanong ko siya.
1: At tinanong mo siya talaga?
0: Kasi yun nga, ang sagot niya sa akin, ang tingin niyang mangyayari, no L. In 2028. Pero I think,
1: pero kung wala talagang Noel and 2028 will push through.
0: Ang sabi niya, 'di ba, mga was it a week ago or 2 weeks ago na ang sabi ng nanay niya, papatakbuhin na lang si dapat ang tumakbo na lang sa national si Mayor Baste, tapos siya bumalik na lang, si VP Sara bumalik na lang ng Davao. Pero clarify niya naman na hindi naman nila napag-usapan yun ni Mayor Baste.
1: So wala pa talaga, ano. Kumusta ang relasyon niya kay Bongo? Kasi 'di ba may mga ugong-ugong na hindi pwedeng pumalit si Bongo kay Sara because hindi daw sila magka-alyado or magkakampi.
0: Hindi ko lang alam kung ano ang status ng relationship nila.
1: Mm-mm.
0: Pero klaro naman na nasa parehong panig sila. Diba? And yun nga, ang common denominator nila, of course, is the former president. So, yun.
1: Pero ito, sabi naman ni Cindy, balik lang ako dun sa Banana Chips Company, ano, itong Kalye. Sabi niya, bakit daw walang empleyado pero kumikita ng 150 million? Sa bagaling to, totoo ba yun? May ganun bang kwento talaga?
0: Hindi ko alam eh. Kasi nung tinanong ko si VP Sara tungkol dyan, sabi niya, negosyo yan ni Attorney Mans. Eh, hindi ko naman pinapakialaman yung negosyo niya. So, hindi niya alam ang sagot.
1: So kung siya tatanungin mo, wala din siyang maibibigay dahil hindi niya din alam. Anong
0: kay
1: take
0: Attorney
1: niya?
0: Mans. Pero anong, itong si Attorney Neil Abayon, yung counsel and spokesperson ni Attorney Mans, sinabi niya na legitimate company daw itong Cali 88.
1: So ganun, ano. Siguro ang tanong ko lang sa iyo dito, and of course, pwede mo sagutin or hindi. Anong naging take niya na yung asawa niya ay nasangkot dito sa usapin ng impeachment?
0: Well, hindi ko alam kung anong official position ng impeachment defense team, pero alam ko, inobjekan nila yan eh, na sinama si Attorney Mans. Pero ang natatandaan kong ruling ng Senate Impeachment Court is because mag-asawa sila at kailangan mo ngang i-declare yung assets and liabilities ng asawa mo dito sa SALIN, eh kasama siya. Oo. So mukhang unavoidable talaga na masama.
1: Kumbaga mangyayari talaga. Ano? Sabi naman ni Ton, baka lang napanood mo daw. I'm pretty sure kahit pa paano nakita mo naman kasi nag-viral. Attorney, paano ang reaction mo sa interview kay Secretary Gadon last Monday na kapag ka daw sila'y nagsabay sa mall, mas pagkakaguluhan siya kesa kay Vice President at posibleng

0: na si Vice President ay babatuhin pa daw ng kamatis ng taong bayan.
1: I doubt that. I highly doubt that. Pero tingnan natin. Sana mangyari, 'di ba? Para magkaalaman. Oo.
0: Papaya kaya si VP, ano, maghamon na sila, pupunta sila sa mall. Ano sa tingin mo?
1: Hindi 'yun papayag sa ganung klaseng hamon, pero sana, 'di ba, magkataon.
0: Oh, eto, magkataon. Tanong na naman ni Rendel, attorney, nakakausap ba talaga ni VP Sara yung kanyang defense team? At ko naman si Randall naman, spelling ng team niya, T-H-E-M-E. Ikaw naman, T-I-M naman, hindi ba? Pero nakakasalt niya nga ba talaga yung defense team niya? Because whether we like it or not, bagamat may mga natutuwa, medyo may mga parang konting hindi satisfied, ano, nakikita mo din naman talaga. So nagtatanong sila, nagmi-meeting ba talaga sila? Paano ba yung working relationship between the client and the defense team?
1: Tingin ko, I don't sit in those meetings, pero tingin ko regular naman ang pagkikita at pag-uusap nila.
0: Mm-hmm.
1: And ang alam ko is malaki naman ang tiwala ni VP Sara sa kanyang impeachment defense team. Mm-hmm. At kung nakita mo kanina, dinepensahan niya si Attorney Sheila Season doon sa...
0: Yung bully daw, ganyan.
1: Bully daw si Attorney Sheila Season.
0: Ano masabi mo doon nung sinabi ni Attorney Kapuna na bully si Attorney Sheila?
1: Tingin ko, tama lang yung ginagawa ni Attorney Sheila Season. Alam mo, paminsan talaga, kailangan yung salita mo matalas.
0: Matalas, oo.
1: Para tumagos yung mensahe. Diba? And mukhang effective kasi pag pinapanood ko si Attorney Sheila na galit.
0: May nabat hurt, oo.
1: Pag nakita kong nagsasalita si Attorney Sheila Season ng galit, parang nagbabago yung ruling ni Senate presiding officer.
0: Kumbaga,
1: Jesus
0: ko din.
1: Effective eh. Mm-mm. Parang nakakatakot. Tapos,
0: so kaya nung sinabi ni Attorney Kapuna na bully si Attorney Sheila, sa tingin mo okay lang yon na ginagawa ni Attorney Sheila paminsan yung ganun. Naniniwala ka ba? Nakamukha daw talaga ni Elton dyan. Si Attorney Lorna Kapunan. So, may nagpapatanong dito eh.
1: Hindi naman. Hindi naman kamukha si Elton dyan.
0: Kayo namang mga netizens, yung mga tanong nyo naman dito para naman mga enging. Ano naman ito? Kung kamukha daw ni Attorney Kapunan si... Ikaw, tingin mo, kamukha nga ba?
1: Hindi naman. Malayo naman.
0: Grabe naman, hindi ba? Oo.
1: Mas malaki naman yung mga shades ni Elton John.
0: Ni Elton John.
1: Sa mga salamin ni Attorney Lorna.
0: Oo. At sa tingin ka, di ba sila magkamukha-mukhang si Attorney Kapunan, hindi naman marunong magpiano. Di ba? Eto. Pero ito ha, meron ka ding fan dito. Ang sabi naman niya, ano, teka, nawala. Nabasa ko kanina. Na natutuwa siya. Ah, sabi ni Miko Santos, you're a better spokesperson than the current spokesperson of the president. Ano masabi mo dito?
1: Sana naman. Sana naman, Attorney Ed. Parang hindi naman yun compliment.
0: Wow, grabe ka naman.
1: Hey, I mean, come on.
0: Eto, Attorney Parra, reaction mo lang po doon sa 500 milyong na sayang na pondo kasunod na nakansilang articles of impeachment. Ngayon, yan nga actually ang issue ng ibang taong bayan. Parang nagsasayang tayo ng pera, 25 million a day, only para i-withdraw nyo.
1: Hindi, yun nga eh. Ang pinagtataka ko rin at sinabi ko rin sa statement ko kaninang umaga is bakit parang hindi nagalit yung Senate Majority na inurong tong articles at nasayang effectively 20 trial days ang katumbas
0: parang
1: nun eh.
0: Walang nanita, no?
1: Parang walang nanita. Mm-mm. Parang, di ba, Attorney Ed, kunyari nangyari yun sa regular court, edi katakot-takot na pagalit ang gagawin ng Not specifically on withdrawing articles, but any waste of time, di ba?
0: Mm.
1: Lalo na dun sa mga strictong judge. Galit na galit sila sa ganyan pag sinasayang mo yung oras nila. Palagi ka nag-motion for extension or motion to reset, mga ganyan.
0: Parang yun ang sinasabi nila noon.
1: Pero kahapon, actually, nung gabi ko na rin na-realize, parang walang nagalit.
0: Parang nakita mo, parang sinasabi mo ba may usapan na yan?
1: Yun nga, kasi ang parang, tinatanong ko, bakit ang tahimik nyo?
0: Hindi sa tingin ba, mo nga, honest opinion mo, sa tingin mo, alam na ng mga senator judges at ng prosecution, at least I'm talking about the majority senator judges, meron silang usapan na ganito mangyayari?
1: Hindi ko sinasabing alam na nila na mangyayari, pero mukhang sang-ayon sila. Diba? Kasi kung kunyari, kabilang ka dun sa 14 na may balak ng mang-convict, tapos... Yun nga, baka maiba pa ang numero, di bilisan na natin. Parang ganun yung lumalabas kasi walang nagpakita ng galit. Eh. Kasi gusto ko nga tanong sa'yo, inaantay kong mapunta dito para tanungin sa'yo. Tingin mo kung si Senator Miriam ay senador ngayon buhay, Tingin mo, hindi siya magagalit kapag iniatras

0: articles na sayang yung 20 days.
1: Bakit ako tinatanong mo, hindi ko alam kung ano magiging opinion niya. No? But definitely, iba din yung mga senador nung araw talaga. No? Ika nga sila yung umaalma. Ito, nagpapatanong. Ito, ang daming tumatawag dito ng Inday Lustay. Anong nararamdaman ni VP pag tinatawag siyang ganito?
0: Well, wala kasing katotohanan yan. Hmm. At kahit
1: nasasaktan ba siya pag narinig? Kasi ang dami nito, laging yan ang narrative against her. Kung nakausap mo siya, siya ba yung tipo nasasaktan sa mga ganitong banat at nagagalit ba siya sa taong bayan? O naiintindihan niya ito?
0: Tingin ko naiintindihan niya kasi...
1: So wala siyang nasabi na parang napipikon siya kapag tinatawag siya ng ganyan? Yung mga Mary Grace, Mary Grace Piatos?
0: Hindi. And yun nga eh, parang nakakabilib din kasi in spite na inaaraw-araw siyang ginigipit, halos araw-araw may bagong issue, may bagong kaso. Mm-mm. Parang ano lang siya, calm and collected. Oh.
1: Parang naiintindihan niya na politik ito, parang sinasabi mo. Anong take niya dito sa mga miyembro ng prosecution team at ibang mga kongresista na parang gigil na gigil sa kanya? Ano bang issue niya? Bakit parang may ganitong, kung alam mo lang?
0: Wala kaming napag-usapan na ganyan specifically on congressmen and or the private prosecutors. Basta ang alam niya lang is yung mga galaw ng ibang tao, politika lang. In fact, sabi niya nga, yung iba, tinitira siya sa media or sa in public, pero in private, magpapadala ng emisaryo para mag-apologize na politika lang or trabaho lang, 'di ba? Pero yun nga, para syempre ayaw niya yung mga ganung klaseng tao na.
1: So may mga ganun pala?
0: Merong mga
1: sino-sino 'yun?
0: Ay hindi, hindi naman niya pinangalanan sa akin.
1: So, pero meron daw. Ganun, oo. Meron para nagpapauna na, napasensya na. Oo. Siguro baka nga naman manalo. Eto tanong, eto mahigpit na tanong ano, kung alam mo lang, kung sakaling malampas na to ni Sara Duterte maging presidente sa 2028, gaganti ba siya? Kasi ito yung naratibo na pinipedel na bingadora siya.
0: Well, ang sabi niya nung nag-anunsyo siya na tatakbo siya sa 2028 is hindi niya pinipersonal itong mga pag-atake sa kanya at paninira sa kanya. Pero sabi niya, yung... Kasi naiintindihan niya na politika lang ito. Mm-mm. Pero yung nagnakaw ka sa taong bayan, sa kabanang bayan, inabuso mo yung poder mo, eh yun, dapat may managot doon. So
1: hindi niya gagawin yung nangyayari ngayon na allegedly sabi mo selective, she wouldn't do that.
0: Mukhang ganun ang sinasabi niya na kailangan managot ang...
1: kung may kasalanan talaga. Oh, so nakausap mo siya rito.
0: Hindi, ano to, based to dito sa announcement niya nung pagtakbo niya earlier this year, di ba? At may nabanggit nga siya na hanggang ngayon hindi pa natin kilala na ang sabi niya, yung kinausap niyang potential vice president, yun ang magiging in charge daw of...
1: If ever.
0: Oo.
1: Ano to masasabi ni VP na kung nakausap mo siya doon sa katotohanan na number one siya sa survey?
0: Hindi naman namin napag-usapan yan, pero... Ang galing kasi 'di ba araw-araw siyang sinisiraan, araw-araw siyang inaatake, pero and yet 'di ba in all permutations number one pa rin siya. And ang isipin natin Attorney Ed also is itong mga survey na to, ito ay during the presentation of the prosecution's evidence. So may itataas pa 'yan kasi pagka nag-present na itong depensa
1: at na medyo favorable sa kanila,
0: baka lumakas pa
1: so,
0: siya.
1: Sasabihin mo anywhere but up na lang. Anywhere but down ito, pataas talaga. Ito sabi naman ni Ray Bibit, ito medyo hindi maganda. Siguro dapat sagutin 'yon eh kasi naratibo ito eh na inubos niya daw yung 125 million in 11 days. total hindi na naman 'to issue. Pwede ka sumagot, wala sub judice dito at hindi ka rin abogado.
0: Hindi, ganito na lang Attorney Ed, 'di ba? Yung dalawang disbursement officer ng DepEd at saka ng OVP, tinuro na kung sino ang pinagbigyan nila ng confidential funds. 'Di ba? Si
1: yung sundalo.
0: La Chica at saka si Nolasco. So, yung prosecution, may pagkakataon sila kung talagang naniniwala sila na winaldas itong perang ito.
1: Na ipatawag.
0: Mm-mm. Pero, hindi nila pinatawag. Tapos, mukhang hindi na mapapatawag kasi ina-atras na itong confidential funds. Yung Ramil Madriaga sabi, hindi 11 days. Isang araw lang yan. Ako mismo naghatid nung 111 million. E di, hindi ba bombshell testimony yun? Hindi ba yun

0: dapat ang nagpatunay na winaldas talaga.
1: Oh, pero hindi rin pinatawag.
0: Hindi rin pinatawag.
1: Okay. Kapag daw ba naging pangulo si Sara Duterte, ito huling tanong, sabi nito, ibabalik niya daw ba yung tokhang or war on drugs?
0: Ay, hindi ko alam kung anong posisyon niya pa sa drug war or sa war on drugs. So, I don't want to be misquoted. Ayan, pero sige, magandang tanong yan. Sa susunod, itatanong ko yan.
1: Para, mag-guess ka sa akin uli. Kanina napilitan ako magpaliwanag ng mahaba kasi wala ka agad dito sa studio.
0: Sorry.
1: Maraming salamat, Paolo. Wala na po tayong time. Mag-once again po si Attorney Pao Panelo po, ang kasalukuyang spokesperson po ni Vice President Sara Duterte. Huwag po kayong aalis kasi susunod po na programa ang numero unong news program po dito po sa Balat ng Lupa. Ang una sa lahat, pero siyempre kami pa din ang una. Pagkatapos niyan, ang Frontline. Frontline Pilipinas. Maraming salamat. Bye!
2: News, views, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Yakap ng PhilHealth.
2: PhilHealth, your partner in health. Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.
6: Pot or dirt? Yusek, shall we, do you want to have a try?
7: Cheers.
8: After you.
6: It's just like drinking any drinking water.
9: So kanina, Jiggy, ipinakita ng DSWD kung paano nga ikinakabit itong water filtration kit na ipapamahagi nila. Gamit yung ordinaryong balde, ikinabit o dinrill muna, binutasan yung balde at saka ikinabit itong mga water filtration gadget. So parang nagkaroon ito ng hose at gripo. Nilagyan nila ito ng tubig, hinaluan ng lupa para makita na madumi talaga yung tubig. Pero pagbukas noong pinakang gripo, isinali nila doon sa baso at saka sa pitchel, makikita na luminis na ang tubig na ito. Ang sabi nga ng DSWD, safe naman daw ito na inumin dahil meron itong DOH certificate na nagsasabi na pwede siyang inumin ng kahit na sino. Plano ng DSWD na ipamahagi ito doon sa iba't ibang barangay. Simula sa susunod na linggo, uunahin nila yung mga barangay na nakapagdeklara na ng state of calamity o yung unang tatamaan ng El Nino. Narito ang sinabi ni Secretary Rex Gatchalian.
10: It's safe for everybody. It's potable for human consumption. So lahat tayo. Wala namang exemption sa result. So I would take the result at face value.
9: So kahapon, Jiggy, nagkaroon ng meeting yung El Nino Task Force dyan sa Malacanang kasama si Pangulong Bongbong Marcos at dito malinaw ang kanyang direktiba. Una sa lahat ay siguruhin na meron tayong sapat na food supply dahil pihadong matatamaan ang agriculture sector kapag umiral na nga itong El Nino. Bukod dyan, kailangan din tutukan yung mga ospital na meron silang sapat na tubig at kuryente to ensure na matutugunan yung mga posibleng sakit na dulot nitong El Nino.

0: ninyo yung mga mawawalan ng trabaho, nakahanda naman daw dyan yung Cash for Work program at inutusan din niya ang DTI at DILG to make sure na walang magte-take advantage doon sa presyo ng balde, lalo ngayon na sumisikat ito. Jiggy.
1: At Maricel, yung panawagan ng Pangulo, no, kontra El Nino ay bumili ng balde. At walang, kumbaga, scientific na rekomendasyon ang Malacanang tungkol dito. Ano ang naging reaksyon naman nila kognay nung sinasabi ng Vice Presidente na walang maasahan sa ganito rekomendasyon? May sagot ba dyan ang Malacanang?
0: Ay, oo, Jiggy. Hindi yan pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro. Katunayan, ang sabi kanina ni Jose Castro, character assassination itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte para maiangat daw ang kanyang sarili dahil clearly nailatag naman daw ng administrasyon yung iba't ibang hakbang na plano nila para matugunan itong posibleng impact ng Super El Nino. Balikan natin yung sinabi ni Vice President Sara Duterte tungkol dyan at yung naging tugon ni Undersecretary Claire Castro.
2: Na wala na tayong maaasahan sa Pangulo.
3: Wala tayong lalong maaasahan sa Vice Presidente. Anong mai-expect natin sa Vice Presidente sa pagtulong sa isinasagawa ng Pangulo sa mga interventions ng gobyerno?
0: Pero habang pinagtatalunan nila, Jiggy, itong usapin ng balde, sinaga City Mayor Lenny Robredo naman nakita yung logic nitong paggamit nito. Kaya sila raw, doon sa kanilang probinsya, ay paghahandaan din nito, gagamit din sila ng pang-ipon, ng mga tubig, ng sagayon e magamit kapag naramdaman na natin yung impact nitong El Nino. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
1: Maraming salamat, Maricel Alili. Kinall out ng company Vice President Sara Duterte ang Senator Judges sa takbo ng impeachment trial. Bakit daw nananahimik at di sila nagagalit sa ginawang pag-withdraw sa tatlong articles of impeachment ng House Prosecution Team? Live mula sa TV5 Media Center din, nangungun sa balita si Mayan Los Baños. Mayan, at anong reaksyon ng mga Senator Judges sa pahayag na ito?
4: Jiggy, una sa lahat, isa-isahin natin. Naglabas nga ng pahayag itong spokesperson ni VP Sara Duterte na si Attorney Paolo Panelo at ang kanyang paratang 25 million pesos daw ang ginagastos kada araw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. So katumbas niyan, sa loob ng 20 days, kalahating bilyong piso o 500 million pesos ng litisin yung dalawang articles of impeachment na nilaglag din naman ng prosekusyon. Kabilang na dyan yung grave threat at yung sa confidential funds. Kaya ang tanong ni Attorney Panelo sa mga senador, particular yung mga miyembro ng majority block, hindi raw ba sila nagagalit na sinayang ang oras, sinayang ang pera para sa pagdinig sa mga artikulo na ilalaglag din naman pala. Pero Jiggy, kinorek kasi siya ni Senator Judge Ping Lacson. Dahil ayon kay Senator Ping Lacson, 27 million pesos ang budget para sa impeachment trial mula umpisa hanggang matapos sa buong proceedings na yan. Yung sinasabi na 25 million pesos, yan yung per day na gastos ng Senado para sa legislative work niya. Buong operasyon na yan ng Senado at hindi lang yan para sa mismong impeachment trial ni VP Sara Duterte. So sabi ni Senator Ping Lacson, baka honest mistake, pakikorek, sabi niya. Kaya Attorney Paolo Panelo, syempre yung iba pang mga senador, meron din silang mga sinabi at reaction kaugnay niyan. Pakinggan natin ito.
5: What am I saying right now? What does he want me to do? Magwala ako at nasabi na i-feel ko na ako yung pinaparinig. I don't think so. We are a court. Hindi kami po pwedeng kumil.
6: I think may mga nagsalita naman. Di naman siguro totoo po yung ganun. Kaya lang, we just have to preside. We put our trust in our presiding officer na siya po ang napili namin. So, siguro na mas alam naman po niya at diskarte na po niya at ng buong legal team, no, na nakasuporta sa kanya sa impeachment court, no, ang kanilang ginagawa.
4: Pero Jiggy, yung panghihinayang sa oras, sa pera, nandyan at nandyan. Pareha sa sentimiento sa ilan sa mga senador. Si Senator Joel Villanueva nga, napatanong pa, bakit kasi nagkaganon, no? Hiniring na siya sa Kamara. Dapat sana pag-akyat sa Senado, solidong-solido na. Pero pag-akyat ka sa Senado, gaya nang nangyari kahapon, naglaglag pa rin ang ilang artikulo mula sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Habang si Senator G.V. Ejercito, na chairman ng Senate Committee on Finance, ay nanghinayang talaga. Kasi sana daw, ginamit na lang nila yung kanilang panahon sa pagkamada, sa paghihinayang hearing ng mga budget ng iba't ibang ahensya para sa 2027 nga dahil nga nagkanda ipit-ipit yung schedule para sa budget hearings ng Senado dahil nga sa dami ng araw na kailangan gugulin para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte na later on

0: things, pero sa akin lang, we just have to trust our presiding officer.
1: Na sayang oras, sayang pera ng taong bayan kung sa tatlong buwan na nagta-trial kayo tapos i-drop lang naman pala.
2: Ah, that is I would just say that is a valid concern, because I myself felt that way, but I cannot speak for the entire court. I cannot speak for everyone. I can only speak for myself. Kaya nga isang boto lang ako as a senator judge.
1: Sir,
2: but I really think it's unfair. It's also unfair to say na kasalanan nyo dahil hindi kayo sumunod doon sa yung presentation tapos
1: defense.
2: Defense etc. Hindi namin ako, I don't believe that. No?
3: Jiggy, matatandaan na kabilang sa mga umalma rin na Senator Judge doon sa pasurpresa ng paglaglag ng mga articles of impeachment yung magkapatid na Senators Alan at Tia Cayetano. Jiggy?
4: At mayan yun nga ang angal din ng defense, no? Nakapag-present yung prosecution pero yung defense hindi nakapag-defend. Kumbaga, parang sa kanila, unfair yun. Paano, kasi kahapon, parang ang pwede sila mag-present sa social media, kumbaga. Pero papaano, may chance ba sila sa equal forum o wala na talaga?
3: Well, kung may magmamanifest or kung may hihiling na Senator Judge, may pag-asa kung sakasakali. Pero sa ngayon, ang malinaw, Jiggy, may ilang mga senador. Gusto talagang marinig ano, kung ano ang sagot ng depensa sa mga inilatag na argumento ng prosekusyon. Kasama na dyan sila Senators Risa Hontivero. Samantala, gayon pa man, ang sinasabi ng mga senador, nila'y respeto pa rin talaga nila. No? Yung naging hatol dyan ni Presiding Officer Jesus Cordero na payagan yung paglaglag ano, dun sa mga articles of impeachment na may kinalaman sa grave threat, doon nga sa bribery, at doon sa confidential funds. Ano? Pero para kay Senator Bongo, na alam naman nating kaalyado ng mga Duterte, para sa kanya, dapat patas at pantay ang laban ng prosecution at depensa para sa impeachment trial na ito. Pakinggan natin ang sinabi ni Senator Bongo.
5: As one of the senator judges, gusto natin makakita ng pantay o patas na laban. So, ibig sabihin, kung nakasuntok na yung kabila, bigyan mo naman ng pagkakataon na lumaban naman yung kabila ng patas.
3: Jiggy, yan muna ang late sa Senado at sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Balik sa iyo.
4: Maraming salamat, Mian Los Baños. Susunod, Yuse Claire Castro sinabing malaking kalokohan ang panawagan ni VP Sara na mag-resign si PBBM. Sa poll sa video, ang lalaking feeling nasa roller coaster habang nagmamaneho ng motorsiklo. At Pope Leo naging matagumpay ang operasyon pero kumpirmadong may lung cancer. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
6: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
7: GStocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select GStocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM 02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
6: Ang oras, 6:43. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng patapos na ang araw. Nakaka 2 liters ka na ba? Drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
8: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
9: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
8: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
9: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
8: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pag

0: pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.
1: Okay lang daw sa Malacanang kung hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte, pero dapat ganyan din daw ang bise kay PBBM. Banat pa ng palasyo, hindi nakikipagnegosyong pangulo sa mga banyaga, kaya hindi siya dapat magbitiw sa pwesto. Wala rin daw itong secret deal.
2: No. Will not resign.
3: Decision niya po yan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
1: Samantala, binatiko si Congressman Paulo Duterte ang paglaglag ng tatlong impeachment articles laban kay VP Sara. Bakit daw biglang atras ang prosekusyon matapos bugbugin ng mga paratang ang kanyang kapatid? Pero kung bugbugan din lang daw ang pag-uusapan, may belta dyan si House Prosecutor Terry Ridon.
4: Kung bugbugan ho yung usapan, hindi ho kami may grave threats charge dito sa Davao City. Siya po.
1: Pinalayas ang ilang ralista sa gitna ng talumpati ni US President Donald Trump sa Ohio sa Amerika.
5: He always gotta go on a diet. He's a fat guy.
1: Tinawag pa nga mataba ni Trump ang isa sa kanila. Nangyari yan sa campaign rally ng Republican Party. Ayon sa ulat, isang ralista nagsimula ng gulo at inaway naman ng supporters si Trump. Samantala, kinumpirma ng palasyo na bibisita si Trump dito sa Pilipinas. Pero ito para ito sa ASEAN Leaders Summit na pangungunahan ng bansa sa Nobyembre. Susunod, bansag na anti-clear, may go signal na ni Pangulong Bongbong Marcos. Si Yusek Abay na happy. At anak ni Chris Aquino na si Kuya Josh, pinagtawanan si isang podcast at tinawag na walang kwenta. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
0: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. This segment is brought to you by G-Stocks PH.
6: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sa kabila niyan, pinuna ng ilang kongresista ang pinasang budget. Giit nila, meron pa rin itong pork barrel insertions, lalo't aabot sa higit 100 billion pesos ang pondo na na-realign. Busisiin at pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Bukas, sa Sana Lord.
8: Nako, sa sobrang pagod niya, nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.

0: Miss Lapita.
1: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
0: Miss Lapita. Janet. Oh, Janet.
1: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
2: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ding replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
3: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Matala.
4: Ang pinapakita. Bigsa.
3: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
3: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.

0: Pwede na raw tawagin ng media na anti-Claire si Palace Press Officer Claire Castro. Sa bibig na raw kasi ng Pangulo nang galing ang palayaw na yan. Matatandang nung weekend, pabirong pinagalitan ni PBBM si Castro sa Singapore. Isinapubliko raw kasi ni Auntie Claire ang reaksyon niya sa isang payag ni VP Sara tungkol sa charter change.
1: Yun ang reaksyon. Ang bakong buwaon.
2: But sir, this is the first time you've...
1: Akala niya press release na pala yun. Press release na. Ikaw talaga, Auntie Claire talaga.
0: Sabi naman ni Castro, kinatataba raw ng kanyang puso na tawaging Auntie Claire ni PBBM. Parang inendorso na rin daw ng Pangulo ang bagong pangalan na ito ni Castro.
3: Nakakataba ng puso? Endorsement yan. Ibig sabihin, pwede niyo nang gamitin sa akin ang pangalang Auntie Claire. Dahil ang Pangulo mismo ay kinikilala tayong Auntie Claire.
0: Narito na mga bumabanderang headlines, Cheryl Julius, kayo naman.
4: Salamat, Jiggy. Mga kapatid, narito ang mga balitang hindi nyo dapat palagpasin.
5: Pilipinas, diretso tayo sa frontline.
6: Viral na reklamo. Kahit may mga nakapila sa Quezon City Hall, yung mga empleyado, abay nagawa pang unahin na mag-celebrate ng birthday bago magtrabaho. Pasikat na kamote rider. Feel na feel ang hangin habang nagmomotor nang nakatayo. Defense team ni VP Sara Duterte, dapat nga bang maging happy sa pag-atras sa tatlong articles of impeachment? Gastos, pagod at effort na sayang ba dahil sa biglang bawi ng prosekusyon? Kobra sa Inodoro, bumulaga sa isang bahay sa Pangasinan. At tigre, nilapa at pinatay ang lalaking pumasok sa kanyang teritoryo sa zoo. Ito na nga! Inulan ng Batikos, ang podcast na pinagtawanan at tinawag na walang kwenta ang panganay ni Chris Aquino na si George.

0: Ibak sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District. Yan ay matapos ireklamo ang ilan sa mga tauhan niyang pumaparty habang naka-duty.
1: Ayon sa nagreklamo, ang tagal na nakapila bago sila inasikaso. Ang happy-happy ng mga empleyado sa pool sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Chaz Paredes.
2: Kuha ang video na ito ng isang babae na nakapila sa Quezon City Hall. Natenga raw siya sa pagkuha ng police clearance dahil busy pa ang mga empleyado sa isang birthday celebration. Kwento ng uploader, galing siya sa ospital para sa laboratory test. At

0: naka-fasting kaya nahihilo na siya sa gutom habang naghihintay. Nag-viral ang video at umabot kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Inendorso ng alkalde ang issue sa QCPD at personal na humingi ng paumanhin sa nagreklamong uploader. Ibinalita rin ni Belmonte na sinibak na sa pwesto ang police clearance section ng QCPD. Paliwanag ng QCPD, mayroon silang alternate lunch break scheme para patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa publiko habang kumakain ng mga tauhan.
1: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
0: Iniimbestigahan na ang insidente at sinusuri ang mga police clearance processing logs para matukoy kung tumigil nga ang serbisyo nung oras na may nagreklamo.
1: Initially, yung log po natin shows na meron pong pinaprocess during that time. So we will compare that to the previous hours.
0: Kinokontak na rin umano ng QCPD ang nagreklamo para humingi ng karagdagang ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jazz Paredes, TV5 News.
2: Pasikat ang isang rider na nakatayo habang nagmumotor sa Davao City. Sa isang punto, itinataas pa nga niya ang kanyang mga kamay. Ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng TV5 News, Mindanao.
3: Buwis buhay na nakatayo sa motorsiklo ang lalaking ito sa Davao City Coastal Road. Ang lalaki, tila feel pa ang preskong hangin. At pagdating sa pakurbadang bahagi ng tulay na ito, itinaas pa niya ang dalawa niyang kamay na parabang nakasakay sa roller coaster. Delikado po yan, mga kapatid. Dahil viral na ang video na nangyari nitong linggo lang, nakarating na yan sa tanggapan ng Land Transportation Office. Pinagpapaliwanag na ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na napag-alamang nakatira sa Tagum City, Davao del Norte. Isinailalim din sa 90-day preventive suspension ang kanyang lisensya, habang nakaalarma na rin ang motorsiklo.
4: Kung sino yung nakapangalan sa rehistro nun, yun yung aming binigyan ng show cause order.
3: Sa ngayon, hindi pa nagpapakita ang rider na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Paalala naman ng ahensya, iwasan ang ganitong klase ng pagmamaneho para iwas disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
5: Naghabulan at gitgitan ng dalawang sasakyan sa Lipas City, Batangas. Nagugat daw yan dahil may nag-counter flow. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
6: Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, makikita ang dalawang nagpapatrolyang enforcer na tumatawid sa Morada Street sa Lipas City, Batangas. Naunang kumaliwang isang enforcer, habang isa naman nananatili lang sa gitna. Maya-maya lang, lumitaw ang dalawang sasakyang humaharurot at nagigit-gitan. Nadali nila ang mga traffic cone. Nasaksihan mismo yan ng enforcer, kaya agad sinundan ang dalawang sasakyan. Sa isa pang footage, makikitang magkasunod na ang dalawang sasakyan na pumasok na pala sa compound ng isang police station.
7: Napansin ng biktima na may police signature, naalala nila na nandun ang police station. Hindi siguro na-realize pa ng suspect na papasok na rin sa police station.
6: Nagugat daw ang habulan matapos mag-counterflow ng kotse at sinenyasan ng MPB na kanyang kasalubong para hindi sila magbanggaan. Dito raw napikon ang driver ng kotse.
8: Inilawan ng driver ng MPB ang kotse para sana warningan. Pero dito na nag-umpisa ang habulan at gitgitan. Walo ang sakay ng MPB na kagagaling lang sa simbahan at pauwi na sana. Sa presinto, hindi nagbigay ng pahayag ang 47-anyos na suspect. Wasak ang kanang bahagi ng kanyang sasakyan at flat din ang gulong.
7: Dun sa physical manifestation, hindi siya lasing eh. Hindi lang natin may conclude, pero may manifestation na under influence ng illegal drugs. Yun nga lang, hindi natin makonclude sa ngayon kasi walang official na drug testing.
8: Hindi na inobliga magpa-drug test ang suspect, pero nakakulong na ito at nasampanan ng 8 counts ng attempted murder at damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, TV5 News.
2: Nasa kote ang isang lalaking suspect sa rentangay modus sa San Juan City. Nabisto siya nang malaman ng kanyang buyer na hindi pa fully paid ang ibinibenta niyang sasakyan. Nasa Frontline ang balitang yan, si Brian Castillo.
9: Sa kulungan ng bagsak ng 23 anyos na lalaking yan matapos mahuli

0: entrapment operation sa San Juan City, sangkot tumalo ang suspect na si alias Lance. Sa renta ngay modus, ang siste, rerentahan ang sasakyan pero hindi na ito ibabalik at ibebenta pa sa iba. Nabisto ang suspect matapos magsumbong sa mga pulis ang isa sa mga buyer nito.
1: Chinek niya yung papeles, yung ano, na nalaman niya na nakalagay is encumbered. Ibig sabihin hindi pwedeng ibenta kasi nasa financing pa yun, hindi pa fully paid. So naghinala na siya. Suspicious na yung transaction na ginawa.
0: Nabawi mula sa suspect ang isang pulang MPV, itim na SUV, isa pang sasakyan at ilang pang mga dokumento. Na-discover rin marami na palang na biktima ang suspect.
1: Just like this other victim niya na no, nadaloko niya kasi medyo magaling salita at yung ayos niya, kung pagtitignan mo yung ayos niya, yung itsura niya, hindi mo naman pagkakamalang manluloko. Hindi sinasabi natin too good to be true.
0: Iniimbestigahan na ng pulisya kung may iba pang kasabuat ang suspect o kung parte siya ng malaking sindikato. Aminado naman ang suspect sa krimen. Umamin din siyang lulong sa online gambling.
2: Kailangan lang talaga ng extra budget para sa sarili.
0: Nahaharap ang suspect sa reklamong swindling o estafa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, TV5 News.
3: Binuwag na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang task force disiplina na itinatag niya noong 2019. Kasunod ito ng pamamaril ng isa nitong miyembro sa Batasan Hills itong Lunes, kung saan tatlong minor de edad ang napatay. Dahil dito, pinag-report ngayong araw ang lahat ng miyembro dito sa kanilang mother unit na Department of Public Order and Safety o DBOS. Una nang nilinaw ng QCLGU na walang ini-issue baril sa task force. Mas pinahigting na rin daw ng pulisya ang kampanya laban sa mga ilegal na armas. Patuloy pa rin ang investigasyon sa krimen.
4: Hindi naman sila tatanggalin lahat, kundi yung organization ang inabolish. In fact, pa-ulitin natin yung pagkuha ng mga clearances, drug testing, psychiatric exam. Kung hindi sila papasaran sa exam na yun, yun ang magiging dahilan para i-terminate natin.
5: Nabulabog ang mga residente ng masunog ang isang pagawaan ng mga baril sa Marikina City. May narinig daw na maliliit na pagsabog at may nagliparan umanong mga bala. Narito ang Frontline Report.
6: Martes ng gabi, nakatambay ang mga kalalakihang ito sa labas ng kanilang bahay nang bigla silang mapabalikwas at mapatingala. Nagliwanag ang paligid kaya napatakbo ang mga tao. Isang sunog kasi ang sumiklab sa paggawaan at imbakan ng baril ng Arms Corps na nasa likod lang ng residential area sa Marikina City. Sa lakas ng apoy, madidinig ang lagablab nito. Hindi magkamayaw ang mga tao sa takot, lalo't may mga nahuhulog na baga ng apoy. May mga narinig ding maliliit na pagsabog at may mga nagliparan din umanong bala. Sa isa pang video, kita ang paglamon ng apoy sa isa sa mga warehouse nito. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at iba pang fire volunteers. Maging ang ilang residente na nasa likod lang ng Arms Corps, tumulong na sa pag-apulan ng apoy. Umabot ng 4 na oras ang sunog bago naapula alas 12:41 ng madaling araw. Wala namang nadamay na ibang gusali o bahay. Wala rin na italang nasaktan o nawawala sa sunog. Ayon sa pulisya, nasa 40 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy.
7: As of now kasi, we're still gathering data and collecting, so we still cannot say.
8: Waiting pa rin kami sa lahat ng magiging resulta ng investigation.
6: Tinutulungan na rin daw ng pulisya ang BFP sa investigasyon. Kahit naman hindi umabot ang sunog sa mga kabahayan, magpapaikot pa rin daw ang Marikina LGU ng social workers para kumustahin ang mga residente at ang kanilang kalagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Paul Samarita, TV5 News.
9: Weather update tayo mga kapatid, patuloy pong nakakaapekto itong intertropical convergence zone dito sa katimugang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa itaas naman na bahagi ng ating bansa, ito namang northeasterly wind flow ang nakakaapekto. Yan po yung ating pasimula ng amihan. Sa ngayon, meron din tayong binabantayang dalawang bagyo sa labas ng ating area of responsibility. Una na dyan, itong mas malapit sa ating area of responsibility na huling na mataan ng pag-asa sa layang 2,175 kilometers east ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, ito ay isang mahinang bagyo o nasa tropical depression category at hindi natin inaasahan pang umasok sa ating area of responsibility. posible ang malusaw o umakyat tamang patungo dito sa southeastern portion ng Japan. Samantalang

0: dito sa bandang gitnang Pasipiko, malayong malayo sa ating area of responsibility, meron tayong binabantayang bagyo, isang tropical depression din na kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran. Ito ay babantayan natin sa mga susunod na araw dahil nga sa pagkilos nito, pakanluran, hilagang kanluran, posible po itong lumapit at dumikit sa ating area of responsibility at posibleng makapasok sa ating PAR sa darating na Tuesday hanggang Wednesday. At ito ay mabibigyan ng local name na Rosal. Ito ay kailangan nating bantayan, bagamat ito ay kikilos pa hilagang kanluran at tutungo patungo dyan sa southern portion ng Japan. Kapag nagsisimula yung ating northeasterly wind flow o yung pasimula ng ating amihan, mas tumataas ang tsansa na nagsumusubsob o naglalandfall yung ating mga bagyo. Kaya babantayan natin ang posibleng pagkilos nito pagbaba at ang paglapit nito o pagdikit dito sa extreme northern Luzon sa susunod na linggo bago pumasok ang weekend. Sa ngayon, napakalayo niyan sa anumang bahagi ng ating bansa at wala pong direktang epekto. Higit 3,000 kilometro pa ang layo niyan sa ating area of responsibility. Yung dalawang bagyo na yan ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At narito nga ang Tropical Cyclone Threat Potential ng PAGASA. Ito yung unang week natin at narito yung ating binabantayang sama ng panahon o bagyo sa labas ng information domain ng PAGASA at sa susunod na linggo nga. Ito ay magre-recurve dito sa general area, sa eastern portion ng extreme northern Luzon at sa eastern section ng Taiwan. Sa ngayon, itong dalawang bagyo na ito ay wala pang direktang epekto sa atin at magpapatuloy po ang mataas na tsansa ng pag-ulan at posibleng thunderstorms sa ilang bahagi ng northern Mindanao. At kasama na po dyan ang karaga dahil sa epekto ng ating intertropical convergence zone. May kainitan sa Zamboanga Peninsula pero posible rin po dyan yung ating mga localized na pag-ulan o thunderstorms kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Ganun din po ang ating aasahang panahon sa natitirang bahagi ng Mindanao. Samantalang sa malaking bahagi ng Visayas, including Cebu, Bohol, maging sa Leyte, may kataasan din yung ating tsansa ng pag-ulan at posible yung ating mga thunderstorms dahil rin sa epekto ng ating intertropical convergence zone maging dito sa area ng Limaropa. Nag-extend din ang epekto ng intertropical convergence zone sa ilang areas ng Southern Luzon, dyan po sa Bicol Region, kasama dyan ang Sorsogon, maging dito sa Masbate, Marinduque, kasama na dyan ang ilang bahagi ng Quezon. Kaya mas napapadalas yung ating mga pag-ulan dyan, bagamat sumisilip naman yung ating araw. Samantalang yung northeasterly wind flow ay nagdudulot ng mas magandang panahon dito sa western section ng Northern Luzon, pero sa silangang bahagi nito, ang mga areas ng Cagayan, Isabela at Aurora, maging dito sa area ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija, meron tayong posibleng mahihinang pag-ulan dahil nga sa epekto ng ating northeasterly wind flow. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon, including Metro Manila, magpapatuloy ang mainit at malinsangang panahon sa umaga hanggang tanghali, pero sa dakong hapon, nagiging maulap ang panahon natin. At posible yung ating mga pulu-pulu lamang o yung mga dagliang pag-ulan na minsan malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Pagandaan pa rin po natin yan, mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Dito po ang yung weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa'yo.
1: Dapat daw maging masaya ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil isang alegasyon na lang ang kailangan depensahan sa impeachment trial. Pero giit ng depensa, nasiraan na ang kanilang kliyente at hindi nila ito masasagot sa korte. Live mula sa Senado, nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano magiging implikasyon itong mga binawing articles of impeachment sa prosecution at depensa?
2: Yes, Julius, ang pinaka-implikasyon nga no, itong pagbawi ng prosekusyon dito sa tatlong articles of impeachment ay syempre mapapabilis na no, itong proseso o yung impeachment proceedings nitong paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil iisang article na lang yung pagtutuunan ng pansin ng depensa sa paglalatag ng kanilang mga testigo at ebidensya at iisang article na lang din yung ikukonsidera ng mga senator judges sa kanilang pagpapasya at inaasahan nga posible no, na before this year ends ay magkaroon na ng desisyon ang senator judges.
3: Tatlong articles of impeachment ang binawi, pero sino ba ang nakakuha ng bentahe? Nag-aksaya nga ba ng oras at pera matapos ang ilang linggong paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Kung nailatag na ang mga alegasyon sa publiko, pwede na lang bang bawiin ang mga ito at ituloy na parang wala lang nangyari? Ang mga binawi ay ang misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Ang matitira na lang ay ang unexplained wealth. Paliwanag ng prosekusyon, malakas at sapat na ang ebidensya sa natitirang artikulo para ituloy ang kaso at mapabilis ang proseso.
4: Diba dapat sumaya sila na focus on just one, unexplained wealth? Hindi ba dapat masaya ka? Hindi ka nagre-reklamo.
3: Pero sa panig ng depensa, hindi ito nakakahappy. Para sa kanila, ilang linggo ring nailatag sa publiko ang mga akusasyon, pero ngayong binawi na, hindi na sila makakapagpaliwanag.
5: Limited

0: very public trial, maliban doon sa magiging hatol o anuman, mm-hmm. I think it's very important to also protect the reputation of our vice president. Mm-hmm. So kami, mm-hmm. we still don't see this as parang an advantage.
1: Ang sagot dyan ng prosekusyon, nakapag-cross-examine naman daw ang depensa sa mga testigo. Giti Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, may pagkakataon na ang depensa na questionin ang ebidensya. Ayon pa nga sa kanya, may pagkakapareho rin sa mga testigong nakalista ng magkabilang panig. Pero ito ang tanong, kahit nakapag-cross-examine na, katumbas na ba yon ang pagkakataong ilatag ang sariling ebidensya at testigo? Sa pasya ng korte, ang depensa ay maghahain na lang ng ebidensya para sa natitirang article of impeachment sa unexplained wealth. Kaya hindi na sa loob ng trial matututulan ang merito ng tatlong binawing alegasyon. May chance naman daw mag-explain ang depensa lalo na't inalis na rin ng impeachment court ang sub-judice rule para sa tatlong binawing articles. Ibig sabihin, pwede nang talakayin ng magkabilang panig sa publiko ang mga alegasyon. Pero kahapon, agad yung kinwestiyon ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison.
2: Punta lang ang respondent sa Facebook and where else. Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
1: Dagdag pa ni Sison, kahapon posibleng humantong ito sa mistrial. Sagot ni Capunan.
3: They will say lack of due process. I don't think so. Kasalanan rin nila yan because part of their strategy is delay. They are playing the victim card. Kawawa naman our vice president.
1: Tinawag din niyang bully si Attorney Sison.
3: She has been a bully every time she makes a manifestation. I think she is probably the designated attack dog because she has never handled any witness.
1: Kaya naman si VP Sara binara ang abogada. Inilalin tulad niya yan na tila si David daw ang aggressor laban kay Goliath. Convenient way daw na paninira yan. Kaya giit ng bise, itigil ang anyay kayabangan at pagtawag ng kung ano-anong pangalan. Hindi raw nagiging bully ang isang abogado ng depensa dahil lamang tumatanggi itong hayaan ng mga akusasyon ng walang pagtutol. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas sa dating defense lawyer sa Corona Impeachment Trial, sinabi ni Attorney Tranquil Salvador III na walang konsepto ng mistrial sa Pilipinas.
4: Yan po ay konsepto ng Amerika. It is a foreign jurisdiction. Alam niyo po, sa Amerika, meron tayong tinatawag na jury, di ba?
5: Yes.
4: Ibig po, pag nag-hang jury, deadlock sila, mistrial yun.
1: Ang mas nakakagulat daw ang mabilis ang ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero.
6: Nagulat ako na pinayagan ng presiding officer yung gusto ng prosecution. Kasi it's irregular. You know? It's highly unusual for that to be allowed to happen.
1: Ayon naman sa Senate Impeachment Court, pinaghandaan nila ang iba't ibang senaryo. Naka-skeletal form daw ito at ini-edit na lang ni Escudero.
7: Julius, ayon nga sa prosekusyon, ay wala naman daw na sayang na pera dito nga sa pag-withdraw nila, no, doon sa tatlong articles of impeachment. Dahil maaari pa rin naman daw gamitin ang prosecution arm ng gobyerno, gaya nga ng Department of Justice at ng Ombudsman, yung mga lumabas na ebidensya at mga testimonya ng mga testigo dito nga sa impeachment trial para doon sa pending criminal charges laban sa bise. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Julius.
8: Maraming salamat, Marian Enriquez, live mula sa kamera.
9: Showbiz, eto na nga!
10: Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Kinakalampag sa social media si Queen of All Media, Chris Aquino, matapos pagtawanan ng ilang lalaking podcast host ang kanyang anak na si Josh. Sabi pa ng netizens, hindi raw nakakamacho ang pang-iinsulto. Narito po ang Frontline Showbiz Report.
11: Ikinadismaya at ikinagalit ng netizens ang kumakalat na clip mula sa podcast na Machong Chismisan. Ang mga host nagtatawanan

0: At ang kanilang pinag-uusapan ay ang anak ni Chris Aquino na sina Bimby at Josh. Hirit ng isa, maayos na anak daw si Bimby. Pero ang panganay raw ni Chris na si Kuya Josh, wala raw kwenta. Dagdag pa ng isang host, 3,000 piso ang baon ni Josh sa eskwela. Pero nakatunga nga lang naman daw. Hindi ito ikinatuwa ng kanilang tagapakinig. Isa raw itong pangungutya sa may special needs. Say pa ng ibang commenters, hindi raw nakakamacho ang pang-iinsulto. Sana raw ay masampulan niya ni Chris Aquino ng matindihang kaso. Humingi naman ng tawad ang network ng podcast. Dahil daw dito, mas hinigpitan pa nila ang kanilang editorial guidelines. Burado na rin daw ang naturang episode. Sa official page ng Machong Chismisan, nagsorry rin ng host na si Makoy Pare sa mga na-offend, partikular na sa PWD community. Makikipag-ugnayan din daw sila sa mga nabanggit na pangalan sa issue para mag-abot ng paumanhin. Sa ngayon, wala pang tugon ng kampo ni Chris tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, TV5 News.
1: Susunod, tindahan ng burger, hinoldap, higit 15,000 pesos na kita, tinangay.
2: Anong gagawin mo kung may makita kang ahas sa loob ng inidoro? At hindi lang basta sawa, kundi isang makamandag na kobra.
1: Hope Leo, kumpirmadong may lung cancer matapos sumailalim sa isang operasyon.
2: At Dimples Romana at Dominic Ochoa may patrowback sa frontline sa umaga. Nirecreate nila ang ilan sa kanilang on-cam eksena.
1: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
3: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
4: Ang oras, 7:16. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
6: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all.
4: At PhilHealth, your partner in health.
7: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
8: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
4: PhilHealth, your partner in health.
9: Rise to the summit, drink up! Rise to the summit, fuel up! Rise to the summit, rise up!
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
14: Summit Natural Drinking Water.
16: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
17: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
18: Pilipino.
19: It's time to fiesta with Bet88.
20: Come dance with me.
19: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
21: It's always a party at Bet88.
22: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 0282.

0: 1-888-848-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Ang oras, 7:19. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Nagyaw ang kawatan sa isang burger shop sa Tagum City. Pero hindi ng burger, kundi ng libo-libong pisong kita ng tindahan. Alias sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng TV5 News Mindanao.
1: Madaling araw nitong Lunes sa burger shop na ito sa Tagum City, Davao del Norte. Biglang may umatakeng hold-upper. Armado siya ng baril kaya napasunod niya ang tindero. Inabot nito ang pera sa kaha. Pagkatapos, sumibat na ang suspect sakay ng motor. Ayon sa pulisya, higit 15,000 pesos ang natangay. Patuloy ang pagtugi sa suspect at kasabwat nitong rider. Sa General Santos City, nakabrief at may taklob sa ulo ang nakuha ng kawatan. Lumusot siya sa bintana ng nilooban niyang bahay. Nang makapasok, dahan-dahan siyang naglakad. Maya-maya, kitang may bitbit na siyang bag at kahon saka tumakas. Kinabukasan na nalaman ang pagnanakaw. Natangay ang mga cellphone at ilang gamit na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Hinahanap na ang akyat bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
2: Na-diagnose na may lung cancer si Pope Leo XIV. Yan ay matapos siyang operahan sa baga. Narito ang frontline report.
3: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
4: Mismong si Pope Leo XIV ang nag-anunsyo sa publiko nitong linggo na uoperahan siya sa baga sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Sa pahayag ng Vatican ngayong araw, naging matagumpay naman ang operasyon sa 71 years old na Santo Papa. Tinanggal daw kay Pope Leo ang lower lobe o ibabang bahagi ng kanyang kanang baga. Matapos ang operasyon, nakumpirmang mayroon siyang pulmonary adenocarcinoma, isang uri ng lung cancer. Sa ngayon, maayos na daw ang lagay ng Santo Papa habang nagpapagaling sa ospital. Kanselado na ang lahat ng kanyang mga pampublikong pagtitipon hanggang sa October 20. Dahil sa nadiskubring sakit ng Santo Papa, ang Pilipinong si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nanguna sa banal na misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong araw. Bukod sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng isang dokumentong isinulat noon ng yumaong si Pope Francis. Ipinagdasal din sa misa ang agarang paggaling ni Pope Leo. October 9, nang i-anunsyo ng Vatican ang pagtatalaga kay Cardinal Tagle bilang Dean of the College of Cardinals. Si Tagle ang kauna-unahang Pilipino at Asyanong kardinal na naitalaga sa mahalagang posisyong ito sa Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa frontline, Margie Bentulan, TV5 News.
5: So, Biz, eto na nga!
6: Mga kapatid, eto na nga, aliw ang recreation ng longtime friends na sina Dimples Romana at Dominic Ochoa sa kanilang intense on-cam eksena. Mula emosyon hanggang postura, abay kuhang-kuha. Walang kupas ang chemistry ng dalawa nang bumisita si Dominic sa frontline sa umaga kanina. Eto pa, nakipagkulitan din si Dominic sa Chuba Chuchu dance trend kasama si Mommy Chicky. Pasadong pasado!

0: At eto na nga mga kapatid, makiki-frontline din po sa atin live na live si Dominic Otsoa. Dominic?
1: Thank you, Jervy. Eto na nga. Happy birthday na. Throwback D-Day pa sa unang solo concert ni Dylan Menor kagabi. Kinantangan niya ang ginamit niya noon sa pag-audition sa showbiz. Nasa frontline ng balitang yan, si TV5 News Entertainment Correspondent, Von Belinario.
2: Pasabog ang mga performance ni Dylan Menor sa kanyang D-Day concert kagabi sa Music Museum. Napa-throwback si Dylan sa Anuel ng Matchbox 20. Yan kasi ang kantang ginamit niya noon sa pag-audition para makapasok sa showbiz. Alay niya raw ang kanta sa kanyang supportive na ama. Siyempre, meron din siyang senti moment.

0: performing si Dila ng original song niyang Maghapon at nag-ala BTS din siya sa Permission to Dance. Special guest sa D-Day concert ang Vibe Jocks, sina Fearless Diva Jonah, Jed Madela, Sam Concepcion at concert queen Pops Fernandez. Kasama sa mga sumuporta at nakisaya sa D-Day, sina TV5 Chairman Manny V. Pangilinan at Executive Officer in Charge Shay Cabal Revilla.
1: He's one of our leading talents in TV5, so dapat naman suportahan, no?
2: Siyempre, kapatid si Dylan, eh, main talent as what MVP said. And he's also an endorser of MWells. Happy birthday and stay well with MWell.
0: All out din ng fans ni Dylan.
3: Happy birthday, D! See you!
0: Very thankful naman ng Harana Pop Heartthrob sa suporta.
4: I get to celebrate my 25th birthday, my very first solo concert, my very first D-Day. So thank you to each and every one of you.
0: Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, TV5 News.
5: Susunod, Defense Secretary Gibo Teodoro. Inaming 3 taon nang walang komunikasyon ang Pilipinas at China.
6: Igreng kinatay ang lalaking nakapasok sa kanyang kulungan, posible raw na euthanize.
5: At mga residente sa Marilao, Bulacan, 2 araw nang walang tubig.
6: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
7: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo.
8: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw ng October 13, 2026. Lotto 642, Super Lotto 649, Ultra Lotto 658. Ilabas at tingnan na ang mga tiket para sa result ng Lotto 642 na may price na 94,813,839.57 pesos. Head to ng winning number combination in any order. 42, 5, 15, 26, 19, 40. At sa mga naghihintay naman ng Super Lotto 649 na may jackpot na 46,413,143.33 pesos. At ang winning number combination in any order, 4, 46, 36, 40, 22, 20. Tingnan na niyo mga tiket para sa result ng Ultra Lotto 658 na may jackpot na 392,060,109.64 pesos. Head to now winning number combination in any order. 35, 49, 26, 12.

0: 10, 57. Tutok lang lagi dito sa PCSO Daily Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
1: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Ang oras, 7:31. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At G-Stocks PH. G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM 02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
9: Dead on arrival ang isang traffic enforcer matapos masagasaan sa Calamba, Laguna. Ayon sa mga pulis, sumawid ang biktima sa pedestrian lane nitong linggo ng gabi. Pero nag-overtake daw ang paparating na van nang huminto ang sinusundan nitong sasakyan. Hindi niya alam na may tatawid pala. Sumuko ang nakasagasang driver. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
10: Tatlong taon na raw putol ang komunikasyon ng Defense Department at ng Chinese military. Inaabuso lang daw kasi ng China ang ugnayan natin sa kanila. Nasa frontline ng balita niyan si Mobile Journal Jazz Paredes.
11: Matagal nang putol ang komunikasyon sa pagitan ng mga militar ng Pilipinas sa China. Ito ang pinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilbert Chodoro.
12: 3 years ago pa halos yun na hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow. At ito'y inaabuso lamang. So, hindi bagong desisyon ito, matagal na ito.
11: Pero aminado si Chodoro, sa militar lang dapat suspendido ang ating komunikasyon. Bukas pa rin daw dapat ang pakikipag-usap natin sa ibang ahensya ng China. Halimbawa na lang sa Coast Guard.
12: Kasi civilian law enforcement yan. No? Pero sa armed forces, which is a sovereign instrument, and with the situation, hindi nararapat kasi ito'y nako-confuse lang yung efforts no doon sa West Philippines at sa ibang mga lugar.
11: Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagputol sa komunikasyon sa Chinese military.
13: For communication mechanisms to work, they have to be anchored on mutual trust, sincerity, and support for international law. The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence.
11: Pero aksyon na yan ng DND. Tinawag na pabaya at irresponsable ng ating embahada sa China. Gaano man daw katindi ang alitan ng dalawang bansa, kailangan ng komunikasyon para maiwasang palalaing sitwasyon.

Balita at Good Vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Pa-shot puno mula sa balde ng tubig sina Yuse Claire Castro at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kaya naman, usapang tubig po tayo. Kapag na-filter na ang tubig, sigurado na bang ligtas itong inumin? Sa science, may pagkakaiba po ang filtration at disinfection. Ang filter, kayang mag-alis ng ilang dumi at mikrobyo, depende sa uri nito. Pero hindi lahat ng filter kayang mag-alis ng virus, bakterya o mapanganib na kemikal. Kaya kahit malinaw po ang tubig, hindi ibig sabihin naligtas na ito. May mga mikrobyong hindi nakikita ng mata. At alam niyo po ba, may 2.1 billion na tao sa mundo ang wala pa ring access sa ligtas na inuming tubig. Ayon po yan sa World Health Organization at UNICEF, batay sa datos noong 2024. Sa ilang lugar sa Africa, gaya ng Chad at Central African Republic, hamon pa rin ang pagkuha ng ligtas na tubig dahil sa kahirapan at kakulangan ng mga pasilidad. Samantala, ang Lake Baikal sa Russia ang isa sa pinakamahalagang imbaka ng tubig tabang sa buong mundo. Pero kahit malinaw po ang tubig riyan, kailangan pa rin ng pagsusuri bago ito inumin. At ito pa ha, posibleng ang ilan sa mga molecule ng tubig na iniinom natin magpasa hanggang ngayon ay nakasama na sa tubig noong panahon pa ng mga dinosaur. Paulit-ulit kasi ang ikot ng tubig sa kalikasan. Kaya sa panahong posibleng magkulang po ang tubig, hindi lang pag-iipon ang mahalaga, kailangan alam din natin kung paano ito lilinisin ng ligtas. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK.
1: Susunod, kobra na ispatan sa inodoro ng isang bahay sa Pangasinan.
2: At ilang residente sa Parilao, Bulacan, pinagkakasya ang isang tabong tubig. Ang buong bayan, wala kasing tubig dahil sa inaayos sa pipeline.
1: At tambalang Marjo, kumasa sa Sabado Trend.
2: Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
3: Ang True FM, totoong nasa kanan na po ng FM Band sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.

0: its award-winning Bet88. Secure and fast game plays with 24/7 customer support.
1: It's always a party at Bet88.
2: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
4: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
5: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
4: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
5: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
4: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sa kabila niyan, pinuna ng ilang kongresista ang pinasang budget. Giit nila, meron pa rin itong pork barrel insertions, lalo't aabot sa higit 100 billion pesos ang pondo na na-realign. Busisiin at pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Fayon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Fayon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Fayon, DJ Chacha, sa True FM, sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Bukas, sa Sana Lord.
9: Nako, sa sobrang pagod na nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
10: Miss na kita.
9: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
10: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
9: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
8: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ng replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
7: Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
11: Anong gagawin mo kapag nakakita ka ng makamandag na ahas sa kubeta sa isang bahay sa Pangasinan, apat na araw na di magamit o nagamit ang banyo dahil nga sa kobrang nasa inodoro? Narito ang Frontline Report.
12: Sa kuha ng CCTV sa isang bahay sa Balungaw, Pangasinan, makikitang gumagapang palabas ng inidoro ang isang kobra. Una na raw itong namataan sa labas ng bahay at pumasok sa bintana ng banyo. Doon na raw ito nagtago sa loob ng toilet. Dahilan kaya nag-set up ng CCTV sa banyo ang may-ari ng bahay. Pagkalipas ang apat na araw, hindi pa rin daw mabuksan ng kanyang may bahay ang banyo dahil sa takot. Kaya to the rescue na ang snake catcher na si Lexter Javier, aka Lex Tuklaw.
13: Nag-resign na siya kasi ilang araw na siyang nakakulong.
12: Napag-alamang isa itong spitting cobra na highly venomous o makamandag. Sa ngayon, naibalik na ang cobra sa natural habitat nito malayo sa mga kabayan. Paalala naman ng snake catcher.
14: Pagka nakakita po sila ng cobra, hayaan lang po nila kasi hindi naman po siya basta kakagat. Titignan na lang po nila kung saan po siya magtatago. Itawag na lang po nila sa may

0: Alam po ko namang huli ng ganyan pong klaseng ahas.
1: Sakaling matuklaw ng ahas, limitahan ang paggalaw upang hindi agad kumalat ang lason sa katawan at agarang humingi ng tulong medikal. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, TV5 News.
2: Patay ang isang 23-anyos na lalaki matapos atakihin ng tigre sa isang zoo sa United Kingdom. Pumasok sa kulungan ang biktima at nilapitan siya ng Siberian tiger. Ilang minuto rin itong nanatili sa loob ng enclosure habang inaatake ng tigre. Napagalaman namang may problema sa pag-iisip ang biktima. Ang pamunuan ng zoo, itinangging posibleng i-euthanize ang tigre. Inimisigahan na ang insidente.
3: Magdadalawang araw ng walang tubig sa ilang bahagi ng Marilao, Bulacan. Naka-maintenance shutdown kasi ang linya ng tubig, kaya todo tipid ang mga residente. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez.
4: Isang tabong tubig. Ito raw ang pinagkakasya ni Nanay Filipina nang maabutan namin sa paglalaba. No choice raw sila kundi magtipid. Wala kasing tumutulong tubig sa mga gripo ngayon dito sa Marilao, Bulacan.
5: Wala po akong masuot pag hindi po ako naglaba.
6: Eh okay ba yan kahit sa tabo lang?
5: Opo, okay naman po.
4: Eh bakit ba walang tubig sa bayan? Dahil daw yan sa malawakang maintenance shutdown ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Para ito sa pagsasayos ng malaking pipeline sa buong Bulacan. Ang resulta, dalawang araw na water service interruption simula pa kahapon. Dahil dito, agad nag-deploy ng water tanker at mga fire trucks sa Marilao LGU. Nirarasyon na kasi ang tubig sa 16 nilang barangay.
7: Kung mag-aaral ka, ang hirap pumasok nang hindi ka nakaligo. Ang hirap mag-prepare no, ng walang tubig, kahit toothbrush. Diba? Kaya minabuti natin na mag-suspend ng face-to-face classes. Well, sabi nga nila, mas okay nang mawalan ka ng kuryente kesa mawalan ka ng tubig.
4: Dahil dyan, kanya-kanyang diskarte na lang din muna ang mga apektadong residente.
8: Wala na raw tanggalan o hindi na inaalis dito sa may kalye ang samot-saring mga drum, palanggana at mga balde dito sa isang compound sa Barangay Santa Rosa 1 sa bayan ng Marilao. Bukod kasi sa inaabangan nila yung rasyon ng tubig, umaasa sila na makakasahod ang mga ito sakali ring umulan.
9: Tipid-tipid mo na pag nanghugas ng bigas, pwede rin sa plato, banlaw na lang. Dati, isang timba pang paligo. Ngayon, kalahati na lang.
4: Kaya bago pa maranasan ang mas matinding epekto ng Super El Nino, puspusan lalo sa paghahanda ang LGU.
7: Kulino, may mga certain areas naman tayo sa Marilao na may mga deep well na pwede pagkuhaan ng tubig. At doon kami kumuha ng mga tubig na nirasyon natin.
4: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, TV5 News.
10: So, biz, eto na nga!
3: Mga kapatid, eto na nga. Happy, grateful, at enjoy na enjoy raw ang Starworks artists na makapagtanghal sa entablado ng ASAP XP. Mapapanood na nga po yan dito sa TV5. Nasa frontline, balitang yan, si TV5 News Entertainment Correspondent Von Belinario.
11: Ito na ang mga bigating performance mula sa All-Star Power ng mga kapatid at kapamilya stars, mapapanood na rito sa TV5. Kung usapang bosesan, hindi magpapahuli ang apat sa mga Starworks artists dyan. Sina Carmela Lorsano, Jana Welgas, Selena Griffin at Caitlin King. Honored silang mapanood sa ASAP XP.
12: It's just such a big deal. I mean, considering like this hasn't happened before, so it's really a first time, and we're very, very grateful to be a part of the first batch of TV5 artists to be a part of ASAP XP. Unexpected din na nakatungtong kami sa ASAP XP stage, so we're very happy. Thank you so much for the opportunity.
11: Magpapakilig naman sa ASAP XP stage ang Starworks heartthrob na si Chan Martin. Habang palaban sa dance floor, sina Spencer Capistrano, Nico Matugas, at Patrick Ballesteros.
13: I feel so blessed kasi this has been a dream of mine since I was younger.
14: Growing up nga po, watching ASAP live, and now nagpe-perform na po kami live din. Isa po siya sa magiging core memories ko.
11: Abangan ng mga Starworks artists sa ASAP XP dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, TV5 News.
3: Ito bang matindi?

0: Nakasabay na ba ang lahat sa bagong trend na sayo na ang aking Sabado? Ang mommy guard bodies na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal, abay hindi po nagpahuli sa kanilang entry. Nasa frontline, balitang yan, CMJ Marfori.
1: Di na naman nagpahuli sa bagong trend ang biggest 90s love team na Marjo o Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Ang Sabado nga ni Marvin, binigay na raw niya sa kanyang love team na si Jolina sa upcoming series nilang Mommy Guard.
2: Sorry sir.
1: At eto na nga, ate naman ang darating na Lunes. Dahil mapapanood na rin sa TV5 ang handog nilang serye, mauuna naman ang pasilip yan sa Netflix ngayong Biyernes. Baka saysayan nga ito mga kapatid dahil ang Mommy Guard ang unang afternoon series mula sa TV5 Hapon Champion Block na i-ere sa streaming platform. Bukod kina Marvin at Jolina, tampok din sa cast na Starworks artist Roxanne Ginoo, Abu Wilding, Natalie Apollo, Cedric Watt, at syempre ang OG 90s companionship ng Marjo na si Dominic Ochoa. Ito na talaga ang real nostalgia. Abangan yan Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. pagkatapos ng Eat Bulaga. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, TV5 News.
0: At eto na nga, welcome sa Frontline Pilipinas, the OG, Dominic Ochoa.
2: The OG talaga.
3: Yes. Grabe na, parang luman na.
2: Hello. Nakita mo, marami kang pumalakpak. Talagang kaedaran mo na itong mga to eh.
4: 90s na 90s ang vibe dito sa studio ngayon.
3: Yan naman kasi.
2: At least naman, may kaedaran tayo. Yung mga gine-guess namin para mga anak na namin. So ngayon, magkakapatid tayo.
3: Gusto ko yan.
0: Idol ko sila, Watamen pala.
4: Ayun. Oh, batang-bata ako noon. So, Mommy Guard?
3: Mommy Guard.
4: Friday na sa Netflix at Monday, TV5.
3: Monday, October 19. After Eat Bulaga, 2:30 p.m. Yan po. Abangan niyo po yan. Mommy Guard with Jolina Magdangal, Marvin Agustin, yours truly, and other stars from Starworks artist yan. Mm-hmm. Mapapanood po ulit Mommy Guard, 2:30 p.m. sa Hapon Champion dito sa TV5.
4: Oh, maganda yan. Oh, naman. Kamusta naman ang chemistry ng dalawa?
3: Ay!
4: Meron pa ba? May kilig pa ba?
3: Nakakakilig pa rin kahit after 30 years. Nakakakilig pa rin. Hindi ako magpapromote dito ng buong araw kung... Kung hindi ako kikinikinig sa kanila.
2: Pero nakakatuwa, makikita mo kasi yung plug. Feel good talaga. Yes. Feel good. At saka pamilyang Pinoy eh. Yung everyday struggle. Maraming makaka-relate. Kala mo pare, kasama ako sa serye, di ba? Pero maraming makaka-relate. Pero at the same time, at least ma-entertain ka.
3: That's the main purpose. Show values, entertain people.
0: Uh-oh. Anong role mo muna dito pala?
3: Ako si Luis Pascual. Uh-huh. Hindi ko kapatid si Piolo dito.
2: Pero kakawig lang.
3: Ex ko si Jolina, which is played by Tina. And then, marami nangyari sa akin. Paglabas ko ng...
2: Lumabas?
3: Pag lumabas ako, kailangan nilang panoorin. Hindi ko pwedeng sabihin. Uh-huh. Pag lumabas ako doon, guguluhin ko ang buhay nila.
4: Marami pa kontrabida.
3: Parang doon papunta. Uh-huh. Kasi marami ko ng... May Cedric Juan na. Meron pang Marvin Agustin. So...
2: Wala.
3: Kailangan ko ipaglaban yung trono ko. Kundi wala akong taping.
4: Matuturo mo rin kami sumaya. Ano ba yung kinayon nyo? Paano ba yun? Paano step by step?
3: Ano ba yan? Nakalimutan ko na medyo 12 hours ako wala.
2: Basta may ganun.
3: 12 hours ako nandito eh. Susubukan natin.
4: Susubukan natin.
3: Okay, paano? Follow me na lang.
2: Follow you.
3: One, drive. Yan. Tapos ganun. Tapos ganun na. Tapos torotot. Marvin, Jolina, dapat nandito na ito.
4: Ako
3: pinagtrabaho ninyo eh. Kayo talaga.
2: Ikaw muna daw.
4: Thank you. OG talaga, di ba?
2: Imbitahan mo ulit. One more time.
3: Again. Malapit na. October 19 po, ang Mommy Guard mapapanood na 2:30 p.m. after
2: Eat Bulaga.
3: Thank you for helping me out. Thank you for helping me out.
0: Medyo sabaw na si Kuya Dome. Pagi na pa siya umaga.
3: Meron pa ako. Hindi pa ako alis.
2: Meron pa mamaya.
3: Meron pa ako true confession.
0: Ang saya.
2: Ayan po, mga kapatid, isa lamang yan sa maagang pamasko ng inyong kapatid network, yes, ng TV5 News. Tara, mga kapatid, 72 days na lang, Pasko na! Ako po si Cheryl Cosib.
4: Ako po si Julius Babaw.
0: Ako naman po si Jervy Wrightson.
2: Kapatid nyo, sa Frontline Pilipinas,
4: susunod na ang Sigabo.

0: inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang oras, 8 o'clock. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lur. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
2: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
1: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
2: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
1: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. True Confessions with Labuching and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: balaot, ang dilim. Hindi ko na makita yung kahoy na katabi ko. Mga katru, hello, hello, hello sa inyo. Lampas alas 8 na, sexy time na. This is your kapatid sa kalokohan at katotohanan, DJ Labuching.
1: Hello, Labuching. Sexy time ulit tayo for another episode sa pagbabalik 8 p.m. ng pinaka-fresh, pinaka-hot at pinasexing show sa radyo. I'm your kuya in love, life, and everything in between. Ako si DJ Tony Tony. This is
0: True Confessions. Dito pa rin sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid.
0: Yes. Ano, push na ba tayo sa ilaw dito? Kasi mukha ng machete ni katabi ko. Okay na ba kayo? Hindi nyo talaga i-adjust? Mukha siyang ano dito. Mung kahoy. Ay, sa inyo okay?
1: Sa inyo, okay.
0: Okay naman pala. At least hindi na nangingintab yung ulo mo, di ba?
1: Oh, that.
0: Hindi naka-floor wax.
1: Gabi, parang ano.

0: Kagabi?
1: May kukuha na ako.
0: Namukha mo na si Bembol Roco dyan.
1: Kukunin ako nun ni Lord.
0: Oo. Eh, yun ay may Lord ka.
1: Ibang Lord, ibang Lord.
0: Yes! 72 days na lang at Pasko na!

0: Walang nakita ko na 'yung sarili ko.
1: Hoy. Ayun na nga, parang may Pasko pa lang pero parang may napaparamdam na.
0: Ako ba 'yung pamasko nyo?
2: Siya 'yung Santa Claus.
0: Ako ba 'yung Christmas gift niyo?
2: Yan ang alay ko sa'yo, Lamocheng.
1: Hindi na-advisean yung director, yali kayo, yali.
0: At saka, teka lang, hindi rin ako na-advise na tungkol sa ano pala ito.
1: Sa ano to?
0: Akala ko true confessions lang, pero meron pala ibang pag-uusapan din eh.
2: May facts tayo.
1: Pakilala mo na ng English.
0: Pakilala ko na yung sarili ko. Ako nga pala si Marvin Agustin.
2: isa siyang host.
0: Wag na, Tony.
2: Artist.
0: Ako na. Spare yourself. Hello po, magandang gabi. Ako po si Dominic Ochoa. Welcome po sa True Confession.
1: Yun! Diba?
0: Diba?
1: Maganda.
0: Kamusta ilaw ko? Hindi naman pang pula o madilim.
1: Hindi naman.
0: Okay naman. Okay,
1: mamaya mamumula-mula ka dyan. Relax ka lang. Ngayon mga kapatid, maswerte tayo ngayong gabi dahil pinaunlakan tayo ng presensya. Hindi nang Diyos, ha? Dominic Ochoa po.
2: Nandito siya the whole day.
1: Gwapong-gwapo ba din? At talaga namang... parang walang wrinkles.
0: Ito na,
1: oh. Oo, tas ang puti. Grabe, ngayon ko lang nakita sa personal si Sir Dominic Ochoa. Dati pinapanood ko siya ng 2 years old ako, eh. Tas andito siya, ang pogi pala, Miss Den. Pogi naman pala talaga yung asawa mo.
3: Suwabing suwabito.
0: Patay tayo doon. May banggitan pa talaga ng asawa, eh. No? Talagang...
1: Hindi, para ano na, disclaimer na.
0: Para safe.
1: Para safe na. Para kunyari may abiso.
0: Okay.
2: May bala ka ba?
1: Bakit ako? Ito talagang kalbo. Lagi ang binibenta nito. Pasensya na, Sir Dominic. Ito kasi parang nangangarap maging mamasang to, eh. Ayan, sa mga katru nating nakikinig dyan, pwede kayo mag-send ang mga kwento ninyo sa aming official Facebook page sa True FM 105.9. Pero bago kayo mag-share ng mga kwento nyo, makikipagkwentuhan muna kami at talagang susulitin namin tong oras na to na nandito si Sir Dominic. Bakit nga ba napadpad ka dito?
0: Wala lang. Gusto ko lang tumabay sa TV5.
2: Buong araw.
1: TV5?
2: What time did you get here? Anong oras?
0: 6 a.m. Nandito 6 na.
2: 6 a.m. for the morning.
0: More than 12 hours ako dito.
1: No, but seriously.
0: Andi dito, oo. Actually, bala ko dito na ako matulog.
1: Yun na nga.
0: Walang may kwarto at may banyo dito sa HR maligo, department. Diba? Dapat dito, hindi na ako nag-check.
1: Next time.
0: But anyway, I'm here to promote our new show sa TV5, which is Mommy Guard. It has to be like that.
2: Okay.
0: Mommy Guard! Pataas. With the 90s icon na love team, Marvin and Julina.
1: Ay, grabe. Wow. Chuba chuchu. Dito, iba sa amin eh. Churbahan dito.
0: Ganun yun siguro yun.
1: Chuba chuchu pala nung unang panahon. Doon pala
2: nang wholesome sa kanila. Sa atin hindi eh.
1: Ano ba yun? Love story? Ba't may mommy tas may guard?
0: Hindi, yun ang naging trabaho niya.
2: Yeah.
0: Naging guard siya, pero mommy rin siya. Dahil kailangan niyang pumasok sa isang eskwela.
2: Siya yung guard?
0: Yes. Yeah. Ang may-ari ng eskwelahan, si Marvin.
2: Ah.
0: Pero ex ko si Julina.
1: Yung
0: problema.
1: Okay. So ikaw yung ex na mayaman?
0: Hindi.
1: Hindi pa rin?
0: Hindi ako. Mali-mali sinasabi mo.
1: Labot siya. Maputi ka dahil mayaman ka.
0: Dito namin patutunayan na hindi lahat ng maputi mayaman, hindi lahat ng maputi mabait.
2: Ayaw.
1: At hindi lahat ng maputi ay mabango.
0: Mabango ko.
2: Yeah!
1: Susubsig pa ako dito. Pamoy. Woo! Ang bango! Parang di... Uy, naku! Paano ba to? Paano? Kulang daw. Kailangan sila dito nakikita. Ang bango, grabe.
0: Problema, puro lalaki na.
1: Nagkaganoon na noon.
0: Ano, papamoy ko rin sa inyo?
1: Pamoy mo na lahat.
2: Kinikili.
1: Grabe ang bango. Parang, ano pa bango nyo?
0: Minimix
1: yun?
0: Para maguluhan yung tao.
1: Oo, para hindi alam kung kaninong babae, no?
2: Ayaw.
1: Para hindi masasabing, amoy pa bango ng babae to. Hindi ganun. Hindi.
0: Iba-iba yung akin.
1: Ay, parang nagbabago na.
0: Iba-iba yung pabango. Alam naman yun, pinapatong-patong natin.
2: Yung mga naiiwan sa kotse.
1: Oo, diba? Yung mga damit.
0: Wala ako nag-iiwan sa kotse.
1: Ah,

0: San ba iniiwan ng isang Dominic Ochoa?
1: Ang akala ko'y pabango.
0: Pabango.
1: Ako sa iniiwan? Kahit saan, pakalat-kalat ako.
2: Buong araw nga siya.
1: Buong araw ako nandito.
0: Ayan,
1: in short, pokpok nga ako kahit saan ako nandun doon. Titirahin ko pago tirahin na iba.
0: Kaya pala magkaibigan kayo. Kaya pala.
1: Grabe naman yan.
0: Si ano dito, tirador din to eh. At saka hanggang ngayon ha, ito malakas hanggang ngayon.
1: Eh si ano naman, single naman yan. Single, kami single. Pamilyado.
0: Ayaw
1: na
0: nga
1: kami.
0: Daw niya mag-asawa kasi hindi niya daw mapigilan na,
1: na ano?
0: Maging tirador. Kaya, I love myself, sabi niya.
1: Ayaw mo nung ganun, tirador.
0: Ayoko, kasi ano, bawo na nun.
2: Uy, mali, iba talaga.
0: Mabango ka nga, may alimuog. Oh. Alam mo, alimuog.
1: Anong alimuog?
0: Oh, buti na lang din niya.
1: Ano yun? Ano nga alimuog? Please further
0: parang
1: explain.
0: Parang yung ano na yung mga, parang lumandamit na, mga ganun.
1: Alimuog.
0: Yung cabinet. Ayan.
2: Ah,
1: okay pa yun.
2: Okay pa yun.
1: Okay pa yun.
0: Okay pa yun. Okay pa yun kesa sa amoy lupa na.
2: amoy amag.
0: Amoy amag.
1: Yung amoy amag, medyo baring matanda yun. Na yun. Ay, ba na amoy nun?
0: Ay, pinalitan ng ipin natin yung tanong. Kanina parang meron silang tanong eh. Pag, dahil nakapag-promote ka na, pwede naman kami magtanong sa'yo.
2: Ayun.
0: Oh. Kung may kukumpisal ka ngayong gabi, ano yun? Total, last mo na to. Tignan natin kung makaka-uwi ka pa.
1: Kung ano, kung may kukumpisal ako.
0: Oo, confession. Na hindi pa nila nalalaman. Na kunyari, ilang babae bago nag-asawa or ilan yung...
2: Ang hihirap yun, yun.
1: Parang hindi naman tayo nagbibilang.
0: Ay, sorry na.
2: Yeah!
0: Baka hindi mabilang.
1: Hindi naman siya. Hindi naman tayo nangungulekta rin.
2: Oh.
1: So, ang ibig ko sabihin, hindi ko naman karili yung magbilang ng...
0: Ah, so may taga-bilang ka. Kaya pala marami kang staff kasama.
2: Hindi, yung mga true gentleman, hindi nagbibilang yan.
1: Hindi nagbibilang. Ano, parang... Ah.
0: Hindi ba sabi nila tapos body count?
1: Parang in short, kinukolekta mo. Ganun ang dating. Hindi kami ganun ni Tony.
0: Ay, so hindi kayo kolektor?
2: Hindi.
0: Hindi kolektor.
2: hindi naman ganun sa... Kung consent naman first eh. Di ba? Consent naman palagi.
1: Ako ang prinsipyo ko, hindi namimili.
0: Ay, hindi namimili.
1: Hindi namimili.
0: Eh, kung hindi ayaw, nyo kailangan mamili.
2: Ako consent. Consent.
1: Uy, meron mga namimilit ah. Meron ako mga kilalang namimilit.
0: Eh, sa
1: si
0: bagay,
1: ano.
0: No? Meron pala.
2: Si ano?
0: Yung may laseng. Yung may laseng, tapos sa kotse, yun ba yun? Ay, iba pa.
2: Oo nga yun.
0: O, hindi ito bulungan.
2: Ah, iba yun, iba. Iba yun.
0: Kinasuhan
2: yun eh.
1: Oo, kinasuhan yun. Iba yun, iba yun.
0: Ah, iba. Ah,
1: iba yun. Eh, mas luma yung...
0: Ah, mas luma pa.
1: Mas luma pa.
0: Sige, initials.
1: Huwag na, nakalimutan ko na rin.
0: Ayan na.
1: Masayin na nga.
0: Matanda na, ayaw
1: kapag
0: na nakaaway.
1: Ano, kapag kapag namimilit, may masasabit.
0: Oh,
1: mahirap yan. Pag natsambahan ka, mahirap yun.
2: Consent naman palagi. Uh-huh. Always in first dapat. And foremost. Sa lahat ng mga boys yan. Consent.
0: Pero huwag natin kakalimutan na magsasabi siya ng confession niya.
1: Ako?
0: Okay, anong gusto mong... Paborito mong pagkain...
1: Eh, kagagaling lang namin ng Bacolod nga eh. Kanina ko pa binabanggit kasi may nagtanong doon sa ano kanina. Anong tawag doon yung sa computer?
2: Teleprompter?
1: Facebook Live.
0: Ah.
1: What's my favorite food? So, okay. I was the first thing na naisip ko was galing kami Bacolod nung weekend.
2: Okay.
0: Inaso.
1: Inasal.
2: Inasal. Inasal.
1: Iba yung inaso, brad. yung inasal kasi... Nilalagay mo nun langis, di ba? Tawag ko doon to...
2: Chicken oil.
1: Ang tinatawag... Hindi, ang tawag ko doon, tuti oil eh.
0: Tuti oil?
1: Eh, tuti oil lang motor.
2: Okay.
1: Eh, kasi
2: okay.
1: Mukhang langis ng motor eh, di ba?
2: Tama.
1: Inalagay mo sa kanin.
2: Achwete.
1: Oo. Tapos, ang mga taga-Bacolod, ginaganon na ng asin, ang kanin at saka yung...
2: Oh.
1: Kaya mas masarap.
2: So, manong pala yun?
0: Maalat-alat.
2: Okay.
0: Hindi na kailangan kasi ito sa iba niya ginagamit
2: yung chicken
0: oil. Alam mo ba kung saan niya ginagamit yung chicken oil? Ikwento mo na. Hindi mo pala alam.
2: Mga ano kay?
0: Chicken oil. Kung sa inyo, para sa'yo, tuti oil ba?
1: Tuti oil. Oh.
0: Tuti oil dahil engine oil ba?
1: Oh, sa kanya.
0: Sa kanya, chicken oil. Ginagamit niya lubricant. Totoo. Malayos ba ito, Elo?
2: Uy, matagal na yun, ha?
0: Totoo. Ginagamit niya. At alam mo kung saan parte ng katawan? Sa paa.
1: Anip.
0: Sa paa niya ginamit.
1: Eh, pero sa totoo naman, pag umorder ka na sa Bacolod, paa talaga ang dapat eh.
2: Paa
1: talaga.
0: Ah, paa.
1: Hindi ako pecho. Pang paa, yung paa.

0: Yun ang may lasa eh.
1: Oo, pero...
2: Tama.
1: Oo, mapaa ako eh. Medyo yung malaman, pero...
0: Nilinis ko na para hindi na idein yung paa mo, Brian.
1: Hindi, pero okay lang naman.
2: Salamat.
1: Okay lang naman ang paa.
0: Nililiis ko na eh.
1: Okay lang yung paa, hindi na ako masyado magugulat. Magugulat ako kung chicken oil, tapos...
0: Nilagyan na paa ng asin.
1: Hindi, anong tawag doon? Isol.
0: Ano ba yung isol?
2: Ano yun?
0: Puwet yun eh. Puwet yun eh.
1: Diba?
0: Pag nilagay ng oil, yun ang lagyan mo ng asin. Diba? Imagine mo yun. Lagyan mo ng oil, lalagyan mo pa ng asin. Diba? Isol.
1: Bakolod in a sol.
2: Okay, tanong natin, what was your first reaction, Doma, nung unang best ka na in-offer sa'yo ng role?
0: Game lang kasi kaya nang sinabi ko sa hirap ng buhay ngayon that's just tsaka ano kasi ang sabi nga ni Direk Roman sa amin feel good yung parang lahat ng ginawa ko for the past few years puro action di ba ang mga serye ngayon puro action drama. Kabit gusto ko naman maging wholesome so balik 90s vibe to.
1: Ba't
0: ganun naman yung reaction mo? Nakita ko yung reaction
1: mo. Gusto maging
0: wholesome nga.
1: Ba't dati ba ball star ka?
0: hindi nga yung mga dating ka hindi ka
2: never
0: mo.
2: Never
1: na siya gusto naman maging wholesome so inimagine ko tunay na meron ball star ka.
0: Meron ako doon sa kabila akong show.
1: Meron ka bang ganun?
0: Nagkaroon akong sextortion.
2: Wow!
0: Pakita
1: ko
0: sa'yo.
1: Lalagay ko lang sa notes ko.
2: Wow, sextortion.
1: Para panoorin ko mamaya.
0: May episode.
2: But when you were younger, no?
0: Wala. Ano wala. Eh, feeling kasi nila. Yun nga yung sinasabi ko.
2: Good boy image eh.
0: Uy, masyadong nakakahon kasi yung, ang nangyayari. So, we wanna get out of the box. And it doesn't mean na parang, ang nangyayari kasi sa Pilipinas, eh, pag kontrabida, kailangan naka-leather jacket, naka-jacket. Diba? Yung ganun.
1: Package yan.
0: Tanggalin natin yun nga yung sinasabi ko, hindi porket maputi, mabait. Hindi porket maputi, mayaman. Pero pag maputi, pwedeng maging mabango.
2: Yun.
0: Tama yung ulit.
2: Yan! Tayo! O punta ka naman doon.
1: Mabango eh. Ganun talaga pag mabango, talagang uubusin mo.
2: Paano kung morena?
0: Wala naman problema. Actually, ang misis ko, gusto make-upan ang morena. Nas masacha-challenge siya sa ganyan kasi yung kantong puti.
1: Eto, kailangan pa bang make-upan to? Hanggang batok to eh. Eto naman, gagambanan mo ang character ni Luis Rito.
0: Si Luis.
1: So, dun yun, no? Rito eh.
0: Rito. So, hindi yun ang apelido ko. Pascual ang apelido ko. Yung Rito, yung... si Luis yun.
1: Pero Rito talaga siya?
0: Hindi. Luis Pascual ang apelido ko. Ang gulo nyo ah.
1: Saan ang galing yan?
0: Gagampanan mo yung character na Rito. Si Luis...
2: Dito.
1: Ayan na.
0: Kino-correct na nila.
1: JB, ah.
2: Sa Mommy Guard.
1: Baka dito ka, hindi naman tayo kasali doon.
0: So, to tell you more about my character at paano nakaka-relate sa kanya as a person, binabawasan ko na yung trabaho ninyo kasi, alam nyo, habang tumatagal, parang gusto ko na rin dito. Baka kailangan nyo ng post. Alam nyo dito sa...
1: Oy, parinig nyo kasi sa amin yung tugtog, di niya alam.
0: Sa buong 12 hours ko dito, more than 12 hours, ano, may paparinig ba kayo sa akin?
1: Oh, hindi mo alam yung background music natin. The One You Love. Kanina pa.
0: Parang narinig ko na.
1: Parang ganyan nga yun. So, bagay na
0: parinig
1: ka na
0: dito.
1: Wala
0: namang problema.
1: Supportahan po natin, Mommy Guard.
0: Mommy Guard, lapit na, 2:30 p.m. After Eat Bulaga with Marvin and Jolina. Yahoo!
1: Para naman maiba, wholesome, Mommy Guard. Oh, diba?
0: Parang ang ganda nung panghuli ko na guesting, no? Ang ganda nung panghuli kong guesting.
2: Okay yung energy niya, ha? Since he's been here since 6 a.m. pa nga. Eh.
0: Dude, kape na lang ang bumubuhay sa akin. Tsaka tsokolate.
1: Kape na lang ang bumubuhay, sana all.
0: At saka ikaw.
1: Uy,
2: yeah!
1: Alam mo, Sir Dominic, talagang bumubuhay talaga. Kahit patay nga, nabubuhay ka eh.
0: Yung
1: papel nga, na itigas pa yung papel eh. Nabasa na yung papel. Talagang durog na durog. Basa na yung papel. Nabuo ulit?
0: Mm-mm. Anip.
2: Baka gusto mo pumasok sa Mommy Guard.
1: Teka. Ayusin mo muna.
0: Sagutin ko muna ito. Dahil baka sabihin nila, hindi ako nagtatrabaho, Brad.
1: Ano ba ito? Nagkwentuhan dito.
0: Ang character ko si Luis. Parang gusto ko tumayo.
2: Okay.
0: Ang character ko si Luis.
1: Okay, music.
0: Tayo ka na.

0: Character ko dito si Luis. Ex ko si Jonina. Ang problema, sa tindi ng pangangailangan.
1: Paano pangangailangan? Ay, di labas yung dila!
0: Ay, ba ako dila?
1: Oo, sabi mo gano'n, huling-huli.
0: Nag-dry lang yung labi ko. Ano ba naman? Binigyan nyo naman ng kuhulugan yun.
1: O, sige, take two. Okay, go.
0: Yung character ko na si Luis. Hindi ko na, ayoko nang sumayo. Masyado... Masyado ko nang binibenta yung sarili ko eh.
1: Kailangan... Bayad?
0: Hindi, ano lang to, pandemic rate. 1,750. Tsaka kape lang ang bayad sa akin.
1: Kaya
0: dito.
1: Kaya nga, di ba? Full days ang kapa. So, si Luis?
0: Si Luis. Hindi na natapos. Hindi na natapos kay Luis. Basta si Luis, ex si Jolina. Hindi ko pwede ikwento sa inyo dahil masisira yung story.
2: Yung
0: plot. Oo, but end of the day, pag lumabas na ako, at pag lumabas na ako dun,
1: yun na yun.
0: Sisirain ko na yung buhay ng
2: kontrabida.
0: Okay. Kasi nga, naipit ako sa isang bagay dahil sa matinding pangangailangan. So, eventually, nawala ako sa buhay ni Jolina, ni Tina.
1: Ni Tina.
0: Okay. Tapos, nung hinahanap ko na siya paglabas ko, meron na siyang ibang mga gusto. So, guguluhin ko yung mga... So,
1: kontrabida nga talaga.
0: Oo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng maputi.
1: Anong dala mo nun?
0: Eh di yung ano ko lang.
3: Isang putok dyan.
0: Yung bag ko lang. Tsaka yung...
1: Ay, yung bag mo lang. Hindi kasi di ba may mga ganun sila, mga props nila. O katulad ng iba, naka-leather jacket. Ikaw.
0: Malalaman ko kasi sa Sabado ko pa iti-taping yun.
1: Hindi pa kayo nakapag-wardrobe?
0: Hindi,
2: nakabangko na ba kayo?
0: Nag-flashback na ako, pero ngayon lang ko kukunan dun sa lugar na kung saan.
1: Pati hindi pong bayo kwento lahat.
0: Parang panoorin nila. Pag kinuwento ko, baka hindi nila panoorin, day. Ba?
1: So, ayun na nga si Luis, kontrabida pala to si Sir Dominic.
2: May tanong
1: ako. Nabangan natin, never ka pa bang naging...
0: Marami na. Naging kontrabida na ako.
2: Oh, marami na.
0: Di ba bagay?
1: Matatak talaga pag mabait ka eh. Mas tumatatak.
0: Sige na. Ano man ako magagawa.
2: How's it working again with Marvin?
0: You know, it's the same. Like what I...
2: After...
0: Sa ninth ba? Ninth? Sa ninth na nag-interview sa akin. Ganun pa rin. 90s vibe sila. Okay. Walang pinakaiba. Nag-mature lang ng konti yung mga characters. Because...
2: Of course.
0: May mga anak na kami, kahit sa totoong buhay. Yeah. So, nakaka-relate na kami doon sa ginagawa namin. Kasi may mga anak din kami dito sa Mommy Guard. So, yun. Parang hindi ka interesado sa sinasabi.
1: Seryoso eh. Hindi mo masok sa tenga ko pag seryoso.
0: Yun. So, anong madalas niyong bonding moments tuwing off-cam? Wala pa.
1: Three pa lang.
0: Well, tapos na. How's working with Jolina sa set? Especially young.
1: Sino ba yung mga young ones na nandiyan?
0: Wala pa. Yung three at saka... Yung 3 at 4, wala pa kasi hindi ko pa sila nakakasama. Kapag lumabas nga ako dun sa lungga ko, dun ko lang sila makakasalamuha. Ang mga tropa ko ngayon, puro mga goons muna.
2: Ah, goons. Nakailan episodes ka na?
0: Nakakadalawang taping day pa lang ako. Okay. Isipag ko nga.
1: So, nakakadalawang taping day?
0: Dalawang taping day, mas marami pa akong pinromote.
1: Marami ka pang promo.
0: Mas marami pa akong pinromote sa tinaping day ko eh, di ba?
1: So, umiere na pala siya.
0: Hindi pa i-airi.
2: Dalawang episodes pa lang.
0: Hindi pa nga umi-airi. Sa October 19 pang airi.
1: Tapos ikaw...
0: Kaya ako nandito to para
1: pero pre-promote. Pero nasa poster ka na. Wala pa, pinangunahan na.
2: Nasa trailer siya.
0: Wala pa ako sa
2: trailer. Ah, wala pa.
0: Oh my God.
1: Buti naman ikaw yung nautusan mag-promote.
0: Alam mo, huwag nyo na idiin. Alis na ako dito. Walk out na ako. Parang...
1: Ang bait naman, Sir Dominic.
2: Nakita ko lang si Jolina at si Marv.
0: Uy, sila kasi yung bida.
1: Oo. Pero asan sila ngayon?
0: May sakit si Marvin eh. May sakit si Marvin. Okay. Si Jolens eh, syempre. Pero mag-guess sila. They're finding time to...
2: Baka next week.
0: Hopefully, yeah.
2: Baka next week ang ano.
0: Yun lang. Pinupukpok lang namin yung i-promote because... Sa Netflix, it will air on Friday, October 16.
2: Ah, and then on una Netflix.
0: Una Netflix. Tapos, after a few days, which is Monday, October 19, am I boring you? October 19, after Eat Bulaga, parang hindi ka nakikinig eh. Ikaw kinakausap ko, hindi ka nakikinig. Dito na lang ha.
1: Dalawa na kami dito, inahanap mo pa.
0: October 19
2: po. Dito ka.
1: Wag, basta yung kilikili ko. Swabbing, swabbing.

0: capito.
1: Mamaya dumikit dito. Matagal
2: to. Matagal pa. Huwag naman 2 hours. May balikbayan pa ako pupuntahan.
1: Oo.
3: Dito ka.
1: Hindi nga,
4: basta ang
1: kilikili ko. Ito
4: namin.
1: Ah, oo nga. Siyempre eh,
4: Isa lang.
1: Chismis pa ako dito. Hindi yan mga ingitin, may tisyo na lang. Ito kasi, magtrabaho ka kasi.
3: Mabango ba yung kilikili? Fetish ko yung kilikili.
1: Lahat ng mga naiipit dito, mabango.
4: Hey, COVID check mo.
3: Pati yung...
4: COVID check.
1: Ayoko! Ba't ba yung kilikili ko pinagtitrim mo yung kalbo ka? Titripan mo.
3: Ano pinagtitrim?
1: Pinagtititigan niya. O, dahil nandiyak ka, anong gagawin mo?
4: Yes!
2: Hindi, siya magtatanong. Hindi, magpo-promote ako. Ito, sa mga camera ko. Ito, o, yun.
1: So, paano mo ako kakausapin? Magkatabi tayo.
2: Hindi nga, magpo-promote niya ako.
4: Ah, ito.
2: October 19, after Eat Bulaga, 2:30 PM, ipapalabas na po ang Mommy Guard. Sabihin mo nga, Mommy Guard.
1: Mommy Guard!
2: Bagay no, sa'yo.
1: Diba? Bagay sa'yo. Rupa may na. Bagay sa'kin.
4: Ay, grabe. Wow!
1: Guys! Pakisabi nga kay Sir Patrick Paes, tanggalin na to, tas eto na lang.
2: Hindi ko naman gagawin dyan sa kaibigan ko. Nakita din lang ako
1: sa'yo. Marami ang pera eh. Hindi yan mawala ng event. Nako. Okay na yun. Okay na yun sa buhay, di ba?
4: Okay lang. Kayong dalawa ni Dom.
2: So ano, baka may katanungan ka pang iba.
4: O, yun.
1: Pwede bang ano kami, mag-skip na tayo, bedtime story na kami?
4: Wow! Agad-agad?
1: Pwede ba yun? Pwede ba? Okay. Ay, hindi. Ano na, tanungin na lang natin siya ibabaon o huhugutin. Sige. Meron kami mga ano dito. Pwede mong ibabaon, pwede mong... Hanggang mamaya ka pa naman, di ba?
2: Pero huwag natin.
1: O, hindi mag-commercial break muna tayo.
2: Huwag natin
1: tayo.
2: Tagalin kasi may ilalabas pa akong...
4: Oo nga pala, may balikbayan.
1: Ba talaga, Sir Dominic, may nilalabas pa. O, diretso na tayo sa pandar natin. Diretso na natin kasi may lalabas pa dito. Katabi ko pa to. Malay mo, lumalabas sa gilid-gilid. Yan,
5: di ba? Ay!
1: Magalo, mabilis ako maano.
5: Tutok yan.
1: Mabilis ako lumabas.
2: Okay, eto na. Red flag o green flag, but make it sexier.
1: Sa ating
4: ibabaon o huhugutin.
6: Itutulak natin o ihuhugot.
4: O, matigas talaga si Dom eh.
1: Oo, hindi lahat ng maputi malambot. Di ba?
2: Okay.
1: Akala ko talaga yung mga mapuputi lambutin.
2: Makinig ka na.
1: Huwag mo masyado imasin, baka bumasa.
2: Yung kaibigan mo, may utang.
1: Oo. Buti, nag-guess ako dito.
2: May utang pa sa'yo. Pero nangungutang ulit at babayaran daw sa katapusan. Pero ilang katapusan na, wala pa rin binabayad.
1: Huhugutin yan, ibig sabihin disagree. Di ako magpapautang. Nang huhudot nga ako, tapos magpapautang ako. Yung inuhudot ko, papautang ko din sa'yo. Huwag na. Ikaw,
2: so,
1: work ka.
2: So, huhugutin.
1: Huhugutin, ibig sabihin disagree. Baon mo na, sige na.
2: Hindi, meron ako sistema sa ganyan eh.
4: Oo, oh, ano?
2: Huhugutin ko, pero may... Ano isa?
1: Hugutin. Ibabaon.
2: Hugutin ko, pero may babaon akong konti. Gusto mo yun?
1: Ay, install.
4: Wow.
1: Ano, ulo-ulo
4: hindi,
1: lang?
4: Hindi, magbibigay siya. Magbibigay siya.
2: Hindi, ganito.
1: Hindi yun.
2: Kasi,
1: ayoko nun.
2: Matulungin.
1: Lollipop?
2: Matulungin nga eh. Teka lang.
1: Oh, no.
2: Ang sistema ko dyan.
0: Swabbing, swabito.
2: Dati kasi, mapagbigay.
4: Okay.
2: So, binabaon mo parati. Mm. Ang problema, lugi ka, hindi nagbabayad. So,
4: alam mo na, money, good as gone.
2: May
4: good
2: nagturo sa akin na magbigay ka lang ng konti. So, ulo-ulo lang. Huwag mo ibaon ng todo. Para,
4: tama.
2: Kumbaga, ibigay ko na itong ulo ko.
1: Magulat ka pag nilabas mo, wala nang ulo.
2: Ibigay ko na lang yung ulo ko, pero huwag ka na magreklamo.
4: Huwag
2: mo nang bayaran.
4: Good as money gone. Okay lang hindi mabayaran.
2: Parang meron na akong a certain amount that okay. Ito lang pare, matutulong ko o mare para huwag ka na magalit.
4: Okay.
2: Wala, mas mahiya sa'yo.
4: Mm.
1: Kaya nga. Kasi nakakaasar maningil eh. Yun yung nakakapikon yung...
2: Meron bang nangutang sa'yo na yun, hindi ka binayaran?
1: Oh, marami nga.
2: Magkano yung... Bulong mo naman.
1: Isang
5: tutok dyan.
2: Like, how much?
1: Uy, okay, magpaputok dito.

0: Hindi naman uminom to na todo eh.
1: Ay, hindi. Sino? Ay, hindi. Sagad din ako uminom.
2: Sagad? Ibabaon. O, ikaw, magdabaw ka ng sagot mo.
1: Masa may vitamina. Okay.
2: Hindi ka sumasagot. Maubos yung tissue ni Sir Ted.
1: Okay.
2: Ted Pailon.
1: Number two.
0: Okay.
1: Huwag na kayo magtrabaho ko, natitira nito para.
0: Ah, sige.
1: Yung friend mong ginagawang mundo, ang dap... Ha? Yung friend mong ginagawang mundo, ang dapat...
2: Tao lang.
1: Kumbaga, wala nang oras sa ibang bagay at hindi kumikilos kapag walang approval ng jowa niya.
2: Ay, hindi. Jowa is life?
0: Jowa is life.
2: Ako hindi ako jowa is life eh.
0: Oo.
2: Depende siguro kapag may bigay. Pag sinabi ng jowa, oh, wag ka na umalis at nabigyan na lang kita. O, bigayan kami. O yun. Di na ako lalabas. Pero kapag yung kunyari, ano lang, ma'am, sige, cancel na ako. Ayun na lang.
0: Hindi ko naman ginagawa to talaga eh. Kahit girlfriend
2: ko. Hindi, wala kang jowa eh.
0: Oo, wala.
1: Diba, parang...
0: Hindi, you always have to leave some for yourself. Dapat may konti kang, ano, reserve para sa'yo. Hindi, hindi todo, lahat.
1: Hugot disagree, diba?
2: Hugot.
1: Hindi okay yan.
0: Hugotin natin yan.
1: Hindi okay.
2: Sabihin ko yung kamis din, ha? Hugot ka.
0: Yung mga ganyan, yung mga obsessed lang, tsaka ano.
1: Okay.
2: Ayan, marami na o-obsessed sa'yo yan eh. Yan yung mga, ano, yung mga red flag. Sino? Kay Tony. Yung bigla na lang, ano na siya. Parang ginujowa na siya. Ayaw niya yun. Yung parang jowa na, hinahanap na siya. Ayaw niya.
0: Ayun. Yun ako. Diba? Hindi naman lahat.
2: Ay, hindi ba lahat?
0: Hindi lahat.
2: Sige. Partner na, i-re-require ka na magbigay ng constant update. Ayan na nga, sa lahat ng ginagawa mo. Okay lang ba sa inyo? Update ng update? Ako hindi. Hugutin ko din yan.
1: Ako hindi ako, ma-update ako pero hindi yung obligasyon.
0: Oh.
1: Hindi obligasyon. Tama. It has to come from the heart.
0: Yun.
2: Hugutin ko pa galing heart.
0: Yung galing bird.
2: Direkta ka naman. Umayos ka naman.
1: Iba yun.
2: Oh. Iba yung huhugutin galing. Iba yung huhugutin mo ang bird.
1: Mag-update ako na mag-update.
2: Oh, magtatanong din ako, kamusta ang bird?
1: Bunot ka lang ng bunot.
2: next na.
1: Partner mong ihinto ang anumang ginagawa niya para samahan ka tuwing nalulungkot ka. Ay, depende. Ay, yun kung...
2: Ibang lungkot?
1: Hindi, kasi may mga iba, ano na yan, yung may kilala akong ganyan, yung tumatawag dahil nalulungkot.
0: Mm-hmm.
2: Ah, pero nangangailangan.
1: Oo, nangangailangan. Pero ano na siya? Nimpo.
0: Ah, talaga?
2: Ay, hindi ko alam yung nimpo.
1: Iba na yun.
2: Ano yun? Ano nimpo?
0: Yung ano, ano na, niya, yung sex drive niya.
1: Yung sobra na talaga. Tsaka
2: ay, nakilala ka? Oh. Sino? Wala kang binulong, nakakainis ka.
1: Pag kinuhan,
2: minsan lang ako seryoso magtanong.
1: Pag kinuha niyo akong host dito,
0: okay.
1: Marami kang malalaman.
0: Ayun
1: pa lang eh. Siyempre, kailangan ko magtira ng konti.
2: Nagpapahot pa. Sir Patrick, kunin mo na nga ito para makakuha naman ako ng ano dito.
1: Kaibigan mong kabisado ka at tanggap lahat ng maganda at pangit tungkol sa'yo.
2: Eh, syempre gusto mo yun.
1: Syempre naman. Babaon ko yun.
2: Lalo na kung pangit ka, tas tanggap ka ba?
1: Babaon
2: natin
1: yun. Babaon namin. 5 minuto ang usapan. Alis na ako, may bisita pa ako eh. Ano pang kailangan nyo? Mag-aanap pa kayo ng katanungan?
2: Wala na. I-promote mo na lang ulit. Tas pwede ka na umexit anytime you want.
1: At dumalayo ka sa akin.
2: Teka lang yan.
1: Kasi. Dito ako
2: may nuhugot ako dito eh. Teka yung bird ko. Teka yung bird ko na naluluag eh.
1: Sige, ganito.
2: Sige,
1: na lang.
2: Sige, mag-promote ka na, Sir.
1: Gusto kong...
2: Luis.
3: Pasa ang phone para i-record kayong dalawa.
1: Ad. Okay.
0: Sobrang sweet.
2: Ay, dahil na naman si Derek. Naging video ng... Alam mo, dami... Kung nakakapasok lang to sa banyo ng babae, binibidyoan niya ako.
0: Hindi.
2: Ay, hindi daw. Tignan mo, check mo yung phone niya. Puro mga cleavage.
1: Sige, mag-record na lang kayo. Alis na.
2: Sabi ko nga, exit ka lang kung kailan mo gusto. Malaya dito.
1: Sabihin ko na lang.
2: Di, mag-promote ka muna kasi...
1: Teka lang. Teka lang. Tumingin ko muna. May buho kayo.
0: Wow. Wow!
2: Oh my God!
1: Nalaglag eh.
2: Magwi-wish pag may kinakuha.
1: Nalaglag ang likot mo eh.
0: Make a wish.
1: Anyway.
2: Buti naman

0: Habang tahimik ang gabi, mas lumalakas ang loob umamin. Stay with us, True Confessions.
1: Ang oras, 8:47. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
3: Himalaya Pilipino.
4: Lusot na si ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sa kabila niyan, pinuna ng ilang kongresista ang pinasang budget. Giit nila, meron pa rin itong pork barrel insertions, lalo't aabot sa higit 100 billion pesos ang pondo na na-realign. Busisiin at pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang oras, 8:49. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Bukas sa Sana Lord.
6: Nako, sa sobrang pagod niya, nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
7: Miss na kita.
6: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
7: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
6: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
5: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ding replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas

0: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Oh, natuto ka na ba?
2: Nabisita ko yung profile ni Eric sa Facebook. Nag-upload siya ng mga picture mo na may kasamang babae. Sino yun?
3: Ha? Ano? Kaibigan ko lang yun.
2: Talaga?
3: Bakit? Hindi ka naniniwala?
2: Bigyan mo nga ako ng pruweba na kaibigan mo lang yung babaeng yun.
3: Pag-aawayan ba natin to, Roda?
2: Huwag kang magdabog sa harap ng pagkain! Hindi naman siguro masama magharap ng pruweba.
1: Sa True, lahat tayo may pinagdadaanan. Pagalingan na lang ng daan. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico!
4: Amoy Chico!
0: Usapang may tama pero walang hangover! May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit! Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
5: Bago matapos ang gabi, baka may gusto ko pang ilabas. Message na. True Confessions.
6: Oh yes! Nakatutok pa rin kayo sa inyong late night kakumbisalan. This is True Confessions. Dito pa rin yan sa 105.9 True FM. Segway na tayo sa ating susunod na segment.
7: Mga problema sa puso naman tayo sa ating SSS. Sagad sa sakit.
5: Masakit, pero totoo. True Confessions presents Real Talk Lang, Less Lambing.
7: Rawr. Salamat kay Papa Doma.
6: Yes.
7: Ang saya. Yes. Iba talaga pag pogi.
6: Iba talaga kapag nagkakapogi sa studio. Parang gusto mong mag-work. Parang mapapasabi ka talaga, I love work. Diba? Pero pag ito umalis na, parang pwede bang resign? Ang gaantagal mo mag-alas G's.
7: Oh, paya ka na
6: umalis eh.
7: Si Papa Dom, tapos for 3 hours kayo.
6: Ay, hindi po. 3 hours? Hindi oh, hindi pa rin. Kahit may pogi, 3 hours. Hindi na uli. For the ano ko, for the 1 hour lang. 1 hour, 1 pook. Eto na nga.
7: One
6: ay, Atenors! Ang dami mong pera. At ito na nga ang ating kwentong SSS for tonight's video, okay? Sabi ni Pirate-Fest2.
7: Alam mo yung Pyrite?
6: Pyrite?
7: Pyrite.
6: Kapaligtaran ng Pylef.
7: Hindi.

0: Pyrite, isa siyang ano, mineral stone.
1: Pyrite.
0: Parang
1: okay.
0: From the I guess family of crystals.
1: Ah.
0: Pyrite. Ano siya, makintab. Parang ano siya, makintab na steel.
1: Mm. Steel.
0: Steel, parang ano siya, minerals.
1: Okay. Yeah. Ito naman, in my next life, meron akong emotionally stable, well-educated parents. Yan ang title.
0: Grabe.
1: So kung pwedeng pumili ng parents, hindi ko pipiliin mga magulang ko. What? What?
0: Di ba may kasabihan na ikaw mismo bago ka mananak, bago ka mabuo, ikaw nakapili ka na ng parents mo, ikaw mismo.
1: Hindi ko alam yun.
0: Oh, may kasabihan na gano'n eh. You pick your family before birth.
1: Mm. Di man lang ako nabisuhan.
0: Oh.
1: So ito na nga, hindi ako pipili ng magulang na bigla-biglang magdadabog.
0: Oh.
1: Sa bahay dahil hindi marunong magsabi ng saloobin, idadaan sa pagdadabog kapag galit. Hindi ako pipili ng magulang naninisin ng anak dahil nagdadabog yung asawa niya nang hindi alam kung anong dahilan. At dahil nandyan yung anak, siya na lang laging pinagbibintangan. So pagsasabihan kahit walang maling ginagawa o kasalanan.
2: Oh no!
1: Hindi ko sila pipiliin. Pero wala akong choice kundi magtimpi. Dahil hindi pwedeng mamili. Pag mentally unstable kayo, huwag na kayo mag-anak ha. Porket walang magandang nangyayari sa buhay nyo, mag-aanak kayo para kunwari may kwenta kayo. Kung hindi kayo ganun ka-edukado at katino, huwag na kayo mag-anak.
0: Wow!
1: Grabe naman, kailangan mag-aral muna bago magka-anak. Oh, ineto, ano? So kung hindi dahil sa inyo, wala sanang anak na kagaya kong galit sa magulang kahit na gustuhin kong mahalin at ibigay lahat sa inyo, mas nananaig yung galit dahil hindi ko magawang tuluyang itakwil kayo. Ay, wow, nakakahiya. Dahil mas pipiliin kong maging mabuting tao. Yan.
2: Tama!
1: Huwag ka mag-anak kung walang magandang nangyayari sa buhay mo.
0: Oh,
1: mandadamay ka pa ng inosenteng bata.
0: Grabing rage nitong...
1: Galit na galit siya. Na para bang kaya niyang mabuhay sa mundo nang hindi siya binuunang nanay at tatay niya. Bakit?
0: Ang
1: itlog ka palang, gumagawa ka na ng itlog.
0: I think ang assessment ko dito...
1: Ay, assessment? Parang sa school lang, tapos sa cashier ang sunod.
0: Ano to? Unloved. Kulang sa...
1: Pagmamahal.
0: Sa nurturing o pagmamahal.
1: Mm-hmm.
0: Kitang-kita mo. Galit na galit eh. Tapos, sinusumpa niya yung parents niya na may mga parents talaga na hindi marunong magmahal or mag-show na, di ba five signs of love, mm-hmm. love language eh. Lima mm-hmm. yan eh. Siguro yung out of the five, siguro isa lang ang na-feel itong bata. Kaya ganyan siya. But hindi dapat iaway yung nanay tatay.
1: Huwag nyo iaway.
0: Kasi alam mo naman uneducated.
1: Oo.
0: At wala naman pinag-aralan na. So dapat have empathy. Ikaw yung mas marunong. May pinag-aralan ka na to learn na okay. Et ganito ang parents ko.
1: Mm.
0: Kahit ganito sila. Learn to understand the situation.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Ay, naka. Nakaka-offend.
0: Bigat yan.
1: Hindi, alam mo, meron ngang mga magulang na hindi naman nakapag-aral pero naging best mom, best dad in the world. Ayoko yung naging salita niya na kung hindi kayo edukado at hindi kayo matino, huwag kayong mag-anak.
0: Hindi
1: naman yung hindi matino, huwag mag-anak. Oh. Pero yung hindi edukado, di ba? Excuse me lang sa mga hindi nakapagtapos
0: tama.
1: Hindi nakapag-aral pero naging mabuting ina. Di ba? Naitaguyod niya. Kasi yung iba, madiskarte naman talaga. Once na nagkaanak ka talagang hahamakin mo lahat, gagawin mo lahat, kahit hindi ka nakapag-aral, magkakatrabaho ka. Kasi nga, ganun mo gustong buhayin yung anak mo eh.
0: Di ba may balita sa frontline na dati pa, I think last year yun, yung tricycle driver or jeepney driver na pinag-aralan, I think tatlo or apat na anak niya. College. College.
1: Lalo na yung mga security guard.
0: Oo. Oh,
1: ay, mga nagkakalakal.
0: Yun.
1: Di ba? Nakakapagpatapos pa yun. Diba? So, wala yan sa kung edukado. Siguro galit na galit lang siya.
0: Nagko-cotton candy pa, vendor.
1: Yung candy vendor.
0: Oh.
1: Anong cotton candy vendor, pero cum laude ang anak.
0: Oh, yun. See?
1: Sana naging cotton candy
0: at
1: vendor na lang.
0: At hindi porke na matalino ha, marunong magmahal.
1: Oo, yung mga matatalino, yung pa yung hindi minsan, marunong magmahal. Oh, kasi nga, masyadong pinapagana yung utak.
0: At minsan, yung mas educated.
1: At sa Ateneo pa pala na pag-aral, yung kanyang anak, nung cotton candy vendor, Ateneo yung anak.
0: Loud, eh?
1: Ma, what tayo? Bakit tayo nagpa-pay, mama? Bakit tayo?
0: Ateneo? Magkano Ateneo?
1: Siguro scholar yun. Nag-scholar din yun. Kasi sa Ateneo, eh. Ayan, may
0: magkano
1: scholarship.
0: Magkano yung tuition? Ah, scholar. Scholar.
1: Ay, oo. Scholar. May scholar yan. Pero, syempre, iba pa rin yung mga requirements sa school, yung mga school supplies, mga baon, yung pamasahe. Itatawid mo pa rin yan maliban pa sa pagpapaaral. So, congratulations sa cotton candy vendor.
0: Oo,
1: yun,
0: galing.
1: Diba?
0: Grabe.
1: Mm-hmm. Kaya kung magkakaanak ka, magtrabaho ka, magtinda ka ng candy. Eh, hindi ka mag-anak.
0: Siguro ilang cotton candy.
1: Diba? Grabe Ateneo. Diba? So wala yan talaga sa kung anong estado mo sa buhay para maging mabuti kang magulang.
0: Okay, next. Username Gloxy XX Ricky XX Glow. Ang title nito?
1: Triple X.
0: No means no regardless of gender. Ayan. Pinag-usapan natin yan with the Dom. Na consent.
1: Wala ko naintindihan sa usapan natin.
0: Consent.
1: Ah, yung consent. Oo, meron. Ay, ikaw yung nagsabi nun eh.
0: Wag ipilit. Mm-hmm. Diba? Okay.
1: Wag ipilit, lalong sumisikip.
0: I am a guy. Uunahan ko na kayo. Hindi ako gwapo. And I start to feel harassed sa office namin. There's this female coworker na hugger talaga and bubbly. But ayoko kasi
1: mother hugger.
0: But ayoko kasi na niyakap basta-basta. Especially hindi kami ganun ka-close. The first time it happened, sige, fine. Na-cut off guard ako. But yeah. The second time was nasa public place kami. She hugged me from the back. Then she started na parang sumasayaw. Then that's where I got ticked off and told her not to hug me again. She said, na feeling mo naman eh. Then kanina, she dodged her head at my back again. Yes, again, kasi she's done it multiple times. And naiinis ako kasi minsan, I'm in the middle of the meeting. Biglang siyang gaganon. But she attempted na yayakapin na ulit ako. But I said no. But she retaliated na feeling mo guwapo ka. Feeling mo guwapo ka. On top of that, there are times na biglan niya na lang akong kukurutin. As in masakit. I told her not to do it again. But she did it anyway. Ngayon, I'm trying my best na umiwas at lumayo sa kanya. Lapit pa rin ng lapit. Baka kasi masaktan ko na siya since lagi niya akong na caught off guard. So, no means no. Oh, I think it's time to file a complaint sa HR. Diba? Pag ganyan. Pag may coworker ka na feeling pumapresko na or 'di ba? Kung ayaw mo
1: Safe Space Act, meron daw ganun.
0: Ah, meron, 'di ba?
1: Safe Space Act.
0: Tama, may poster tayo bago tayo bumaba ng last stairs.
1: Oo, pero
0: bago sa 8 Bulaga Studio, may nakapastil doon na Safe Space Act.
1: If nafi-feel lang isang tao na parang na ay, dapat sabihin ko pala kay ano 'yun.
0: Ano 'yun? Kanino?
1: Safe space act. Ito, na-feel ng isang tao na parang nahaharas sila. Yeah. O, uncomfortable
0: naharas
1: lang sila.
0: Naharas ka na ba?
1: Ako mahaharas. Parang imposible.

0: hindi ko nang sinasabi yung mga problema ko sa kanila. Mm-hmm. Kasi baka maano ako eh. Same situation na gawin chismis.
1: O, diba? Tapos sasakit pa yung ulo mo.
0: So, pag when it comes to relationships or problems with mga barkada or friends, siguro ang lumalapit ako kay Doc Rica kasi matagal na naman may barkada eh.
1: Mm-hmm.
0: So, siya. Tsaka, maganda kasi ano siya, therapist din eh. So, libre ako eh.
1: Kapal ng mukha. Best friend. Kunyari best friend siya pero totoo nang hihita.
0: Libre inumi, libre ano, dinner ha. May kasamang dinner, inuman yun.
1: Eh di salamat. Gusto mo ba ng stretch? Grabe ka naman, stretch na stretch ka na. So, yun nga, kapag may mga problema kayo dyan, mga katru or mga kapatid.
0: Ano ba yung hotline?
1: Sa kalilin nyo, di ba?
0: Ano lang hotline? Sa ano pag may mental ano illness, may hotline tayo eh sa diretso sa mga hotline. Alam ko may mental health hotline number eh. We're nationwide to eh, toll free na number. Ano ba siya, ang liit, ayun, 1-800-188-1. Yan, toll free yan. Or 1553. Sa lahat na bang hotline, networks yan? May nakikita kong hotline pag smart. Ayan. So, National Center for Mental Health Crisis Hotline. 1553. Alam ko din na may, for online, Facebook, may telecare. May telecare for one-on-one sa mga mental health hotline. We have online help. So, hindi ka na pupunta sa doctor mismo. You can do, I think, FaceTime or pwede mo itakban yung camera para hindi ka makita. So, even though your information is with the doctor, ang mukha mo hindi kita, choice mo yon para no face contact ba yon tawag doon, para anonymous, pwede ka maging anonymous kasi iba ta iniba na
1: tama
0: na dadyahe pag nakikita pa, tapos sasabihin mo yung mga secrets mo, yung mga problema mo sa stranger, diba? So maganda yun sa telecare. Maghanap kayo sa online. I think it's around 500 to maybe 800 pesos, I think. And I think may subsidy yan if you have an HMO eh. Paki-check na lang sa mga ibang websites.
1: Okay.
0: Oh, ano yun?
1: Napisil yung pasas.
0: Oh, don't forget, please add us and follow, subscribe sa True Network Digital Accounts, YouTube, Facebook, and podcasts are True Pods. So, like and share also from TikTok, Instagram, Threads at X. Search and type at True Network PH. That's at True Network PH. Also, add us on our Viber 0969-246-5643. We have a True Confessions Viber community. Add nyo rin kami sa True Confessions 105.9. Yun ang name. Also, on Facebook, may Facebook fan page na kami rin. And should we greet? Hindi tayo nag-greet.
1: Sabi ni Darwin Rosel, mas mabigat na kaso ang Safe Spaces Act. Ang dami ah. Safe Spaces Act. Kasama yung Mars. Kaysa sa harassment. Ayan o, yari kayo. Kaya mag-iingat kayo. Sabi ni Miss Labuching, kamukha niyo pa pala si Miss Sanya Lopez. Ay, maraming salamat.
0: Oh, wow.
1: Siya daw ay si
0: Sanya Lopez. I know
1: Romeo.
0: Her. Barkada ko yung anak niya eh. Oh, nga.
1: Ha?
0: Oh my gosh.
1: Hindi. Sabi niya, okay, mas mag-initin pa natin ang ating mga gabi, mga katru, mga kabatid.
0: In heat na. Kwento tayo mamaya sa pagbabalik ng inyong paboritong kinagigigilan gabi-gabi. This is
1: True.

0: judgments, pero sasagutin ka namin. True Confessions, simula na!
1: Ang oras, 9:21. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka! At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
6: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
7: Nagpa siya ang Supreme Court na hindi maaaring isabay ang 20% discount ng mga senior citizen sa ibang promotional discount. Paliwanag ng korte, kapag may inalok na promotional prices sa isang produkto o serbisyo, dapat pumili ang senior citizen kung ang 20% discount o ang promo discount ang kanyang gagamitin. Binigyang diin ang korte na bagaman layunin ng Senior Citizens Act na protektahan ang mga senior, dapat ding maging patas at makatwiran ang pagpapatupad ng batas sa mga negosyo. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. MX3, dito ako bilib.
3: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner.
4: That's the Technogas Technique.
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
5: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka! At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. tanda.

0: paan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lord. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Gabi na, bawal na ang pa-incent. Ito ang True Confessions. Walang preno, walang filter. Dito lang sa True FM.
2: Iyan na naman ang mga dalawa na amin. Nakatutok pa rin kayo sa True Confessions.
3: Hot na hot na kwentuhan pa tayo sa ating bedtime.
1: Bedtime Stories.
3: Sorry, hindi pala ano, i-rap. I-correct ko yung Sanya Lopez. Akala ko Samantha Lopez.
2: Sanya Lopez yun sa GMA yun. Oh, eto naman. Bedtime stories naman tayo, mga may init na kwento at post online. Akala ko ikaw magbabasa. Sabi ng isang Redditor, sabi ni Best Coach 33 sa pinamagatang massage ni Ate Girl. So this happened nung Friday night. Tired from work, I decided na magpa-massage somewhere in the south. Uy, sa amin. The promo of the spa is promising.
3: Promising.
2: Promo eh. Dapat promo, promising.
3: Nabay mo.
2: So, body scrub. Okay. Ear candling, ventosa, and 1.5 hour massage for 8 hours. Grabe yan, not bad.
3: For eight...
2: 8 hours siya nandun sa spa.
3: Hindi, 1 hour, ano, mali.
2: Hindi, kasi so may body scrub siya. May ear candling siya, may bento. Ay, 800 pesos?
3: Yeah, tama.
2: Sobrang mura naman.
3: Lugi nga eh.
2: Lahat yan? So, parang hindi yan totoo. Hindi to totoo. 800, may scrub, may ear candling, may ventosa, tapos may 1.5. Yung 1.5 na, 700 na.
4: Oh, no!
2: So, ito na nga. Nag-start siya mag-body scrub. Okay. Body scrub ka na. Like, super hubad ako. So, hubad ka na. Nakatalikod ako una. Nakatalikod. Talikod. Kasi problema sa'yo, talikod, harap, parehas, walang buhok eh. Nakatalikod ako una. Nung sinabi niya sa harap ko, nakita ko na napalunok talaga siya. Sabi niya, ganda ng katawan mo, sir. Nakatalikod ka. Sabi ko, ganda ng katawan mo, sir. Sabi niya. Sabi ko, masipag lang po sa workout, sabi mo. Masipag lang po mag-workout.
3: Masipag lang mag-workout.
2: Ay. Tapos after ko magbanlaw, nag-dry ako ng katawan and nag-ask ng isa pang towel. Upo ka na, upo ka na. Tapos na yung body scrub.
3: Tapos na, ang bilis. Oo. Kaya pala 800 lang.
2: So, magbabalik na sana ako ng undies, pero

0: Sabi niya, wag na. Sabi niya, tagal lang, babalik ko lang yung panty ko.
1: Wag na.
0: Okay lang daw sa kanila yun. The Ventosa is good eh. And naglagay pa siya sa bandang lower back ng hot compress, which is nice. O, yung sarap nun. After ng Ventosa, nag-start na siya mag-massage. Nung nasa back part pa lang siya. Goods pa eh. I thought walang mangyayaring kakaiba. Nung nasa leg part na, ayun na. Dinadali na niya yung balls ko. Leg part, balls. Dapat ganun, no? Ayan. Dinadali na yung balls ko. Akala ko nung una, hindi sadya. Kaso nagpaulit-ulit ang dali sa balls. Nung pinaharap niya ako, sabi niya, "Sir, mag-avail ba kayo ng linggam?" Ay, linggam massage.
1: Ano po yun?
0: Hindi mo alam yung linggam?
1: Hindi, yun ang line eh.
0: Ay, sabi niya.
1: Ano po yun?
0: Ano po yun? Ano po yun? Ano yung puyo? Ano puyo? Siya naman is nag-explain. Nag-explain siya. Sabi niya, linggam massage. Mamassage yung itlog mo. Ganun.
1: yung talong?
0: Hindi, itlog.
1: Itlog lang?
0: Oo, itlog lang yan. Siya naman is nag-explain. After explaining, sabi ko, sige, pero disclaimer, matagal akong matapos. Sabi niya, kaya niya raw yun. Mga 15 minutes na, wala pa rin nangyayari to. Though galit alaga ako. Like super galit ah. Sabi niya, nakainom ka ba sir? Sabi ko, wala akong vices.
1: Wala akong like, vices eh.
0: Wala naman talaga as in. Lambutin ka lang talaga sir. So 20 minutes passed. 20 minutes, wala pa rin sabi niya, anong pwedeng gawin para mag-help ako matapos? Tinaas ko yung upper niya. I forgot anong tawag sa damit nila. Then I grab her melons. Sabi ko, nice ah.
1: Nice ah.
0: Sabi niya, hindi naman, grabe ka naman sir. Maya-maya sabi ko,
1: can I suck?
0: Ay! Sabi niya, ha? Ano yun sir? Gawin mo na lang sir.
1: Then I sucked her nips.
0: Napaungol eh, sabi niya.
2: Isang ang putok dyan.
0: Napag-alaman ko na matagal na pala siya, na pala raw siyang walang action kasi namatay live-in partner niya 1 year ago.
1: Nawala yung ano ko.
0: After noon, nawala na siya.
1: Nawala yung
0: ano. Nawala na siyang sex. Kasi nga, namatay nga. May ka-live-in ka nga, namatay naman.
1: Oh my God!
0: So, puro ano lang siya. Kamay-kamayan lang, kamayan festival. Ayun, so gumana naman ang kademonyuhan ko. Sabi ko, wait, stop mo muna yan. Hinalikan ko ang leeg niya hanggang sa pakwan niya. Tapos siniga ko siya. Kakainin ko sana siya, kaso ayaw niya. Pinasok ko na lang siya.
1: With condom, ha?
0: Oh, okay. Hindi kasama sa usapan yun at talagang basang-basa ng poker sweat. Ang tagal na raw niyang gusto ng ganun. Napapayag na lang siya kasi ang sarap ko raw. Yung sarap.
1: Sarap.
0: Yung sarap mo. Ayun, nakatapos naman kami din. Nagbayad na ako sa counter. Sabi ko, bayad po!
1: 800?
0: Bayad po! Tapos sumagot si kuya sa amin niya, barya lang po ah.
1: Ito tip mo.
0: Oo, hindi na niya ako pinagbayad sa linggam massage. Pero binigyan ko na lang siya ng tip. Nagbigay siya ng tip 20. Wow! Galing ha? 20 pesos. Ikaw ba nakapagpalinggam massage ka na?
1: Yung linggam ba yung ano lang? Or yung buo?
0: Ako meron yung din buo. Naman buo. Meron din buo. Meron dito? Na-try mo? Saan? Dito.
1: Saan ba yon? I think wala na yun eh.
0: Wala na. Pero legit yun eh.
1: Sa, agal na yun eh. Wala pa ako sa radyo. Sa E-Rod QC.
0: Siguro wala na ngayon kasi ginawa na nila ano na, straight from the heart.
1: So wala, baka wala.
0: Rektahan na. Ano na sa kanila, hindi na linggam-linggam talaga sa
1: as
0: kanila.
1: As in, pupunta ka mismo. Actually, ano siya, massage. Tapos mag-avail ka. Hindi siya. But ano lang, linggam talaga. No sexy time.
0: Wala talaga yun, kaya nga linggam massage eh.
1: Walang sexy time.
0: Inaral ko yan. Oh my God.

0: Inaral ko yan. Tuntuwa yung jowa ko.
1: Kumlaud ito.
0: Tuntuwa yung jowa ko. Ayaw na ako i-sex.
1: Oh, yeah?
0: Oo. Sabi ko nakaka-offend, pero okay lang kasi madalas pagod na ako. Inaantok ako. Sige, massage na lang. Kaya kita. Naitanta po siya ng, so, may, ng one
1: may
0: minute.
1: Oil ba?
0: One minute. So, and na-challenge ako. Okay. So, dapat magaling ako.
1: Oh.
0: So, talagang inaral ko talaga siya.
1: Oil. Lotion.
0: Oil talaga. Oil. Eh, masama minsan. Masama na natutuwa yung si Koya. Oh, pinasok may oil. Yawawi! Ba't mo naman ako ginaganyang Koya? Puro oil yung ano ko. Ginawa mong bibi oil yung ano ko. Walang iya. Pero maganda talaga yun. Mas ano, mas na kokontrol nila.
1: Mm.
0: At saka lalo na, ay nako, yung pinaka-favorite nila. Yung kapag nandyan na, tapos,
1: oh, yeah.
0: Stop! Kay Boloy! Tapos pipigilin mo? Wow!
1: Parusa yun eh.
0: Hindi yung parusa. I-try mo yun.
1: Yun.
0: Yung pinigilan mo, tapos, edi titigil saglit, edi nawala.
1: May actually tawag
0: doon. So, grabe, mas grabe yung lalabas sa'yo. Grabe yung tutorial natin dito.
1: Ano yun? Yung buong araw, gagawin mo yun. Anong tawag doon? Yung buong araw,
0: fasting
1: mo yung magte-text kayo, sex on text, tapos papakita ng pictures.
0: Hindi ganyan.
1: Hindi, ano yan eh, may tawag diyan na buong araw sa English hindi. May term yan na hindi kayo pwede mag big O.
0: Hindi literal ginagawa mo siya, tas literal kapag ayun na pipigilin.
1: Oo.
0: Hindi yung magte-text, hindi yung nagpapasabik, hindi yung nagpapahati, hindi ganun.
1: But that leads to that eh. Also, na pipigilin mo, pag nandun na kayong dalawa, face to face, at ipipigilin mo siya, bumulwak. May tawag
0: go
1: dyan.
0: Na.
1: May
0: basa na po.
1: Oh, attorney!
0: Attorney! Chico. Ayan ba kasi attorney alam niya? Tanungin mo.
1: What's that word?
0: May tinatanong siya.
1: In Tagalog.
0: Sinasabi ko kasi sa kanya, yung matatapos na tas pipigilin mo, yun yung sobrang sarap.
1: Yun.
0: Yung sasabihin mo, di ba, ganyan, dinilinggam massage mo, tas pag malapit na, sabi niyo, stop, kibuloy.
1: So you don't,
2: hindi ako nagpapalinggam. Ano ba yung linggam to begin with? Wow.
1: Meron ka,
2: marami. Alam ko yun yung favorite mo, di ba?
1: Meron.
2: Oo nga.
1: Meron na, wala nang sarado na yun.
2: Actually, nagpapalinggam siya, alam ko, bago mag-show. Tigil-tigilan mo ako. Alam mo ba, nakita ko siya pawis na pawis sa kagaling. Nagpalinggam.
0: Hindi ko alam. Lagi ka nga nakatambay sa conference room. Ay, ikaw ah. Huwag ka na sumagot.
2: Bakit tumatambay ka din doon ah?
0: Tapos yung sopa, naiiba yung pwesto. Ay, iba na yung ginagawa mo.
2: Hindi siya naiba. Binabalik ko lang kasi iniba mo nung ikaw ang gumamit.
1: Ayan.
0: Bakit yung sopa may mapa na?
2: Oh. Bakit? Tanungin mo si DJ Tony kasi siya naunang gumamit.
1: Ay,
2: gusto mo tanong sa kanya bakit may mapa eh. Sinasabi ko na eh. Sabi ko na, si DJ Tony palautog eh.
0: Palauts lang, nirekta mo naman. Iba yung itatanong namin.
1: Palauts ako ba? Hindi naman dito.
0: Seryosong tanong mo, ano daw tawag dun sa...
1: May word na yun na buong araw, hinahayok mo yung partner mo through sex on text, tapos sending photos, but bawal mag, malaking titik O. Bawal ka na mag big O.
0: Malaking titik O.
1: Bawal yun eh. May term...
2: Ano yung malaki nga?
1: Malaking titik O, yung... The big O. Yung buong araw, ipapaano mo,
0: sex drive.
1: Pinibitin mo. May isang word doon.
3: Tagalog?
1: May Tagalog word in English na, it's a sex term eh. Talaga, scientific term talaga. Yung ginagamit.
3: Babi nalalaman ko pa scientific ha.
0: Beaten kinesis.
1: But it's a general term din eh. But, may pag si Doc Rica, alam niya yung scientific term.
2: Ikaw ba lagi mo ginagawa yung ganyan, yung binibitin? O rekta ka?
1: Depende sa ano. Sa mood. Kailangan mo maano yan. Di ba? Kasi yung ibang babae, ayaw talaga lantaran. Yung ibang babae, ayaw lantaran.
3: Ayaw mo na lantaran?
1: No, yung iba. Kailangan mo mahula yung type ng girl.

0: Kasi man tawag doon. Meron ka pang sinisiraan mo pa yung lilihi yun.
1: Iba yung ano nun, iba yung spelling. Iniba ko. B-U-D-I-S-M. Buddhism.
0: Buddhism?
1: Oo. Research mo na lang.
0: Baka BDSM yan.
2: BDSM.
0: BDSM ba? Ano yung BDSM? Sige.
1: Yan yung ano, diba? Galit yung mga supporters ni Duterte.
0: DDS yun. DDS yun.
2: Bondage. Ano yan? Bondage.
0: Kunyari, di mo alam si Victoria, ha? Diyan ka nag-umpisa. Tigil-tigilan mo yan. Teka lang, paalis na ako. Pagod na ako, eh.
2: Oh, sige, bakit dito ka ba?
0: Ha? Kanina pa ako dito, eh.
3: Nasa conference room.
0: Nasa conference room nga ako kasi ganito yan. Pagpunta ko sa conference room, okay. Bakit ganito yung sofa, may mapa? Sabi sa akin, ginamit mo daw. Tapos sabi ko ngayon, bakit na iba yung lugar, ginamit mo naman. O di binalik ko lang.
2: Matagal.
0: Binalik ko yung nanggulo ng sofa, binalik ko nga yung ayos.
2: Anong oras natapos ng show? Hindi ba 6?
0: Bakit matagal? Eh yung iniwan mong mapa, ang laki, inayos ko. Teka lang, bababay na ako.
2: Yung show
0: segway
2: mo.
0: Segway na lang.
2: Yung show mo.
0: O teka lang, sa Sabado kung wala kayong ginagawa, meron po akong show sa Peta Theater.
2: Oh.
0: Ayan, okay. Stand-up comedy show po yan this Saturday. Pwede mo ako mag-plug,
2: of
0: hindi
2: course,
0: ba?
2: Of course,
0: oh, kasi laki ng pera dinadala ko dito sa True FM. Oh, pinayayaman ko to. Ha? Sabi nga ni MVP, alam mo, I'm glad you're here. Ha? So sa December... October 28 sa Stardust sa Makati. December 17 sa Resorts World Newport. Baka i-shoot ko doon yung aking Netflix special. So just watch out. And, of course, huwag niyong kakalimutan ng Amoy Chico, ang tanging programa bukod sa True Confessions na naghahatid ng limpak-limpak na salapi dito sa istasyon. Tayo nga naghahatid. Ito medyo, buti na lang, maganda ka, medyo mahina ulo mo eh.
1: Hindi nakakarating sa, ano, dito sa kumpanya yung pera. Dahil
0: sa akin. O, paano nga nakita ko yung bag mo, binigay ni, ano yan, ni Ariola? Ni Norman Ariola? Sino ba yung nabigyan dito ng $100, hindi ba? Huwag niyo po kalimutan ang May Chico from 5 to 6.30. And of course, Sabado po, basta batas. Bye!
2: Ah, alam ko na yung word.
1: Alam mo ka...
0: Ayun, ayun yung word. Saka, hindi ako aalis.
2: Alam ko na.
0: Ano?
2: Edging.
0: Edging! Actually, hindi ko alam yun, pero parang ano, ha?
2: Oy!
0: Tigilan niyo ako! Bye-bye!
1: Gusto yung edging. Alam mo, kanina lang nag-promote sa amin dito Dominic Ochoa, tas ikaw sumunod.
2: Oh. Ano?
1: Oo, yun nga, edging. Edging yun sa, yun diba? Yun sa mga...
2: Oh. Ayan.
1: Alam na, puputok yun. Bye-bye na. At eto na nga, tama ako. Sabi, tama daw siya, no, si JB. Edging daw.
2: Edging tama.
1: Sumagot pala siya, hindi na... Sinlagay mo, tinipe mo, hindi.
2: Oh, yun. Nilagay niya.
1: Ay, ayan pala.
2: Galing.
1: Ayan pala yun.
2: So, ang edging sa mga tao.
1: Uy, tama na. Ito na, pumunta na tayo sa ating kumpisala. Nagmamakaawa na sila. Punta na tayo sa aminin mo.
2: Oh my gosh. Okay. Alright.
4: Aminin mo na. Hindi ka nag-iisa. Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
2: We have a caller. We have Josh.
1: Hello.
2: 30 Ayan. Years old. Hi, Josh. Good evening.
5: Yes. Good evening po. DJ Tony and Hello. DJ Labuching.
1: Labuching, okay.
2: Okay. Baby Josh. Okay, anong confession?
5: Josh po, Josh.
2: Ah, Josh.
1: Josh lang daw.
5: Hari ng karagatan.
1: Ang hari ng karagatan. Ay, parang kabukutesan ko to si Josh.
2: Oh, wow.
1: Okay, Josh, anong confession mo?
5: Parang ano eh.
1: 5 minutes lang, like, ha?
5: Cheating.
2: Ikaw nang cheat o like yung
1: cheating.
2: Partner mo nag-cheat?
5: Ako po.
1: Ay, okay.
5: Yung mga panahon ng 80s.
2: Okay. So yung partner...
5: Pero may sasabihin pala ako. Kanina yung pinag-uusapan niyo, sabi niyo yung mga mistiso, dugyot, parang ganun ba?
2: Hindi. Di lahat ng mistiso...
5: Mabango.
1: Naubos na yung 5 minutes mo.
5: Saktan ako dun, ha?
2: Mistiso ka ba, Josh?
5: Oo naman, sa pula ko dun.
2: Okay.
5: Mistiso, matangkad, macho, guwapo.
2: Wow, lahat na sa'yo na.
5: Apo, siyempre, investment po yan.
2: Hindi lahat na maputi, mabait. At
5: mabait din po.
2: Mabait. Mayaman, hindi lahat na maputi, mayaman.
5: Good provider.
2: Okay, provider mindset. Okay na yun.
5: Okay na po.

0: Pero mabango. Mga puti mabango.
1: Oh, naman po. Siyempre, okay. Dapat po. Saka makikita ka agad pag hindi ka malinis eh. Makikita ka agad sa balat mo.
0: Mm-hmm. Oh, si Labocheng, ano yan, maselan.
2: Hindi oh. Ano ng confession mo?
1: Eh, yung kasi, I used to go to sa mga bars noon.
2: Ah, sa bars, okay.
1: Oo, tapos,
2: confession ni Box.
1: Doon ako na, nahuhuli ng, siguro mga, madalas.
2: Ah, madalas ka na.
1: Tapos kasama niya yung friends niya. Mm. Tapos ako, dating with somebody. Yun po, tapos, yung, minsan pag nakapark ka, uso noon yung panahon noon na, maglalagay ka ng panyo.
0: Okay. Tapos, panyo sa labas ng ano, ng
1: kasi may antena.
0: Oo, kasi may tapos, nakasakay.
1: Oo, tapos kukunin yung panyo and then sasakayin sa loob.
0: Oh.
1: Yun po, eh, nahuhuli din po ako kasi syempre alam niya yung
0: kotse mo.
1: Sasakyan ko.
0: Oo.
2: Ba't hindi ka kasi nag-iiba ng sasakyan or
1: ano po? Sorry?
2: Nag-iba ng lugar or nag-ano?
0: Yung parking nyo, saan banda? Sa, malapit sa school o malayo sa school?
1: May mga times po sa malapit sa school. Opo.
0: Tapos nakatint yung kotse?
1: Yes. Tapos parang
0: tapang tipo, mo ha?
1: Ang lakas ng shock. Lumalakas yung shock absorb.
0: Ang tapang mo.
1: Bakit po?
0: Kasi lapit sa school, tapos alam naman ng girlfriend mo kung anong kotse mo, hindi ba? So,
1: opo, hindi naman super lapit sa school.
0: Ah, okay.
1: Opo, ganoon po. So, and then yun.
0: So, nakapark ka, lumapit yung girlfriend mo, yun, nakita, nakapark, but gumagalaw.
1: Okay, syempre, kumakain kami sa loob eh.
2: Anong kinakain nyo?
1: Ano po?
2: Anong kinakain nyo?
3: Kain ng kain. Masarap ang ulam natin.
1: Minsan seafoods.
2: Minsan seafoods.
3: Kain ng kain, ha? Masarap ang ulam
1: oyster
3: natin.
4: Oh my God! Wow!
2: Okay. Oyster, ano pa? Yung oyster nyo, hilaw lang.
1: Ano
2: kasi
1: po?
2: Kasi talagang ano lang, fresh na fresh.
0: Oh, hilaw yun.
4: Oh my God!
1: Oh, may, tapos, wow! For dessert, cherry naman po.
2: Cherry?
3: Mm. Kain ng kain, ha? Okay. Masarap ang ulam natin.
2: Naging dessert in cherry last
0: so,
2: time.
0: So, naka-sindi aircon?
1: O, oh, naman po.
0: Wow.
1: Pero tapos, old school pa yung aircon nun, ha? Parang ano, may blower siya.
0: Oh,
2: tapos, nung nahuli kayo, nagbakbakan, nag-away kayo ng ano, ng ano mo, asawa mo o jowa mo?
0: Girlfriend, eh.
1: Girlfriend pa lang po.
2: Nag-away kayo, nag-iskandalo kayo, yung mga pang-Facebook na video?
1: Hindi naman po.
2: Ano
1: parang ano naman po, civilized na pag-aaway po.
2: So ano, nag-rally na lang na may permit.
0: Ang maganda dati, wala namang
1: wala pang CCTV noon, saka wala pa mga
0: internet
1: po.
0: Eh,
1: wala pa mga ganun.
0: Oo, Kodak lang eh, 'di ba?
1: Yes po. Yun eh, medyo matagal pa 'yun.
0: Hindi naman magdadala ng ano, video cam.
1: Saka iro-roscast mo pa yung mga camera noon kahit
0: oh, tama.
1: 'Di ba? Tama po. Sa gilid, iniikot-ikot pa.
0: Ngayon, patay ka kasi naka
2: so, hindi niya inaway yung babae.
1: Hindi naman po, pero ako ang lagot. Oh. Apo.
2: Kaklase... So, nung nahuli kayo, huli lang, ganun lang. Huli! Smile, ganun.
0: Kaklase niya or ibang batch?
1: Ibang, ano po? Ibang batch.
0: Ibang batch?
1: Apo.
0: Lakas nito. Ito po, pogi to.
1: Sakto lang po.
0: Naka may girlfriend na tapos pumatol pa sa ibang batch.
2: Mm.
1: Ako eh parang ano naman po eh kumbaga mapagbigay lang naman po ako.
2: Okay.
0: Makano yung ano dati
1: ako yung sa lahat.
0: Makano binigay mo?
1: Alin po?
0: Wala bang ano tip yun?
1: Ah, hindi pa naman uso 20-20 noon eh.
0: Ah.
1: Thank you card.
0: Thank you, Kai. Oh,
1: tapos, may ano naman po yun. See you again next week or the other day. Parang ganun po.
0: Yun, wala kayong ano? Inuman, kainan, wala?
1: Hindi, pero kasi meron parang uso nun yung parang bawat grupo may mga pad, di ba? Tama po. Tapos, pupunta na lang yung kung saan kami nakatambay.
0: Ah.
1: Kung saan yung pad namin.

0: tagal na po. So, nandun kami, nagsasounds, umiinom, yun po. Minsan sa gym, mismo pumunta sa gym.
1: Sa gym? Sa gym yung ginagawa?
0: Hindi, nag-workout po. Pag nag-workout ako, kasi alam niyo naman, ever since naman po eh. Siyempre, varsity ako nun.
1: Okay.
0: Yun po.
1: So, nagdadala ka rin ng babae sa gym?
0: Ay, hindi po. Nakakayad sa barkada kung may-ari ng gym.
1: Hanggang ngayon, buhay pa yung gym ng barkada mo.
0: Ano po? Lumakas nga yung kita niya nga po. Eh.
1: Bakit naman lumakas ang kita?
0: Eh, dun po ako nagbubot eh. Malakas akong ano.
1: Mag-aya. Ah, so sikat ka, ganun.
0: Hindi, malakas mag-aya.
1: Ah, malakas mag-aya. Ah, marami kang tropa.
2: Opo. Doon sila nag-membership.
0: Oo, oh, kasi ma-PR po ako.
1: Mm-hmm. O, hindi, kung ma-PR ka talagang...
0: Sobra daw, pangit din daw pag sobrang PR po.
1: Bakit naman pangit pag sobrang PR?
0: Eh, parang nagtatayo ng networking na in a long run.
2: Ang sarap mo daw.
0: Yun po,
1: hindi mo tinuloy yung nakasulat. Buti hindi niya tinuloy.
0: Pero parang ano na yun, parang charge to experience.
2: Ayan! Ganyan tayo.
1: So ngayon, hindi ka na ng bababae?
0: Hindi naman.
2: Nagbago na siya. Nagbago na si Josh.
0: Opo. Eh,
1: ilan taon na ba si Josh?
0: 19.
1: Ah, talaga? Naabutan mo pa yung mga ganung panahon?
0: 19 din yun na po.
1: Okay. Sobrang tanda ng joke, ha? Sobrang tanda, pang
2: grabe.
1: 80s. Pero, pang 80s yun.
2: Grabe.
0: Ano yan na si, yung guest nyo kanina? Si,
1: ano?
2: Si
0: Sir Dominic.
2: Ah, Dominic Ochoa.
1: Crush mo siya,
0: alos kabatch ko yan. Tatlo sila dati, di ba? Tatlo yan. Tandem yung tatlong yan.
2: Oh.
1: Yes, what a man.
0: Before. Oh, di ba? What a man?
1: Yeah, what a man yan.
0: Oh. Eh, yeah. Nasa ano na rin po ako noon? Nasa showbiz na rin po ako.
1: Ah, showbiz ka? Di lang sumikat?
0: Di po, uso nun yung mga dancers, yung mga all-male dancers.
1: Dancer so,
2: ka pala?
1: Anong mo grupo mo?
0: Secret.
2: Oh, ay, dancer pala to si Josh.
1: Hepal ka. Secret.
0: Eh, panahon nun, talaga, siyempre.
2: Andami mo talent.
0: Kung ano yung mga promote na tugtog, yun ang doon kayo mag, parang doon kayo maaalala. Kung ano yung pinapromote.
1: Na-try mo na ba mag-networking?
0: Alin po?
1: Na-try mo na mag-networking?
2: Multi-level?
0: Oo naman po, pero parang gastos lang.
2: Multi-level marketing.
1: Oo, networking. Bagay ka dun, kasi scam ka.
0: Hala! Uy! DJ!
1: Pwede ka mag-networking.
0: Hindi po, ay kaya siyempre, ano na tayo, matured na tayo.
1: Matured ka na? Hindi ka pa mag-mature, de 80 ka na.
0: Ano po? Hindi po.
1: Ay, hindi ba 80? 1980s lang.
0: Batang 80s, ano batang pa? 80s po. Eh, mga batang 80s talaga, dyan nagsimulan lahat.
1: Ah,
0: totoo yan, ha? Totoo yan. Kahit yung mga anak ko po.
1: Sobra naman tanda mo, sa'yo pa nagsimula
0: hindi,
1: ang tao.
0: Siyempre, dyan nagsimula yung mga music video, di ba? Tama po ba ako, DJ Tony?
2: Mm-hmm.
0: Dyan yung mga sikat talaga na sila.
1: Ah, so ilan ang anak mo?
0: Yung accredited po?
1: Ay, hindi. Yung ano, hindi po masasa BFAD.
0: Hindi po, lima.
1: Ah, lima. Lima total. Ano, konti lang, ah.
0: Opo.
1: Isa lahat nanay nun?
0: Ano po?
1: Isang nanay lang lahat yun?
0: Ano po, medyo may ano po, konting ano.
1: Bet yung iba aswang?
0: Hindi po.
2: Ito, guwapo talaga.
1: Ah, so iba-iba?
2: Si Josh talaga.
0: Pero sa akin, yung wife kong kasama ko po ngayon is talagang for good na.
2: Ilang years na kayo, Josh?
0: We're going 27 years already.
2: Grabe!
1: Congratulations!
0: Siyempre, I don't want to lose her.
2: 27 years ka na, but 30 years old ka lang?
0: No, I'm ready. 60.
2: Ah,
1: 60 na siya.
0: 60 na po.
1: Seniors na siya. Okay. Seniors, kasi 1980s siya.
0: 80s eh. Batang
1: 80s
0: eh.
1: Yun
0: po. Pero, when you look at me in person, I don't look like 60.
2: You look 40.
1: Yeah.
0: Mga nasa
1: when I
0: 42.
1: Look you in the person, you oh. Don't look like a person.
0: Alalala. Kita mo si Sir Dominic. Medyo ano pa rin, di ba?
1: Mo siya?
2: Dominic then, is...
0: Guwaping pa rin, di ba?
2: Oh, 50 na ba si Dominic? 40 plus. Baka 40 plus na.
1: Nasa 50s pa lang.
0: Nasa 50s po yun.
1: Nasa 50s na siya.
0: Mas ahead ako ng a few years po.
1: Oo. Oh, okay.

0: di ba sa'yo nagsimula ang tao?
1: Ala, evolution?
0: Oo. Homo sapien?
2: Ah, 52 na pala siya.
0: Oy, yan na. Maraming salamat sa'yo, Diyos, sa pag-ano mo sa confession mo. Huwag na huwag ka naman bababae ulit kasi ano na yan.
1: Na-miss ko lang kayo, DJ Tony.
0: Oy, maraming salamat kaya, lang yung pagtutok palagi. Kaya
1: just to drop by lang para ano.
0: Ay, thank you.
1: Hello po sa inyo.
0: Oo. Kwentuhan, ganun. Ay, nakakaya naman para... Para gumanda yung show namin, tumawag ka, ganun ba tama?
1: Hindi, napakaganda ng show niyo po.
0: Kasi ka, Josh.
1: And we, lahat ng mga listeners, we learn a lot of things.
0: Talaga. Oh, no. Yung boka mo, ito talaga, scammer talaga to. We learn a lot of things. Ama ka na. Sige na, Josh, maraming salamat. Salamat sa pagtawag mo.
1: Okay po. Good thank night. You rin po. Okay, thank you. Mary po.
0: Okay. Thank you, bye-bye.
3: Thank you.
0: Tropa mo yan. Mary, thank you daw. Oh, yun na, maubusan ka ng oras. Tonight's Case of Wisdom daw. Oh.
3: Tungkol sa, siguro sa story ni, ano, yung first natin na neglected child. To always respect our elders. As much as our loved ones try to give us everything that we need as kids, as a child, as a baby. Kahit hindi educated, respeto lang ang kailangan sa family, sa parents, sa mga magulang natin. Tayo na mag-adjust as their kids or as their child. Tayo na mag-adjust to their faults that you see. At the end of the day, they try their best, diba? To support and give us all. So, konting pasensya na lang in sa mga sa elderly.
0: Oh, tsaka lalo na pag tumatanda kasi mas ano, eh, hindi na sila mainitin na yung ulo. Tapos yung mga lumalabas sa bibig nila, hindi na nila minimin yun. Kasi lalo na kapag sa babae na mga matatanda yung nagme-menopausal na, mas extra init ang ulo yung mga lumalabas talaga sa bibig nila ay talaga pa-super saiyan na. So, intindihin natin sila kasi nga tayo nga, nung bata tayo, makukulit tayo, intindi nila tayo, hindi nila tayo itinapon sa basurahan, di ba? Tiniis nila ang katigasan ng ulo natin. So, ano lang, vice versa. Ibig sabihin.
3: A little more understanding, a little more patience sa mga parents natin.
0: Tama.
3: Yun.
0: Ayun lang, nakakalungkot.
3: Sa kanya lahat ni Josh eh.
0: Mm-mm.
3: Pogi daw siya.
0: Eh, naku, ewan ko sa kanya.
3: Ha?
0: Ewan ko sa kanya kay Josh. Ayan na mga katru, mga kapatid, salamat sa inyong pagtutok ngayong gabi. Sana tumutok pa kayo hanggat may itututok pa kayo. Kasi kung may mga sekreto pa kayong gustong ilabas dyan.
3: Kung may pag-ibig kang gustong ipaglaban.
0: O kung bet mo lang din talagang chumika.
3: We're here, same time, same frequency.
0: Ito ang tambayan ng totoo.
3: Where your feelings are valid.
0: Confessions are welcome.
3: Hanggang bukas mga kapatid.
0: This has been True Confessions dito lang sa 105.9 True FM.
3: Laging true sa'yo kapatid.

0: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw noong October 14, 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan na ninyo mga tiket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 110,527,091 pesos and 63 centavos. Heto na ang winning number combination in any order. 16, 44, 8, 43, 24, 39. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 271,057,948 pesos and 6 centavos. At ang winning number combination in any order, 10, 54,

0: 38, 35, 34, 38. Tutok lang lagi dito sa PCSO Daily Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
1: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
2: Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.
3: Ngayong araw sa Christy for Minute. Carla Belliana, pinresure ng bashers. Tom Rodriguez, makakadalawang anak na. Anjoy Liana, sapol na sapol sa pagbati ni Michael V kay Joey De Leon. Hart at Senator Chis Escudero, nagkakalabo na naman daw. Blind item, sexy star, ibinuking ang Chuba Chenes ng aktor. Sino sila? Ang maiinit na showbiz balita, narito na!
4: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Winner Wednesday po tayo ngayon. At bakit winner? Tunay naman pong panalong-panalo ang maiinit nating mga chika at kontrobersiya na ilalatag namin sa inyo ngayon ni Romel Chica. Kaya naman mga minamahal naming CFMers dito sa ating bayan, ganun din po syempre pa sa magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nagkakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Ito, napakalinaw na po talaga ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Pareho yan, dito lang po tayo sa totoo. At syempre, meron din po tayo sa Radyo 5 FB Live at syempre sa YouTube channel. Maingat na maghapon po para sa ating lahat. At eto na po ang aking partner, Romel Chica. Pasok na agad! Romel, happy, kumusta ka na?
5: Happy Wednesday, Nanay. Mabuti po at sana mabuti rin po kayong lahat na nanonood po sa amin, takikinig. At syempre, para maging masaya na po ang araw ng Beatrice, pakishare na po ang ating FB at YouTube para sa mga po sweet at comments. At huwag pong kalilin muna ng ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat po.
4: So, nasa kondo ka ngayon. Pero hindi yan yung kondo na budol, ha? Hindi yan. Iyo talaga yan. Hindi yung kung kanino. Okay, umpisahan na po natin ang ating pagbabalitaan, mga kapatid. Alam niyo po, napakaraming personalidad na matagal nang ikinakasal, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po nabibiyayaan ng mga anak o ng anak. Hindi ko naman alam kung bakit kailangan puntiriyahin sila na pati ang pagkakaroon nila ng anak ay pinakikialaman ng mga bashers. Di ba, Romel?
5: Oo, nga parang naging karera na tuloy. Karera na talaga yung pag nahiwalay ang mag-couple dati. Tapos pag napunta sa iba-ibang mga partner, pag nagkana, kung anong achievement ng isang relasyon, ikukumpara
4: sa akin. Ano ba to? Paligsahan ba to? Meron

0: bang race? Meron bang paramihan ng anak ito? Huwag naman po, alam niyo po, napakadelikado po na panghimasukan ng pagkakaroon ng anak ng mag-asawa. Ano po yan, dekadenteng topic po yan. Kasi hindi naman natin alam kung ito ba ay choice nila o talagang meron po silang kailangan tutukan kaya hindi pa sila nagkakaroon ng supling. Pero dapat hindi pinanghihimasukan. Kani-kanyang panahon po yan at sila'y naniniwala, ika nga, na sa tamang panahon, magkakaroon din sila ng anak. Yun lang yun.
1: Diba? Tsaka napakasakit para sa isang ano na yun, na hinahanapan mo yung wala.
0: Hinahanapan at saka pinipressure mo. Pinipressure si Carla. Si Carla Abeliana, pinipressure. Uy, makakadalawang anak na si Tom Rodriguez. Abay, kahit pa po 10 anak ang maging supling nitong si Tom Rodriguez at ng kanyang karelasyon, ano pakialam doon ni Carla Abeliana? Kasi nga naman, si Corben magkakaroon na ng kasunod. Si Koda, Koda ba Kodak?
1: Corben ba yun? Ganun.
0: Yung panganay si Corben. Tapos meron na si Koda. Oo, si Koda. Ayan. Puro K. Sabi ni Juris Dr. Channel, nakakalorky talaga mga bashers. Pati kung kailan dapat magkaanak ang isang tao, pinakikialaman. Masyadong pala desisyon. Ano naman kung makakadalawang anak na si Tom Rodriguez, may paligsahan ba? Ang atupagin na lang nila ay ang pagpapatuyo ng sarili nilang labahin. Lalo na ngayon tag-ulan, sabi ni Juris, nagalit.
1: Nagalit.
0: Oo, ay si Wating-Wating, etong kanya. I am happy para kay Tom. And for Carla, I wish her nothing but peace, healing, and genuine happiness. Hindi kailangang magmadali sa buhay. You don't have to follow someone else's timeline. Totoo to. Ano to? Dahil magkakaroon na ng dalawa anak si Tom Rodriguez, kailangan makipag-unahan na si Carla at saka si Dr. Joel, ang kanyang sister, di ba? Ano to? Kalokohan. Ayan, sabi naman ni Miss Nags ng Belgium, maling-mali at napakasakit na i-pressure at pangunahan si Carla tungkol sa pag-aanak. Ang usapin ng fertility at hormonal condition ay sensitibong laban ng isang babae. Hindi yan kontrata o paligsahan sa dating asawa na dapat madaliin o gawing paksain para lang mang insulto. Napakalinaw naman pong insulto talaga ito kay Carla Abeliana. Diba? Meron lang siyang sabihin, asikasuhin mo kung paano ka magkakaroon ng anak. Ano ba yan? Diba?
1: Insultong malaki. Lahat na lang talaga, ibabalik sa kanya kahit hindi naman konektado sa akin sa mga usapin.
0: Totoo. Sabi ni Tita Julie Paras, nakakaawa naman si Carla. Nai-stress sa mga nagpipressure na magbuntis siya. 40 years old na siya kaya mahihirapan ng magbuntis. May mga babae talagang matagal. Tulad ni Sara Jeronimo. 6 na taon na silang kasal ni Mateo sa kapalang nabuntis. Itong mga bashers, parang sila ang magbabayad kung sakaling magbuntis at manganak si Carla. Wagas kong i-pressure. Sus, sabi ni Tita Julie Paras, oo, no, bakit pinakikialaman lahat? Si Dan Clavasillas, ano ang sabi? Kayong mga nangingialam, pati sa pagkakaroon ng anak ni Carla, kung kailan, kayo na lang ang kuha ng bata at mga anak. Baka pati pag-utot ng mga artista, idiktan nyo pa kung kailan. Totoo to, naiinis na si Dan. Kasi nakakabuisit naman talaga, di ba? Sabi naman ni Philip Villanueva, yes po, very big winner ang ating Miyerkules. Lalong-lalo kami, tutok na tutok araw-araw. Happy listening mga ka-CFMers. Thank you, Philip. Kahit hindi ka nag-text, alam ko lagi kang nandyan. Hindi ka nawawala. Sabi ni John, ano naman pong pakialam ni Carla kung sakaling makakadalawang anak na si Tom Rodriguez? Past is past. Hindi ngayon ang kapalaran ni Tom ay magiging kapalaran din ni Carla. At wala silang pakialam kung kailan gustong magkaanak ni Carla at ng husband niya. Totoo. Totoo yan. Nako, ano ba yan? Kakaloka. Ay, nako. Ang mga tao.
1: Sana lang talaga na yun, no? Tumigil na sila. Pero kasi hindi rin natin may... Kasi napakaganda rin kasi nang sinimula kasi ito. Ang dami pinakilig at dami umasa sa relasyong itong Tuman Carla.
0: Tapos
1: pero sana
0: biglang,
1: na lang tayo.
0: Naging maasim ng todo-todo. Nagkaroon kasi ng... Ano eh, hindi naman gano'ng nagsumasagot noon si Tom Rodriguez. Si Carla yung nagbuga na nagbuga ng nagbuga.

0: Kaya ngayon, ibinabalik sa kanya, back to you talaga.
1: Yan. Ay,
0: no?
1: Totoo. Kaya,
0: nakita
1: mo
0: siya.
1: Si Tom na hindi pa, parang nag-underdog siya, parang hindi siya ano ba yun? Kaya ngayon,
0: na,
1: oh,
0: ayaw niya talaga, ayaw niyang magsalita. At yun naman ang tamang gawin ng isang lalaki. Na huwag na, parang Derek Ramsey, sige na, magtungayo ka na dyan. Basta ako, hindi ako sasagot. Ang pinakamagandang taya doon, alam nating pareho ang katotohanan. Yun lang yun. Okay? Eto, please don't mention my name. Napakalaking insulto naman kay Carla Abellana yung isinisigaw na yan at inaano sa kanya na, ano to? Binibira sa kanya ng mga bashers. Sana magkaroon sila ng respeto sa mga kababaihan. Tama ito, hindi lang kay Carla Abellana, sa lahat ng mga kababaihan na hindi po maagang binibiyayaan ng mga anak. May tamang panahon po para dyan. Yun lang yun, di ba? Okay. Eto, itong pangalawa nating paksa. Sisimulan ko sa pagbati ng maligayang kaarawan kay Rebo, sa aking mahal na anak. 40 years na ang aking anak na si Rebo. Nang isipot sa mundo, lumaban na kaagad sa giyera ng buhay. Kasi po, ipinanganak ko si Rebo na, ay nako, kulang na kulang po sa buwan. Kaya, dalawang buwan po siya sa sa incubator, at pwede mong isilid sa kahunang sapatos, maluwag pa. Ayan. Kaya, happy, happy birthday, Rebo, talaga. Kaya ako binati si Rebo, ka-birthday niya, si Master Joey De Leon. Diba?
1: Happy birthday, Joey De Leon.
0: Oo. Kaya po natin ito idinugtong, kasi nga, yung pagbati ni Michael V sa kaarawan ni Master Joey, napakaganda ng nilalaman, di ba? Yung mantra daw ni Joey na work, mag-ipon, magbiyahe, mag-enjoy. Hanggang ngayon, ginagawa yon ni Michael V. Ikaw din, ikaw niya ang nagmulat sa akin sa mundo ng sining. Ipinakita niya yung mga paintings na bigay ni Joey nung panahon ng pandemya at saka nung tapos nito lang huli, binigyan siya. Ang sabi niya, nako, hindi ko ibebenta ito kay Boss Toyo. Hindi pa, sabi niya. Eh, sino ba ang nagbenta ng painting na regalo ni Joey De Leon na ibinenta kay Boss Toyo Romel?
1: Siyempre, alam naman natin, sinabi niya rin naman si Adjo Eliana ang nagbenta ng kanyang dahil ginamit na daw yung pinagbentahan sa pagpapaaral sa abroad, diba?
0: Sa anak niya. Eh, tsaka hindi kailangan magbenta ng anuman ni Michael V dahil isa siya sa pinakamay na iipon na personalidad. Maganda po ang buhay ng pamilya ni Michael V dahil maingat po siya sa kanyang pinaghihirapan at marami na siyang naipundar. Hindi niya kailangan magbenta kay Boss Toyo ng kahit ano. Yon. May matinding pangangailangan lang ang gumagawa niyan. Tulad ni Anjo Iliana, di ba? Ang ganda, no? Sa pool na sa pool. Hindi na kailangan pangalanan, no?
1: Alam na mo agad kung sino talaga yun, eh. Pero si Michael B., alam mo naman, Joker to si Michael B., talaga updated talaga siya sa lahat, eh. No? Kaya alam na, mga kumidyano talaga mahusay, oo.
0: Napakatalinong tao siya. Nagsusulat siya, nag-e-edit siya. Basta siya lahat. Magaling siya. Yun lang. Sabi ni Wating-Wating, ang galing talaga ni Michael V. Minsan, isang pahayag lang sa pool na. Hindi naman kailangan pangalanan ang sino man. Diba, Anjo Iliana? Sabi ni Wating-Wating, siya na nagpangalan. Okay. At sabi naman ni Miss Nags, eto yung kanya, kapag may mga haligi at veteran comedians na nagbibigay ng payo o patama, mas mabuting makinig, magpakumbaba at matuto sa halip na magmatigas. Tama yan. Sabi ni Gyson Magdadaro, sampal talaga yun kay Anjo. Kasi ang regalo, lalo galing sa taong mahal mo, pinahahalagahan yan. Oo, totoo yan. Ako, Romel, alam mo yan. Kapag binili ko ang isang bagay at may nangantyaw sa akin, malaya akong ibinibigay. Pero kapag ang isang bagay ay iniregalo sa akin, maglupasay ka na, hindi ko ibibigay sa'yo dahil mahalaga para sa akin ang inireregalo na aking kapwa. Yun yun.
1: Oo, ilang taon man ang lumipas, nakatago
0: yes.
1: yan.
0: Yes, totoo yan. Oo.

0: Rebo, happy birthday daw, sabi ni Miss Nags. Oo. At si Rene De Leon, happy birthday, Rebo, sabi niya. Thank you, Rene Troma. Thank you, thank you. At eto, ay, ang mga pintor na Pilipino, binabati ka na maligayang kaarawan, Rebo. Si Jun Morondo, si Joe Florendo, si Louie Tolentino, at si Nick Masangkay. Maraming salamat sa inyo. Sabi ni Dan Clavesillas, happy birthday, Rebo. God bless. Yung nagbenta po ng painting kay Boss Toyo, di pa isinama ang Toyo sa utak niya. Ano, igaganon? Igaganon, ibebenta. Di ba? Sabi ni Lara May Abrigo, nadali mo, Sir Bitoy. Pasimple, pero tumbok na tumbok. Happy birthday po kay Direk Rebo, sabi ni Mayang. Thank you, anak. At sabi uli ni Gaison, happy birthday, Rebo. Pakapi ka na, sabi niya. Ang unang-unang bumati sa kanya kanina, syempre, si Randy Balaguer. Tapos si Eddie Letada. Alam mo, Randy, 40 anos na itong alaga mo. Di ba? Oh, si Rey Reyes, hindi ka kinalimutan, Rebo, ha? Ang layo, oh. At saka si Direk Joey Nombres, talaga rin naman. At si Shioni Sebastian, di ba? Maraming salamat. Thank you, thank you. Eto, tapos meron pa dito, sabi ni Doc Juris, Juris Dr. Channel, dito po natin makikita ang tunay na karakter ng isang tao. Kung ang regalong binili para sa atin ng isang kaibigan ay iniingatan na nga natin, lalo pa kaya kung siya mismo ang gumawa at pinaglaanan ng oras. Totoo ito. Pagod at talento. Pero sa kakapalan ng mukha ni Anjo, hindi na siya tatablan yan. Sabi ni Juris Dr. Channel, naalala ko noong birthday ko, pinadala na ako ni Joey De Leon ng isang artwork niya. Sabi niya, dahil matinik ka, ito ang regalo ko sa'yo. Ano yon? Nag-paint siya ng isda na walang laman. Puro tinik. Ah, ang tali-talino, di ba? Ang galing niya. Ayan. Kaya, nako Anjo, ewan ko na lang. Aha. Happy birthday sa ating nag-iisang master henyo Joey De Leon at kay Direk Rebo. Nakatuwang ni Ate Teng sa lahat ng laban mula noon hanggang ngayon. Ay, totoo ka, Tita Julie Paras. Sabi ko nga sa'yo, napakaraming kulang at sobra sa aking mga karanasan sa buhay. Pero sumakto ko sa mga anak ko. Yun lang yun. Shout out daw kay Ninong Anjo, sabi ni Rebo. Ninong niya si Anjo. Si Richard, oh. Si Jan Estrada, Tatay Douglas, si Nadia Montenegro, si Eric Kizon, si Chris Aquino. Alam mo yung ninong at ninang ni Rebo? Nakakatawa. Lahat. Nakakaloka, di ba? Ayan. Ay, nako. Nakakaloka yung mga ganitong ano. Sabi niya, Anjo, hindi ka ba nahihiya si Bitoy pa na nagpaalala sa'yo ng pagpapahalaga ng mga regalo. Totoo yan. Alam mo, nakakalungkot yung ganun, ano? Isipin mo, iniregalo sa'yo. Tapos, sa bagay, may kasabihan nga tayo, ano mang bagay na ibinigay na natin sa ating kapwa, wala na tayong pakialam doon kung ano gawin niya. Pero yung pagpapahalaga si regalo sa atin, ibang usapan yon. Ibang usapan yon. Nasa tao na yan. Kung paano iingatan sa puso niya ang anumang iniregalo sa kanya. Tama, Romel?
1: Yes! Pero sa kabilang banda, napakinabangan niya pa rin ang regalong yun dahil nagamit niya sa kanyang pangangailangan. Alam mo yun? So, napakagaling ng buhay talaga, di ba?
0: Nako, sabi ni Wating-Wating Rebo, happy birthday daw at maraming salamat sa lahat-lahat. Ganon din si Dames Ignacio ng Singapore. Ayan. Nako, nakatulugan ko ngayon alas 12 kagabi. Oh, hihintay ko. Nag-alas 3 na lang ako ng pagbati. Di ba? Ay, nako. Sabi ni Randy Balaguer, pahabol. Hey, Rebo. What's up? 40 ka na. Life begins na ba? Or ang tagal na nagsimula? Ha, ha, ha. Dami naming kwento niyan. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Rebo. Ayun. Sabi ni Randy Balaguer. Sila magkano eh. Silang dalawa ni Randy ang magka-ututang sila talaga. Ah. Anjo is an ungrateful person, period. Happy birthday, Rebo. Sabi ni Ching Bautista Silverio, naku, ang dami pa po, hindi ko mababasa sa isang pasada lang. Maraming salamat po sa lahat ng inyong mga pinadala na mga komento, opinyon. Kinukumpleto nyo agad ang ating programa sa unang gap pa lang. Magbabalik

0: po agad-agadaan.
1: Misty, per minute, wah, wah, wah.
0: Maraming maraming salamat po. Thank you.
2: Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang best FM radio program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa iyo, kapatid.
3: Bukas sa Sana Lord.
4: Nako, sa sobrang pagod niya, nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
5: Miss na kita.
4: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
5: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
4: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
3: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ding replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
2: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Fur Minute sa True FM sa 105.9.

0: Maraming yes. salamat, Richard Reynoso, na magkakaroon po ng concert sa London sa December 5. Wating-wating, mangampanya ka na ng mga kapwa natin Pilipino dyan. At ano pang aabangan, Romel Chica?
1: Ay nako, patuloy pa rin pong gumugulong ang showbiz now na.
0: Akala ko, maliligaw ka. Akala ko, maliligaw ka. Aligaw-ligaw ka ngayong araw na to. Sa totoo lang. At syempre, nasaan po bang ating mga kamay, mga kapatid, bilang pagpupugay, pangungumusta, at pagtatawid ng pagmamahal sa ating mga kapatid na CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo, lalo na po ang mga nasa gitnang silangan at ang mga MME ladies at tingaling-aling angels sa buong universe, kasama ang ating mga tala girls sina Iram Lia, Lulu Malig at Rona Gay Real. Siyempre, ang ating banderada, ang nag-iisang wating-wating ng London, Miss Nags ng Belgium, maraming salamat din sa inyo. Salamat po sa inyong pagtangkilik. At syempre, Idol Lord Ibera and Ka-Earning, salamat po. At Kuyang Ted Filon and DJ Chacha, Professor, Political Science Professor Ted Filon. Sabi ng taga-Pau sa Asia kanina, dapat ka na raw magturo ng polisay sa kolehiyo. Ang galing-galing mo naman talaga. Binusog nyo na naman kami kanina. Kitang-kita natin yung mga ambag ninyo. Nalilinawan kami talaga sa mundo ng politika. Kuyang Ted Filon and DJ Chacha, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Maraming salamat, Tita Dina Aquino, Tito Almendos, and Tito Salhovida, Marion Asli at Lala Honor, Jay Brothers, sa mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China, Jojo and Leslie Grace at Dinkula and Mama Noemi, at syempre, Tito Boy Christopher Ramos and Richard Reynoso, ang mundong walang musika ay malungkot na mundo. Salamat sa inyo. Sarado pa si FM kanina. Siyempre, kumatok na kagad si Rhea Reyes at si Dimz Ignacio ng Singapore. Ang mga Winnipeggers nating mahal, Rhea Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Pia, Lloyd Asaginsin, Juvians, Mama Joey De Silva, ingat-ingat kayong lahat dyan, Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona, Neneng Putot Gensoli, Joe

0: Stephen Dante Aquilar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merly Ventura ng Sydney, at syempre ang Rampadora at Reina ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo, at si Mami Christy Vlogs at si Yumi, kumusta na kayo? At syempre, isang linggong pasasalamat ito kina Liberty Beza, Alex Puentes, mula umaga hanggang gabi kasama natin dito sa TV5 at sa ating radyo. Dims Ignacio Malubukid, Marikeza ng Japan, salamat. Andrea Jong, salamat sa text mo. Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Rory Silayan, Will Marayes, at syempre naman, sino ba ang may hawak ng tunay na beat na hindi magpapatalo kailanman?
1: Ang nag-iisang juris, Dr. Chanel.
0: At si Papa Marlon at si Mama Luisa, sobrang salamat po. Pagsaludo sa inyong suporta. At syempre mga kapatid, paalala lang po, hindi lang po ang ating katawan na dapat natin binibigyan ng vitamina. Ang ating buhok ay ganun din. Simple po ang dahilan. Pinatitibay po nito at pinalulusog ang bawat hibla ng ating buhok. Bantay na bantay. Pinakakapal po talaga, kaya naman iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Hello na po tayo sa matibay at makislap na buhok gamit ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. At syempre naman, available po ito sa Mercury Drugstore, ganun din sa mga leading supermarkets, at order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po sa food supplement, wag na po tayo mag-isip pa ng ibang produkto. Dito na po tayo sa mga produkto ng Sante Barley. Mahalaga pong malaman ng bawat kababayan natin na 100% organic po ito. Certified organic po ng Biogrow New Zealand. Wala po itong pesticide, walang artificial fertilizer, walang chemical, walang spray. Purong malinis na organic barley grass lang po ang sangkap nito, kaya mayaman sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. Sa lahat po ng mga nagte-text nating kababayan na ngayon daw po ay nakita na nila ang epektibong ibinibigay na sigla sa atin ng Sante Barley, maraming salamat po sa inyo. Kinakaibigan na nila ang mga produkto ng Sante Barley dahil epektibong pampasigla at pampalakas ng katawan. At kung meron po kayong allergy, go! Safe na safe po tayo dahil gluten-free po itong mga produkto ng Sante Barley. Thank you, okay. Eto na, sabi ni Edeletada, mga bigatin pala, mga ninong at ninang ni Rebo. Tiba-tiba ka ngayon, kapatid na Rebo. Tara, magkape na tayo. Happy birthday, kapatid. Nako, Edeletada, yung iba kasi parang ginagawang negosyo yung pagkuha ng ninong at ninang. Sa akin naman, no, ipinagdadalang tao ko si Rebo, sila ang nagsasabi, uy, ninong ako ha, ng pinagbubuntis mo, ninang ako ha, ganon. Basta lahat sila. Eh, si Demo nga, isa lang ang ninong at ninang, Ricky Reyes, isa lang talaga. Isa lang talaga. Mm-hmm. Sabi ni Randy Balaguer, na isa ninang Chris Aquino pa lang ni Rebo, eh, bongga-bongga na. Pero yun nga lang, tumatayo tayo sa sarili natin mga paa. Independent woman ka, at lalaking lalaki naman ang tindig ni Rebo. Rebo, ano yung sabi mo kanina? Pero sa anekdota tungkol sa ninang Chris niya, noong 2006, nagpapatayo ng bahay, di ba? Si Chris at si James Yap noon. Ngayon, nagkita sila ni Rebo after how many years yon? Di ba, 1988 to 2006. 8 taon sabi niya. Oh, Rebo, kasi ngayon lang tayo nagkita. Here's your gift. Ginanon niya. Binigyan niya si Rebo ng 4,000. Nagpapatayo ako ng bahay. Sabi niya, sa akin naman, kay piso pa yan, kay 5 pa yan. Basta galing sa puso ng ninong at ninang, okay na. Pero ang tandang-tanda ko talaga, sa lahat ng ninong ni Rebo, ang unang-unang nagpadala sa kanya, yung kotse-kotsehan na umaandar na pinipidalan si dating Mayor Herbert Bautista. Hindi ko makakalimutan yan. Sa totoo lang. Ayan. Okay, dito na tayo. Ano ba naman to? Bantay sarado pa rin ba ang mga bashers kina Senator Chis Escudero at Heart Evangelista? Paano sasabihin hiwalay na eh? Nag-birthday nga si SP, kailan lang? Eh si Heart nga ang nandun. Diba? At nag-asikaso.
1: Pero meron rin lumalabas na luma daw yung lumalabas na kasama si Heart. Yung video yun, luma daw po yun.
0: Pero hindi. May mga kaibigan ako nagpapatotoo na dumalo. Na nandun talaga si Heart. Ito naman kasing si Heart, kung ano-ano, yung mga ipinagano na healing,

0: Ay, ni inner peace. Gano'n
1: Oo,
0: yung...
1: inner peace. Huwag na, kasi kayo nag-iimbite. Oh, naglagay ka ng healing period, inner peace, achu-chu-chu. Natural, ano, iisipin ng mga ano natin, kababayan natin, naku, may pinagdadaanan na naman to. Parang gano'n. Alam mo, imbitasyon yan sa pang-uurirat sa inyo ng mga bashers, yung mga ganyang cryptic post, di ba?
0: Opo. Tsaka hindi na nawawalan. Ang tagal na itong mayroong halita, nahiwala yan, pero wala pa rin sa kanilang sasalita, kundi mag-iisip ka na lang, ano ba ang talaga? Kasi nalilito na lang mga
1: parang
0: tao.
1: Ine-enjoy. Parang ine-enjoy. Sabi nga ni Snags, paulit-ulit na lang ang ganitong usap-usapan tuwing hindi sila nakikitang magkasama sa social media. Hindi lahat ng takbo ng relasyon o pribadong buhay na mag-asawa ay kailangan i-post araw-araw para lang patunayan sa publiko na maayos sila. Tama ito. Tama yan. No. Pero, wag nang naglalabas sa mga cryptic posts para walang pinagsisimulan ng kwento. Ganun lang.
0: Yun. Mm-hmm.
1: Balance po talaga ang buhay. May pera na nga sila. Tapos, perfect pa ang buhay mag-asawa. Parang unfair naman sa ating mga ordinaryong tao. Charot, sabi niya. Wating-wating.
0: Kala ko okay na eh. Kala ko okay na. Bigla may charot pala eh.
1: Mm-mm. Naku, pinasisilip ni Edilitada si Rebo sa camera kung pwede lang daw gusto raw makita ng mga mananahi. Maraming salamat mga mananahi natin na si FMers. Huwag na anak kasi nakabantay siya dito. Baka mamaya mawala ako sa ere. Tayo pa may kasalanan, di ba?
0: Masama, ingat okay po kayo. Baka matahit ang daliri. Alam mo na, di ba? Yan ang mga hirap niya.
1: Gumamit ng didal, di ba? Alam mo yung didal? Yung sinusot sa daliri? Para yung, hindi matusok ng karayom?
0: Yung pasigas ba yun?
1: Yung metal, yung metal. Oh. Meron din plastic na ganun, pero metal lang pinakamatibay. Di ba? Yun yun. Eto, eto pa. Diyos ko, naghiwalay na naman daw. Ewan ko na lang. Lagi na lang ganyan. Kasi naman, nagpo-post pa ng kung ano-ano na kesyo may ganito, kesyo may ganyan. Kaya tuloy sila. Nakatotoo ka. Sis, Banji Capral Alini ng Virginia, USA. Maraming salamat. At syempre si Melania Peñak ng Russia. Lagi nakatutok. Iwasan na raw heart yung pag-post. Refrain from posting mga ganyan na ano, yung mga healing
0: attitude.
1: Oo, totoo yan. Sabi nga ni Ching Bautista Silverio, baka may tampuhan lang si puso at si keso kung ayaw na tapusin na. Oo, di ba? Kung ano-ano kasi mga ewan ko ba? Hindi ko na alam. Lagi na lang ganyan. Wala nang bagong issue kundi yung hiwalay na kayo, nagbate, tapos hiwalay, nagbate. Wala na bang iba? Tapos panulutangin pa yung pagbabalik-tambala nila ni John Prats, pagbabalik sa nakaraan nila ni John Prats, yung mga ganon, di ba, nakakaloka. Kung may tampuhan, wag nang i-announce. Kung may away, inyo na lang yan. Ganon lang.
0: Oo, alam naman nila, mainit pareho ang kanilang mga pangalan. Kaya talagang konting kibot.
1: Oo.
0: Tama, diba? Ganon. Kaya iwasan. Iwasan
1: payuhan mo nga. Payuhan mo nga si Heart, anak. Mm-mm.
0: Alam mo, ha? Alam mo, Heart, nasa'yo naman na ang lahat. Lahat nasa'yo din na. Rich and famous. Alam mo, influence. Nasa'yo na lahat. Kung ako sa'yo, enjoy mo na lang muna yung journey. Ginagawa mo. Tapos pagtapos na, magpakasaya ka na, magpahinga na. Pagtapos na lahat ang ginagawa mo. Kasi nasa'yo ng lahat. Ang dami ng nagiging gusto maging sana ako si Heart. Diba? Lahat ng mga...
1: Ito nga, meron dito. Please don't mention my name. Sana asikasuhin nyo na lang kung paano kayo magkakaroon na anak. Ayan na nga, o, nadamay pa yung pagkakaroon ng anak. Kasi nga, meron kayong mga post na nakakapagdalawang isip. Kesyo may healing period, nagpapakatatag, achu-chu-chu, gano'n. O, ayan. E di, nababalita tuloy. Hiwalay na kayo. Ayaw ni Philip Villanueva. Minsan kasi sa ating heart, ito serum frog din. O, di ba? E, totoo naman. O, di ba? Ito serum frog. Pagka naman na siya binibira, tsaka siya magsasalita ng kung ano-ano na, hindi, ah, true, it's not true, ganito, ganyan-ganyan, why chuchu, as, ganyan, ay, ewan ko sa inyo. Okay, nako, dito na tayo sa mga online messages natin, pero unahin natin, Romel, higit kailanman, ngayon po tayo nag-aalala, nananalangin para sa kaligtasan.

0: ang mga kababayan po natin, lalo na mga CFMers, sa gitnang silangan. Mag-iingat kayo mga anak, hindi na simple nangyayari ngayon. Puto ka na ito, matindi na, birahan na ng birahan na magkabilang puwersa. Wala na silang pakialam kung sinong mamamatay at makaliligtas. Kaya Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, May Lindestura, Dansky, Iram Lian ng Qatar, Chef Donna Karandang, Filter, at Isay Gonzales dyan sa gitnang silangan. Mga anak ko, mag-iingat kayo palagi. Yeah. Grabe, kaligtasan muna. Okay, eto na, may bago na tayo. Uy,
1: eto na. Nauna. Manamano. Teresita Roser, hello po, na Chris and Rommel. Sobrang salamat po na kahit di po mabasa message namin ay binabati niyo po kami ni Hedrick. Sobrang sarap sa feelings. Ingat po kayo palagi.
0: Ibang klase kayo ni Hedrick, Teresita Roser. Mabasa at hindi, alam namin nakatutok kayo. Basta mag-ingat kayo mga anak ha, at salamat. Okay.
1: At si Emano Martinez, na imbag na malen, kengkana ng Christy, ano si Dayo, ma'am.
0: Ay, ano kang ulam ko? Sinampalukang manok kanina. Naimas. Emano Martinez. Ay, nakagbuya ka, Emano. Thank you, mag-iingat lagi, ha? Anyati si Da, ibig sabihin, ano ulam?
1: Ano si Dayo, yes. Mm-hmm. At si Celso Fernandez, godly afternoon po, Pastora Christy. God bless you po always. naging pastora.
0: Kasi nakikita niya yung mga, di ba, yung kwento ko na bata pa lang ako, nag-CYS.
1: Tatao.
0: Celso, maraming salamat. Thank you. Okay, maraming salamat sa iyo, ha?
1: Mm-hmm. At si Maylin Destura, yung happy watching po from Jordan. Ayan, libang-libang.
0: Oo, Maylin Destura, anak ha. More than any time, ngayon kami talaga nag-aalala sa inyo dyan sa gitnang silangan. Mag-iingat kayo, anak Maylin. Thank you.
1: At si Kirina Katuray, kaibig-ibig. Yahoo! Abot na abot ako sa live.
0: Kirina Katuray, kaibig-ibig. Maraming salamat sa iyong panahon, anak. Thank you. Sige
1: at
0: pa.
1: Official Kuya Jebby, good afternoon po, Nanay Christy and Kuya Rommel. Yes.
0: Bago nating si FMR, si Official Kuya, ano?
1: Oo po,
0: job,
1: oo po.
0: Job by
1: Jebby.
0: Thank you ha, Official Kuya Jebby. Thank you anak. Salamat. Mawili ka sana dito. Okay?
1: At si Joshua Tagle, Winner Wednesday, oh thankful to Wednesday.
0: Joshua Tagle, maraming salamat. Alam mo si Randy Balagera nagko-coin sa atin ng mga ganyan. Thankful Thursday, Winner Wednesday, mga ganon. Okay.
1: At si Nick Manforte, good afternoon, Nay at Rommel. Hello sa iyo, Nick Manforte.
0: Nick Manforte, maraming salamat. Bago rin ang pangalan ni Nick dito sa atin.
1: Salamat sa pagtatay.
0: Dagdagan mo na ka, sabihin mo kung taga saan kayo. Okay.
1: At si Alisa Alfaro, good afternoon po.
0: Ayan, Alisa Alfaro, dagdagan anak ang post sa susunod. Thank you. Tatlong heart emojis yan.
1: Yes. At si Marilyn Dayaka.
0: Marlene.
1: Ingat po lagi. Happy Wednesday po everyone watching from UK. Marlene
0: Miss
1: Dayaka.
0: Miss MMM, Marlene Dayaka, kumusta na si Jackie Cesar? Mag-iingat kayo palagi, di ba?
1: Ingat lagi. At si Ronald Pareñas.
0: Okay, sige pa.
1: Yes. God bless us all, si FMers here and abroad. Nick Nisti, hello po, and Rommel, always watching. Great love, bro.
0: Ronald Pareñas, thank you. Natawa naman si Dan at si Philip Villanueva doon sa salitang pastora. Ang dami ko na raw title. Thank you. Okay.
1: At narito na rin si May Lelis, a blessed Wednesday everyone watching always live po kami. Lagi ni Ruth Castaneda. Happy birthday po kay Master Joey Delete and to you, Rebo.
0: Ang laging nagpo-post si Ruth Castaneda, baligtad ngayon, si May Lelis naman.
1: Thank you anak sa pagbate
0: kay Rebo. Salamat sa iyo. Sige pa, magkarga pa tayo. May isang minuto pa tayo.
1: At si Steven Ramirez, happy Friday, happy birthday, Rebo, happy Wednesday na Christy and Ronald Chica, pa-shoutout, Intercity, yes.
0: Steven Ramirez, maraming salamat. At syempre, batiin natin si Abby Camarillo, si Ricky Ileto, at si Joey Francisco. Salamat
1: po. At si Strau Harleen Cuevas, hi po, Nay, kamusta po kayo watching from Binalbagan.
0: Yan, Joe Marichan. Sa Bacolod yan, Binalbagan.
1: Okay. Estrao, Marcela Ragudo. Hello, Nay Chris and Rommel. Always watching your program from Hong Kong. Stress-free while I'm eating my...

0: Karen Diaz at Kibana. Andrea Diong, maraming salamat sa pagmamahal at sa lagi mong pagtutok sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga mensahe. Nasa puso namin kayo. Sa mga hindi po namin nabasa, nabasa na rin po yan ang aming puso. Magbabalik pa rin po ang
1: Christy Permin.
2: Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sa kabila niyan, pinuna ng ilang kongresista ang pinasang budget. Giit nila, meron pa rin itong pork barrel insertions, lalo't aabot sa higit 100 billion pesos ang pondo na na-realign. Busisiin at pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Buong pagmamalaki naming binabati ang tambalang totoong sinusubaybayan sa radyo. Sinusubaybayan na rin sa digital platform. Ted Filon, DJ Chacha, waging-wagi bilang most outstanding digital radio broadcasters. Sa 8th Gawat La Salyaneta, 3-peat na po sila. Congratulations, mga kapatid! Nagpapatuloy ang Christy Fur Minute sa True FM sa 105.9.
0: Nako mga kapatid, kung kayo pa'y naghahanap ng mga tutsang-tutsang at baby hair na nabibigo kayo, sorry po, pero kailangan po tayong gumamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner para matupad ang inyong hinahanap at pangarap. Kasi nga po, pinatitibay po ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner ang bawat hibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Kaya nga po, itatapon na natin ang manipis at dry hair. Gumamit po kayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner para makita nyo po kung gaano kasigla at kakapal ang inyong buhok. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At nako mga kapatid na nagte-text at tumatawag sa akin na nagsasabi, nagpapatotoo na nang gamitin po nila ang powder ng Sante Barley at itinitimpla po nila sa umaga yung wala pang laman ang kanilang tiyan. Aprobado po mga kapatid, talaga. Sante Barley na tayo anak! Okay. Aprobado po, kitang-kita na nila ang epektibong sigla at paglakas ng kanilang katawan. Wala raw po silang stress, walang hingal, walang pagod. Eh kasi nga po 100% organic ang mga produkto ng Sante Barley. Wala po itong chemical, walang pesticide, walang artificial fertilizer. At talaga pong napaka-epektibo nitong powder na ito. Makikita nyo po talaga kung gaano kayo kasigla sa maghapon. Kaya pag food supplement ang ating pinag-usapan, dito na po tayo sa mga produkto ng Sante Barley. Okay! Bon! Blind item na tayo!
1: Eto na!
4: Walang maililihim! Bawat kwento aalamin! Tayo na't makihula! Huyo!
0: Kalokang blind item natin. Walang banggita ng pangalan to. Medyo manipis na clue lang ah. Pero teka, sabi ni Lara May, panalo po na yung Pastora Christy. Ang dami po talaga na inspire, lalo na sa mga everyday paikot nyo. Ayan. Thank you, Mayang. Maraming salamat. Pero pa ba tayo mga hindi nababasa mga text messages dito? Okay. Maraming salamat. Ano ba to, Romel? Sino ba tong madaldal na sexy star na kinukwento ang Chuba Chenes ng isang young actor nung panahon nag-trip sila?
1: Ay, naku, ito na nga. Na isa talaga namang, itong

0: request na ito ay talaga naman tagang Bungida at nakilala ng bongong-bongo sa kanyang era. Dumating kasi ang era na lahat talaga ng kasagsagan niya ay talaga lahat siya ay gusto makapiling.
1: Totoo
0: sabi
1: yan.
0: Nga nila.
1: Pero
0: oo,
1: hindi ito relasyon, ha?
0: Walang
1: hindi
0: relasyon.
1: Hindi ito relasyon, trip-trip lang ito, ha?
0: Ay, trip-trip lang?
1: Oo, trip-trip lang ito. Di ba naka-big bike lang yung aktor?
0: Oo, umangkas.
1: Tapos nagpunta sila dyan somewhere in Quezon City sa mga ilalim ng punong aguho. Di ba? Ano
0: at
1: nangyari,
0: tapos,
1: Romel?
0: Ay, syempre, dahil nga sa syempre, nandun na rin lang sila sa puno, sa ilalim ng puno, doon naganap.
1: Nadala sila ng init ng kanilang katawan.
0: Ayun.
1: Di ba? O tapos,
0: pero ito na nga, dahil sa mga pangyayaring iyo, ito si actress, eh talagang naughty itong si actress. Dahil na
1: super
0: naman,
1: naughty.
0: Oo, dahil kapag guwapo ka, hinahanapan ka niya ng isang prebang resibo na talagang babalik-balikan kita, hahanap-hanapin kita. Pero ito, bigo siya dahil sa kanyang nasaksihan. At napakanta na lang siya ng... napakanta na lang siya ng...
1: Hahanapin ko... Yun daw pyesa ni Anthony Castelo, ang isinigaw niya talaga dahil wala siyang makita. Ayun, yun pala yung Chuba Chenes.
0: Ay, ito pala yung Chuba Chenes, hinahanap talaga.
1: Hinahanap niya. So, wale, di ba?
0: Wale.
1: Si Mayang, panalo na. Pero itong si Ching Bautista, hindi niya nahulaan. Tapos si Dan Clavesillas, tama. Tapos, ano pa ba dito? Ako, puro yung babae. Oo, tama ka rin, Rene De Leon. Yung girl, nahulaan nila talaga. Oo, hulang-hula nila. Eh, sino yung lalaki? Oo, di ba? Oo, ikaw din, wating-wating ng London. Ay, bakit alam mo to? Pati yung ano? Pati yung lalaki, wating-wating, ba't alam mo? Ba't kilala mo na siya yon?
0: Ang husay mo naman, wating.
1: Kawawa naman daw yung karelasyong aktres ngayon nitong aktor na ito. Ito'y naganap nung kanyang kabataan. Sikat na sikat ang kanilang programa noon, di ba?
0: Yes.
1: Sabi ni Gaison Magdadaro, ito daw aktor na ito ay taga roon malapit sa Duty Free Philippines. O baka nga raw siya ang founder, di ba? Basta eto, si Philip Villanueva, tama ka. Oo. Ay anak, mali yung lalaki mo. Mali. Magbibigay kami ng isang clue lang ha, bago tayo mag-boy si Karagaya. May numero sa pangalan ng aktor. Boy, si Karagay na tayo, anak. Ayan na.
0: Maraming salamat, Boy, si Karagay. Maraming super mature espiritu. Direct Franny Zamora, direct Joey Nombres, direct Chops Manansala.
1: Randy Balagueran, Marky Valencia, ng 16 Cent Coffee. Sa Silang Cavite, puntahan po natin ang kanilang coffee shop at siguradong babalik tayo. Mama Lydia, naming mahal, payakap naman po ng malayuan. Agad ganun din kay Mama Anel Yaguno at Teacher NL ng Daraga Albay. At Tito Manny Garcia and Tita Norski, nandito na kayo. Masayang-masayang reunion yan. Magkakasama kayong buong pamilya. Ay nako, payakan mo naman kay Seth at kay Baby Emilia. Salamat sa inyong suporta. Mag-enjoy lang kayo, anak. Go, Romel!
0: John and G. Bautista Silverio, Louis Galantin and Per Hernandez, Jun Morondos, Jok Perendo, Aris Magtas, Tita Rex, si Chango, Tito Rene, Tito Sophia Angeles, Tito Manin, Tito Norski, Garcia, Tito Abel, Tita Nene Ulanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nes Hornanos, Julie Paras, Dibs Ignacio, Nori Corneo, Anil Guzman, Atis Pregid, Neng Cabrera, Hidmina Carlion, Reg Colomo, Clumbis, Tobi Muraben, Mama Ana, Dan Plebisidas, Emma Basel, Edi Letanda, Jamie Diasha, Sirox Rasyon, Brady Guevara, Pilipin Nineva, at Lara Miebrico. Maraming salamat po.
1: Uy, alam mo si Randy Balagari, si Chony Sebastian, si Dan Clavesillas, si Wating-Wating, nahulaan nila kung sino yung guy.
0: Ay, ang no? Galing nyo naman.
1: Hindi nyo yun at guwapo, di ba? Kompleto, di ba? Pile-pile nueva. Naku, nakakaloka kayo pag blind item na. At kakagulo talaga, ang dami. Tita Nene Ulanday, mali po yung lalaki nyo. At syempre, James Vincent Navarrete and Mamadang, salamat po Tita Flores, Estrada, Alvin and Filipina Magtalas ng Hunter Valley Plantation and Resort sa Kabuka Baratoan City. Congrats kay Beaver, Reliable Pest Control and Falconit. Tito Henry and Tita Lili Chua, Tito Henry and Ledlet Cucaba, mga anak ko mahal. Lagi kayo mag-iingat, di man tayo nakikita. Nandito kayo sa puso ko. Tito Elmer Ngo ng Cherry Loom. Ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Galingan mo raw ha. Sabi ni Gaison na hindi makuha yung blind item.
0: Ito na nga, basta rain or shine, talagang tatandaan para makasigurado tayo matibay ang ating bubong.

0: Nahihiya tayo, nahihiya tayo mangangamba kung ano mang uri ng panahon darating sa atin. Kaya cherry bloom, ang yerong may alumnium na may pintura pa dahil napakakapal ng yerong ito. Ayun.
1: Okay. Nako, tama si Dims Ignacio. Kaya, nako, Larabay, at least na nakaswak ka na. Thank you, Tito Elmer. At syempre, Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amara Water Park. Enjoy ka lang at ang kalusugan mo, tutukan mo. Ang mga pamangkin kong mahal sa Amerika, Rene at Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pongatal, at Tita Weng Jabaji, kumusta ka na? Doktora John Barcelona Bigan at Doktora Elby Almasan Padlan. Mga kapatid, gumugulong pa rin po ang ating showbiz now na. Happy birthday again sa aking anak na si Rebo. Mahal na mahal ka namin ang iyong mga kapatid at mga pamangkin. Romel, thank you. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan. 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli, dito pa rin sa ating
0: Christy per minute 111.
1: Naguhula pa rin sila. thank you mga anak. Salamat.
2: News, views, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malinaw, batikang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
3: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
4: Sige, sabihin na nga po natin ganun si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na maibibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
3: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
2: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito?
5: Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: One force, on air and online. One commitment, the Filipinos here and wherever in the world. One voice, adhering to the truth. Sama-samang nagpapakatotoo sa balita, sa kwento, sa serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang STL sa totoo lang sa 105.9 True FM.
6: Hindi na po nila po pwedeng sabihin na ito ay gawa-gawa lamang itong mga ebidensyang to. Hindi ito po pwedeng sabihin at itanggi na yung salin ay ginawa lamang namin.
7: Ang unexplained wealth, tama talaga na siyang matirang pag-usapan dito. Dahil impeachment is an exception to the confidentiality rules, to the bank secrecy rules.
8: Karapatan po ng prosecution yan, karapatan po ng korte to decide. Nakasuntok na yung kabila, bigyan mo naman ng magkakataon na lumaban naman yung kabila ng patas.
9: For me, why would you spend so much time in the house and come up with these articles of impeachment all of a sudden? But you cannot blame them. Please don't get me wrong. You cannot blame the prosecution. As a senator judge, we just have to make sure that it's equal and just and fair to both parties.
10: Nang hinayang lang ako sa oras, sana na we could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos.
11: Bugbugan ho yung usapan, hindi ho kami may grave threats charge dito sa Davao City. Siya po. Hindi na ho tayo magtatagpong muli dito po sa usapin po ng grave threats at confidential fund. She will be made accountable for these things outside of the impeachment court.
12: So ang problema natin dito is yung kliyente namin, may mga paratang against her.

0: na nasa ano na, no, public sphere. Gusto natin, pati yung reputasyon ng ating vice-presidente, eh, matipensahan natin. Hindi lang kasi kung normal lang ito na trial na, o sige, pasalamat tayo na hindi na hindi nakakatulad sa ganyang mga articles. Pero impeachment po kasi kami, we still don't see this as parang an advantage.
1: The daldal is deafening. Ang dami sinabi ni Attorney Paolo Panela. I think he can answer perfectly the questions that he had raised. He has to try harder, actually. Magtuso kami ulit sa November kung meron silang actual na ebidensya.
2: Hindi po natin mako-question kung ano man yung kanilang desisyon. Ang respondent na si Vice Presidente ay maaari naman tugunan ito sa maraming pamamaraan.
3: Yet, here I am, still standing, unbowed. Not because I am indestructible, not because I am invincible, but because I refuse to let adversity define me. So whether or not I become president, one thing is certain, the bar has been set high. And through it all, an example has been forged.
2: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ng Pangulo, yan ay malaking kaloko.
4: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo
4: at sa komentaryong hindi bias.
6: Sabi ko, andyan na tayo sa
4: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
7: By June 30, yung...
4: Dahil dito, bawal ang fake news.
8: Ang mga issues sa bansa, no? Yung bill.
4: Kasama si na Jovi Francisco, Maricel Halili at Jiggy Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.
5: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha.
9: Iba't ibang anggulo.
10: Paano nga ba matutunto ng totoo?
9: Ako si Chiki Verhel, dito bawal ang fake news.
10: Dito tayo sa totoo lang. Ako po si Maricel Halili.
5: At ako naman po si Jovi Francisco. At kayo po yung nanonood ng STL or sa totoo lang sa iba't ibang platforms ng Kapatid Network, One News, One PH, True FM, Satellite Channel 1, at sa Facebook at YouTube po ay nasa One News kami at sa One PH, mga kapatid. Okay, we're still standing also, ha? Hindi lang si VP ang still standing, tayo rin.
9: Nakatayo
5: araw-araw.
9: Literal.
10: Literal na nakatayo tayo, ha? Oh. At hindi tayo natatamaan pa ng sakit ng nauusong flu, maliban kay Jovi, kay Chiki na wala ng boses kahapon, yeah. Pero nanumbalik sila na ilaban. Yes.
9: Hindi naman po ako nagkasakit, yung boses ko lang
10: na
9: po talaga.
10: Nawala lang ang boses. Oy, teka, lahat ba nakabili na ng balde?
5: Sa balde muna tayo.
9: Okay, marami sa balde kaming balde tayo. Sa bahay dahil Pinoy, di ba? Laging may
5: para
9: balde.
5: Para sa mga hindi nakakaalam or mga nasa kuweba, sabi nga ni Tito Ronald, bakit ba naging issue ang balde nito nakalipas ng tatlong linggo na yata?
10: Oo nga. Okay. Eh kasi naman, itong sa Singapore, tinatanong si President Marcos kung ano ba ang ginagawa na ng pamahalaan dito sa posibleng maging epekto ng Super El Nino sa Pilipinas. Mm. Eh sabi ni PBBM, bumili na kayo ng balde.
9: Maliit yung balde mo, Mas.
10: Ang liit nga ng balde ko eh. Parang kailangan natin yung medyo mas malaking balde.
9: Yes.
10: Para makapag-ipon tayo ng tubig ulan.
9: Oh,
10: kasi ang sabi ni PBBM, pag-iipon natin ng tubig ulan, tuturuan namin kayo kung paano yung gagawin yung pag-filter. Abay, kaya naman...
5: Hindi ko feeling. Nakita ko mukhang tinuruan nga kayo.
10: Hindi ba? Kaya nagulat ako kanina pagpasok ko doon sa press working area. Aba, ang daming balde.
9: Share nga sa amin.
10: So, yun nga. Nagdala ang DSWD, ha? Ng mga balde-balde dyan sa Malacanang kanina. Tapos, ipinakita nila sa amin kung paano ginagamit yung kanilang water filtration kit. Yan yung makikita mo. Ordinaryong balde lang yan, ha? Yung color black na yan. Binutasan nila gamit yung drill, tapos makikita ninyo yung mga taga DSWD ikinakabit na yung water filtration gadget.
5: Aha.
10: Na parang pagkabit niyang ganun, nagmukhang hose at saka may gripo.

0: Oh. Tapos, to make sure na makikita natin yung difference ng tubig, makikita mo yung color brown na tubig na yan na nasa pitchel.
1: Ay, hindi ba iced tea yan?
0: Hindi yan iced tea. Ang laman yan ay tubig at lupa.
2: Ibinuhos so, galing saan to yung tubig exactly?
0: Well, kumuha lang sila ng tubig.
1: Somewhere.
0: Okay. Tapos sinaluan nila ng lupa. Tapos nakontihan sila doon sa balde. Dinagdagan pa nila ng lupa na hawak-hawak na yan ni Secretary Gatchal. Yan, binuhusan.
2: Confident,
0: so dagdag lupa yan. Tapos dinagdagan uli nila ng panibagong tubig kasi ang konti ng tubig na naroroon sa balde. At saka nila ipinakita sa amin yung paggamit. O yan, makikita mo, binuhusan ng tubig. So pagka tiningnan mo yung loob ng balde na yan, kung saan nakakabit yung filtration gadget,
1: siyempre hindi clear. Hindi clear.
0: Brown.
1: Brown.
0: Talaga siya, chocolate talaga.
2: Mukhang
0: kasi may lupa eh.
2: Mm.
0: Pero in fairness, tatanggalin mo lang kasi yung takip niyan eh, nung parang gripo. Pag tinanggal mo yan, tapos ibinaba mo, automatic, aagos na yung tubig. Paglagay doon sa baso, clear.
2: Ay, patingin na. Ayan
0: na natin yung video. Makikita mo clear yung tubig.
1: Ah.
0: Oo, parang from chocolate drink, naging tubig siya.
1: Okay, so...
2: Oo nga.
1: Yeah, baka biglang ipatawag si Maset. Tanungin lang natin kung nakita ko na yung dalawang opisyal na nag-briefing kanina, nag-toast pa eh.
2: Oh, si Yusek, no? Nakita ko si Yusek.
0: Yes, si Yusek Claire Castro tsaka si Secretary Rex Gatchalian, tinikman, pinakita. Hindi pala tinikman, inubos nila yung nakalagay dun sa kanilang baso. Oh. Inilipat kasi nila yun sa paper cup tapos ininom nila, hindi lang once, nagdalawang beses pa sila.
1: At two rounds.
0: Pa, ayan o.
2: Ayan.
1: Two diba? Rounds.
0: Oh. Nag-two rounds pa sila.
2: Oh, si Ante Claire parang shot glass lang ah.
0: Diba?
1: Oh. Speaking
0: shot
1: of.
0: Shot puno ng araw eh.
1: It's official, Ante Claire daw itawag.
2: Exactly! Ante Claire. Kaya Ante Claire tinawag
0: si PBBM kasi yung nagtawag sa kanya ng Ante Claire. Tapos, bago nila ipakita yung pag-toast na yan, pinakita nila yung video kung saan tinikman din ni President Marcos yung tubig na galing saan. Parang kasi daw, ang sinasabi ng Secretary Rex, years ago, nagagamit na to.
1: Yeah.
0: Tong ganitong klase ng gadget. Kaya lang hindi kasi nabibigyan ng pansin kasi hindi naman masyadong kailangan unless merong calamity. Sa evacuation center daw kasi siya usually ginagamit. Ngayon, nabibigyan ng pansin kasi kailangan natin ng tubig. Sige. Dahil sa El Nino.
2: So saan na daw to? Filipino made ba to?
0: Hindi. Yan ay galing sa NGO na binili nila.
1: Yeah.
0: From OO.
1: So ang tanong ko na lang, Mase, ikaw ba'y nakiinom?
0: Oo.
1: Nakitagay ka ba?
0: Yes, kanina. Kasi syempre, out of curiosity.
1: Alam mo naman na meron akong di ba?
0: Ano
1: meron
0: yan?
1: Medicine bag dyan. Baka bigla mong kailanganin ang
0: kaya
1: gamot.
0: Kaya nga. Sabi ko, pag ako hindi nakarating ng STL mga ngayong gabi, alam nyo na LBM na ako.
2: Pero so, ano yung lasa?
0: Ako, inamoy ko muna.
2: Para kang aso, amoy muna.
0: Amoy muna, para sure. Wala namang amoy lupa. Wala siyang amoy.
1: Kasi usually yun nagbibigay ng lasa pag naamoy mo. Kasunod yung lasa.
0: Yes, wala siyang amoy. So tinikman ko, pag tikim ko, medyo lasang chlorine.
2: At least lasang sterilized.
0: Parang ganun. parang na-sterilized siya. So medyo may lasang chlorine. Hindi siya yung kasing lasa nung nabibili natin ng mineral water.
2: Well, sa
0: yung mga bottled water.
2: Sa mga panahon naman na wala kang tubig, galing kagaya niyan, walang drinking water. Kesa naman wala, doon ako iinom sa lasang chlorine.
0: Exactly. Exactly.
1: Pwede ko bang kamustahin yung hawak mong timba? Timba or bucket?
0: Balde.
1: Gusto ko lang naman sa kamustahin kung sino ang mas okay sa kanyang may-ari.
0: Ay!
1: Yung oposisyon na ginamit siya o yung administrasyon na ginamit din siya.
0: Ay, naku, gamitan lang ang nangyayari. Meron bang laman niya na utak?
1: Parang most used yata itong itong timba na ito or balde as a prop ngayon sa politika. Pagka ginugal mo yung balde or yung bucket, Philippine context, sa labas doon na talaga sinasabi ni Google na it has become a political object.
0: Totoo rin naman.
2: Oh my God.
0: Diba? Sabi nga ni Ante Claire, yung mga obstructionist, kailangan ng bumili ng balding utak. Sabi nga, saan pa nabibili yun? Meron pa niya sa online?
1: Take note ha, patas, parehong kampo na nag-aaway tungkol dyan ay talaga. Ginawa nilang fighting cause ang balde.
0: Oo.
1: Diba? So, sa mga kababayan natin, kayo na bahala. Basta alam ko, may balde ko sa bahay.
2: Ay, ikaw meron!
1: Gagamitin ko para sa aking bahay, hindi dahil sa politika.
0: At saka yung balde ko sa bahay, may takip.
1: Ako din, may takip yung
0: kasi ay,
2: important
0: kong,
2: ata yan.
0: Gusto kong ma-make sure na hindi siya malalamok.
1: Correct,
0: pamumugaran ng lamok, may takip siya.
1: Yeah.
2: Iwas dengue.
1: So, maawa tayo kay politically abused balde at itatabi natin dito sa ilalim namin ni Masemo.
0: Ang balde,
1: kasi meron pang ibang mga nangyari, no? Meron kaming balita mamaya, ha, tungkol kay
2: Pope Leo the 14.
0: Uy, naku.
1: Medyo hindi maganda. Pero at the same time,
2: parang good and bad news.
1: Oo, sa Vatican, di ba? Nasakita rin natin na nag-lead ng misa doon in, kapalit ni Pope Leo.
2: Our very own.
0: Cardinal.
1: Tagle. So later po, papakita namin sa inyo images dahil live po yan na ipinalabas po kanina, no? Pero syempre, meron pa tayong... Kasi Chiki, kahit wala kahapon, may hangover to kung sa nangyari sa impeachment.
2: Naman! Nakatutok ako sa inyo dito kahapon
0: naman.
2: Eh.
0: Naman.
1: Diba? Hanggang ngayon eh, yun ang mga usap-usapan,
2: yes.
1: Diba? So anyway, kailangan na po natin umpisahan dahil mukhang nandyan na yung ating special guest.
2: Very good!
1: Dahil nga po, a day after that, at maski kagabi pa, pinuna po ng tagapagsalita nga ng vice-presidente yung mga naging aksyon ng prosekusyon
0: tungkol
1: dito sa pag-alis doon sa tatlo sa apat. Diba?
0: Okay,
1: yeah.
0: Yung katahimikan.
1: So, anyway, puntahan natin yung... hindi ko siya makita eh.
0: Oo nga, ito, pinuna.
1: Okay. Pinuna po lang tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte yung pag-alis nga po dito sa mga apat na sa apat, sa tatlo, yung tatlo sa apat ay nawala. So anyway, pinipigilan po ako ng aking mga producer eh.
0: Ayaw pa rin talaga niya.
1: Ayaw nila. Kahit kasi nakikita ko na pwede ko siyang basahin pero ayaw nila iangat kasi daw gusto nila mag-gap po muna tayo.
2: Okay.
1: So antabayanan po ninyo ang aming pong pagtalakay.
0: Ano ba yan? Nakakabitin!
1: Diyos sa impeachment. Eh kasi sabi, nandiyan, nakikita ko, nandiyan na doon si Atty. Kapulan, kaya gusto ko na sana
2: exactly,
1: kung basahan.
2: Ready nga eh.
1: Mag-gap lang po muna kami pagbalik namin si Atty. Lorna Kapulan po ay nandito na po sa STL. Babalik po ang Saratona.
2: Nakakalungka!
1: Nakikita niyo kasi.
2: Akala din namin eh.
1: Pagkakita
0: akala naman
1: yan,
0: namin na na stop ba? Hindi ba
2: sabing dalawa, alok ng screen.
0: mga kapatid, magandang hapon muna kay Nestor Corrales, ang ating reporter mula sa Reuters na sabi niya, talagang tututukan daw niya tayo dito sa STL para malaman kung present ako o na LBM na ako. Nestor, present.
1: Huwag ka makalala, ang dami kong gamot sa bag ko. Just in case. Pero, hello muna kay Barbie, kay Tita Honey, na nag-alala, akala yata may sakit pa ako. Okay na ako, Tita Honey. Pero yung mga pinakita ko po kanina, dahil po annual physical checkup ng kumpanya.
0: Kaya.
2: Huwag ka sana high grades doon. Yun yung ayaw natin, high cholesterol. High grades. Ayaw natin ang high grades dyan.
1: Malalaman natin, after a day yata, malalaman na yung resulta. So anyway, hello sa inyo, Tita Honey, Barbie, si Jet Limbo. Hello po sa inyo.
0: Sa inyo pala yun, kaya pala nakita ko dyan sa baba may x-ray.
1: Yes.
0: Yung mobile x-ray. Alex Fuentes, magandang gabi sa'yo. Of course, ang ating suki, si Michael Ang, RJ Sefoy, Edwin Adapon, Marlon Caranza. Sabi niya, wala daw tubig dito sa Malinaw, Albay. May problema daw sila doon. Buti maulan daw.
2: Saan ba mabibili yan, Mase, yung filter na yan?
0: Ay, hindi kasi sinagot kanina ni Sec Gatchal yan kasi ayaw niyang mag-commercial.
1: Sabihin ko lang, kahit hindi na kayo bumili niyan, kung gusto niyo talagang bumili niyan, yung iba kasi gusto siyempre yung ipamimigay, yun ang ibibigay na. Pero gusto niyo bumili, hanapin niyo yung wag po na episode na pinakita ni Edling ko kung paano mag-clear ng water.
0: Maganda yan.
2: Okay.
1: Using yung mga gadgets na nabibili sa mga do-it-yourself.
2: Ayun, yan si Book, DIY lahat eh.
0: Uy, totoo lahat.
2: Marami yan online.
0: Pati di ba yung ano, yung solar ni Bok Edlingao, DIY din.
2: At bakit DIY? Gusto niya mas powerful. Mas
0: yes,
2: powerful. Sabi niya.
0: Yes, correct. Oo.
1: Welcome back niyo muna ating mga kababayan.
0: Oy, mga kapatid, welcome back sa Totoo Lang.
1: Subukan namin bumati ano, mamaya po ulit before matapos yung programa. Medyo puno lang tayo today. Mm-hmm. Kaya mabilis po.

0: aming mga break. Ano? So, puntahan na natin ang impeachment. O, promise, mamaya puntahan natin ang Vatican, ha? At saka, syempre, ICC pupuntahan din natin. Ha? Pero mamaya po yan, puntahan muna natin yung impeachment. Ano po? Pinuna po kasi ng nakapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Pannello ang umano'y katahimikan ng Senator Judges kasunod ng paglaglag ng prosekusyon sa tatlong articles of impeachment. Ang tanong po ni Pannello, may kinalaman ba ang pananahimik na ito sa Senator Judges na tatakbo daw sa 2028 elections? Hindi rin daw ba nanghihinayang ang mga senador dun sa nasayang na oras para tugunan sana ang iba pang pangangailangan ng bansa? Ang hilit pa po ni Pannello na nakikita ko no, sa window ko nandun sa kabilang studio. Huwag daw sila masyado magpapahalata. Patungkol naman sa umano'y nasayang na pera ng taong bayan na umabot sa kalahating milyong bilyong piso. Dahil sa pagkatras ng prosekusyon sa tatlong reklamo, meron na palang figure, no? Bilyong pala yun. Mm-hmm. Sabi ni Pannello na tila inamin ng prosekusyon na walang basehan yung paglilitis sa bise sa una pa lang. Naku, tanungin natin yung guest mamaya. Ako, totoo yan. Ang sagot dyan ni Senator Judge Ping Lacson, dapat itama ni Pannello ang kanyang calculation na maaring honest mistake lang daw, Chiki. No, naglaan daw ang 2025 national budget ng 27.5 million pesos para sa impeachment proceedings. Kaya sabi sa'yo, mali yung calculation. Kasi alam ko, million lang eh.
1: Oo.
0: Pero naging billion. Ano po? Samantala, ipinagtanggol naman ni VP Sara ang kanyang defense team matapos tawaging bully ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season. Isang convenient way daw para masamain ni Season o si Season nang tawagin siyang bully. Bigurin daw ang prosekusyon na maglapag ng ebidensya para patunayang totoo ang mga alegasyon laban sa kanya. Dadagpan ni VP Sara, ang tao at hindi ang kanyang defense team ang taken for granted ng gamitin ng impeachment at national budget bilang instruments para sa political survival ng mga corrupt. Pinalagan din ng palasyo itong si VP Sara nang sabihin hindi siya mag-resign. Wala naman daw manghihimasok kay VP Sara kung hindi siya mag-BTO sa pwesto. Pero ang paghiling ng bise sa resignation ng Pangulo ay isa daw malaking katotohanan. Pinamadali ko po yung basa kasi nandiyan na at ready na eh.
1: Oo.
0: Nandiyan na po ang ating hinihintay. Kundi nandiyan na kanina pa po pero gustong-gusto natin makausap ngayong gabi. Wala pong iba kundi si Private Prosecution Attorney Lorna Capunan. Attorney, welcome back sa STL.
2: Good evening po. Welcome back, Attorney.
3: Good evening sa inyo. Sa totoo lang, the terrible trio kayo.
0: Yeah. Attorney, unahin na natin yun. Naglabas ng statement at mukhang talagang addressed yung malaking bahagi no, o yung at least yung umpisa sa inyo po ano, mga naging payag po ninyo ano, lalo na tukos sa kanyang mga abogado itong si Vice President Sara Duterte. Tingnan lang namin muna kayo ng reaction doon sa kanyang paghahayag ng kanyang saloobin tukol dyan.
3: Alam mo, ganyan ang ginagawa nila no, ng defense tsaka ng vice president. No? Kung meron kami mga public statements, doon sila nagre-react. Pero pag tinatanong namin sa kanila, ano pang evidence ninyo? Are you going to present witnesses? Are you going to present documents? Ang sinasabi lagi nila, wait for the appropriate time. Malapit tapos na yung prosecution at meron na silang schedule November 9 hanggang ngayon. Ang sinasabi pa rin nila, question on due process, question on political bias daw, harassment daw lahat. Every time na lang mag-cross-examination, napalpak naman, nagmamanifest si lead defense counsel nila, binabawi nila sa manifestation. Mm. That is why, pag sinasabi ng lead counsel nila, si Attorney Simpson na waste daw government resources. Pero pag tinignan yung transcript at pag binilang yung oras, gaano kahaba ang direct examination ng prosecution? Ang nagpapahaba ng trial namin ay yung mga worthless, pointless na cross-examination nila. At pag hindi naman nakukuha yung punto, kasi dalawang oras, puro preliminary, puro questioning the competence, hindi naman tumutuhog sa i-explain nyo ba? Can you explain this unexplained wealth? Dapat ganun ang mga tanong nila. Ang mga banat nila is, we're wasting time. Sila ang nag-wasting time ng government resource.

0: course. At saka parang pag naghihiling kami at may punto kami, nag-press conference naman si Vice President. So nakikita natin yung diversionary tactic nila.
1: Mm-mm.
0: So hindi na ako magpo-comment sa sinabi ko na bullying kasi totoo naman eh. Binubully kami lagi. Pag gusto nilang magkagaya ng ano, example, nung nagkasakit yung isang prosecution lawyer namin, pinilit nila pumunta sa court kasi ganun daw dapat na dami ang dami-dami daw namin lawyers sa side ng prosecution, volunteer sila daw isang law firm. That's not correct. Ah. Sinasabi lagi ni Attorney Sheila na isang law firm lang sila. Isa lang on record, pero apat na law firm yan. Si Attorney Vinluan may law firm. Si Attorney Batumbakal may law firm. Of course, nandiyan ang Fortuna Arbasa. Si Attorney Michael Poa may law firm yan. Hindi lang yan yung kanilang spokesperson. Si Attorney Panelo may law firm yan. So kung bilangin mo yung mga law firm nila, misrepresentation na naman nila na iisang law firm lang sila. At lagi silang humihingi ng time. Nag-cancel na naman, remember? Nag-cancel sila ng 1-2 days ata. Ganyan sila mahilig kasi kukunti lang daw sila. That's misrepresentation. They have at least 5 law firms. No?
2: Attorney Kapunan, puntahan ko na yung sinasabi ni Attorney Panelo na yung sinasabi na honest mistake sa side ni Attorney Panelo na sinabi niya billions of taxpayers money ang nasayang do sa move niyo kahapon. Pero sinasabi ng mga senador, meron daw allotted lang na millions lang naman. Hindi naman lang. Millions pa rin naman yun. Pero iba yung million sa billion kasi eh.
0: Siguro ang billions na tinutukoy niya, yung tinatago ng Vice President. Hindi million yon, billions yon. Pero hindi po namin, wala po kaming personal knowledge sa allocated na pondo ng Senate para sa impeachment trial. We have no personal knowledge po.
2: Okay.
0: Pero kung nagko-confusion ng millions ka billions, siguro tanungin niya yung kliyente niya, no? Kasi ang nakita namin sa unexplained, millions. Pero originally 4.4 billion. Yun ang tanungin niya sa kliyente niya. Huwag niyang tanungin ng Senado.
1: Pero,
0: siguro kanya nako-confuse na siya between millions and billions.
1: Mm-mm. Pero attorney, paano nga po ba yun? Kasi ang ipinupunto rin po ng kampo ng defense, hindi ba nasayang lang yung oras natin? Nag-present tayo ng 3 articles of impeachment, tapos yung pala ibabasura lang yung 2 doon sa 3 na i-present. Paano po natin ipapaliwanag yun?
0: First of all, kasalanan ng defense yan. Dapat, ang nangyari, prosecution, tapos defense, witness, prosecution, defense, per article.
1: Mm-mm.
0: Ang nag-object kagaya ng sinabi ni Senator Bam Aquino, Senator Judge Bam Aquino, dapat after the first article na present, pero ng defense, di ba? Pero silang nag-object. Mm-mm. Gusto nila lahat muna ng prosecution articles, pre-presenta, pagkatapos nun, lahat ng defense, no? Eh, kasalanan nila yun. Because it should have been the proper procedure, although hindi klaro sa impeachment rules. That's why tama naman ang sinabi ng presiding officer na dapat for future impeachments, sana wala ng future impeachments, eh dapat klaro ang Senate rules in the order of presentation. Because in a regular court, and the impeachment is also a court, although it's sui generis, no? Hindi naman criminal court to. Special court yan, pero ang order of presentation, one article, prosecution, sasagutin ng defense. Second article, prosecution, defense. Ang nag-object po dyan, ang defense. Kanya humaba yan. Pinahaba nila sa cross-examination nila. Tapos ngayon sila magre-reklamo na waste of government resources. Again, I go back to, please, factual lang yan. How long did they spend for cross-examination of our witnesses? And then, yung refusal nila, ma'am, sir, no? Yung refusal nila, sa dami ng dokumento namin, yung refusal nila mag-stipulation. Common exhibit naman eh. Yung exhibit namin, minarkan rin nila yung exhibit nila, miskin na parehong exhibit, ayaw nila mag-stipulate. Yung request namin for admission, miskin na public documents, from a public agency or a public office, ayaw rin nila mag-admission. Yung mga

0: confusing for me because 'di ba yung presentation ng depensa is after all the articles po, attorney.
1: So mali nga yun eh. Mali nga daw.
0: But yun yung latag ngayon, attorney.
1: Yun
0: so
1: ang, yun ang
2: pinilit nila.
1: Yun ang nangyari kasi pinilit ng defense na yun ang mangyari. But let me just address this. Sinasabi nila walang opportunity. Nagtataka nga kami sa prosecution. Bakit sila sad? Bakit sila galit? Dapat happy sila. Kasi instead of 4 charges, isa na lang ang ipiprove nila. They don't have to present evidence on grave threats. They don't have to present evidence on misuse of confidential funds. They don't have to present evidence on bribery. Kasi winidraw na namin. Dapat happy sila kasi isa na lang ang charge sa vice president. Yun ang unexplained wealth. And they should be happy. Ngayon lang ako nakakita ng respondent na pag na-withdraw na ang kaso, eh very sad, no?
2: Opo. Attorney Lorna, dalawa lang questions. Alam namin meron pa kayong appointment after this interview. Pero isa na, i-voice out ko lang yung mga sinasabi ng netizens after the decision yesterday. Ano. Sabi lang, okay lang yung tungkol sa grave threat, eh, may kaso naman na yun sa korte at pwedeng tumakbo yun at umusad. Ano. Pinanginayangan nila yung ikalawa. Paano na daw nila ngayon malalaman kung sino sila? Mary Jane Piatos.
0: Mary Grace.
2: Mary Grace Piatos at iba pa. Dahil nga, natanggal na yung article kung saan big deal itong mga pangalan at mga aliases na ito.
1: Kasi yung point naman ng confidential funds, wala naman dyan sa mga Mary Grace Piatos. Yeah. Ang point lang nun is, hindi siya nakaliquidate. Mm-hmm. Hindi siya nakaliquidate promptly. At meron na kaming decision, meron ng decision with finality ang COA.
2: Okay.
1: Remember, sabi nila, ang defense nila dito sa misuse of confidential funds, eh, meron silang pending motion for reconsideration. So, 73 million na hindi na-liquidate na ginamit para sa purchase daw of laptops, chairs, etc. Para sa payment of rewards for confidential information. Pero yung decision ng COA is allowing this to the extent of 73 million, kalalabas lang this week, last week, na sinasabi, hindi katanggap-tanggap yung explanation nyo sa 73 million, Madam Vice President. So, final na, dismiss na yung MR ninyo, isoli nyo na. So, that is about confidential funds. 73 million for confidential funds. The other thing is, ang importante dito, pwede namang isama yan sa betrayal of public trust dito sa unexplained wealth. Kanya unexplained wealth yan, ipapakita natin na yung difference nun, kanya hindi man niya ma-explain, ginamit niya yung presumption sa COA, Joint COA Circular, presumption pag hindi mo na-liquidate, binulsa mo.
2: Maikakabit
1: so,
2: pa din.
1: Presumption ngayon,
2: makakabit.
1: Binulsa niya. Ikakabit yan sa unexplained. Kanya hindi ma-explain yung wealth niya kasi yung perang confidential funds, baka, no? Speculation. Mm-hmm. Hindi naman kasama, hindi niya ma-explain sa legitimate sweldo niya. Okay. Bakit ganun lumobo? Mm-hmm. Saan galing yun? Yeah. Hindi rin ma-explain yung account ng asawa niya. No? Linaglag nga niya si asawa niya, hindi daw niya alam yung account ng asawa niya. Linaglag rin niya yung tatay niya. Hindi niya alam ang account ng tatay niya. Is that believable? But what is believable is hindi nila ma-explain. Maaring galing yan sa confidential funds na ang presumption is binulsa mo. Yan ang presumption sa batas. But in any event, isa lang naman ang article na kailangan. And because we are believing that the evidence on unexplained wealth is strong, hindi na po itutuloy yung
2: okay.
1: Tatlong articles. Kasi Attorney alam Lorna. Nila, alam naman natin ang style nila, i-delay nila eh.
2: Attorney Lorna.
1: I-delay nila yung presentation ng evidence nila, baka umabot pa tayo ng Holy Week next week.
2: Wow. Attorney Lorna, ito namang itatanong ko ay yung tanong ito ng mga masasabing mga tagahanga ng prosecution panel, ng mga abogado po na doon sa hanay na yon. Kasi nakita nila at nag-trending kasi ito, Chiki.
0: Yes.
2: Yung mga litrato

0: inyo kahapon na nagkayo sama-sama, parang class picture na may wacky shots pa, no? Eh, inisip nila, bakit pa? Ano ba ibig sabihin daw ba? Hindi na ba daw ba makikita all together itong mga, itong project panel? Eh, meron pa naman presentasyon gagawin yung depensa. Hindi ba, goodbye na daw po ba yan? O yan, eh, dahil lang marami lang oras kahapon?
1: Hindi.
2: Relief
1: na
2: yan. Kasi okay. Syempre, alam mo, ang nakikita lang ng taong bayan, yung actual trial, ano, dati half day yon, ngayon whole day. So Monday, Tuesday, and Wednesday. Hindi nila nakikita na para sa trial, eh, one whole week po ang preparation. Magmamarking kami ng documents, pinipresent namin, inaayos namin yung mga testimony, tsaka yung pagpresenta. So one whole week. So siguro, ito, happy kami na at least pwedeng bumalik sa regular work namin. Alam niyo, volunteer work to, no? Pro bono naman to, walang bayad. Hinahanap na po kami ng kliyente namin, ng pamilya namin, eh, kailangan manood ng Netflix, mga ganyan. Happiness.
0: Kaya nga, so happiness.
2: Parang
0: so,
2: relief.
0: Okay.
2: Relief lang yan.
3: Mukha nga kayong happy doon, attorney.
1: Relief nga din, tapos na yung presentation.
2: Ang nangyari kasi dahil sa hirap ng preparation namin, dahil sa seriousness ng mga charges, eh naging close po ang public tsaka private prosecutors. Parang isang pamilya na kami. The other thing is, naniniwala po kami na dapat ang wisdom may divine guidance. So naging one family kami, every time mag-umpisa kami ng mga meetings namin or ng trial, before and after that, we pray to the Lord. So we are united not only in our passion for truth, we are also united in thinking that this is the way of the Lord. So nagdadasal po kami. So naging one happy family kami. So yung nakita niyong litrato, eh, meron pang maswaki sana dyan, pero pinaalis na kami ng seven. Sabi nila, malis na kayo dito.
0: So, naalala ko tuloy yung linya nyo kanina, eh. Sabi nyo, dapat happy lang. So, dapat yun ang mensahe mo sa lahat, ano?
2: Yeah. Okay. Dapat nga, happy sila. Nag-dismiss na. Nag-withdraw kami ng tatlong kaso, tapos hindi sila happy. Anong gusto nila? Prime time TV exposure? Hindi naman pwedeng ganun.
0: Okay. Naku, meron pang appointment si Attorney Lorna. Magbabay tayo mas, eh.
2: Family. Dinner lang po with
0: dinner, dinner with family.
3: Opo.
0: Deserve nyo yan, attorney.
3: Thank yes, you, attorney. Oo nga. Marami pong salamat sa inyo, Attorney Lorna Kapunan.
1: Sa uulitin.
3: Ayan, okay, magdi-dinner pala with family.
0: Okay. Mm. So, si Attorney Lorna Kapunan ang kausap natin ngayon. Tapos kahapon din, ano, taga-prosec din yung ating kausapa. Pero, of course, every night, iniimbita natin yung kabilang depensa. At balita namin ay pumayag na ang ilan sa kanila. So, hintayin niyo po sila dito sa...
3: Ayan, kasi of course, we also want to hear their side.
0: Of course, of course.
3: Na ano yung magiging impact nito sa kanila.
0: Yes.
3: Oh. Mm-hmm. Ah, bukas.
1: Bukas na pala.
0: Bukas meron.
3: Bukas makakausap natin taga-defense.
1: Yes.
0: Bukas po.
1: Balanse tayo dito.
0: Okay. Chiki, alam ko marami ko pang tanong tungkol sa nangyari kahapon.
1: Oo, pero una-una, linawin muna natin. Ipasok muna natin si UP College of Law Attorney John Molo. Attorney, good evening sa'yo.
0: Good evening, Attorney.
3: Magandang gabi po.
4: Good evening po.
1: Yes. Attorney, yun nga, sasabihin ko, linawin muna natin ano yung batayan, yung pag-withdraw muna, yung tatlong articles of impeachment, yung bribery, yung misuse of confidential funds, and yung grave threat. Ano yung naging batayan ng impeachment court?
4: Well, kumbaga, kasi isa yan sa mga kumbaga basic na principle, no, sa kahit sa korte natin. Yung prosecution, siya yung in charge kung mag-determine kung ano yung mga charges na gusto niyang i-prosecute. Yung depensa naman, hindi mo pwedeng diktahan kung ano yung mga depensang gusto nilang i-move forward. Mm-hmm. Ngayon, It's the natural, kumbaga pinag-uusapan nga namin ng mga iba kong kasamahan, it's the natural tendency nung napansin natin na over-judicialization ng process, di ba? Kasi it's a political process naman talaga with some legal features. Pero napansin natin na sobrang na-judicialize. Ito yung natural effect pag ginudicialize mo, di ba? The defense would like to push it as far as a criminal proceeding. Kung kaya nga, prove beyond reasonable doubt, gusto nilang yun ang standard. may balik yon, may backlash yon. Ito yung backlash nun. Kasi naisip ng prosecution, o sige, edi gagamit din kami ng isang napaka-legal na tactic, which is the prosecution will determine what cases it will prosecute. Ito, pasok to dun. So, kumbaga, ito yung other side of the coin. Pag ginudicialize mo talaga ang impeachment, edi may prosecutorial discretion ang tawag namin. Prosecutorial discretion to withdraw the charges that it believes is no longer necessary to get the result that it wants.
3: Pero, attorney, kayo bilang ito po ay talagang tinututukan at inoobserbahan ninyo. Palagay po ba ninyo, legal aspect, mabigat na ba talaga o sapat na yung mga naipresenta nila doon sa unexplained wealth para patunayan na dapat ngang ma-convict si VP Sara?
4: For the unexplained wealth, medyo mabigat yung burden na nabuo ng prosecution talaga. Mm-hmm. Okay, kasi let's just be fair. Sinabi ko nga doon sa isang kausap ko nung isang araw, tinanong niya ako, sabi ko, kung bar exam lang to, medyo malinaw na yung sagot. Okay? Tapos ang sagot niya naman sa akin, but attorney, hindi naman to bar exam. So ano mangyayari? Ang mangyayari, hintayin natin yung sagot ng respondent kasi hindi naman to test. Pero kung if this is a test question, malinaw na yung sagot. Kasi nga, one side, nakapag-present na. Medyo ganito yan. Kung sasabihin natin na wala silang ebidensyang napakita, magiging totoo lang yon pag sinabi ng depensa na walang ebidensyang napakita or narinig ko yung isang press release parang sinabi na nag-iimbento lang ng ebidensya, di ba? Mm-hmm. Nag-iimbento ng ebidensya, pwede mong sabihin, pero dito, ibig sabihin ba nagsinungaling yung mga bangko? Kasi nag-testify sila. Mm-hmm. Nagsinungaling yung mga financial institution? Nagsinungaling din ba yung mga insurance companies? Nagsinungaling ba yung BIR? Nagsinungaling din ba yung AMLA, yung Register of Deeds, pati yung SEC? At bawat isang government official na narinig ng impeachment court. Para masabi mo ngayon kasi na walang ebidensya or imbento lang yung ebidensya, edi ibig sabihin nun, nagsisinungaling lahat ng narinig ng impeachment court. Medyo mabigat sabihin na lahat yon, di ba? Kasi lalo na ang basihan ng mga bangko naman nung nag-testify sila, dokumento din. Eh, hindi ka naman pwede mag-imbento ng numero dito eh. So, dun ang gagaling yun. Tawag nga namin dyan, burden of evidence. Medyo mabigat yung burden of evidence na na-establish.
3: Mm-mm. Compared doon sa natitirang, well, yung naunang dalawa na na-discuss din before the unexplained wealth, makikita natin na ito yung pinaka mabigat.
4: I would say this is the most compelling kasi math doesn't lie. Parang it's either dineclare mo kasi o hindi eh, di ba? Tapos ang point, since wala dito sa SALN, lumitaw naman sa ibang portions, lumitaw sa mga bangko, sa AMLA, yun yung mabigat doon. I'm not saying mahina yung iba, no? But this is all relative naman sa mind siguro din ng prosecution. Kung I will go for a verdict and isa lang naman ang kailangan ko out of the four that I filed, saan ako tataya? So, parang, kumbaga parang sa poker, di ba? Saan ba mag-all in dito? Yeah. Pinili nila to, di ba? Pero, this doesn't mean na mahina yung iba, ha?
1: Yes.
0: Pero, yun nga, pero maski naman sa corporate world, maski sa mga kumpanya, di ba? Usually, sa math talaga yung wala ng ifs and buts. Ano, kapag dyan ka na huling gumawa ng, ano, no, ng mga mali-maling ano, no, gawain.
3: Kasi accurate, eh, numbers.
0: Accurate yun. So, talagang, ano ka, meron agad parusa yan. Pero anyway, punta lang natin yung since na nasabi na ni Attorney John yung ano yung mabibig ano parehong merong weight pero talagang sobrang compelling nitong pinili nila no yung unexplained ground. Pero ang tanong doon kanina itong si Attorney Kapunan ano na interview namin sinasabi niya hindi sayang. Well, yung una kasi hindi sayang dahil may kaso naman na yun tungkol sa grave threats. Ano? Pero ikalawa, para hindi masayang yung mga Mary Grace Piatos na yun. Sabi niya, posible naman daw nilang maiangkla or maisabit ito doon, yung mga amount na yun doon sa talagang ano tungkol sa mga bank, sa unexplained wealth. Posible ba yon o ano ba, I mean hindi ba labag yon na parang kasi di ba sabi kahapon sa impeachment court Attorney Molo ay hindi na dapat pag-uusapan yung mga iba
1: with kasura, prejudice
0: so pwede bang iangkla pa yung mga natagpuan doon sa existing
4: I will have to beg to disagree with that. Ano?
0: Okay.
4: Tama po kayo, Joe. Sinabi kasi ng presiding officer, may consequence ang pag-withdraw ng charges. Yes. Sa process.

0: rules. Ang ginawa pa nila, re-revise nila yung Rule 18 ng Senate Impeachment Court na ibig sabihin, di ba kanina tanong anong solusyon doon sa political problem ng Vice President? Pag re-revise mo kasi yung rule on sub judice, tinanggal na ni presiding officer Senator Escudero yung sub judice doon sa charges na tinanggal. So ibig sabihin, okay, full force, pwede mo nang i-address yung confidential fund si Mary Grace Piatto sa labas ng impeachment court.
1: Okay.
0: Yun naman din yung epekto nun.
1: So, we want to know kung sino siya.
2: Yes. Okay. Sir, attorney, sorry, last na lang, mabilisan na lang po. Will it be advantageous for the defense to present the vice president herself doon sa mismong trial?
0: Right now, I think I just before coming in, I saw Pulse Asia survey that says that more than a majority, a little over a majority, wants the vice president to testify. And it is, kumbaga kasi sa usapang taong bayan, di ba? Pag merong hinahanap na nawawala, ang pinakamadaling sagot, tanungin mo kung sino yung may hawak. So kung ang pinag-uusapan natin, either confidential funds or unexplained wealth, pinakamagandang tanungin, okay, sino bang may hawak? So I believe in that wisdom of the streets, ano? Para diretso na yung sagot.
2: Okay. Okay.
1: With that, thank you, Attorney John, again.
0: Maraming salamat din po.
1: Sa ulitin po.
3: Maraming
1: pong salamat. Okay, bibilisan na po namin para makabati pa kami, ha? Pero meron pa kami mga items. Go ahead, Chiki.
3: Simulan ko na to. Binueltahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang Chinese Embassy matapos siyang sisihin sa kawalan ng komunikasyon ng dalawang bansa. Tatlong taon na kasing putol ang military-to-military communications ng Pilipinas sa China. Hinirit yan ang China kasunod ng isa na namang water cannon incident sa barko ng PCG noong isang linggo. Dagdag pa ng kalihim, idadaan na lang sa Department of Foreign Affairs o Philippine Coast Guard ang mga komunikasyon ng dalawang bansa. Abusado raw kasi ang China at wala ring joint operations ang dalawang bansa, kaya hindi na raw ito dapat buksan pa. Samantala, pinalagan din ni Teodoro si Vice President Sara Duterte. Hindi naman daw bawal makipagnegosyo sa China, pero dapat daw mapag-aralan kung above board, legitimate at proper ang pagkakaroon ng transaksyon ng mga public officials sa China. Hirit pa niya kay VP Sara, masasabi raw ng bise na troublemaker ang mga sundalo na ipinaglalaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Wala pang sagot ang bise kaugnay ng mga pahayag ni Teodoro.
1: Pero naman yung parang troublemaker tayo.
3: Ay, hindi.
1: Umaangal sa ginagawa
3: ng China. Ang liliit ng mga barko nga natin
1: lang tayo. We are assertive. Anyway, mga kapatid, kinumpirma po ng palaso na dadalo si US President Donald Trump sa gaganapin pong 49th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit dito po sa ating bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inibitahan ni Pangulong Bongbong Marcos ito pong si Trump na bumisita ito sa White House noong isang taon. Gaganapin po yung ASEAN Summit diyan dito sa Pilipinas mula November 16 to 18 2017 po yung huling pagpunta ni Trump dito sa Pilipinas.
2: Ayan, ako mga kapatid, ito hindi masyadong masaya. Pero kalmado po ang unang gabi ni Pope Leo the 14th sa Gemelli Hospital sa Rome matapos siyang ma-diagnose ng lung cancer. Yan ang binigay na update ng Vatican News kasunod ng naging operasyon sa Santo Papa na inalis ang isang maliit na bukol sa kanyang baga. Nagtagal daw ang operasyon ng 90 minutes at successful naman ito. Dahil dyan, si Cardinal Luis Tagle ang nag-preside ng Holy Mass sa St. Peter's Square ngayong araw habang nagre-recover ang Santo Papa. Siya rin ang kauna-unahang Asian Dean ng College of Cardinals. Hmm. Proud naman tayo doon na Pinoy, pero naku, sana igumaling naman ang Santo Papa soon.
3: Mixed emotions, sana.
1: Naku, gusto kong gumawa tuloy ng mga series to po sa cancer, lalo na yung kanya. Dahil alam natin na pag-discovered early, kayang-kaya. Kayang-kaya. Anyway, sa mga sunod na pagkakataon niya, punta natin ang iba pa pong international health stories po. Ano mga pati? Dahil formal na ang in-adopt ng United Nations General Assembly yung Political Declaration on Pandemic Prevention, Preparedness and Response. Layon po nito ang sustained investment at aksyon mula sa mga bansa para ma-prevent, ma-detect at ma-respondehan kaagad yung banta po ng pandemya. May boto yung 153 in favor sa tatlong against habang may dalawa po nag-abstain. Kabilang po ang Pilipinas, ha? Sa nag-guest dito sa pandemic accord na ito. Habang ang tatlong bumotong against ay ang bansa

0: Argentina, Israel at America. Abstain naman po ang New Zealand at Paraguay. Winelcome naman ng World Health Organization ang naging desisyon ng UN General Assembly. Ito raw ay isang reaffirmation ng mga bansa para magkaisa kasunod nga po ng COVID-19 pandemic. Isa rin daw po itong clear agenda para paigtingin yung global health security. Ang sabi naman po dyan ha, ng independent panel on pandemic preparedness, ano, in-upload din nila yung political declaration, but they're saying dapat daw yung mga countries, sana yung mga pumirma, must make good yung mga napagkasunduan doon para talagang protected tayo pag merong possible pandemic. Mm-hmm. Like what happened in Russia recently. Mm-hmm. Para kung merong nangyayari, report agad.
1: Yun, right. Ang mas maganda doon.
0: Para handa tayong magsara o handa tayong mag-armas ng mga gamot.
1: Hindi na maulit yung COVID na antagal natin magsara na natin ng border. Yun.
0: Nako, mga kapatid, kailangan po namin bumate dahil nag-promise kami, meron pa naman kaming 1 minute. Avelino Navarro, Maria Sander, Jojo Tuason Cruz, Julio Madriaga, Onse Fader, Yobra Sigan, at saka si Deng Peralta.
1: Oo, nako si Deyo Kasapaw, humabol pa ng pagbati. Magandang gabi sa iyo, Marlon Caranza, sana daw gumaling na si Pope.
2: Oo, Kiko and Emmy Villarosa, Mong Barangay na Ignacio Lagos, Mendoza family from Antipolo, good evening.
0: Oh, si Deng ba? Nabati ko na si Avelino, si Onse Fedor, nandito, Julio Madriaga, Gigi Victa, hello sa'yo.
2: Si Lolita Mendez.
1: Oh. Ay, oo pala, si Samuel Salamanes, magandang gabi sa'yo. Si Lini Troces.
2: Si Sakura Javier.
0: Rob Domingo, nanonood ng UAAP, malamang kayo na, go Uste, panalo tayo.
1: Okay. Oh, ayan na.
0: Okay, oh, mga kapatid, bukas kami mabawi sa bate, ha? Talagang punong-puno lang po ang aming programa ngayong gabi. Thank you for watching, we'll see you tomorrow.
3: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!

True FM, alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at

0: buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas dos, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa Totoo Lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Lusot na si ikatlo at huling pagbasa sa mababang kapulungan ng panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027. Sa kabila niyan, pinuna ng ilang kongresista ang pinasang budget. Giit nila, meron pa rin itong pork barrel insertions, lalo't aabot sa higit 100 billion pesos ang pondo na na-realign. Pusisiin at pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Fayon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Fayon, DJ Chacha sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang

0: Mamaya sa Sana Lord.
1: Nako, sa sobrang pagod niya, nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
2: Miss na kita.
1: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
2: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
1: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ng replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

tumatawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Ngayong umaga, galaw-galaw para gising-gising sa True FM!

Totoong iindakarito! Gising-gising! Sa True FM! Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malinaw, batik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa iyo, kapatid. Gising-gising sa True FM.

0: Sabayan ang morning coffee ng Morning Moves. Gising-gising sa True FM.
1: Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malinaw, batikang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update.

0: Sa Sapunto, isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good morning, bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Good morning. Wake up! Araw ng Huwebes na ba ngayon? Huwebes, October 15, 2026. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, bayan. Hatid namin ang mga balitang dapat niyong malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
2: At ako naman po, si Reggie Malinaw, kasama pong buong pwersa na Good Morning, Bayan, ang inyo pong kaagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 po ng umaga sa True FM 105.9. Sabay natin po napapanood sa 1PH. Hindi po sa social media pages po ng 105.9 True FM.
1: Oras po natin, 4:02, umpisa na natin ang programang tatalakay sa mga isyung pambayan, magbibigay boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyong paninindigan.
0: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
1: Ito po base sa survey ng Pulse Asia, mas maraming mga Pilipino ang gustong humarap mismo si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Lumabas sa survey, 51% yung gustong humarap siya dyan sa paglilitis, 34% lang ang nagsabing tingin nila hindi na kailangan yan, 14% undecided at 1% ang hindi po sumagot. Para po sa inyo, anong masasabi niyo sa resulta na yan? Kabilang ba kayo doon sa gustong paharapin ng bise o ayaw nyong hindi na kailangan na humarap pa siya dito sa paglilitis?
2: Ano po ba ang inyo pong komento sa ating pong tanong sa bayan ngayon pong araw po ng Huwebes? Maraming nyo pong ipadala sa ating pong live streaming sa 105.9 na True FM. O din naman po kayo tumawag sa ating pong linya 8689-3289 at 8689-3290 at babasahin po natin at pakikinggan po natin ang inyo pong mga komento at mga reaksyon.
1: Simulan na natin ang buhos ng mainit na balita.
0: GMB Headlines, mga tampok na balita ngayong araw.
1: Ilang senator judges dasayangan sa pera at oras matapos bawiin ang prosekusyon ng ilan sa articles of impeachment. Ang kampo naman ng bise nakukulangan sa gigil ng mga senator judge at duda sa pananahimik ng marami raw sa kanila.
2: Malacanang iginiit na okay lang na hindi po magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Pero hirit po ng palasyo sa bise, wag daw pong pagbitiwin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos kumalas sa Partido Federal ng Pilipinas matapos manumpa naman bilang miyembro ng Lakas CMD.
2: Naga City Mayor Len Robredo, suportado po ang panawagan ni Pangulong Marcos sa paggamit po ng balde bilang imbaka ng tubig sa gitna po yan ang epekto ng matinding El Nino.
1: Rider na nakatayo habang nagbomotor sa Davao City pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office.
2: Dalawang sasakyan sa Batangas nagkahabulan at gitgitan matapos pong magkainitan.
1: Lalaking nagbebenta ng nakaw na sasakyan sa San Juan City, arestado sa rentangay modus.
2: Sa ating pong balitang abroad, Pope Leo XIV kumpirmado pong may lung cancer matapos pong sumailalim sa isang operasyon.
1: Sa Good Morning, Good News, alagang aso sa Capiz nag-viral dahil nabalot ng putik at sobra raw pasaway.
2: Sports Balita, bondo po para sa Philippine Sports Commission or PSC para po sa susunod na taon.

0: Aabot lamang po sa 1.3 billion pesos. Sa gitna po yan ang panawagang itaas sa 21 billion ang pondo ng ahensya.
1: At sa entertainment news, tambalang Marjo o Marvin Agustin at Jolina Magdangal kumasa sa Sabado Trend. Dako na tayo sa mga pangunahing balitang dapat yung malaman sa umagang ito. Headline News. Dapat daw maging masaya ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil isang alegasyon na lang ang kailangang depensahan sa impeachment trial. Pero giit naman ang kanyang defense team. Nasiraan ang kanilang kliyente. At paano pa nila yan masasagot ng formal sa korte? Narito po ang report ni Marian Enriquez.
2: Tatlong articles of impeachment ang binawi. Pero sino ba ang nakakuha ng bentahe? Nag-aksaya nga ba ng oras at pera matapos ang ilang linggong paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Kung nailatag na ang mga alegasyon sa publiko, pwede na lang bang bawiin ang mga ito at ituloy na parang wala nang nangyari? Ang mga binawi ay ang misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Ang matitira na lang ay ang unexplained wealth. Paliwanag ng prosekusyon, malakas at sapat na ang ebidensya sa natitirang artikulo para ituloy ang kaso at mapabilis ang proseso.
3: Diba dapat sumaya sila, now focus on just one, unexplained wealth. Hindi ba dapat masaya ka? Hindi ka nagrereklamo.
2: Pero sa panig ng depensa, hindi ito nakakahappy. Para sa kanila, ilang linggo ring nailatag sa publiko ang mga akusasyon, pero ngayong binawi na, eh hindi na sila makakapagpaliwanag.
4: This is a very public trial. Maliban doon sa magiging hatol o anuman, I think it's very important to also protect the reputation of our Vice President. So kami, we still don't see this as parang an advantage.
2: Ang sagot dyan ng prosekusyon na kapag cross-examine naman daw ang depensa sa mga testigo, giit ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, may pagkakataon na ang depensa na questionin ang ebidensya. Ayon pa nga sa kanya, may pagkakapareho rin sa mga testigong nakalista ng magkabilang panig. Pero ito ang tanong, kahit nakapag cross-examine na, katumbas na ba yon ang pagkakataong ilatag ang sariling ebidensya at testigo? Sa pasya ng korte, ang depensa ay maghahain na lang ng ebidensya para sa natitirang Article of Impeachment sa unexplained wealth. Kaya hindi na sa loob ng trial matututulan ang merito ng tatlong binawing alegasyon. May chance naman daw mag-explain ang depensa lalo na't inalis na rin ng impeachment court ang sub judice rule para sa tatlong binawing articles. Ibig sabihin, pwede nang talakayin ng magkabilang panig sa publiko ang mga alegasyon. Pero kahapon, agad yung kinwestiyon ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison.
5: Punta lang ang respondent sa Facebook. And where else? Matapos nilang sirain ang vice-presidente sa harap ng publiko. At ngayon ang sasabihin ay tutulungan ang taong bayan para mamadali ang proseso. Sa tingin ko, hindi natin kailangan ng higit pang patunay na something really, really wrong is going on here.
2: Dagdag pa ni Sison, kahapon posibleng humantong ito sa mistrial. Sagot ni Capunan.
3: They will say lack of due process. I don't think so. Kasalanan rin nila yan because part of their strategy is delay. They are playing the victim card. Kawawa naman our Vice President.
2: Tinawag din niyang bully si Attorney Sison.
3: She has been a bully every time she makes a manifestation. I think she is probably the designated attack dog because she has never handled any witness.
2: Kaya naman si VP Sara binara ang abogada. Inilintulad niya yan na tila si David daw ang aggressor laban kay Goliath. Convenient way daw na paninira yan. Kaya giit ng bise, itigil ang anyay kayabangan at pagtawag ng kung ano-anong pangalan. Hindi raw nagiging bully ang isang abogado ng depensa dahil lamang tumatanggi itong hayaan ng mga akusasyon ng walang pagtutol. Sa panayam ng programang One Balita Pilipinas sa dating defense lawyer sa Corona Impeachment Trial, sinabi ni Attorney Tranquil Salvador III na walang konsepto ng mistrial sa Pilipinas.
6: Ayan po ay konsepto ng Amerika. It is a foreign jurisdiction. Alam niyo po, sa Amerika meron tayong tinatawag na jury, di ba?
7: Yes.
6: Ibig pag nag-hang jury, deadlock sila, mistrial yun.
2: Ang mas nakakagulat daw ang mabilis ang ruling ni Presiding Officer Cheese Escobar.

0: Pudero.
1: Nagulat ako na pinayagan ng presiding officer yung gusto ng prosecution. Kasi it's irregular, you know? It's highly unusual for that to be allowed to happen.
0: Ayon naman sa Senate Impeachment Court, pinaghandaan nila ang iba't ibang senaryo. Naka-skeletal form daw ito at ini-edit na lang ni Escudero.
2: Sayang na sayang talaga! Yan po ang banat ng kampo ni Vice President Sara Duterte at ilang senator judges sa iniatras na presentang impeachment articles o aligasyon laban po sa pangalawang pangulo. 500 million pesos daw po kasi ang nagastos sa loob daw po ng 20 araw na trial days. Yan po ang binanggit ni spokesperson ng ating pong pangalawang pangulo na si Attorney Paolo Pannello Jr. Yan po ay kaugnay po sa mga naunang tinalakay na Article 1 sa confidential funds at Article 2 sa grave threats. Pinuna rin po ng kampo ng bise, pati na po ang Senate Majority. Hindi rin po ba sila nanghihinayang sa oras na iginugol dito? Hindi rin daw po ba sila nagagalit na nagwaldas ng pera ang prosekusyon na kasing laki o mas malaki para po sa confidential funds ng pangalawang pangulo? Pati po ang pinsan ni Vice President Saram na si Congressman Harold Duterte na pareact po diyan. Nakakabahala raw po na tila dinungisan lang daw po nila ang pangalam ng pangalawang pangulo. Sa kabila po niyan, mga kapatid, na fact check po ni Senator Judge Ping Lacson ang sinabi po ni Attorney Pannello. 27 million pesos lang daw po ang budget sa impeachment trial at hindi 500 million pesos. Pumalag din po kay Attorney Pannello si Senator Judge Joel Villanueva at Senador JB Ejercito na pareho pong nasa mayorya. Kahit sila raw po kasi, nasasayangan din.
3: What am I saying right now? What does he want me to do? Magwala ako at nasabi na i-feel ko na ako yung pinaparinggan? I don't think so. We are a court. Hindi kami po pwedeng kumilos.
4: Sa likit at lungguan, sana tinapos na natin yung budget hearings. Diba? Kasi parang nagmamadali kami. Kumbaga, mas nasala pa natin, mas nagkaroon tayo na mas maganda pang, mas produktibo mga budget hearings.
2: Bumanat din po ang kapatid ng pangalawang pangulo na si Congressman Paolo Duterte. Ayon sa kanya, pagkatapos daw pong mambugbog ng prosekusyon, basta-basta na lang daw po ito aatras. Pero may banat daw po dyan.
5: Hugan ho yung usapan, hindi ho kami may grave threats charge dito sa Davao City. Siya po. Hugan ho yung...
2: Yan po mga kapatid, ang banat ni House Prosecutor Attorney Terry Redon.
6: Samantala, okay lang naman daw sa Malacanang kung hindi mag-resign si Vice President Sara Duterte, pero wag niyang sabihan ng ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Malacanang, wala namang nag-uudyok sa bise na bumaba sa pwesto, pero wag daw yang ibalik sa Pangulo dahil hindi nakikipag-negosyo ang Pangulo sa mga banyaga. Matatanda ang natalakay sa impeachment trial na galing umano sa droga, pati sa China, ang umano'y tagong yaman ng bise at kanyang pamilya. Bumuwelta rin po ang palasyo sa patutsada ni VP Sara na wala nang maaasahan sa Pangulo. Kaugnay naman ito ng naging pahayag ni PBBM na dapat bumili na ng mga balde ang publiko pangontra sa epekto ng Super El Nino. Madali raw sabihing walang maaasahan sa Pangulo, pero mapapatunayan naman na may solusyon ng Pangulo sa mga problema, hindi raw gaya ng bise na puro paninira.
2: Samantala, pwede na rin pong tawagin ng media na anti-Claire si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa bibig na rin po kasi ng Pangulo nang galing po ang palayaw na iyan. Matatandaan nitong weekend, pabiro pong pinagalitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Castro sa Singapore. Isinapubliko po kasi ni anti-Claire ito pong reaksyon niya sa isang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay po sa charter change, yung pong tinatawag nating buwaon. Sabi naman po ni Castro, mga kapatid, ikinatataba raw po ng kanyang puso na tawaging anti-Claire ng Pangulo. Parang inindulso na rin daw po ng Pangulo ang bagong pangalan na ito ni Castro.
7: Nakakataba ng puso? Endorsement yan. Ibig sabihin, pwede niya nang gamitin sa akin ang pangalang anti-Claire. Dahil ang Pangulo mismo ay kinikilala tayong anti-Claire.
2: Mga kapatid, ang tinig ni Attorney Claire Castro.
6: Samantala, sa ibang balita, sa gitna nga po nitong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng West Philippine Sea, tatlong taon na palang putol ang komunikasyon ng ating Defense Department sa Chinese military. Inaabuso lang daw kasi ng China ang ugnayan natin sa kanila. Narito po ang report ni Mobile Journal, Jazz Paredes.
8: Matagal ng putol ang komunikasyon sa pagitan ng mga militar ng Pilipinas at China. Ito ang kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilbert Chodoro.
9: 3 years ago pa halos yun na hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow. At ito'y naabuso lamang. So, hindi bagong desisyon ito, matagal na ito.
8: Pero aminado si Chodoro, sa militar lang dapat suspendido ang ating komunikasyon. Bukas pa rin daw dapat ang pakikipag-usap natin sa ibang ahensya ng China. Halimbawa na lang sa Coast Guard.
9: Kasi civilian law enforcement yan, no? Pero sa armed forces, which is a sovereign instrument, and with the situation, hindi nararapat kasi ito'y nako-confuse lang yung efforts, no? Doon sa West Philippine Sea at sa ibang mga lugar.
8: Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang pagputol sa komunikasyon sa Chinese military.
10: For communication mechanisms to work, they have to be anchored on mutual trust, sincerity, and support for international law. The direct communications has been used as a smokescreen by the Chinese Communist Party to perpetuate their illegal presence.
8: Pero action na yan ng DND. Tinawag na pabaya at irresponsable ng ating embahada sa China. Gaano man daw katindi ang alitan ng dalawang bansa, kailangan ng komunikasyon para maiwasang palalain ng sitwasyon. Sarili lang daw ang iniisip na Chodoro at lalong nagdudulot ng gulo. Wala pang bagong tugon dito ang DND. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jazz Paredes, TV5 News.
2: Alas sa 4:17 na po ng umaga, mga kapatid, napasyat sa Malacanang sina Palace Press Officer Attorney Claire Castro at itong si DSWD Secretary Rex Getchalian. Ininom po kasi nila ang tubig na finilter po mula sa isang balde. Kasunod po yan ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ikayati niya pong mamili ng balde ang publiko bilang paghahamda sa posibleng epekto ng matinding El Nino. Ipinakita po ng ahensya ang pagkakabit ng water filtration kit sa ordinaryong balde. Paglabas po ng balde, malinis po na tubig na tatagal po ng 5 taon. Ipamamahagi po yan sa mga barangay simula po sa susunod na linggo. Uunahin po ang mga lugar po na unang tatamaan ng El Nino, kabilang na po diyan ang Cagayan Valley, Caraga Region, Bicol Region, Calabarzon, Eastern Visayas at Soccsaryen Region. Samantala, kung si Vice President Sara Duterte maalat po sa ideya ng balde, nakahanap naman po ng suporta si Pangulong Marcos kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Sang-ayon po si Robredo na gumamit po ng balde para po maging imbaka ng tubig ulan. Katunayan po dyan ay yan po daw umano ang plano nila pagkatapos po ng Bagyong Christine noong isang taon. Pero sa Naga raw po, drum ang gagamitin sa rain catchment facilities. Pwede na pong magamit ang mga maiipong tubig para po maging panlinis ng sakyam, kalsada at pambuhos sa banyo, mga kapatid.
6: Inatasan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang concerned agencies na tiyaking may sapat na supply ng pagkain, tubig at enerhiya. Kaugnay pa rin po yan ang paghahanda para sa Super El Nino. Nagkaroon ng meeting sa Malacanang kaugnay niyan. Sabi ng Pangulo, mas palalakasin ang kanyang administrasyon ang pagtugon sa usapin para maibsan ang epekto ng matinding tagtuyot. Tiniyak naman po ng Malacanang na sapat ang supply ng pagkain. Tatagal daw ng 75 days ang buffer stock ng bigas habang 170 days naman sa supply ng baboy at 125 days sa manok.
2: Sa iba pang balita naman, itinanggi po ng Casas Con Vistas Resort sa Pangubatan Island Garden City sa Samal na si Davao City First District Representative Apollo Duterte ang may-ari ng nasabing resort. Ayon po sa pamunuan nila, ang mga pribadong individual po ang may-ari at walang koneksyon ang mga ito sa Duterte family at kanino man. Hinihikayat po ng management ng publiko na huwag pong magtitiwala sa mga nababasa online. Una na pong sinabi ng pamunuan po ng National Bureau of Investigation or NBI na sa mga Duterte ang nasabing resort. Pero Itinanggi na po iyan ni Congressman Pulong Duterte.

0: Duterte.
1: Samantala, ito po ang ating tanong sa bayan ha. 51% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat tumestigo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Ayon po yan sa latest survey ng Pulse Asia. Ito po ay 34% naman ang nagsabi na hindi kailangan na umupo pa sa witness stand ang bise, habang 14% ang undecided, 1% naman po ang hindi sumagot. Ginawa ang survey nitong September 17 to 24 na may margin of error na plus minus 2. Yan po yung ating tanong sa bayan. Ano po ang tingin nyo? Kabilang ba kayo doon sa 51% na naniniwala na dapat humarap si VP Sara dito sa kanyang impeachment trial, o 34% na hindi naman kailangan? Kung inyo pong matatandaan, ito pong prosecution ay hindi na po pinatawag, no, bilang sariling testigo, no, itong si VP Sara, at sinabi rin nila na depende na po yan sa depensa kung mapagdidesisyonan niya nila na mismong humarap po ang bise dyan sa kanyang paglilitis. Sa November 9, itutuloy ay yung paglilitis. Ilagay niyo po ang inyong sagot dito sa ating Facebook o YouTube.
0: Usaping political pa rin po, mga kapatid. Formal na pong umalis si House Majority Leader Sandro Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas para pumanumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD. Isinagawa po ang seremonya kahapon sa Kamara. Pinangunahan po ng Senior Party Official Kamigin Representative J.J. Romualdo ang panunumpa ng Batang Marcos. Present din po sa event si dating Pangulo at ngayon po yung 2nd District Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na miyembro po ng partido. Hindi pa pumalinaw ang dahilan ng paglipat po ni Kong Sandro sa Lakas CMD.
1: Pinunan ni Senate Committee on Finance Chair at Senator J.V. Ejercito ang aabot raw sa 206 billion pesos na halaga ng realignment sa bersyon ng Kamara sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget para sa 2027. Sabi po ni Ejercito, natanggap na ng Senado ang kopya ng 2027 General Appropriations Bill na pumasadyaan sa Kamara. At pinamahagi na po yan sa mga senador. Nagulat daw si Ejercito at nagtataka dahil nagbawas ng pondo sa ilang programa, kabilang itong sa Calamity Fund at Health Funds. Pag sinabi pong realignment, nilipat po, no? May mga binawa sa ilang ahensya at nilipat naman din sa iba pang ahensya o iba pang popondohan. Kaya siguro talagang importante na mabusisi ito saan ba tinanggal at saan naman idinagdag, no, itong mga budget, dahil sinasabi ng ilang NGOs, meron pa rin daw mga tinatawag na budget insertions dyan. Kaya tignan natin ang magiging pagsusuri dyan sa ating proposed budget for next year.
0: Mga kapatid, nabantayan po ninyo ang inyo pong mga anak. Nagbabala po ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa mga taktika na nagiging sanhi po ng karahasan sa mga kabataan ngayon. Kabilang na po daw dyan ang online grooming, manipulation, love bombing at sobrang pagpapakita po ng pagmamahal at blackmail. Kadalasan daw pong target dito ang mga batang naglalaro online o yung pong gumagamit po ng social media. Sinabi po yan ng CICC kaugnay po ng serye nitong mga pamamaril sa mga paaralan sa bansa kamakailan. Pinagdidiskusyonan pa rin po ngayon ng Senado at Kamara ang social media ban sa ating pong mga kabataan.
1: May nilinaw naman ng Korte Suprema sa 20% discount para sa senior citizens. Sabi ng SC, kapag meron pong ibang promo, pwedeng piliin ng senior kung ano ang mas mataas na diskwento. Hindi po pwede ha na dalawang discount ang i-avail ng seniors. Nag-ugat po ang desisyong yan ng Korte Suprema sa isang kaso ng senior citizen at isang hotel manager sa Bacolod City. Inireklamo po ng senior ang manager dahil sa hindi raw pagbibigay sa kanya ng hiwalay na 20% discount. Pero depensa ng hotel, nagbigay na sila ng 20% discount sa kabuang bill ng grupo ng naturang senior. Kinatutigan ng Korte Suprema ang hotel manager. Ayon din po sa korte, kahit na talaga namang ang layo ng batas ay mabigyan talaga ng mga benepisyo itong mga seniors, ay dapat balansehin pa rin yan doon naman sa mga kinalalagyan ng mga negosyo.
0: Samantala, suspindido naman po mga kapatid ang face-to-face classes sa Cebu dahil po sa bagsak na kalidad po ng hangin. Kabilang po dyan ang face-to-face class suspension sa Cebu City, Mandaue City at sa Lapu-Lapu City. All levels po yan

0: sa mga pampublikot at mga pribadong paaralan. Ayon po sa DENR Environmental Management Bureau of Central Visayas, very unhealthy po ang kalidad ng hangin doon. Mapanganib daw po yan sa puso at sa baga, mga kapatid.
1: Para naman po sa ating lagay ng panahon, may dalawang bagyo pero nasa labas po ito ng bansa. Isa dyan ang tropical depression na mas malapit sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Meron din isang bagyo pa sa mas malayong silangan. Ayon sa Metro Weather, posibleng malusaw ang mas malapit na bagyo pagpasok sa Philippine Area of Responsibility. Next week naman po, posibleng pumasok ng PAR itong mas malayong bagyo. Posibleng lumakas yan sa typhoon category ayon sa Japan Meteorological Agency. Nakakaapekto naman sa bansa sa ngayon ng northeasterly winds at intertropical convergence zone. Mamaya alamin po natin ang latest mula sa PAGASA, kaya ang kabayanan po yan. O puntahan natin yung mga maagang sumagot sa ating tanong sa bayan kung kayo ba ay kabilang doon sa 51% na gustong makita si Vice President Sara Duterte na tumestigo sa kanyang impeachment trial. Yan po yung lumabas sa Pulse Asia survey, no? Ito dun sa mga nag-comment na si Eduardo Hamco. Para sa akin, maganda na humarap si VP Sara para ipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan na wala siyang sala. Si Denmark Dance Show, ang sabi lang niya, Villanueva, ligtas ka na. Tapos may happy emoji siya. Si Isidro Reyes, urong-sulong ba, sayang ang gastos at oras ng taong bayan, sayang din daw yung kuryente ng Senado at yung mga iba pang gamit sa impeachment. Aray ko, sabi ni Isidro Reyes. Sarela Mills, Pop Earth, sabi niya itong nagpapakita na gusto natin maging patas ang paghatol kay VP at lumabas ang katotohanan upang di na pamarisan pa ng ibang mamumuno para sa ikauunlad ng ating bansa. Siguro yan yung reaction niya dun sa survey na mas marami, no? Yung gustong makita ang bise dyan sa mismong impeachment trial niya.
0: Si Rolando Gasco, nanamnamin ko po muna itong simoy ng hangin sa buwan po ng Nobyembre, Disyembre, Enero, Pebrero. Dahil po sa buwan na po ng Marso, Abril at Mayo, sa susunod na taon na po ako maghahanda ng aking balde. Sabi po ni Luna Artemis, good morning po sa mga nang babatikos, sa mga kapatid. And of course, ganyan din po sa, okay, Sir Ruben Cabal, good morning po. Bayan, dito po sa California, Miyerkules po. Dito, alauna po ng hapon at dyan po sa ating bansa ay Huwebes naman. Lagi pong nakasubaybay sa inyo pong programa online. Oh,
1: thank you sa mga nandyan sa ating mga kapatid natin sa US. Itong si Jomer Mariano, partner, sabi niya, pinag-usapan na rin yung weather. Maulan daw doon sa Santa Maria Romblon. Ayan, ingat po ang ating mga kapatid dyan. Jose Ocampo Ampon, dapat na siyang magpakita sa impeachment kung totoong wala siyang tinatago. Si VP Sara po ito. Rizal de Blas, good morning. Si Bobby Torres, paano naman daw manghihinayang? Eh di naman nila pera yan. Ito yung sa mga senadora. No? Itong si Rizal de Blas, sabanggitan natin kanina. Si Ricardo Lino, sabi niya, oo, isa ako doon sa gusto na humarap siya sa impeachment trial para maliwanagan kami sa katotohanan, sabi ni Ricardo.
0: Magandang morning po sa ating mga kapatid na maaga pong nakatutok sa YouTube. Kay Baltasar Acuesa, si Rolando Gasco, kay Jeffrey Fornoles, good morning. Balsamy, good morning.
2: Good morning.
0: In the Dark, kagandang din po sa kanya, Mrs. na always nakatutok, kay Ma'am Sylvia Misoga, Sir Jose Ampon, at kay Sir Manuel Nolasco, good morning.
1: Eva Indaya, good morning din po sa inyo. Itong si Nanala Rodriguez at itong si Margie Castillo, Rizal de Blas, itong si Vincent Garcia, ang kinakain din niya pa sinabi. Sabi lang niya, watching while eating dinner, nasanay kasi ako na kasunod yung ulam eh. Walang ulam na nilagay ngayon si Vincenta. Oo, itong sina, Mother Ana Marie Macapanas, Batlanga. Ito lang sila, Eduardo Hampo, ay nanonood dyan sa Resurrection Street, gitnang bayan, San Mateo, pabati daw dyan sa mga suki natin dyan. Beth Alvar, from Quezon Province, Lukban. Sana nga totoo na humarap na siya. Huwag yung sabi-sabi lang.
0: Lukban.
1: Mag-share pa rin po kayo ng inyong mga sagot o komento dito sa ating Tanong sa Bayan mamaya. Babasahin natin yan sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid!
3: Congratulations, Ruth Cabal! Ginawara ng parangal para sa malayang pamamahayag sa Gawad Oble Awards. Proud kami sa iyo, kapatid!
4: Mamaya, sa Sana, Lord!
2: Nako, sa sobrang pagod na nakatulog na

0: Wala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
1: Miss na kita.
0: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
1: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
0: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
2: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ding replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
3: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
4: 4:31, dako na tayo sa mga balitang dapat niyong malaman sa iba't ibang probinsya.
3: Regional News, mga kwentong mahalaga sa bawat rehiyon ng Pilipinas.
4: Pasikat ang isang rider na nakatayo habang nagmomotor sa Davao City sa isang punto. Itinaas pa nga niya ang kanyang mga kamay. Narito ang report ni Bril Montalvo.
5: Buwis buhay na nakatayo sa motorsiklo ang lalaking ito sa Davao City Coastal Road. Ang lalaki, tila feel pa ang preskong hangin. At pagdating sa pakurbadang bahagi ng tulay na ito, itinaas pa niya ang dalawa niyang kamay na parabang nakasakay sa roller coaster. Delikado po yan, mga kapatid. Dahil viral na ang video na nangyari nitong linggo lang, nakarating na yan sa tanggapan ng Land Transportation Office. Pinagpapaliwanag na ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na napag-alamang nakatira sa Tagum City, Davao del Norte. Isinailalim din sa 90-day preventive suspension ang kanyang lisensya, habang nakaalarma na rin ang motorsiklo.
6: Kung sino yung nakapangalan sa rehistro nun, yun yung aming binigyan ng show cause order.
5: Sa ngayon, hindi pa nagpapakita ang rider na posibleng maharap sa patong-patong na kaso. Paalala naman ng ahensya, iwasan ang ganitong klase ng pagmamaneho para iwas disgrasya. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
7: Naghabulan at gitgitan po ang dalawang sakyan sa Lipa City, Batangas. Nagugat daw po yan dahil po sa nag-counterflow. May report si Gary De Leon.
8: Pasado alauna ng madaling araw nitong Martes, makikita ang dalawang nagpapatrolyang enforcer na tumatawid sa Morada Street sa Lipa City, Batangas. Naunang kumaliwang isang enforcer, habang isa naman nananatili lang sa gitna. Maya-maya lang, lumitaw ang dalawang sasakyang humaharurot at nagigit-gitan. Nadali nila ang mga traffic cone. Nasaksihan mismo yan ng enforcer, kaya agad sinundan ang dalawang sasakyan. Sa isa pang footage, makikitang magkasunod na ang dalawang sasakyan na pumasok na pala sa compound ng isang police station.
9: Napansin ng biktima na may police signage or naalala nila na nandun ang police station. Hindi siguro na-realize pa ng suspect na papasok na rin sa police station.
8: Nagugat daw ang habulan matapos mag-counterflow ng kotse at sinenyasan ng MPB na kanyang kasalubong para hindi sila magbanggaan. Dito raw napikon ang driver ng kotse.
10: Inilawan ng driver ng MPB ang kotse para sana warningan. Pero dito na nag-umpisa ang habulan at gitgitan. Walo ang sakay ng MPB na kagagaling lang sa simbahan at pauwi na sana. Sa presinto, hindi nagbigay ng pahayag ang 47-anyos na suspect. Wasak ang kanang bahagi ng kanyang sasakyan at flat din ang gulong.
9: Dun sa physical manifestation, hindi siya lasing eh. Hindi lang natin may conclude, pero may manifestation na under influence ng illegal drugs. Yun nga lang, hindi natin makonclude sa ngayon kasi walang official na drug testing.
10: Hindi na inobliga magpa-drug test ang suspect, pero nakakulong na ito at nasampanan ng 8 counts ng attempted murder at damage to property. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
4: Namakyaw ang isang kawatan sa isang burger shop sa Tagum City pero hindi pala burger ang pinakyaw kundi ang libo-libong pisong kita ng tindahan. Narito po ang report ni Bril Montalvo.
5: Madaling araw nitong Lunes sa burger shop na ito sa Tagum City, Davao del Norte. Biglang may umatakeng hold-upper. Armado siya ng baril kaya napasunod niya ang tindero. Inabot nito ang pera sa kaha. Pagkatapos, sumibat na ang suspect sakay ng motor. Ayon sa pulisya, higit 15,000 pesos ang natangay. Patuloy ang pagtugi sa suspect at kasabwat nitong rider. Sa General Santos City, nakabrief at may taklob sa ulo ang nakuhan ng kawatan. Lumusot siya sa bintana ng nilooban niyang bahay. Nang makapasok, dahan-dahan siyang naglakad. Maya-maya, kitang may bitbit na siyang bag at kahon saka tumakas. Kinabukasan na nalaman ang pagnanakaw. Natangay ang mga cellphone at ilang gamit na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Hinahanap na ang akyat bahay. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
7: Dead on arrival po ang isang traffic enforcer matapos pong masagasaan sa Calamba, Laguna. Ayon po sa mga pulis, tumawid po ang biktima sa pedestrian lane nito pong Linggo ng gabi. Pero nag-overtake daw po ang paparating na van nang huminto ang sinusundan po nitong sakyan. Hindi niya po alam na may tatawid po pala. Sumukong na itong nakasagasang driver. Maharap po sa sagasong reckless imprudence resulting in homicide, mga kapatid.
4: Nako, ito mga kapatid, ano pong gagawin nyo pag nakakita kayo ng makabandag na ahas sa kubeta sa isang bahay sa Pangasinan? Apat na araw na di nagamit yung kanilang banyo dahil po sa kobra na nandyan sa inodoro. Narito ang report.
11: Sa kuha ng CCTV sa isang bahay sa Balungaw, Pangasinan, makikitang gumagapang palabas ng inodoro ang isang kobra. Una na raw itong namataan sa labas ng bahay at pumasok sa bintana ng banyo. Doon na raw ito nagtago sa loob ng toilet. Dahilan kaya nag-set up ng CCTV sa banyo ang may-ari ng bahay. Pagkalipas ang apat na araw, hindi pa rin daw mabuksan ng kanyang may bahay ang banyo dahil sa takot. Kaya to the rescue na ang snake catcher na si Lexter Javier, aka Lex Tuklaw.
12: Nag-resign na siya kasi ilang araw na siyang nakakulong.
11: Napag-alamang isa itong spitting cobra na highly venomous o makamandag. Sa ngayon, naibalik na ang cobra sa natural habitat nito malayo sa mga kabahayan. Paalala naman ng snake catcher.
13: Pagka nakakita po sila ng cobra, hayaan lang po nila kasi hindi naman po siya basta kakagat. Titignan na lang po nila kung saan po siya magtatago. Itawag na lang po nila sa may alam po kung namang huli ng ganyan pong klaseng ahas.
11: Sakaling matuklaw ng ahas, limitahan ang paggalaw upang hindi agad kumalat ang lason sa katawan at agarang humingi ng tulong medikal. Nagbabalita mula sa frontline, Ana Cruz, TV5 News.
7: Huwag niyo pa iinumin agad ng tubig yung matutuklaw niyan. At kung sa banyo, yun niya ho, pag magbabanyo kayo, bubuhusan niyo muna ng tubig. Para at least may insure muna, mga kapatid.
4: Nakakatakot naman yun, ano?
7: Oo, ngayong tag-init partner.
4: Ang laki rin, ha?
7: Maglalabasan.
4: Oo.
7: Sa patuloy nating balitaan, magdadalawang araw na pong walang tubig sa ilang bahagi po ng Marilao sa Bulacan. Naka-maintenance sa shutdown po kasi ang linya po ng tubig, kaya po todo tipid po ang mga residente doon. May detalye si Mon Agualves.
14: Isang tabong tubig. Ito raw ang pinagkakasya ni Nanay Filipina nang maabutan namin sa paglalaba. No choice raw sila kundi magtipid. Wala kasing tumutulong tubig sa mga gripo ngayon dito sa Marilao, Bulacan.
15: Wala po akong masuot pag hindi po ako naglaba.
16: Eh okay ba yan kahit sa tabo lang?
15: Opo, okay naman po.
14: Eh bakit ba walang tubig sa bayan? Dahil daw yan sa malawakang maintenance shutdown ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Para ito sa pagsasayos ng malaking pipeline sa buong Bulacan. Ang resulta, dalawang araw na water service interruption simula pa kahapon. Dahil dito, agad nag-deploy ng water tanker at mga fire trucks sa Marilao LGU. Karasyon na kasi ang tubig sa 16 nilang barangay.
17: Kung mag-aaral ka, ang hirap pumasok nang hindi ka nakaligo. Ang hirap mag-prepare no, nang walang tubig, kahit toothbrush. Diba? Kaya minabuti natin na mag-suspend ng face-to-face classes. Well, sabi nga nila, mas okay nang mawalan ka ng kuryente kesa mawalan ka ng tubig.
14: Dahil dyan, kanya-kanya.

0: niyang diskarte na lang din muna mga apektadong residente.
1: Wala na raw tanggalan o hindi na inaalis dito sa may kalye ang samot-saring mga drum, palanggana at mga balde dito sa isang compound sa Barangay Santa Rosa 1 sa bayan ng Marilao. Bukod kasi sa inaabangan nila yung rasyon ng tubig, umaasa sila na makakasahod ang mga ito sakali ring umulan.
2: Tipid-tipid mo na pag nanghugas ng bigas, pwede rin sa plato banlawan na lang. Dati isang timba pang paligo, ngayon kalahati na lang.
0: Kaya bago pa maranasan ang mas matinding epekto ng Super El Nino, puspusan lalo sa paghahanda ang LGU.
3: Kulino, may mga certain areas naman tayo sa Marilao na may mga deep well na pwedeng pagkuhaan ng tubig. At doon kami kumuha ng mga tubig na nirasyon natin.
0: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, TV5 News.
4: Dako naman po tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa iba't ibang lugar sa Metro Manila.
5: Metro News.
4: Si Baksa Puesto ang hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District. Yan po ay matapos ireklamo ang ilan sa mga tauhan niyang pumaparty habang naka-duty. Ayon po sa nagreklamo, ang tagal na kasing nakapila nila bago sila inasikaso. Ang happy-happy ng mga empleyado sa pool sa video. Narito po ang report ni Jazz Paredes.
6: Kuha ang video na ito ng isang babae na nakapila sa Quezon City Hall. Natenga raw siya sa pagkuha ng police clearance dahil busy pa ang mga empleyado sa isang birthday celebration. Kwento ng uploader, galing siya sa ospital para sa laboratory test at naka-fasting, kaya nahihilo na siya sa gutom habang naghihintay. Nag-viral ang video at umabot kay Quezon City Mayor Joy Belmonte. Inendorso ng alkalde ang issue sa QCPD at personal na humingi ng paumanhin sa nagreklamong uploader. Ibinalita rin ni Belmonte na sinibak na sa pwesto ang police clearance section ng QCPD. Paliwanag ng QCPD, mayroon silang alternate lunch break scheme para patuloy na makapagbigay ng serbisyo sa publiko habang kumakain ng mga tauhan.
7: Kailangan rin pong kumain ng ating mga tao. We all understand that. But meron po tayong pinapairal na tinatawag natin alternate lunch break.
6: Iniimbestigahan na ang insidente at sinusuri ang mga police clearance processing logs para matukoy kung tumigil nga ang serbisyo nung oras na may nagreklamo.
7: Initially, yung log po natin shows na meron pong pinaprocess during that time. So but still, we will compare that to the previous hours.
6: Kinokontak na rin umano ng QCPD ang nagreklamo para humingi ng karagdagang ebidensya. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal, Jazz Paredes, TV5 News.
8: Nasa kote po mga kapatid ang isang lalaking suspect sa rentangay modus sa San Juan City. Nabisto po siya na malaman po ng kanyang buyer na hindi pa po fully paid itong ibinebenta niyang sasakyan. Marlitalia si Brian Castillo.
9: Sa kulungan ng bagsak ng 23-anyos na lalaking yan matapos mahuli sa entrapment operation sa San Juan City, sangkot tumano ang suspect na si alias Lance sa rentangay modus. Ang siste, rerentahan ang sasakyan pero hindi na ito ibabalik at ibebenta pa sa iba. Nabisto ang suspect matapos magsumbong sa mga pulis ang isa sa mga buyer nito.
10: Chinek niya yung papeles, yung ano, na nalaman niya na nakalagay is encumbered. Ibig sabihin hindi pwedeng ibenta kasi nasa financing pa yun, hindi pa fully paid. So naghinala na siya. Suspicious na yung transaction na ginawa.
9: Nabawi mula sa suspect ang isang pulang MPV, itim na SUV, isa pang sasakyan at ilang pang mga dokumento. Na-discover rin marami na palang na biktima ang suspect.
10: Just like this other victim niya na no, na naloko niya kasi medyo magaling salita at yung ayos niya, kung pagtitignan mo yung ayos niya, itsura niya, hindi mo naman pagkakamalang manluloko. Hindi sinasabi natin too good to be true.
9: Iniimbestigahan na ng pulisya kung may iba pang kasabwat ang suspect o kung parte siya ng malaking sindikato. Aminado naman ang suspect sa krimen. Umamin din siyang lulong sa online gambling.
11: Kailangan lang talaga ng extra budget para sa sarili.
9: Nahaharap ang suspect sa reklamong swindling o estafa. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, TV5 News.
4: Binuwag na po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang task force disiplina na itinatag niya noong 2019, kasunod yan ng pamamaril ng isa nitong miyembro sa Batasan Hills nitong Lunes. Tatlo po ang patay dyan kasamang menor de edad. Dahil dyan pinag-report nitong Miyerkules ang lahat ng miyembro ng kanilang task force sa kanilang mother unit, the Department of Public Order and Safety o DPOS.

0: Sunog ang isang pagawaan ng baril sa Marikina City. May narinig daw po na maliit na pangsabog at may naglipar ng manong mga bala. Narito ang report.
1: Martes ng gabi, nakatambay ang mga kalalakihang ito sa labas ng kanilang bahay nang bigla silang mapabalikwas at mapatingala. Nagliwanag ang paligid kaya napatakbo ang mga tao. Isang sunog kasi ang sumiklab sa paggawaan at imbakan ng baril ng Arms Corps na nasa likod lang ng residential area sa Marikina City. Sa lakas ng apoy, madidinig ang lagablab nito. Hindi magkamayaw ang mga tao sa takot, lalo't may mga nahuhulog na baga ng apoy. May mga narinig ding maliliit na pagsabog at may mga nagliparan din umanong bala. Sa isa pang video, kita ang paglamon ng apoy sa isa sa mga warehouse nito. Agad namang rumesponde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at iba pang fire volunteers. Maging ang ilang residente na nasa likod lang ng Arms Corps, tumulong na sa pag-apula ng apoy. Umabot ng 4 oras ang sunog bago na apula alas 12:41 ng madaling araw. Wala namang nadamay na ibang gusari o bahay. Wala rin na italang nasaktan o nawawala sa sunog. Ayon sa pulisya, nasa 40 milyong piso naman ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ang sanhi ng apoy.
2: As of now kasi we're still gathering data, we're collecting, so we still cannot say.
3: Waiting pa rin kami sa lahat ng magiging resulta ng investigation.
1: Tinutulungan na rin daw ng pulisya ang BFP sa investigasyon. Kahit naman hindi umabot ang sunog sa mga kabahayan, magpapaikot pa rin daw ang Marikina LGU ng social workers para kumustahin ang mga residente at ang kanilang kalagayan. Nagbabalita mula sa frontline, Paul Samarita, TV5 News.
4: Sa Malabon City, huli ang isang lalaking akyat bahay. Itinanggi niya ang pagnanakaw pero nabawi sa kanya ang ilan sa mga nawawalang gamit. Narito po ang report ni Carol De Asa.
5: Sa kulungan ang bagsak ng lalaking ito matapos pagnakawan ang isang bahay sa Malabon. Kinilala ang sospek na si alias Putol na dati nang nasangkot sa iligal na droga. Ayon sa barangay, nangyari ang pagnanakaw noong Oktubre 8, pasado alas 2 ng madaling araw sa isang bahay sa barangay Tinaheros. Kinabukasan na raw napansin ng biktima na nilooban ang kanyang bahay.
6: Noong panahon na yon, hindi naman dyan nakatira yung biktima eh. Yung bahay nila, walang tao ron. Kaya lang, sinira nila yon eh, yung pinto. Tapos pinasok nila. May mga litrato nga sa amin na gulo-gulo lahat yung gamit. Pati nga yung toolbox na wala ng laman.
5: Nakilala ang nahuling sospek matapos makunan ng CCTV. Na-recover mula sa kanya ang mga ninakaw na mga ilo, electric kettle at ilang gamit sa CR. Pero hindi na nabawi ang iba pang mamahaling gamit na ninakaw. Posibleng ibenta raw ito ng mga nakatakas niyang kasama. Sa kabuuan, halos 200,000 piso ang halaga ng mga tinangay ng sospek.
6: Tapos sinabi nga, nandun yung isang taong kasama niya, pero nakatakas. May kasama pa siya isang babae. Eh yung babae, bigla na nawala rin sa paningin namin kasi nga, naging busy kami sa paghabol doon sa isang kasama niya na maring nasa ibabaw ng bubong, maring nakalusot sa kabilang bakod, kaya binantayan namin.
7: Sabi ko po, hindi ko pa talaga ginawa yun. Magamay lang.
5: Nahaharap sa reklamong robbery ang sospek. Patuloy namang pinaghahanap ang mga kasabwat nito. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, TV5 News!
4: Oras po natin, 4:49, yung ating tanong sa bayan, kung kasama ba kayo doon sa 51% na gustong makita si Vice President Sara Duterte na tumistigo dito sa sarili niyang impeachment trial. Dyan sa survey ng Pulse Asia, lumabas naman na 34% yung nagsabi na hindi na siya kailangang humarap sa witness stand. 14% ang undecided at 1% ang hindi sumagot. Yung mga inyong mga comments dito, si Brian Galang, good morning. Ana Christine Sibaruten, sabi niya, opo, gusto ko pong humarap para bigyan siya ng pagkakataon na malinaw yung mga inaakusa sa kanya at maipagtanggol ang sarili. Yan ang comment niya. Ito namang si Dado Villa, humarap na kasi as CVP sa impeachment para magkaalaman na. Good morning din dito kanila Elmer Abayan Tampo, sabi niya, dapat harapin ni Sara, hindi puro salita sa media. Sila naman ang nag-umpisa ng kaguluhan sa politika. Yan ang paniniwala ni Elmer. Itong si Vincent Garcia, ang tanong niya lang kanina yung dun sa storya dun sa

0: demo po itong DSWD dyan sa Malacanang kung paano gumamit ng filter doon sa timba para mag-ipon ng nilagyan pa nila yan ng lupa ano para malinis daw yung lupa. Ayan. Eh ang tanong dito ni Vincent, saan daw kaya galing itong manufacturer nitong filter? Naku, hindi pa natin na-check yan, pero may binabanggit po si Secretary Garchalian na may certification niya ng DOH na safe gamitin, no? At kahapon partner, ano doon sa nag-report si Maricel Halili, tinanong ko kung ano sa ano yung ano yung lasa. Oo, okay. Kasi sumat din siya eh. Sumat din siya doon sa tubig. Oo. Sabi niya medyo may parang, sabi niya hindi niya daw alam kung chlorine ba 'yun or may konting lasa. Sabi niya ganun, pero parang maayos naman, sabi niya ganun, pero bukod diyan wala naman daw. Konti-konti lang daw. Saka sabi niya nakita niya yung difference nung medyo brownish pa yung tubig. Oo, so paglabas, medyo malinaw naman na daw. Yun ang sabi niya. Oo,
1: eh, medyo kahapon niya.
0: Hindi ko pa lang siya nakamusta. Kung kamusta na siya ngayon na.
1: Kaya kahapon niya, partner, tinitingnan ko kasi yung mga post din ng mga kaibigan kong reporter sa Malacanang. Madumi pala talaga yung tubig.
0: Oo.
1: Kasi medyo natanggal nga kahapon yung hose.
0: Nilagyan nila ng lupa daw para lupa. Makita na may dumi. Parang ganun.
1: Tapos nung ininom na, medyo clear na yung tubig. Ayun niya. Ang komento nga ng mga netizen kahapon, kaya daw po pala hindi sinusolusyonan nito mga pagbaha. Eh, yung baha pala ay paiinom sa atin. Sabi po na yun.
0: Pero maganda rin itong sinabi ni Vincent kasi baka mamaya naman lahat nga napepeke. Eh, baka mamaya hindi rin tunay yung filter. Sabi niya ganun. Sinabi ng DSWD na next week mamimigay na sila doon sa mga areas na may listahan naman kasi may mga pag-aaral naman dyan ng ating gobyerno kung saan yung mga, well actually ngayon meron na kasing mga areas under state of calamity dahil sa tagtuyot. Ano? So una daw bibigyan yung mga talagang inaasahang maapektuhan itong Super El Nino.
1: Sa Sargent, sa East Visaya, sa Bicol Region. May nabanggit kanina sa report po natin. Komento naman po ni Luna Artemis. Ikaw po, komento niya kay Vice President Sara Duterte, ikaw po ang panay po batikos pero wala ka naman pong ginagawa kundi mambatikos lamang. Nakakahiya na po itong mga pinagsasabi mo. Humarap ka na dahil po ang dami na po ng mga ebidensya laban sa iyo at sa iyong pong pamilya. Rinaldo Gonzalez, good morning sa Naik Cavite at ganyan din po sa iba pong mga nakatutok ngayon sa Gumaca, Quezon, kay Ma'am Maria Teresa Cardenas, good morning.
0: Maribel Bacara, ampo, sabi niya hindi na kailangan, alam na ng karamihan ang Caracas niya. Albar Albar from Quezon Province, good morning. Good morning. Itong sina, ano, ang comment naman ni Vincent Garcia, yung iharap na lang siguro ng depensa si VP bilang witness, kaso kasi umatras naman na ang prosecution. Feeling ng depensa na pagkaitan sila, kung masama ang loob ng depensa at feeling nila ganyan ay huwag na lang silang mag-participate sa impeachment, sabi ni Vincent. Pero hindi, turn na kasi ng talaga ng ano no, ng defense. So hintayin natin yan sa November 9. Jean Payumo, good morning. Ganun din kay Bobby Torres.
1: Sagot naman po sa tanong sa bayan nitong si Michael Ang, dapat na pong humarap si Vice President Sara sa impeachment trial para pumalaman kung saan niya po ginastos ang pera natin at dapat na po siyang magbitiw sa pwesto. Good morning po kay Michael Ang, kay siyempre po kay Ma'am Lydia Aquino, Ma'am Lynette Roses, Ma'am Helen Dixon, at again din po kay Aleni Hunko at Ma'am Adela Ahonen, Ma'am Remedio Semenyano at Ma'am Rosalina Dalangin. Good morning!
0: Manong Pablo Gutierrez, good morning po sa inyo. Ganun din dun sa mga maagang naka-tune in dito sa atin. Ano pa lang, usually pagpasok pa lang natin ng alas 4, nandiyan na sila. Si ano, Ruben Chan, humarap ka na lang kung wala kang tinatago. No one is above the law, sabi niya. Michael Ang, dapat lang naman harapin ni VP Sara yung impeachment trial niya para malaman ng mga mamamayan sino si Mary Grace Piatos, nako, at yung mga kasama nila. Mukhang hindi na ito mapag-uusapan dahil nga po nilaglag na yung article tungkol dito sa confidential funds at nag-rule na rin po ang ano ang presiding officer na hindi na kailangan niyang sagutin ng depensa, hindi na tatanggapin kung ano man yung ihaharap niya nila kaugnay niyan.
1: Dapat na pong tumistigo si Vice President Sara, sabi po ni Bicol Manila Nurse. Kung wala po siyang takot, siya po ang umano ang nag-umpisa ng gulo. Good morning po kay Bangong Otuan na nakatutok po sa atin sa mga oras na ito, kay Joy Anonas sa Tagay City o Tagaytay City sa Cavite. Good morning!
0: SPO and Lab, sabi niya kailangan humarap ang VP dahil naglalaway na daw si Representative Luis. So ibig sabihin siguro gustong-gusto nang mapakinggan ano nang nakaantabay na itong prosecution. Lesde Tosan, good morning. Si Rizal, di pinapabati yung

0: kanyang anak na si Isha Blas na kasama niya raw, nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Good morning!
0: Sa inyo, Isha. Rick Mahinay from Baclayan, Bohol. Jeffrey Lacson Macalino.
2: Maki Romano, sabi ni Sir Maki, para sa akin, kahit hindi na siya humarap, total, may mga abogado naman siya at hindi naman po yata obligado na humarap po ang Vice Presidente. Good morning po. Nanonood ngayon sa Kayata Rizal si Sir Maki. Good morning.
0: Hindi naman nga obligado, ano, pero halimbawa ako, natatandaan ko nung nag-cover ako kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona diyan. Humarap po talaga. Si Supreme Court Corona, hindi ko na maalala kung pero
2: si
0: hindi siya nagpa-cross, parang nagbigay lang siya ng kanyang pahayag doon sa ano, pero i-review natin. At saka yung mga ano, may mga comparison din kasi doon sa mga paglalaglag din ng articles nung panahon ni ano nung kasi yun po yung unang-unang impeachment na natapos yung hanggang dulo yung umabot sa botohan itong kay former Chief Justice Corona. Kaya laging diyan yung comparison ano sa kanya ay 8 articles pero nilaglag po yung 5 at 3 yung pinresenta. Pero nung nagbotohan, doon pa lang sa first article, yung sa hindi tamang pagdedeklara sa sal-in, na-convict na po siya. So, ayan. At saka ang sinasabi naman din ng mga ibang lawyers about it ay bago pa magsimula yung presentasyon, nilaglag na. Ito kasi nag-present siya kasi sila nag-decide doon sa ano. So, titingnan natin kung ano paano ang magiging trato dyan ng depensa.
2: Natatandaan ko pa nga dati nung na-withdraw po yung iba pong articles of impeachment, nagalit din po si Senadora Miriam Defensor Santiago nun at nasabon po ang ilan po sa mga miyembro po ng prosecution, sina Attorney Tupas, yung mga dating kongresista. Good morning po kay Luna Artemis, kay Love na, kay Sir Christian. Ayan po, ganding po kay Sir Rudy Cabalbal. Good morning.
0: Manatili pong nakatutok, magbabalik pa ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid!
3: Balita, impormasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng pigsa.
3: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
4: Ay, naku. Gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
3: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Bantay panahon. Uulan o aaraw? Heto ang lagay ng panahon sa buong bansa.
0: Nasa linya po natin si Lian Loreto ng Pag-asa. Good morning, Lian.
6: Good morning, ma'am.
7: Good morning po, Ms. Ruth and Sir Reggie at sa lahat ng ating mga tigasbaybay. Patuloy po yung epekto nitong intertropical convergence zone na magdadala ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Visayas, Mindanao, Bicol Region, Quezon at Palawan. Ito naman po ang northeasterly wind flow, malakas po yung bugso nito at nakakaapekto siya ngayon sa northern and central zone. So in particular po no, halos buong Luzon ay makakaranas naman ng generally fair weather conditions, ngunit magiging possible pa rin po yung mga thunderstorm activity sa hapon hanggang sa gabi. So ngayon may binabantayan din po tayo na bagyo, nasa labas naman po ito ng PAR. May 2,000 kilometers sila na extreme northern Luzon, ngunit hindi po ito makaka-apekto sa ating bansa at hindi din po ito natin inaasahan na papasok ng PAR. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa, Lian Loreto. Magandang umaga.

0: Lian,
1: yes,
0: so
1: po.
0: anong magtatagal ba yaan yung epekto niyan? Kasi kahit naman na hihintayin pa natin, next week pa papasok yung isa dun sa pinakamalayo, ano? Yung,
1: yes,
0: ay,
1: po,
0: yung mas malayong bagyo, I mean.
1: Yes po, yung mas malayong bagyo po, next week pa po ito papasok. Although, itong bagyo po ngayon, hindi talaga po magdadala ng anumang epekto, any parts of the country.
0: Okay, pero so maaliwalas, mainit, ano ba, medyo or talagang humid?
1: So dito po sa may northern and central Luzon, generally mainit po talaga yung ating panahon dahil apektado po sila ng northeasterly wind flow. But for Metro Manila and some parts of southern Luzon ay mainit din po, pero possible yung mga localized na thunderstorms, yung mga panandaliang buhos ng ulan.
2: Kahapon eh talagang mga bandang alas 8 mula dito sa TV5, Ma'am Lian, eh bumuhos din po ang ulan hanggang kahapon yata ng tanghali. Itong mga pag-ulan, ito po ay bahagi pa rin po ng local thunderstorms at ito pong itong localized na mga pag-ulan, Ma'am Lian.
1: Yes po, tama po. Localized thunderstorms po yung reason ng mga pag-ulan natin kahapon.
0: Mm-mm. Okay. Maraming po salamat kay Lian Loreto mula sa Pag-asa. Balikan po natin ang buhos ng mainit na balita.
3: Recap ng mga balita.
0: Ilang senator judges nasayangan sa pera at oras matapos bawiin ang prosekusyon ng ilan sa articles of impeachment. Pero ang kampo ng BC nakukulangan sa gigil ng mga senator judge at duda sa pananahimik ng ilan sa kanila.
2: Malacanang iginit na okay lang po na hindi magbitiw sa pwesto si Vice President Sara Duterte, pero hirit po ng palasyo, wag daw pong manawagan ng pagbibitiw sa pwesto kay Pangulong Marcos.
0: Presidential Senate House Majority Leader Sandro Marcos kumalas na sa partido ng kanyang amang Partido Federal ng Pilipinas matapos manumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD.
2: Ating Vice President at Naga City Mayor Lenny Robredo suportado pong panawagan ni Pangulong Marcos sa paggamit ng balde bilang imbaka ng tubig sa gitna po yan ng posibleng epekto ng matinding El Nino.
0: Rider na nakatayo habang nagmomotor sa Davao City, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office.
2: Balita sa Dalawigan, dalawang sasakyan sa Batangas naghabulan at gitgitan matapos pong magkainitan.
0: Lalaking nagbebenta ng nakaw na sasakyan sa San Juan City arestado sa rentangay modus.
2: Sa ating pong balitang abroad, Pope Leo XIV kinumpirma pong may lung cancer matapos pong sumailalim sa 10 operasyon.
0: Sa Good Morning Good News, alagang aso sa Capiz viral matapos mabalot ng putik sa sobrang pasaway, tila maamong tuparawang atake.
2: Sports balita, pondo para po sa Philippine Sports Commission para po sa susunod na taon. Aabot lang po sa 1.3 billion pesos sa gitna po yan ng panawagang itaas sa 21 billion pesos ang pondo ng ahensya.
0: At sa entertainment news, tambalang Marjo o Marvin Agustin at Jolina Magdangal kumasa sa Sabado Trend. Pasadahan natin ang mga balitang dapat yung malaman sa kalakalan.
3: Business News!
0: Umakyat na po sa 6.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil po sa El Nino. Ayon yan sa NDRRMC, pinakamatinding na pinsala po ang Cagayan Valley. Higit 259,000 na mga magsasaka ang apektado na raw. Ayon sa report, may presensya na ng strong El Nino sa Pacific simula pa nitong Hunyo.
2: Hindi pa rin po nakakabawi ang piso kontra dolyar, mga kapatid. Nagsara po ang palitan sa 62 pesos at 87 centavos kada isang dolyar. Ayon po sa ilang eksperto, magtutuloy-tuloy pa rin po ang mahinang piso dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan.
0: Dako na tayo sa mga balitang dapat yung malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Foreign News!
0: Na-diagnose po na may lung cancer si Pope Leo XIV. Yan ay matapos siyang operahan sa baga. Narito ang report.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. Ho deciso di operarmi per toglierlo.
5: Mismong si Pope Leo XIV ang nag-anunsyo sa publiko nitong linggo na uoperahan siya sa baga sa Gemelli Hospital sa Rome, Italy. Sa pahayag ng Vatican ngayong araw, naging matagumpay naman ang operasyon sa 71 years old na Santo Papa. Tinanggal daw kay Pope Leo ang lower lobe o ibabang bahagi ng kanyang kanan.

0: ng baga. Matapos ang operasyon, nakumpirmang mayroon siyang pulmonary adenocarcinoma, isang uri ng lung cancer. Sa ngayon, maayos na daw ang lagay ng Santo Papa habang nagpapagaling sa ospital. Kanselado na ang lahat ng kanyang mga pampublikong pagtitipon hanggang sa October 20. Dahil sa nadiskubring sakit ng Santo Papa, ang Pilipinong si Cardinal Luis Antonio Tagle ang nanguna sa banal na misa sa St. Peter's Square sa Vatican ngayong araw. Bukod sa pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng isang dokumentong isinulat noon ng yumaong si Pope Francis. Ipinagdasal din sa misa ang agarang paggaling ni Pope Leo. October 9, nang i-anunsyo ng Vatican ang pagtatalaga kay Cardinal Tagle bilang Dean of the College of Cardinals. Si Tagle ang kauna-unahang Pilipino at Asyanong Kardinal na naitalaga sa mahalagang posisyong ito sa Simbahang Katolika. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, TV5 News.
1: Sugatan po ang tatlong katao matapos pong tamaan ng drone ang sinasakyan po nilang fishing boat sa Sirik, Iran. Nito pong Miyerkules, kinumpirma po naman ng Hormozgan Provincial Administration ang naturang insidente bagamat hindi pa po nila matukoy kung saan nagmula ang tumamang drone. Kagad naman pong dinala sa pinakamalapit na ospital ang tatlong biktima gamit po ang maliit na bangka mula po sa pinangyarihan ng nasabing insidente.
2: Iba't ibang lugar po sa Lebanon ang inatake ng Israel sa pamamagitan ng tinatawag na artillery shelling at machine gun fire nitong Miyerkules. Ito po mismo ang kinumpirma ng Lebanese State News Agency na NNA. Kabilang po sa lugar na inatake ay ang ilang syudad po dyan sa southern Lebanon. Ang Lebanon po ay tinuturing na kaalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang lumalabas na ulat kaugnay sa naging biktima o pinsala ng pag-atake ng Israel sa Lebanon. Matatanda ang nasa ilalim ng negosasyon ng dalawang bansang ito sa pamumuno po ng Amerika mula pa ng Marso, kasalukuyang taon, para sana maresolba ang gusot sa border at wakasan po ang mga pag-atake at pag-ukupa ng Israel sa ilang teritoryo ng Lebanon.
1: Apat naman po ang patay ang napaulat at tatlong iba pang sugatan sa isinagawang memorial service para po sa namayapang politiko sa South Africa noong pong Martes. Dalawang katao po ang dead on the spot sa pinangyarihan po ng krimen sa Catalhorn Township sa Johannesburg. Dalawa pang biktima po ang napaulat na nasawi sa ospital kinabukasan nito pong Miyerkules. Kabilang pong mga namatay sa isang organisasyon ng mga kabataan na African National Congress Party na pinakamalaking partido parlamento ng South Africa. Samantala, nasa kustudiya po ng mga otoridad ang suspect matapos po itong kusang sumuko sa kanila at iniimbestigahan po ang insidente ng political killing sa task team, mga kapatid.
2: Umakyat naman po sa 6 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dahil po sa Hurricane Simon at bakas ng Tropical Storm Rachel. Ito po ay sa Pacific Coast ng Mexico. Nagdala ng malakas sa pag-ulan ng Hurricane Simon sa Nayarit at Sinaloa States nitong Martes. Dahilan po para maalerto ang mga otoridad sa pag-apaw ng mga ilog at sa banta ng pagbaha. 5 katao naman po ang napaulat na nawawala at patuloy na pinaghahanap ng kanilang military personnel. Aabot po sa 300 ang nakadeploy, pati mga police, rescue workers at Mexican Navy.
1: Arestado naman po ang isang Japanese journalist dahil sa umano'y pang-iispiya sa bansang Russia. Inaresto po ang naturang mamamahayag na si Hokkaido Shimbun ng newspaper sa Sakhalin Island dahil po sa suspetsyang nangangalap po ito ng mga impormasyon para po sa Japanese Intelligence Agency kaugnay po ng defense capability ng Russia. Nangyari po ang pag-aresto sa hindi po pinangalan ng Japanese journalist habang ito po ay naghahamda na umalis po ng Russia. Inilipad po ito mula po sa nasabing isla patungo pong Moscow kung saan ito kasalukuyang pong nakakulong. Ang naturang pag-aresto ay naganap sa gitna po ng tensyon sa pagitan po ng Russia at Japan matapos po ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin noong pong Agosto ng taong kasalukuyan sa Kuril Island, isang lugar na kapwa inaangkin po ng Russia at ng Japan.
2: Oras po natin, 5:10. Ito yung inyong iba pang mga sagot no, sa ating tanong sa bayan.

0: Ang tungkol nga dito sa lumabas sa survey na 51%. Yung gusto pong makita, si VP Sara na humarap sa kanyang impeachment trial, si Julia Christine Zamora Giriba, sabi niya, malabo pa sa sabaw ng pusit na haharap sa impeachment si VP Sara. Si Ruben Paulita, sabi niya, ang masasabi ko dyan ay nakakasawa na yan, wala na din namang mangyayari, itigil na ang pagpapaikot sa taong bayan. Yan po ang paniwala ni Ruben. Olive Enriquez, hindi haharap si VP Sara sa impeachment kung gusto niya dapat noon pa. Takot daw siyang humarap at baka hindi niya masagot ang mga alegasyon. Rizal de Blas, kaya humarap o hindi, okay lang dahil sa dami ng nagdudumilat na ebidensya. Sapat na po yan para magkaroon ng desisyon.
1: Ito pong si Ma'am Maria Luz Buenaventura, dapat daw po ang accuser at ang accused ay dapat po marinig ang paliwanag. Hindi lamang po dapat one-sided lang po ang kwento. Dahil po ito pong mga charges na naka, you know, doon po sa akusado, mga kapatid. And of course, sa iba pang mga nakatutok ngayon kay Sir Pedrito Perez, sa utay nga agad nila Isabel Leyte, dapat lang po sa una pa umarap si Vice President Sara Duterte sa kanyang paglilitis. Ano po bang kinakatakot niya kung suportado po siya ng mga kababayan po natin?
0: Selgon, sabi niya, ano naman ang sasagutin ni VP Inday na gawa-gawa naman ang paratang sa kanya? Ang tanong naman dyan, sabi niya, bakit daw yung flood control na wala na ba? Kahit anong gawing paninira kay VP ay dumadami lang ang supporters niya. Ito pong ano, nung isang araw ba ito, naglabas ng report ang ombudsman doon sa mga nasampahan na raw nila ng kaso. Hindi ko lang maalala kung gano'ng karami na iyan. Pero one year sa pwesto itong si Ombudsman Remulla at naglabas siya ng kanyang ulat tungkol dito.
1: Ito ba yung ilang tatlong kahon yata ito na sinumiti nila na ang basis ay yung pong mga salins?
0: Basta meron silang mamaya, hanapin natin yung naging asset. Kasi may nilabas silang report kasi kumbaga one-year accomplishment report ng Ombudsman nung isang araw.
1: Sa iba pa nating mga kapatid na nakatutok ngayon sa Southern Leyte kay Sir Reynaldo Co. Good morning sa Maasin City. Ganyan po kay Bergie Touch, BBM at Lenny ay wala na pong pinagkaiba, sabi po ni Mama Bergie Touch. Good morning po kay Beth Gray, kay Ma'am Maria Luz sa Buenaventura. Good morning pa rin po sa inyo.
0: Itong si Francis Angeles, sabi niya, harapin man o hindi, baka asawa ni VP ang ma-impeach. Puro na lang tungkol kay Manscarpio ang pinapakita raw na yaman ng prosecutor. Pero naka-happy emoji siya kasi private, considered as private naman po si Attorney Carpio. Adela Ahonen, sabi niya, good morning sa buong team. Makikinig lang daw muna siya while driving back home.
1: And of course, sa iba pang mga kababayan po natin na nakatuto ngayon sa YouTube at sa Facebook, huwag pa rin pong kakalimutan na mag-comment at sisiguruhin po namin na mabasa po ang inyo pong mga komento sa ating pong tanong sa bayan ngayong pong araw.
0: Partner, binalikan ko itong Ombudsman report sa Philippine Star. Itong sabi nga po ni Ombudsman na Jesus Crispin Remulla, yung one year niya ay nag-file na sila ng 39 court cases related to itong flood control scam. Yan yung inuulat niya kasama ang isang ang senador na alam naman natin si Senator Estrada na nakakulong, na isa pang former senator. Ganun din, 4 congressman, isang former secretary at 33 employees ng DPWH at 8 contractors and other private individuals. Yan yung nakalagay sa kanyang report.
1: Sana naman hindi po maging ningas kugul po yung pagsampa ng kasong ito, ha? At mapanagot po ang dapat managot, mga kapatid.
0: Marami pa po kami ihati ng mga balita sa pagbabalik ng Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid!
2: News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang

0: puro bula. Dito, walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
1: Amoy Chico!
0: Usapang may tama, pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
3: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
2: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
3: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
2: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Good morning, Ruth Cabot! Good morning, Reggie Malinaw! Good morning, Bayan! Sa 105.9 True FM! Recap ng mga balita!
4: Sabi po ng Malacanang, okay lang kung hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte, pero wag daw niyang sabihan ng ganyan si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa Malacanang, wala namang naguudyok sa bise na bumaba sa pwesto, pero wag niya daw niyang ibalik kay PBBM dahil hindi naman nakikipagnegosyo ang Pangulo sa mga banyaga. Matatanda ang natalakay po sa impeachment trial na galing umano sa droga at sa China ang sinasabing tagong yaman raw ng BC at ng kanyang pamilya. Bumuelta rin po ang palasyo sa patutsada ni VP Sara na walang aasahan sa Pangulo. Kaugnay naman ito ng naging pahayag ni PBBM na dapat bumili na po ng balde para pangontra sa epekto ng Super El Nino. Sabi po ni Castro, madaling sabihing walang maaasahan kay PBBM pero mapapatunayan naman na may solusyon ng Pangulo sa mga problema, hindi raw gaya ng bise na puro lang paninira.
5: Okay, kapatid, nasasayangan po ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ilan po mga senator judges na inatras po na ipresentang ito pong impeachment article o itong alegasyon laban po sa pangalawang Pangulo. 500 million pesos daw po kasi ang nagasto sa loob po ng 20 araw na trial days ayon po sa tagapagsalita ng pangalawang Pangulo na si Attorney Paolo Pannella Jr. Yan po ang naunang tinalakay sa na Article 1 sa confidential funds at Article 2 na grave threats. Pinuna naman po ng kampo ng pangalawang Pangulo pati po ang Senate Majority. Hindi ba raw po sila nanghihinayang sa oras po na iginugol dito? Hindi rin po daw ba sila dapat nagagalit na nagwaldas po ng pera ang prosekusyon na kasing laki po o mas malaki pa sa confidential funds ng Pangulo. Pati po ang pinsan ni Vice President Sara Duterte na si Congressman Harold Duterte nag-react po diyan. Nababahala daw po sila sa tila dinungisan lang daw po nila ang pangalan ng pangalawang Pangulo. Na-fact check naman po sila ni Senator Judge Ping Lacson at sa sinabi po ng Attorney Pannella. 27 million pesos lang daw po ang budget sa impeachment trial at hindi po 500 million pesos. Pumanaw din po ang kapatid ng pangalawang Pangulo na si Congressman Paolo Duterte. Sabi niya po pagkatapos daw po ng pambubugbog ng prosekusyon, basta-basta na lang daw po silang aatras. Ang mga binawing articles of impeachment po ay ang misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Ang matitira na lang po mga kapatid ay ang unexplained wealth. Paliwanag po ng prosekusyon, sapat na po ang ebidensya sa natitirang artikulo para po ituloy ang kaso at mapabilis po ang proseso. Ang sabi naman po ng private prosecutor na si Attorney Lorna Capunam, dapat po daw po na happy ang kampo po ni Vice President Duterte dahil po binawasan po yung alegasyon sa kanya. Ang natitira na lang daw po kasi ito pong unexplained wealth, pero sabi po ng defense, hindi po sila masaya diyan. Nasiraan na po ang kanilang kliyente at hindi po nila ito masasagot sa korte.
4: Kung si Vice President Sara Duterte tila maalat sa ideya ng Balde, nakahanap naman po ng suporta si Pangulong Marcos kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Sang-ayon daw po si Robredo na gumamit ng balde para maging imbaka ng tubig ulan. Katunayan yan nga raw ang plano nila pagkatapos ng Bagyong Christine noong isang taon. Pero sa Naga raw, drum ang kanilang gagamitin sa rain catchment facilities. Pwede raw yung magamit sa, para maging panlinis ng mga sasakyan, kalsada at pambuho sa CR.
5: Hindi pa po na itatransmit sa Senado itong 7.2 trillion na pesos na panukalang budget para po sa susunod na taon. Ayon po kay sa Senate Chairperson ng Komite sa Finance na si Senador JB Ejercito, sakali raw po na hawak na po nila itong proposed budget, bubusisiin pa po nila ito. Hindi raw po nila ito basta-basta lang po tatanggapin ang ipapasa po ng Kamara. Kapag mayroon na po sila makitang maling alokasyon, agad po nila itong itatama. Una na pong binatikos ng ilang civil groups ang ipinasang bersyon ng Kamara na meron daw pong hindi maayos na lokasyon ng pondo, mga kapatid.
4: Pupunta po dito sa bansa si U.S. President Donald Trump. Ayon sa Malacanang, dadalo si Trump sa 49th ASEAN Summit na gaganapin sa November 16 to 18. Nauna na pong idineklara ni PBBM ang special non-working holiday sa Metro Manila kasabay po ng ASEAN Summit meeting. Huling bumisita si Trump sa bansa noong 2017 para naman sa isang ASEAN Summit, sa ASEAN Summit din po.
5: Samantala, 51% po ng mga Pinoy ang naniniwalang dapat pong tumistigo si Vice President Sara Duterte sa kanyang pong impeachment trial. Ayan po ay ayon sa latest survey po ng Pulse Asia. 34% naman po ang nagsabing hindi na po kailangan pang umupo sa witness stand ng bise. Habang nasa 14% po ang undecided, habang may 1% po na hindi talaga totally sumagot. Ginawa po ang survey noong pong Setyembre 17 hanggang 24 na may margin of error itong plus minus 2, mga kapatid.
4: Formal na pong umalis si House Majority Leader Sandro Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas para manumpa bilang bagong miyembro ng Lakas CMD. Sinagawa po ang seremonya kahapon sa Kamara. Pinangunahan ni Senior Party Official Camiguin Representative J.J. Romualdo ang panunumpa po ng Batang Marcos. President sa event, si dating Pangulo at ngayon 2nd District Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na miyembro po ng Lakas CMD. Hindi pa malinaw ang paglipat ni Congressman. Ang Partido Federal ay partidong pinangunahan ng kanyang ama. Dako na tayo sa mga balitang public service.
6: Anunsyong Bayan!
4: O, happy fiesta po sa mga kapatid natin sa Barangay Pineda sa Pasig City. Ngayong araw ng Huwebes, October 14, magkakaroon po ng Barangay Pineda Civic Parade, Fun Day and Procession. Nagsimula na po yan, magsisimula daw ngayong umaga, alas 5 hanggang alas 10 ng gabi ang mga activities. Ito pong Civic Parade ay ngayong 5 a.m. to 12 noon. Ang Fun Day ay alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At ang procession ay 7 p.m. to 10 p.m. Ang mga apektadong kalsada po ay ang F. Banaag Street, Santa Monica Street, Santa Teresa de Avila Street at Island Dayag Street, Pasig Boulevard. Pinapayuhan po ang mga kapatid na motorista na humanap na lang po ng alternatibong ruta.
5: Magiging nakapagligtas po ng buhay. Ito po ang paanyaya po ng pamahalang lungsod ng Makati para po makibahagi sa isasagawang blood donation drive. At ang Be Alive a Saver blood donation drive po na ito ay nakatakdang isagawa ngayon pong araw po ng kahapon pa po ito, mga kapatid, ngayong araw, 15, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon sa Barangay Sports sa complex ng Barangay Poblasyon sa Makati. Bukod po dito ay magkakaroon po ng Be Alive a Saver blood donation drive sa darating po ng Sabado rin, Oktubre 17, mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon sa Function Hall po, ika-apat na palapag po ng Avida Tower sa Makati South Point, mga kapatid.
4: Para naman sa mga taga-Cainta, Rizal na naghahanap ng trabaho, magkakaroon po ng Mega Job Fair bukas, Biyernes, October 16, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon dyan po sa 1 Cainta Arena, 19th Street, Cainta, Rizal. Samantalahin nyo na po ang pagkakataong yan at baka mapabilang kayo sa mga mapipili sa trabahong pinapangarap nyo.
5: At again din po mga kapatid, sa iba pa nating mga anunsyo, shout out po sa mga kapatid po nating taga Sikam District po ng Ilocos Sur. Ito na po ang magandang balita para po sa inyo. Magkakaroon po ng medical at dental mission sa inyo pong lugar sa mga susunod po na petsa. Oktubre 15, araw po ng Huwebes sa

0: Santa Municipal Gymnasium mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Oktubre 16, Biyernes po sa San Esteban Civic Center mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Santa Lucia Municipal Gymnasium mula alauna po ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Magsasagawa po rito ng medical consultation, dental prophylaxis, kaya din po itong tooth extraction, mga kapatid. At siyempre pa po, laboratory services, x-ray, ECG, kaya din po itong ultrasound. Kaya i-grab nyo na po itong oportunidad, mga kapatid.
1: Sa mga kapatid naman po natin sa Naguilian, La Union, na imbag bigad. Naku, sana tama yung pagsasabi ko. Arangkada po ngayong araw, Webes, October 15, ang kadiwa ng Pangulo sa Naguilian Public Market Entrance. Makakabili po dyan ng mga sariwa at abot-kayang produkto tulad ng mga gulay, prutas at isda. Ayan, tangkilikin po natin ang iba pang mga produkto galing sa mga lokal na magsasaka at mangingisda dyan. Oras po natin, 5:27, good morning bayan. Itong si, may nag-comment dito tungkol dun sa filter. Asa na ba yung kaninang? Ah, si Rizaldi, sabi niya, makakagawa ka naman talaga ng filter ng tubig gamit ang balde. Lagyan ng buhangin na pino, graba uling. At yung buhangin na brown, at galing daw sa pang-aquarium. Ano ba yun? Sabi niya, nasubukan daw niya yun at effective. Sabi niya ni Rizaldi. Rizaldi, naiinom ba yan? Or na-try mo ba yung inumin? Si Ronnie Pastora, oo, sabi niya, parang itigil na lang daw ang impeachment at parang ginagawa na lang nilang laruan. Yan yung comment naman niya sa ating tanong sa bayan. Pero ang tanong po natin ay kung gusto niyo pong humarap itong si VP Sara, dahil 51% nung sinurvey ay sinabi niyang gustong humarap. Sinabi nilang gustong humarap, bagamat itong 34% sabi hindi na daw kailangan na isa lang pa sa witness stand ang vice.
0: Danilo Ibasco, good morning. Bagsak na naman po ang palitan po ng piso kontra dolyar. Magtataasan na naman po ang presyo ng mga bilihin. Gasolina, kuryente, pagkain, kalakalan at marami pa pong iba sa gobyernong ito. Good morning po kay Manong kay Sir JR Cabansag sa Tondo, Maynila. Kayo din po kay Kemchi Pogi, good morning. At kay Lino Malanyon, dyan po sa Malate, Maynila, good morning.
1: M.M. Ginto Otiripse, dapat lang humarap na si VP para patunayan niya if wala siyang kasalanan at para matpatunayan niya, hindi lang para puro papresko. Jasmine Del Rosario Lazarte, dapat lang naman na dumalo si VP kasi kaso niya yan eh, puro abogado lang mga nag-uusap. Anong alam nila sa katotohanan?
0: Maayong aga, dyan po sa Calles City. Good morning kay Tatay Domeng. Wala pong perfecto na politiko sa panahon ngayon. Lahat na po na susulsulan para po makagawa ng masama. O pati ganyan po itong mga staff po ng mga politiko. E gayon din po, kaaway po ng Diyos. Lagi nasa likod po ang ng tao para po makagawa po ng mali. Good morning po sa iba pang mga nakatutok. Salamat po sa inyo.
1: Mary Rose Villanueva, dapat humarap para personal nating madinig ang sagot niya at ipagtanggol ang sarili. Alex Reyes, binuo at tinuloy ang impeachment, kinulong ang lahat ng kaalyado ng VP para pagtakpan ang flood control scam ng gobyerno. Yan ang sabi ni Alex Reyes. Ito namang si Noel Novelero, sabi niya kahit po siguro manawagan yung 32 million na voters ni VP Sara ay hindi haharap si VP, hindi niya nga alam ang mga properties nila sa Davao. Yun ang comment ni Noel Novelero.
0: As in, joke lang po itong or nagkakamali lang daw po na hindi po pwede kapag nagsampa po. Magsampa ng kaso sa hukuman at hindi po biro. Ito pong impeachment dahil po ang penalty nito ay ito pong forever perpetual disqualification sa paghawak po ng kahit anumang pong posisyon sa gobyerno. Sabi po ni Ma'am Maria Luz Buenaventura. Good morning po sa lahat po ng mga nagkomento. Maagang-maaga nakatutok po sa YouTube. Good morning.
1: Babasahin namin yung inyong iba pang mga sagot at komento sa ating tanong sa bayan sa pagbabalik po ng Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo, kapatid!
2: Ito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Fayon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Fayon, DJ Chacha sa True FM. Balita, impormasyon, public service,

0: Reggie Malinaw. Good morning, Bayan! Sa 105.9 True FM.
1: Ayan, kausapin po natin, pag-usapan po natin itong ating budget.
0: Maagang talakaya, GMB Interviews.
1: Kasama po natin via Zoom si AJ Montesa, ang co-convener ng People's Budget Coalition. Good morning po sa inyo, AJ.
2: Good morning po, Ms. Ruth and Sir Reggie.
1: Nako, AJ, ito, pinasa na yung ating budget na more than 7.2 trillion pesos for 2027. Gusto muna namin tanungin, no? Ano ang nasilip ng inyong grupo? Kasi lumabas na rin sa ulat, binanggit na rin ito ng Finance Senate Committee Chair JV Ejercito na meron pa rin mga tila budget insertions, tsaka yung kinwestiyon niya yung mga realignments, no? So, pakikwento sa amin yung nakita ninyo.
2: Yes, actually may mga dalawang bagay na talagang binabantayan po natin. Siyempre yung unang-una dito is yung mga infrastructure projects. Dahil naging controversial nga po yung DPWH budget dahil na-expose po yung flood control scandal nung nakaraang taon, di ba? So, binantayan po natin yung infrastructure. Ang ginawa po kasi ng House bago magkaroon ng second and third reading na approval ay nagsagawa sila ng tinatawag na Budget Amendments Review Subcommittee o yung BARC. So doon sa BARC, apparently daw nag-livestream sila at in-explain nila doon lahat ng magiging amendments dito sa budget. Ang sinabi po nila doon sa livestream ay mag-a-amend ng DPWH budget ng 11.56 billion. Pero hindi po iyon naka-breakdown. So nung in-approve na po on second and third reading, nagulat kami nung nakita namin yung totoong breakdown ng DPWH budget. Hindi lang 11.6 billion ang ginalaw. Ang totoo dyan, may 96 billion na dinagdagan and then may 85 billion na binawasan po. No? So malaki talaga yung ginalaw nila. And of course, ang kailangan pansinin dito ay kaninong distrito ba yung napupunta yung mga amendments na ito. Ang napansin po natin, yung mga pinakamalalaking amendments o pagdagdag ng budget ng DPWH ay napunta kay Majority Floor Leader Sandro Marcos, kay Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, and kay House Speaker Boji Dino. Yung mga distrito nila, yung pinakamalaki ang natanggap na dagdag na pondo para sa DPWH budget, mostly para sa mga multipurpose buildings at mga maliliit na access roads. Pangalawa po na binantayan po natin ay yung tinatawag na soft pork, yung mga ayuda programs, no? So ito po yung mga MAIFIP, yung mga AIX, TUPAD. So ito po yung mga ayuda programs na ginagamit kadalasan ng politiko para i-entrench pa yung patronage politics na tinatawag, kung saan tinatry nila na magkaroon ng utang na loob yung mga botante doon sa mga politiko because nagbibigay sila ng financial assistance, no? So ito po talaga yung pinaka-pinalobo nila. I think yung AIX dinagdagan ng 25 billion or 28 billion and then yung MAIFIP ay dinagdagan pa ng 24 billion. So ito yung mga projects na kailangan ng guarantee letter, ng referral letter para yun, lumapit yung mga politiko doon sa mga botante at magkaroon pa ng utang na loob or patronage na tinatawag.
1: Meron kayong total dito sa mga kino-question nyo na budget na ito? At yung sunod siguro ko natanong, alam nyo kung saan napunta? Saan naman kinuha? Kasi halimbawa si Senator JV, ang binabanggit niya, may mga tinapyasan sa DOH, may mga ganyan na nabawas, ano? Pati na yung mga halimbawa sa calamity funds, yung ganitong AJ.
2: Yes. So, yung dinagdag ng, syempre, bago tayo dumating dito sa punto na ito, may initial na proposal ang executive, no? Which is called yung National Expenditure Program. Kapag inamyenda ng House ito, yun yung tinatawag na General Appropriations Bill. So, yung actually na dinagdag ng House of Representatives dito sa General Appropriations Bill, ang total ay nasa 200 billion. Which, of course, nagulat kami because ang in-announce lang nila doon sa BARC na tinatawag is yung 116 billion, no? So ibig sabihin yung pinakita nila sa live stream ay mas maliit pa dun sa inapprove nila na version ng budget, no? And then tinatrack po natin yung red flags. So yung red flags po yung tinatawag natin na mga soft pork, yung sinabi ko kanina, mga ayuda programs, yung mga confidential intelligence funds, nandito din po yung mga infrastructure, pati yung unprogrammed appropriations, syempre yung shadow budget na tinatawag natin. And magugulat po kayo, yung mga political offices, yung Office of the President, Vice President,

0: yung House of Representatives, minsan kasi nagdadagdag sila dito na hindi pinapaalam sa publiko. So halimbawa, yung House of Representatives, medyo malaki talaga, makapal talaga yung mukha nila. Dinagdagan pa nila yung sarili nilang budget ng 5 billion, no? So pag sinuma po natin ito, nasa 1.06 trillion po ang total na red flags na nakita natin, na mas malaki doon sa 976 billion na nakita natin doon sa National Expenditure Program. So saan po ito kinuha? Karamihan po nga ng cuts ay nanggaling sa mga tinatawag na foreign assisted projects. So ito po yung mga projects na may kontrata tayo sa mga ibang bansa or mga ibang multilateral institutions katulad ng World Bank, ng ADB, at nagpapautang sila para i-implement yung projects na ito. So ngayon, dahil kinaltasan yung budget doon, medyo kinakabahan kami kung paano nila ma-implement ito. Kung hindi siya na-implement ng maayos, kung hindi na nagastos ng maayos yung perang iyon, may possibility na magkaroon ng penalties or commitment fees na tinatawag. So dadagdag pa yung babayaran natin ng utang dahil dito sa ginawa nila sa budget.
1: Sir AJ, noong 2023 at 2024, malaki ang budget para sa mga ayuda at talagang ginagamit ng mga politiko dahil yung mga politiko nandun talaga sa distribution ng mga ayudang ito. At ngayon nga, binalik ulit matapos yung revision ng 2025 dahil sa flood control scandal, binalik ulit dun sa mga kalyado sa mga sa politika. E paano yun? E talagang may mga binago daw, may mga nirealign na mga budget sa Kamara bago po ito maisumite. Nakatakdang isumite sa Senado, gayon din itong 206 billion pesos daw na original na panukala sa executive, itong 130 billion pesos na foreign assisted projects. Ano po ba ang inyo pong komento dito, Sir AJ?
0: Yes, tama po yung observation ninyo na yung ayuda, nagsimula po talaga yun, actually even before 2023. Noong 2020, 2021, doon po nagsimula talaga na magkaroon ng malaking budget. Dahil nga, nung panahong iyon, mayroon tayong COVID, may pandemic po tayo. So minsan talaga, nangangailangan talaga ng ayuda yung tao. Ang problema, mukhang yung ayuda na yung naging pinakapolisiya ng government natin, imbis na payamanin yung mga tao or imbis na palaguin yung ekonomiya para hindi na mga ilangan ng ayuda, ang naging sistema ay okay lang, sige, maghirap po tayo tapos bibigyan na lang namin kayo ng ayuda. So I think yun yung pinaka-isang problematic na naging sign sa budget natin, na puro ayuda na lang yung naging budget niya. And usually ang nangyayari po, yung executive ay nagpo-propose naman ng mas mababa na amount sa ayuda. Ang House of Representatives po talaga yung nagdadagdag ng ayuda nito. Because nga, kagaya ng sinabi ninyo, nandyan sila sa pag-distribute ng ayuda, may patarpulin sila, may mukha nila, may pangalan nila, no? Sinasabi nila na noong nakaraang budget ay naglagay sila ng anti-EPAL provisions ko, no? Ang naging punto namin ay wala namang penalty yun, eh, di ba? So pag may nakita tayo na may umi-EPAL na congressman sa pag-distribute ng ayuda, wala namang parusa sa kanya, no? So yun yung hinihingi namin. Ano ba ang parusa? Matatanggal ba siya sa pwesto? Mafa-fine ba siya? Pwede siyang kasuhan? At pangalawa, hindi lang kasi yung pamimigay ng ayuda dun sa mismong lugar sa barangay hall yung issue natin. Ang nagiging issue din natin ay may mga tinatawag na internal allocation, di ba? Sa DPWH nalaman natin sa Cabral files na tinatawag na may mga internal allocation sila. Ganon din sa ayuda. So hindi yun nakasaad sa budget kung sino yung may pinakamalaking budget na distrito pagdating sa ayuda. Pero alam na mga agency yun na pag kay congressman may naka-allocate na ayuda budget para sa MAIFIP, para sa AICS, yun yung isang nagiging problema dahil hindi siya nakabase doon sa pangangailangan o kung sino yung pinaka-nagihirap. Nakabase talaga siya sa politics, no? So that defeats the purpose talaga of financial assistance. So again, evidence ito na napopoliticize talaga yung ayuda.
1: Sir AJ, ang ginagawa kasi ng politiko dyan, ang alam ko sa House of Representatives, ano, bago humarap po yung mga ahensya dahil sa budget deliberation, mukhang kinakausap na sila ng mga kongresista kung ano yung mga pupwedeng mga isingit sa kanilang mga distrito. Kaya nga ho, dito, issue na naman ito ngayon na nagbabalik na nga itong infrastructure projects under sa susunod na taon na pambansang pondo.
2: Siguro, anuhin ko lang yung question ni Reggie, na parang, AJ, medyo nakaka-disappoint lang na parang walang nagbago. Kasi after the flood control scandal, ang laki-laki na binatikos yung mga malalaking budget noong 2025, nakarating pa ng Korte Suprema, di ba, kinwestiyon niyaan. Nabawasan, halimbawa, di ba, ang ganda, wow, 2026, medyo bumaba yung AICS, medyo nabawasan kasi it's started election year. Tapos, di ba, lumabas nga itong flood control scandal, no, nagsimula lang last year, ganyan. Pero ito na naman, yung binabanggit mo yan, parin ang binabantayan, infrastructure, yung binabanggit ni Regina, ayuda, anyari? Anyari, ba't ganyan?
0: Tama po kayo, no? Parang after lahat ng kontra,

0: controversy after lahat ng kawalan ng tiwala ng taong bayan dito sa Kongreso, sa House of Representatives, one would have expected na sana gusto na nila ayusin yung sistema, di ba? Nag-appoint sila ng bagong Appropriations Committee Chair and everything, bagong speaker, ganyan. Pero mukhang kahit nagbago yung mga mukha ng mga nasa posisyon, parehas pa rin eh, parehas pa rin yung style, naghahanap pa rin sila ng pork dito sa infra, yung pork sa ayuda. Mukhang hindi talaga kayang baguhin ng House of Representatives, no? Hanggat iboto natin palabas yung mga ito na nakaupo. Kailangan talaga natin mag-clamor pa, no? Na baguhin nila yung sistema dahil itong budget na ito na 7.2 trillion pesos, ito po yung tax, yung buwis na binabayaran natin, lumalaki po yung utang natin para pondohan yung mga ayuda at yung mga infra na ito. So sana maging maayos naman yung paggastos ng gobyerno na dito sa pera ng taong bayan.
1: Sir AJ, doon sa next budget, meron daw mahigit sa 10 bilyon piso na nakalaan para sa confidential at intelligence funds. Ano po ba ang inyo pong pagkilatis dito para sa, you know, paano po kaya natin babantayan ito na hindi na naman po mapupunta sa bulsa ng ilang mga nasa matataas po na posisyon sa gobyerno?
0: Yes, actually yung confidential and intelligence funds, I think mayroon namang saysay na may ibang agencies na may ganito, no? So especially yung mga law enforcement agencies katulad ng NBI halimbawa or ng Philippine National Police, minsan yung mga BIR, customs, kailangan talaga nila ng mga ganitong funds dahil sila talaga yung law enforcement. I think yung pinaka concern po namin ay pag binibigyan ng confidential and intelligence funds yung mga agencies na wala namang law enforcement capacity. Halimbawa, yung opisina ng Pangulo, yung pangalawang Pangulo o yung Vice President. So hindi naman nila kailangan ito. May mga ilang taon na pati nga yung DepEd ay binigyan ng confidential and intelligence funds. So ito talaga yung pinagbabalaan namin na huwag sana bigyan ng confidential and intelligence funds. So binabantayan din po natin ito na huwag nadagdagan yung confidential and intelligence funds dito sa ibang ahensya na ito.
2: Siguro ako, ano na lang, ang tingin nyo, ang computation nyo, more than 1 trillion red flags. Paano yan babantayan? May access ba yung publiko doon? Nakita ko may listahan kayo, no? Kasi katulad nga, sinabi mo, ni-live stream nga, no? Yung sa subcommittee dyan sa House. Pero nung nilabas yung version, kulang pa rin doon sa, ano, doon sa sinasabi nila, kung ano yung sinasabi nila in public. Ano, anong pwedeng gawin natin na pagbabantay, AJ?
0: Well, lahat po ng analysis po natin ay pinapublish natin. So may Facebook page po ang People's Budget Coalition. So search nyo lang po yung People's Budget Coalition sa Facebook. May partner din po kami yung BetterGov.ph. So may website din po sila, bettergov.ph, kung saan nilalabas po lahat ng datos at analysis, no. I think yung pinakalaban po natin ngayon ay sa Senado na po. Dahil na ipasa na po ng House yung kanilang budget, yung Senate naman po ang pwedeng magbago dito at sila yung pwedeng mag-ayos dito sa mga insertions. And I think nag-signal na po si Senator JV Ejercito na chair ng Finance Committee at si Senate President Sherwin Gatchalian na gusto nga nilang ayusin ito. Ang pinakamahalaga ay pagdating sa BICAM. Sa BICAM po kasi dito naghaharap yung Senado at yung House of Representatives. Dito natin malalaman kung ano ba talaga yung magiging final version ng budget. So gusto natin na maging bukas yung BICAM, hindi lang naka-live stream, kundi dapat nandun present yung media, yung civil society, para mabantayan natin yung mga negosasyon nila.
2: Nawala na kaya yung mga small committee, ano, AJ? Parang sabi,
0: Yung small committee, sabi ng House of Representatives, itong bar C daw dapat yung pumalit na nagkaroon daw ng live stream. Ang naging problema ay, nung in-announce nila yung bar C, 1 p.m. dapat yung meeting, naging 5 p.m. na yung meeting because nagkaroon sila ng executive session ng 1 to 5 p.m. So may 4 na oras na sarado yung pintuan.
2: So ganun pa rin,
0: nag-uusap-usap
2: pa rin sila. Nako sana matutukan yan. Ayan, maraming salamat kay AJ Montes, ang co-convener po ng People's Budget Coalition. Good morning.
0: Good morning po, maraming salamat.
2: Nako partner, ang laki nung may red flags, 1 trillion, ano, kailangan busisiin talaga yan.
1: Bumawi lang sila eh.
2: Noong 2026, binabalang ng konti yung mga ayuda, ganyan. Ano,
1: pati infra.
2: Infra, oo. Na, may, hindi nga tinuloy na flood control, di ba? Nasabi, parang naging negatibo naman daw sa ibang lugar yung epekto na biglang, ano. Tapos hindi, ano, ni-review, di ba? Sabi ng DPW, ni-review. Pero ang tagal daw, yung ibang dapat matuloy na proyekto na nangangailangan na lugar talaga, halimbawa sa Bulacan, natengga ng matagal. Hindi mo naman alam paano mo babalansehin. Ano. Pero ito po, ano, mga kapatid, huwag din natin bitawan itong issue na to kasi yan nga yung sinasabi natin kanina. Medyo parang ito na naman, balik na naman tayo dun sa mga dating issue na may mga favored na matataas
1: Kalyado.
2: Ang infra budget or yung soft pork na tinatawag.

0: sa copies, paalis na raw siya ng bahay nang buksan niya yung gate tapos naglabasan itong kanyang mga aso, sina Zeus at Terra. Mabilis daw nakatakbo palabas ang mga yan, nahuli naman agad si Terra pero si Zeus, naku, nagfeeling pasaway dahil pumasok po yan siya sa isang eskinita. At nakarating pa sa Imbornal kaya dumi at putik ang kumapit sa balahibo niyan. Tingnan niyo po yung picture niya, talagang balot na balot ng ng putik eh. Nakatatlong ligo daw yun bago tuluyang bumalik ang kanyang bango at yung kanyang cute na itsura. Pero ganyan po eh, talagang pinusuan ng netizens itong itsura ni Zeus. Cute naman din kasi, kahit na madumi na ano. O ito partner, yung iba pang mga sagot sa ating tanong sa bayan, doon sa pagharap nga po ni VP Sara sa kanyang impeachment trial, si Jerry Cruz, iba pala yung comment niya, sabi niya, mas maganda yung idea ni Madam Leni na Drum. Ito kasi Drum, kasi nga for local government, pero siguro kung bahay-bahay, pwede naman din na timba-timba or balde-balde lang dyan. Rolando Colesio Gato, good morning daw sa kanyang asawa na si Asuncion, watching from Boracay Island. Sana makabalik tayo sa Boracay. Lilia Panaligan Buen, good morning din po sa inyo. Si Alex Reyes, ganun din itong sina Arnel Narbasa Alia.
1: Si Ma'am Lucy Osinala, nakatutupol sa atin. Diyan po kay Ma'am Connie Buendia, good morning. Kay Tito John Matic Fry na dyan po sa Bacoor, Cavite, good morning.
0: Si Pedrito Perez, pabati daw sa kanyang batchmate na si Ricardo Conyu, watching from Isabel Leyte. At happy birthday daw pala. Happy birthday po sa inyo. Ganon din dito kanila, Eric Kulit, sabi niya, no need to show herself kasi no one believes what she says. Ito po yung comment niya sa pagharap ni VP Sara. Sabi ni Pedrito, hindi naman alam natin na hindi bihasa magsalita si VP Sara. Kailangan pa ng kodigo, sabi niya.
1: Komenta naman po sa tanong sa bayan po ni Ma'am Luz, para-paraan po na maging one-sided lang po ang prosecutors upang marinig po yung witness lamang po nila at mga dokumento po nila. Pero yung pong akusado ay wala na pong oportunidad na mapakinggan din po, mga kapatid. Sabi po ni Ma'am Luz Benaventura. Reynaldo Co, good morning dyan po sa Maasin. Pa-shoutout po daw sa kanyang kapatid na si Ma'am Edith at Seni, nakatutok po ngayon.
0: Si ano lang, si Pedrito Perez, ang comment lang, paldo na naman yung mga may hawak ng ating budget sa 2027. May umiiyak pa daw, sabi niya. Naku, nakita nyo ba yon? Si Eric Kulit, ang sabi lang niya, parang wala nang kahihiyan, sobrang ganid na sa pera ng bayan. Dapat i-firing squad daw ang mga korap, sabi ni Eric Kulit.
1: Ganyan din po sa iba pang mga nakatutok sa ating ngayon maaga-maaga. Good morning sa YouTube po. Maraming salamat po sa inyo pong mga komento.
0: Si Rizaldi, kanina tinatanong ko siya kung natikman niya yung, kasi sabi niya gumagana nga daw yung pag-filter dun sa balde. No, sabi ko, tinanong ko siya kung nasubukan niya. Sabi niya, hindi ko nasubukang inumin, pero pangligo, panglaba at panghugas ng plato, okay siya. Sabi niya, siguro mas mataas na balde kung kailangan inumin kasi maraming layers ng filtration ang dadaanan. Ayan, hindi ko pa kasi natry yan eh. Inos Gombs, good morning din. Ramon Fernandez, sabi niya, pinahaharap nila, inatras na nga nila yung 3 sa 4 na articles, tas inaakusa nila, gusto lang nilang siraan ang kredibilidad kasi alam nilang malakas siyang kandidato sa 2028.
1: Kawawang mga Pilipino, sabi po ni Manong Danilo, grabe na po ang panluloko. Siyempre po kay Love na good morning, kay Ma'am Loretta Dulot na good morning, kay Sir, ito pong kay Cartera Bud, good morning po, nakikinig daw po sa Barangay Dolores, Taytay Rizal, good morning.
0: Esteban Kakanin din, pagkaharap pa po si VP Sara ay lalong tataas ang kanyang rating, kaya wag na kasi kawawa naman po ang admin. Alam ng tao na wala namang tamang ebidensya, sabi po ni Esteban. O break tayo saglit, magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid!

0: sa iyo, kapatid!
1: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico!

0: Pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Sports News!
1: Sa ating pong sports balita ngayon pong araw po ng Huwebes, sa abot lamang po sa 1.3 billion pesos po ang pondong inilaan para po sa Philippine Sports Commission or PSC para po yan sa panukalang national budget sa susunod taon. Sa gitna po yan ang huling o itong hiling ng komisyon na itaas sa higit sa 20 bilyong piso ang pondo sa Department of Budget and Management or DBM. Ang pondong iyan ay bahagi po ng National Expenditure Program or NEP. Ayon po kay Senador Bongo, malagang mabigyan po ng sapat na pondo at resources sa mga atletang Pinoy para po masuportahan ang kanilang paghahanda at paglahok sa iba't ibang mga international sporting competition.
2: Grabe, 20 billion pesos! Eto na, dako na tayo. Grabe sa entertainment yan. News.
0: Showbiz News! Ang latest sa showbiz! Mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
2: Nakasabay na ba ang lahat sa bagong trend na sayo na ang aking Sabado? Oy, sa kanta to ha, ang Mommy Guard Buddies na sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal eh, hindi nagpahuli sa kanilang entry. Narito po ang report ni MJ Marfori.
3: Hindi na naman nagpahuli sa bagong trend ang biggest 90s love team na Marjo o Marvin Agustin at Jolina Magdangal. Ang Sabado nga ni Marvin, binigay na raw niya sa kanyang love team na si Jolina sa upcoming series nilang Mommy Guard.
4: Sorry sir.
3: At eto na nga, ate naman ang darating na Lunes. Dahil mapapanood na rin sa TV5 ang handog nilang serye, mauuna naman ang pasilip yan sa Netflix ngayong Biyernes. Baka sayang nga ito mga kapatid dahil ang Mommy Guard ang unang afternoon series mula sa TV5 Hapon Champion Block na i-ere sa streaming platform. Bukod kina Marvin at Jolina, tampok din sa cast na Starworks artist Roxanne Ginoo, Abu Wilding, Natalie Apollo, Cedric Watt, at syempre ang OG 90s companionship ng Marjo na si Dominic Ochoa. Ito na talaga ang real nostalgia. Abangan yan Lunes hanggang Biyernes, 2:30 p.m. pagkatapos ng Eat Bulaga. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, TV5 News.
2: O pagkatapos naman ng Mommy Guard, syempre kami po, Frontline Express 3:15 po yan ng hapon. So wag niyo pong kalimutan yan, ha? Abangan yan na sa Lunes. Mag-start na ba yan? O tama, sa Lunes na po yan. O ito naman muna, pahabol ng mga pabati si Ricky Salvertino. Sabi niya, para po sa akin, hindi na kailangan humarap si Vice President kasi may mga nagtatanggol naman po sa kanya. Pero okay lang kung gusto niya si Leo Lau. Opo, dapat siyang humarap kung wala naman pong tinatago. Pabati rin dito kay Philip Alonsagay. Itong si Joanne Avellano, kung gusto niya talagang umpisa pa lang, dapat ginawa niya na yan ni VP Sara po para humarap. Siya naman po ang gumawa ng sarili para ng sarili niyang ika-i-impeach, sabi ni Joanne. Good morning kay Maria Sander, ang dami niyang pabate. Ayan, good morning po sa ating mga kasama ngayong umaga.
1: Good morning po din kay Ma'am Jackie Cabansag, sabi po ni Sir J.R. Cabansag, kay Sir Edgar Ombina, kay Giyaw Jason, kay Ma'am Remedio Semenyano. Hindi ko na po mababasa ang inyong mga komento. Wala na po tayong oras. Maraming salamat.
2: At sumayin niyo po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Ruth Cabay.
1: At ako naman po si Reggie Malinaw, ang inyo pong kagahan sa balitaan. Samahan niyo po kami bukas araw na po ng Biyernes na mga kapatid. Dito po sa 105.9 True FM at sa 1PH. Susunod na po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha.
2: Good morning, bayan!
0: Nagsisimula pa lang ang umaga. Bukas ulit, Good Morning, bayan! Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid!
5: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances,

0: Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
1: Mas kompleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Mamaya sa Sana Lord.
3: Nako, sa sobrang pagod niya, nakatulog na pala siya. Kukumutan ko na lang siya para mahimbing ang tulog niya.
4: Miss na kita.
3: Aba, nagsasalita ata ang asawa ko hanggang sa panaginip. Siguro namimiss niya talaga ako.
4: Miss na kita. Janet. Oh, Janet.
3: Ano? Janet? Sinong Janet? Si Janet ba na best friend ko? Bakit? Bakit si Janet? Bakit pangalan ni Janet ang binabanggit ng asawa ko sa pagtulog niya? Bakit?
2: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lang sa 105.9 True FM. Huwag rin kalimutan ang araw-araw ng replays tuwing hapon, alas 4 hanggang alas 5.
5: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted

Lawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9.

0: Party Rock Anthem, mga kapatid. Dugtugang Webes pa lang, pero pang Biyernes na yung positive feels.
1: And before that, Never Gonna Give You Up. Never gonna let you down.
0: You know, Rick Astley.
2: I love you, BBM.
1: Yan po ang version ni Rick Astley at hindi po ni Roderick Paulate.
3: Anti-clear talaga.
0: Naman talaga.
1: Magandang bispiras na nga po ngayon ng Friday. Good morning sa iyo, Yusek.
0: Good morning, mga kapatid. Webes po ngayon, October 15. Kaya asahan na po, mas mabigat talaga ang daloy ng traffic o pagka-15.
1: Ganun.
0: Oo, mas iba pagka-sweldo.
1: Ah, sweldo pala.
0: Araw ng sweldo para sa ating mga kapatid na uring manggagawa na malamang dadaan lang ulit sa inyong mga palad pambayad ng bills.
1: Opo, sa mga meron pa hong sesweldohin, magandang nga pong Thursday morning, mga kapatid. Kami po'y handang-handa na para maghatid ng mga tampok na balita sa ating ulo-ulo, sa ating isang iglapa, sa mga pangunahing balita. Pero bago yan, baby girl, muli po pagpupugay sa lahat ng ating mga mahal na mga seniors at super seniors. Maganda umaga po sa inyong lahat. Mamaya po meron tayong continuation ng ating pong magandang balita para po sa ating lahat sa harap po ng napakarami nating mga isyong pambayan. Ingay sa politika, huwag kakaligtaan ang pangangailangan po sa tulong medikal. At ito nga pong mga magandang maihahatid po sa atin na informasyon mula pa rin po naman sa MWell. Mamaya yan. Importante po yan, ha? Lalo na ngayon na iwas tayo sa mas malaking gasto sa mga pagkukonsulta sa mga doktor. Alright.
0: Kasi nga naman, prevention is better than cure.
1: Okay. Iba talaga ang datingan mo. Sorry, girl.
0: Ano ba?
1: Next time, huwag kang magsusuot ng ganyan.
0: Bakit?
1: Nawawala ako sa focus.
0: Bakit naman?
1: May distraction.
0: Third day na namin ang walang tubig sa area. Kaya ganito.
1: May distraction.
0: Talaga?
1: Oo,
0: bakit?
1: Is it you? They're talking about.
0: Ano, is it
1: Joey,
0: me they're looking for? Ikaw ta. Magja-jacket na lang ako.
1: Ha?
0: Kung ganon.
1: Is it you they're talking about?
0: Para hindi ka madi-

0: struck.
1: Saka use na, veto.
0: Anong veto?
1: Ano ba ginagamit mo? Veto o ma'am?
0: Ano yan? Ah, ito. Oh, sige.
1: Veto, V-E-T-O, or ma'am, M-U-M.
0: Lumapit pa dun yung isa nating staff. Oh, sige, gusto mo, mag-jacket na ako.
1: Ha?
0: Para hindi ka ma-distract.
1: Matanda ka na. Alam mo na ang dapat na gawin.
0: Maya-maya, pagka medyo gininaw na ako.
1: Ha?
0: Pag gininaw na ako. Talaga.
1: Ako na naman. Oh, sige po. So, mga kapatid, bago po tayo magsimula po ng ating pinaghandaan as usual na programa, 4 na oras po ito, hindi nyo mamamalayan sa mga motorista. Definitely, mga kapatid, ano po, ito po ay napakainam na pagkakataon na makapakinig po kayo sa mga tampok na balita, diskusyon, komentaryo, public service, entertainment, and hindi mawawala po yung ating mga importante mga panayam. And of course, ang pinakamagandang balita pong ihahatid ni Brad Jeff sa ating The Daily Brad. So, this morning, muli tayong sumalubong girl. Sa araw na ito, napuno pa rin po ng pasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo ay mga buhay pa. Amen. Lord, thank you po sa araw na ito. Araw muli po ng paggawa sa amin pong pagbangon. Dala po namin ang inyong inspirasyon sa amin. Una po sa lahat, ang amin pong pagbangon. Salamat Lord sa biyaya po ng buhay. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga takapakinig po namin, mga uring manggagawa at lalo na ang mga nakatatanda. Muli po, Panginoon, kayo na pong bahala sa amin, kayo na pong bahala sa aming bayan, kayo na pong bahala sa aming mga leader. At muli, Lord, kami po'y humihiling sa inyo na kami ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Mahal na Panginoon, alagaan po ninyo ang aming Santo Papa. Dear Lord, ito pong aming idinudulog sa inyo sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Alleluia. Amen. Okay. Sorry. Pwede bang lagyan dito ng ano, parang talagang distraction.
0: Parang may performance ba mamaya? Bakit?
1: Ang akin lang sa'yo, girl, huminga ka naman, ha?
0: Uy, ako, ha? Ikaw ang nagturo sa akin ito, eh, na huwag hihinga.
1: Baka mamaya bumulagta.
0: Nasasanay-sanay na.
1: Bumulagta ka na lang dyan, eh. Okay, sige. So, mga kapatid, ang dami-dami ho natin mga balita, definitely po, yun nangyari sa impeachment trial, yan pa rin po ang mga tampok na balita ngayon. Yan po ay naging kontrobersyal at napakarami pong mga opinyon. Mga kung ano-ano pong mga komentaryo. Pero ang tanong nga po, pwede ba yun? Meron ho bang mga legal na balakid para mangyari yun? Ano ho bang maaring gawin ng defense kung meron man? At ano ho ba talaga ang totoong dahilan? May something, pero yung something na yan ay hindi ko na ho muna babanggitin.
0: Naku, may alam ka na hindi
1: mga
0: namin
1: kapatid,
0: alam.
1: Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo sa isang iglap. Higit 200 mga Pinoy na nagtatrabaho sa cruise ship, idiniport ng Amerika. Legal team ng pamahalaan ipadadala sa Amerika para tulungan ang mga manggagawa.
0: Samantala, isang Pinay na green card holder kasali po sa 16 na individual na kinasuhan ng election fraud sa Amerika.
1: US President Donald Trump, kumpirmado pong dadalo daw sa pupunta sa bansa para po sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre ayon sa Malacanang.
0: Ulat panahon mga kapatid, binabantayan ngayon ng pag-asa ang isang bagyo sa labas po yan ng bansa na dating low pressure area at huling namataan sa higit 2,000 kilometers sa silangan po ng extreme northern Luzon.
1: Dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at ilang pang mga whistleblowers nakatakdang tumestigo sa kasong plunder ni Senador Gingoy Estrada sa Sandigan Bayan. Kaugnay po ng eskandalo pa rin sa flood control.
0: Agriculture Secretary Francisco Chulurel nanindigang kinansilang permit at hindi pinalusot ang nasa 700 million pesos na halaga ng umano'y smuggled na bigas mula sa Vietnam.
1: Mga kapatid, ang isyong yan, tutukan po sa aming palatuntunan. Importante ito, ha? Talaga naman, maliban dyan sa Davao, meron din po sa Limay, Bataan, sino ang mga nagpadala o ayoko naman tawaging nagpuslit ng mga bigas na ito. Samantala po naman, Defense Secretary Gilbert Tidoro tinabla ang pahayag ni VP Sara Duterte na pasimuno umano ng gulo ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Sakripisyo

0: kagitingan ng mga sundalo sa teritoryo dapat daw kilalanin ng Vice Presidente.
1: Anak ng Pangulo at House Majority Leader Sandro Marcos umalis ng Partido Federal ng Pilipinas. Sandro tumawid at sumapi sa lakas, CMD.
0: Senador Loren Legarda muling nag-extend ang kanyang medical leave hanggang ikalawang linggo ng Oktubre.
1: COA, inwestyo ng kakulangan sa dokumento ng higit 11,000,000 cash advance para po sa biyahe abroad ng mga opisyal ng Sandigan Bayan.
0: Hala, ulo ng naharang na drug smuggling sa Laos. Tukoy na po ng PDEA, iniimbestigahan daw ng Malaysian Police ang maaaring pagkakasangkot ng dalawang Pilipino sa drug bust sa Laos.
1: Dalawang Pilipinong sangkot sa naunsyaming shabu delivery. Tukoy na po ng PDEA. Ang isa dito ay mula Marawi na konektado sa sindikato na nakabase sa Davao. At ang isa naman ang nagbayad sa inarkilang eroplano na magdadala ng shabu.
0: Kaugnay po niyan, 10 persons of interest iniimbestigahan na po ng NBI at sa kanila pong nakalap na impormasyon ng Bureau of Customs po. Madalas daw po na ginagamit sa delivery ang mga private plane ng mga kumpanyang may private hangar.
1: Kampo ng Vice Presidente, kinwestiyon ang pag-atras ng prosecution sa tatlong impeachment articles. Pagkakataong sagutin ang mga paratang nawala raw sa Vice Presidente.
0: Posible po naman daw hilingin ng defense team na mabasura ang natitirang article of impeachment at ideklarang mistrial ang impeachment proceedings.
1: Sa survey, 51% ng mga Pinoy nais na personal na tumestigo si VP Sara Duterte sa impeachment trial.
0: ICC prosecution of defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nagbanggaan sa usapin ng datos ng mga namatay sa drug war. Higit 3,400 pagkamatay natukoy umano sa PNP records.
1: Samantala, dating Congressman Carlos Zarate gustong paimbestigahan ng pagkalugi sa puhunan ng stock loss ang SSS na umabot sa 40 bilyong piso noong taong 2021.
0: Mga barangay tanod maaring tumulong sa pagbabantay sa mga paaralan sa ilalim po ng kasunduang nilagdaan ng DepEd at ng DILG.
1: Malihigit kalahati na mga pamilyang Pilipino ay tinuturing na mahirap ang sarili. Self-rated poverty umakyat po sa 55% ayon po yan sa SWS.
0: Sa kabila po naman ng paglawak ng dalaw yan ng impormasyon, mga Pilipino pinagkakatiwalaan pa rin daw na kumuha ng balita at impormasyon sa mga lehitimong journalist at news organization ayon sa isang survey.
1: Finance Committee ng Senado nagpaabot po ng pangamba sa 206 billion peso budget realignment ng Kamara. Pondo para sa malalaking infrastructure projects at pangkalusugan, tinapyasan.
0: At sa Metro Manila, mga nagugutom sa Metro Manila at Luzon, lalo pa daw pong dumami ayon sa third quarter survey ng SWS.
1: Hepe ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District, sinibak sa pwesto. Dahil sa reklamong nagdaos daw ng birthday celebration sa kanyang opisina, imbis na magbigay serbisyo.
0: Sibak din po sa pwesto ang pulis na nasangkot naman sa alitang kalye sa Rizal noong buwan ng Hunyo.
1: Higit 1,000,000 pisong halaga ng shabu huli sa isang babae sa Cainta, Rizal.
0: Sa Luzon, aksidente po sa LX, nagdulot na mabigat na traffic kahapon. Naghabulan at naggitgitan naman ang kotse at MPV sa insidente po ng road rage sa Lipa City, Batangas.
1: Dead on arrival ang isang traffic enforcer matapos masagasaan sa Calamba, Laguna habang tumatawid sa pedestrian lane.
0: Police, sarhento at dating kawani ng Philippine Army timbok sa pagbebenta ng balat baril sa Villasis, Pangasinan, mga riple at kalibre 45 kinumpiska ng PNP CIDG.
1: Mga residente at negosyo sa Ubando sa Bulacan, apektado ng water interruption. Ilang pamilya napipilitang dumayo, makakuha lamang ng tubig.
0: At sa Kabisayaan po naman, pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Noong buwan ng Hunyo, sinibak na sa pwesto ng Napolcom.
1: Samantala, 42 piso na aumento sa sweldo epektibo na po para sa mga manggagawa sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa Sikihol.
0: Samantala po naman sa Negros, baybayin po ng Sipalay City nagkulay rosas sa ikapat na sunod na araw dahil sa pagdagsa ng maliliit na hipon.
1: Sa Mindanao, mga kapatid, higit 100 pamilya sa 3 barangay sa South Cotabato apektado ng pagbaha. Bunsod po yan ng malalakas na pag-ulan.
0: Sa Mindanao nga po, mga kapatid, kinukumpunya na ang kalsadang nag-uugnay sa Caraga at Hilagang Mindanao na sinira ng mga landslide.

0: naman sa video ang pang-hold up sa isang burger shop sa Tagum City, Davao del Norte.
1: Civil Society Group hinimok si Pangulo Marcos Jr. na italaga bilang punong ministro ng unang bangsang parlament si Moro Islamic Liberation Front Chairman Ahud Alhaj Murad Ibrahim.
0: Samantala sa balitang pang-consumer at pang-kalakalan, piso kontra US dollar bumagsak sa halos record low na 62 pesos at 87 centavos. Posibleng epekto sa presyo ng mga imported na produkto binabantayan.
1: Samantala pa rin, International Monetary Fund nagbabala din po sa mga panganib sa global economy dahil sa Middle East conflict, mataas na utang at posibleng pagbagsak ng AI investment.
0: National Power Corporation hiniling na maaprubahan ang kanilang planong mangulekta ng dagdag na 10.82 billion pesos mula po sa mga on-grid consumer.
1: Kataas-taas ng hukuman, niliwanag po na hindi maaaring isabay ang senior citizen discount sa ilang pang mga uri ng diskwento at promo.
0: Umabot naman sa 6.54 billion pesos ang pinsalang iniwan sa agrikultura ng Tagtuyot, Bunsod Puya ng El Nino.
1: Balita po naman sa labas ng bansa, gusali ng Saudi Aramco sa Dharan, Saudi Arabia, pinasabog.
0: Mga leader ng Europa muling sinusuri ang trade relations sa China dahil pa rin sa epekto ng Chinese exports sa mga negosyo at trabaho.
1: Ilang bansa sa Asia nagpapalakas po ng oil reserves at energy security habang patuloy ang tensyon sa gitnang silangan.
0: Tripoli, Libya nalubog sa baha matapos ang malalakas na pag-ulan. Mga tao na trap sa mga gusali, mga kotse naglutangan.
1: Samantala po naman, human rights group sa Peru binatikos ang planong pagbabawal sa mga paaralan ng pagsusuot ng mga babae ng nail polish at maikling skirt at mahabang buhok naman sa mga kalalakihan.
0: Nawaglit na gunting sa Naha Airport sa Okinawa, Japan dahilan po sa pagkaantala ng higit 20 flights.
1: Samantala pa rin po naman, 42 anyos na lalaki patay matapos pong mahulog mula sa roller coaster sa isang amusement park sa Georgia sa Amerika.
0: Hinimatay at kalaunay namatay din ang isang babaeng lumahok sa half marathon sa Seoul, South Korea.
1: Cardinal Luis Antonio Tagle, pinamunuan po ang Holy Mass sa St. Peter's Square sa Vatican. Maayos na kalagayan para sa ating Santo Papa kasama po sa panalangin.
0: Balitang sports, mga kapatid. F1 returns to Africa. Planong ilunsad ang Formula 1 Grand Prix Rwanda sa taong 2030. Sila po'y magbabalik mula ng huling karera sa kontinente ng Africa noon pang 1993.
1: Samantala pa rin po naman, pinahigpit ng LX Road Warriors ang kapit sa tuktok ng Group A ng PBA Governors Cup.
0: San Miguel Beerman, tinambakan ng Terra Firma Jeep.
1: At manatili po naman sa TNT Tropang 5G ang sharpshooter na si Jordan Herding sa kanyang contract renewal.
0: Ikatlong edisyon ng taunang Reyes Cup magsisimula na po ngayong araw.
1: At pinutol po naman ng UST Roaring Tigers ang 4-game winning streak ng FAU Tamaraw sa Season 89 ng Men's Basketball Tournament sa UAAP.
0: At sa balitang entertainment, mapapanood na po sa Netflix ang kapatid series Mommy Guard starting tomorrow.
1: At Star Wars artist nag-enjoy daw ng makapagtanghal sa entablado ng ASAP XP.
0: Olivia Rodrigo at Chapel Roan may collaboration. Ilalabas ang remix ng kantang Expectations si Olivia bukas.
1: At Norwegian pop duo na M2M magbabalik sa bansa para sa isang konsyerto. Yan nga pong isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Detalye abangan sa pagbabalik ng News 5
2: FM. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na

0: Alam mo, ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
3: Tiya, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
4: Naku, baby boy! Sarap talaga ng cheese ring eh! Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
3: Oo naman, iba talaga ang cheese ring, yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
4: Parang ikaw lang, baby.
3: Ang sarap talagang balik-balikan!
4: Naku, ubos na! Palibre naman ako ng cheese ring, baby!
3: Cheese ring! Ang sarap balik-balikan! Mabibili sa inyong suking tindahan! Cheese ring! Can't get enough! By Regent!
5: True FM.
6: Nagbabalik po tayo mga kapatid sa oras nga po na 6:27. Handa-handa ng ating mga kapatid para sa News 5!
7: Pero alam mo ba, baby girl, na kapag may reseta ang ating mga doktor, pwede ka nang pumili ng world-class na mga gamot.
6: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world-class.
7: Aba, reseta sa high blood, piliin lamang ang world-class.
6: Reseta sa high cholesterol, piliin po ang world-class.
7: Kapag nga po may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world-class, piliin ang Rea Generics.
6: World-class mga kapatid, dahil gawa po yan ng world-class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
7: Dalhin po lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class, piliin ang Rea Generics. Rea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagpupugay sa inyong lahat. Mga uring manggagawa na world-class, manggagawang Pilipino. Mula po sa world-class, Rea Generics, tamang oras ngayon. Drive time, prime time, 6:28 in the morning. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Alam mo na kaagad, strong coffee ang sa akin. Quality coffee beans, amoy pa lang. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug. At mga piling supermarkets nationwide, panalo ka, sarap magkape. Sa ating baby girl, yung creamy coffee, lumulutang kitang-kita mo. Ang Mangosteen with Xanthone. Thank you, Boss Mastery Coffee. Mga kapatid, ito na po ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH sa Signal TV. At ito ang kalipunan ng mga pinakamanalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
6: Ako naman po si Zarina Deva.
7: At ngayon po unang-una sa ating pong balita, Huwebes 15 sa buwan Oktubre 2026. Nanghihinayang po ang kampo ni Vice President Sara Duterte at ang ilang senador sa ginugol na mahabang oras sa iniatras na articles of impeachment ng prosecution. Ayon sa spokesman po ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos daw kasi ang nagastos sa loob ng 20 trial days kung ibabase sa 25 million pesos per day na operating cost ng Senado. Kabilang sa mga nilaglag ng prosecution, ang impeachment complaint kaugnay pa rin po ng pagwawaldas sa confidential fund, bribery at grave threats. Gate naman ng kampo ni VP Sara, hindi raw ba nakakagalit na nagwaldas din ang prosecution ng napakalaking pondo at oras sa paglilitis na nauwi lamang sa wala? Dito nga po iniliwanag ni Senator Pamphilo Lacson na 27 million pesos lamang daw ang budget sa impeachment trial at hindi 500 million pesos. Pumalag din kay Attorney Panelo sina Senator Judges JV Ejercito na parehong taga-majority kahit na aminadong nasasayangan din daw sila sa nawalang oras.
8: What am I saying right now? What does he want me to do? Magwala ako at masabi na i-feel ko na ako yung pinaparinggan? I don't think so. We are a court. Hindi kami po pwedeng kumilos.
9: Sana kita tumbuhan. Sana tinapos na natin yung budget hearings. Di ba? Kasi parang nagmamadali kami. Kumbaga mas na, siguro mas nasala pa natin, mas nagkaroon tayo na mas maganda pang, mas produktibo mga budget hearings.
6: Mga kapatid, sa iba pang balita, ayos lamang daw sa palasyo kung hindi magre-resign si Vice President Sara Duterte. Pero wag daw niyang sabihan ng ganyan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang pag-uudyok sa bise na bumaba sa pwesto. Pero wag daw ibalik sa Pangulong Marcos dahil hindi nakikipagnegosyo ang Pangulo sa mga banyaga. Matatanda ang natalakay sa impeachment trial na konektado daw sa China ang umano'y tagong yaman ng bise at ng kanyang pamilya.
10: Wala siyang karapatan na humingi ng resignation ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagtatrabaho. Ang Pangulo ay laging ang iniisip ay kapakanan ng bansa, kapakanan ng taong bayan. Hindi nagkakaroon na anumang secret deal sa mga dayuhan para ipagkanulo ang interes ng ating mga kababayan. Kung hindi po siya magre-resign, decision niya po yan. Walang manghihimasok dyan. Pero ang pagsasabi niya na mag-resign ang Pangulo, yan ay malaking kalukuhan.
6: Yan nga po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Tila po naman nakahanap ng suporta si Pangulo Marcos Jr. kay Naga City Mayor Lenny Robredo. Kaugnay po sa maalat niyang ideya ng balde ngayon pong may banta ng Super El Nino. Sino nagsabing maalat? Tatikman ba nila? Samantala po naman, sangayon daw po si Robredo na gumamit ng balde para maging imbakan ng tubig ulan. Katunayan, yung araw po ang plano ho nila pagkatapos ng bagyong Christine noong pong isang taon. Pero sa Naga daw ay drum ang gagamitin bilang mga catchment facilities. Pwede rin daw magamit ang maiipong tubig para maging panlinis ng mga sasakyan, kalsada at pambuhos sa CR. Kahapon, napa-shot.
4: Oo.
7: Ah, okay. Akala ko shout out.
4: Shot puno.
7: Yung ba tawag dyan?
4: Kami mga Gen Z, pagkainuman na, shot puno.
7: Napa-shot puno. Sorry po ah. Medyo ako'y nalilito lang sa script na ito.
4: Oo,
7: eh.
4: Nga.
7: Kahapon daw po, napa-shot sa Malacanang sina Palace Press Officer Claire Castro at ito pong si Rex Gatchalian ng DSWD. Ininom nila ang tubig na umano'y finilter mula sa isang balde. Ipinakita po kasi ng DSWD ang pagkakabit ng water filtration kit sa ordinaryong balde na mayroong 9 steps ang pagkakabit. Giit po ni Gatchalian, ligtas daw itong inumin at magagamit sa mga lugar na matinding tatamaan ng El Nino.
6: Samantala, kumpirmado namang dadalo po sa ASEAN Leaders Summit dito po sa Pilipinas si US President Donald Trump ngayon pong Nobyembre. Ayon sa palasyo, kumpirmado na ang pagbisita ni Donald Trump sa bansa. Ito ang kaniyang unang pagbisita mula nang huli siyang lumipad noong 2017 para rin po sa ASEAN Summit. Personal siyang imbitahan ng Pangulong Marcos Jr. nang bumisita naman siya sa Amerika noong Hulyo ng nakaraang taon. Pilipinas po ang umuupong chair ng ASEAN ngayong taon. Pagkatapos dumalo sa ASEAN Summit, lilipad si Donald Trump patungong Shenzhen, China para naman po dumalo sa APEC Summit.
7: Sa atin po naman binabantayan ngayon na bagyo, meron pong binabantayan bagyo ang Pag-asa. Isang bagyo sa labas po ng bansa na dati po yung low pressure area. Huling namataan ang bagyo higit na 2,000 kilometers silangan po ng extreme northern Luzon. Wala pang direktang epekto sa bansa ang naturang sama ng panahon. Sa ngayon po'y Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang siyang maghahatid ng mga pag-uulan sa Kabisayaan, Mindanao at maging sa Bicol, Quezon at Palawan. Northeasterly wind flow naman ang siya magpapaulan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan at maging sa Central Luzon. Alas 6:35 na, ano man po ang lagay ng panahon, importante ikay kondisyon. Nang sa ganun, hindi masayang ang lahat. Hindi masayang ang blessing ng life. Ganito ka ba? Bigo na naman. E sandali lang ha. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Mag-bravo, bravo Food Supplement for Men ang bagsik mo.
11: Mapapa, bravo! Katalaga!
7: vroom vroom. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo,

0: crew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang oras, 6:38. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
5: Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
4: True FM.
10: Good morning! Mga kapatid, sa oras nga po na 6:39, balikan po natin ang mga balita sa lalawigan, naghabulan, at gitgitan po ang kotse at MPV sa isa pong insidente ng road rage dyan sa Lipa City, Batangas. Nakita pa ng mga traffic enforcer ang insidente. Pumasok naman sa compound ng police station ng MPV para ireklamo ang nanghabol na driver ng kotse. Sinunda naman siya ng nakaalitang driver na hindi napansin na nasa police station na pala sila. Sa investigasyon, napag-alamang nagsimula ang insidente na mag-counterflow ang driver ng kotse. Sinenyasan siya ng driver ng MPV para hindi magkabanggaan pero nainsulto daw ito ng driver ng kotse. Nakakulong na po ang driver ng kotse na nahaharap ngayon sa mga reklamong attempted murder at damage to property.
11: Sino ba ng bangga? Kasi balita ko dito, apat na ulit na binangga-bangga eh. Samantala mga kapatid, pinapatawag po naman ng LTO ang pasaway na motorcycle rider doon sa lungsod ng Davao. Sa video nga po'y kitang nakatayo ang rider habang nagmumotorsiklo. Sa isang punto, itinaas pa niya ang dalawa niyang kamay. Pinagpapaliwanag po ang rider at ang rehistradong may-ari ng motorsiklo na napag-alamang nakatira sa Tagum City, Davao del Norte. Isinilalim po sa 90-day preventive suspension ang lisensya ng pasikat na rider.
10: Samantala, dead on arrival ang isang traffic enforcer matapos masagasaan sa Calamba sa Laguna. Ayon po sa mga pulis, tumawid ang biktima sa pedestrian lane. Nag-overtake naman po ang isang paparating na van nang huminto ang sinusundan nitong sasakyan. Doon na niya nasa pulang tumatawid na enforcer. Sumuko po ang nakasagasang driver. Maharap po ito sa kasong reckless imprudence resulting in homicide.
11: Lima ang sugatan ng magbanggaan po naman ang motorsiklo at tricycle sa Pototan, Iloilo. Kabilang sa mga sugatan ang tatlong menor de edad na sakay po ng motorsiklo. At ayon sa investigasyon, biglang nag-U-turn ang tricycle para lapitan ang pasaherong nasa kabilang linya. Doon na ito nabangga ng motorsiklo. Isinugod sa ospital ang mga sugatan at nauwi naman sa aregluhan ang pangyayari.
10: Sa pulpo sa video ang pang-hold up sa isang burger shop sa Tagum City, Davao del Norte. Armado po ng barilang kawatan kaya napasunod ang tindero. Pinakuha niya ang pera sa

0: Aha, agad namang sumibat ang suspect sa kaypo ng motorsiklo. Higit 15,000 piso ang natangay ng suspect. Tinutugis na po ang suspect at ang kasabwat na rider.
1: Mga kapatid, alas 6:41 na po ang ating oras ngayon. At muli pong ating paalaala lagi sa mga nasa construction business, ha? Doon tayo sa standard na mga materyales na ginagamit po natin. Yes, kasi kapag substandard, delikado yan. Maaring mura, pero substandard, patay tayo dyan. Kaya kapag ang pinag-uusapan natin ay light steel frames, dito ka na sa setting the standards. Mga kapatid, JMAX, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko isa lang, JMAX Light Steel Frames. Yan po'y mabibili sa Solera Ceramica dyan sa Bourbon, Cebu. Yun o, nakita mo yun hanggang sa Bourbon, Cebu. Solera Ceramica. Dagang salamat po. At sa YY Home Builders Depot, doon po naman sa Tagbilaran City, Bohol. Ayun o, YY Home Builders Depot, Tagbilaran City, Bohol. At ang JMAX ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. At muli po, maganda umaga sa mga kawani ng JMAX. Sa mga kawani din po ng DN Group of Companies, mabuhay. Sir Johnny mabuhay ng good morning. Lapit na birthday niya sa Pasko. Good morning, sir. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan po naman, mga kapatid, hiniling po ng National Power Corporation na maaprubahan ang kanila pong planong mangolekta ng dagdag na 10.82 billion pesos mula sa mga on-grid consumers. Gamitin daw po yung pondo bilang subsidiya sa mga power providers na nagsusupply ng kuryente sa mga off-grid areas. Naghahain po ang napuor ng aplikasyon para sa higit na 9 sentimong patong sa kada kilowatt-hour na universal charge ng missionary electrification. Ipinapanukala po ng napuor na ito'y kolektahin sa loob ng 12 buwan para hindi mabigat nga sa bulsa ng mga consumers. Sa ngayon po, ito'y pinag-aaralan pa ng ERC.
0: Idiniin po ng Korte Suprema na hindi po pwedeng isabay ang senior citizen discount sa iba pang uri ng diskwento. Paliwanag ng kataas-taasang hukuman, hindi maaaring hilingin ang isang senior citizen na ipatong pang 20% discount kung mayroon ang natanggap na diskwento mula po sa isang promotion. Pwedeng pumili ang mga senior sa pagitan po ng 20% discount o sa diskwentong iniaalok sa produkto o serbisyo. Nagugat po ang paninindigan ng Korte Suprema sa kaso ng isang general manager ng hotel sa Bacolod City na pinawalang sala ng korte. Kinasuhan ng general manager dahil tumanggi lamang itong magbigay ng 20% discount sa dalawang senior. Paliwanag ng general manager, ginamita na ang kwarto ng dalawang senior ng diskwentong nakuha sa pamamagitan ng isang club.
1: Umabot po naman daw sa 6.54 billion pesos ang pinsalang iniwan sa agrikultura ng Tagtuyot, bunsod ng El Nino. Sa datos nga po ng NDRRMC na itala sa Cagayan Valley, ang pinakamalaking pinsala na umabot sa halos 5 bilyong piso. Lagpas 241,000 hectares o hektars ang lawak po ng mga tanimang nasira. Higit 50,000 hektarya ho naman ang hindi maisasalba. Sumampa na rin sa 215,000 na magbubukid at mga mangingisda ang apektado ng matinding El Nino na tinatayang tatagal hanggang sa susunod na taon.
0: Patuloy naman po ang paghahanda ng Maynila para sa inaasahang paglakas ng El Nino at epekto nito sa supply ng tubig sa Metro Manila. Ayon po sa Maynila, hindi na ito gaanong umaasa sa supply ng tubig mula po sa Angat Dam dahil sa pinalakas na Non-Revenue Water Reduction Program. Pinalawak na rin ng Maynila ang mga pinaghuhugutan ito ng supply ng tubig, katulad po yan ng Laguna Lake, mga deep well at mga panibagong pasilidad. Pinaganda na rin daw ng Maynila ang pagproseso at treatment para po palakasin ang mga alternatibong source ng tubig. Sa ngayon, umakyat na po ulit sa 200 metro ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero kahit mas maayos ang sitwasyon ngayon, tiniyak ng Maynilad na patuloy nitong isusulong ang mga alternatibong paghuhugutan ng supply.
1: Inalis po naman ng ERC ang limitasyon sa kapasidad ng mga panibagong power plant na itatayo

0: War. Bukod po sa kanyang kaligtasan, hindi niya rin maiwasang mag-alala para sa kanyang pamilya. Nagugat po yan matapos umabot sa 13 ang nasawi, kasunod ng walang agaw o walang awang pag-atake ng militanteng grupong Houthi sa paliparan. Matatanda ang kabilang po sa mga naitalang apektado ng pag-atake ang mga kapatid nating Muslim. Nanu'y nakapila sa terminal ng King Khalid International Airport. Higit 300 sa mga yan ay naitalang sugatan.
1: Nauwi naman sa Girian ang kinasang protesta ng mga estudyante at mga otoridad sa bansang Albania doon sa Europa. Sa ilang kuha nga po ng video ay kita ang batuhan ng mga agresibong realista habang binobombaho naman ng Albanian authorities ang mga nakikilahok sa naturang demonstrasyon. Sa galit nga po ng mga estudyante ay nagawa pa na sunugin ang ilang establishment sa bahagi po ng Tirana. Ito nag-uugat bunsod ng isyu ng korupsyon sa sektor ng edukasyon. Una nga pong kinikilala ni Deputy Prime Minister Albana Kokyo ang protestang yan, pero hindi naman daw katanggap-tanggap ang insidente ng karahasan sa naturang lungsod.
0: Samantala, positibo ang ilang tumatakbong kandidato ng Democrats sa gitna po yan ng nalalapit na midterm elections sa Amerika. Ayon sa ilang grupo, pagkakataon na raw nila ito para mabigyang solusyon ang kinakaharap na problema sa ekonomiya sa Estados Unidos. Giit pa ng grupo sa Ohio, makatutulong ito para mabigyang boses ang mga manggagawang Amerikano na apektado po sa kasalukuyang polisiya ng Trump administration. Pangako nila sa mga residente ng Youngstown, kabilang po sa bibigyang prioridad nila ang mataas na inflation o kaya'y mataas na bilihin at serbisyo. Sa November 3, gaganapin po ang US midterm elections.
1: Habang nagkulay kahel po naman ang kalangitan sa Indonesia, bunsod ng panlalasa ng wildfire noong pong Miyerkules. Kabilang sa apektadong yan ang Central Kalimantan. At ayon sa report, aabot sa 1,200 pollution index o 4 na beses na hazardous o lubhang mapanganib para po sa kalusugan ng mga taga doon sa isla. Ang kalamidad na ito ay may tuturing bilang pinakamatindi na naitala sa loob ng 11 taon. At ayon sa report, ang isa sa tinuturing na nagpatindi ng epekto niyan ay ang panlalasa ng El Nino.
0: Samantala, suportado po ni New York City Mayor Zoran Mamdani ang desisyon ng kanyang controller na hindi bumili ng bonds mula po sa bansang Israel. Ayon kay Mamdani, hindi raw kinakailangan ng kanyang lungsod na mag-invest sa ekonomiya ng Tel Aviv. Giit pa ng alkalde, wala raw pinipili ang New York sa usapin ng investment. Ayon naman po sa inilabas na artikulo ng New York Times, bahagi raw ng political move ng New York sa gitna ng akusasyon ng genocide laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga gera nito sa Gaza Strip at maging sa Lebanon.
1: Ang tamang oras ngayon, abay 10 more minutes before 7 o'clock in the morning. Batiin ko muna ng happy birthday si Ma'am Tess Parian, yung classmate dear ng aking pong Ate Terea. Good morning, Ma'am, and happy birthday to
2: happy,
1: you.
2: Happy birthday.
1: Happy birthday to you, Miss Tess Parian. Mabuhay po kayo and happy birthday. Pinabati kayo ng inyong mga kabatch. Hindi ko nababanggitin kung anong taon.
0: At dahil birthday ni Madam Tess, bigyan ng balde yan.
3: Kantahan natin ang happy birthday.
4: Happy bigyan birthday mo ng balde, to you.
0: Oh, regaluhan mo ng balde.
2: Anti-clear talaga. Oh.
0: Kailangan niya.
1: Ikaw talaga, Chacha.
0: Buti naman, di mo ko tinawag na anti-Chacha. Kasi pwede ko na i-endorse yan, na yan ang gagamitin.
1: Ngayon, sa mga fans ni Nanay Christy Fermin, Nanay Christy, good morning. Narito ang ating entertainment news.
0: Nako, ito na nga po, binabatikos ngayon ang mga host ng isang podcast na Machong Chismisan matapos po ang maling biro tungkol sa anak ni Miss Chris Aquino na si Josh Aquino. Sabi po kasi ng isa sa kanila, maayos na anak si Bimby pero si Josh daw ay walang kwenta. 3,000 pesos kada araw ang baon ni Josh sa school pero nakatunganga lamang daw ito. Hindi po yan nagustuhan ng netizens. Pambabastos daw ito sa may special needs. Hindi rin daw yan nakakamacho. Pinagsisisihan naman daw ng co-host ng podcast sa si Tito P ang mga nasabi niya. Nakasakit daw siya sa mga taong nasa autism spectrum. Nakaka-relate daw si Tito P kay Josh dahil neurodivergent daw ang host. Bilang may ADHD, hirap daw siyang salain ang kanyang mga sasabihin. Humingi na ng paumanhin si Tito P sa kanyang co-host at sa lahat po ng nabash dahil po sa kanyang mga nasabi.
1: Mapapanood po naman daw mga kapatid.

0: Kapatid sa Netflix ang kapatid seryeng Mommy Guard simula bukas. Bida rito sina Marvin Agustin at Jolina Magdangal na hindi na itatago ang excitement para nga sa proyekto. Niyaya ni Jolens ang mga kapatid na sumali sa journey ni Mommy Guard. Si Marvin naman, thankful sa panibago pong proyekto kasama si Jolina. Promise daw hindi mabibigo ang mga manonood nito. Bukod sa Netflix, mapapanood din po ang Mommy Guard sa TV5 simula Lunes tuwing 2:30 p.m.
1: Masaya at nag-enjoy naman daw ang Star Wars artist nang magtanghal po sa entablado ng ASAP XP. Kung usapang boses, hindi magpapahuli ang Star Wars artist na sina Carmela Lorzano, Gianna Welga, Selena Griffin at Kathleen King. Magpapakilig naman sa ASAP XP stage ang Star Wars heartthrob na si Sean Martin habang paiinitin na Spencer Capistrano, Nico Matugas at Patrick Ballesteros ang dance floor. Abangan po ang Star Wars artist sa ASAP XP on TV5.
0: Nagdiwang po naman ang kanila pong unang mansary. Mansary talaga? Bilang couple sina Chris Lawrence at Katrina Halili, ibinahagi ni Chris ang larawang po video ng paghahatid sa kanya ng mag-ina na sina Katrina at Katie sa airport. Kilig naman ang fans sa pagbati po ng singer ng Happy Mansary kay Katrina. Magsimula po ulit manligaw si Chris kay Katrina. 5 taon din silang naging magkarelasyon bago maghiwalay noong 2014.
1: Samantala, minaliit daw ang singer na si Kelly Clarkson sa isang art store sa Brooklyn sa Amerika. Na parabang siya raw ang karakter ni Julia Roberts sa Pretty Woman. Sa post ni Kelly sa X, bibili raw sana siya ng isang animatronic singing bird sa isang store na Art of Play. Pero tinignan daw siya ng staff nito na parabang hindi niya kayang bilhin ito. Sinabihan pa raw si Kelly na maghanap na lamang ng mas murang gamit pero sabi ng shop, not for sale daw yung gusto ni Kelly. Ang kaso, kumalat online na binibenta raw talaga ito sa halagang $15,000 o halos nga 1 million pesos. Nabash tuloy ang store. Dahil po dyan, ibebenta na raw talaga nila ang puppet bird for $15 million o 944 million pesos. Ayun, hindi na mukhaan si Kelly Clarkson at natignan mula ulo hanggang paa. Kaya mo bang bilhin to, ganon?
0: Ganon. Akala ko hindi na mukhaan yung ano,
1: bird. Alin, yung bird ba yun? Hindi. Yung bird kasi yon. Gusto kasi ni Kelly yung bird, yung puppet bird. Eh, nung tinignan siya, sabi sa kanya nung staff, doon ka na lang sa mas murang bird. Meron namang isa pang bird yata. Mas mura. Eh, gusto ni Kelly yung mahal na bird. Kumakanta kasi yung bird
0: Kahit pa paano, ang importante po ano, sa lahat ng ating mga suki ngayon na mga nakikinig sa atin, dapat lagi tayong early bird.
1: Tama, because ano bang kasabihan pagka early bird?
0: Kapag early bird mga kapatid, yan ay para po sa mga kalalakihan.
1: Ha? Hindi pwede sa amin? Early bird catches the worm? Hindi. Di ba early bird catches the worm?
0: Iba kayo.
1: Ano kami?
0: Early flower.
1: Early flower catches the worm din ba? Ikaw talaga dito, Ted, ha?
2: Anti-clear talaga. Oh.
0: Tumatawa ba yung ating taga-translate?
1: Nawi-weirdohan na sa atin yung taga-translate eh.
0: Meron ako sa kanyang tanong.
1: Sige.
0: Paano po ang sign language sa pag sinabing Pilipino?
1: Mahirap pa.
0: Americano. Ba't ganun? Bakit?
1: Ano po ba yun? Americano po ba yun o banyaga? Americano ito. Pag ganito.
0: Americano.
1: Banyaga, ganito. Ito Americano. Gumaganon siya.
0: Opo. Sorry ha, pero Chinese.
1: Sign language for Chinese. Medyo isa dibdib.
0: Okay. Malaysian.
1: May kanya ka.
0: Naisip ko yan kanina kung paano nung ating binabalita yung mga yung foreign news . Okay. Kapag taga Kathmandu.
1: Wala.
0: Sa Nepal. Capital po yun ng Nepal.
1: Pero may Nepal. Pag Nepal meron. Meron Nepal. Ayun. Kathmandu wala pa daw. Wait lang. Sabi ni sir.
0: Okay. Paris, France. Papano yun sana? Okay. Akala ko, maleta.
1: Ay, hindi. Hindi ba sa Pilipinas yon?
0: Ay! Akala ko.
1: Baka Bulacan yung maleta.
0: Saldi ko. mga kapatid.
1: Maleta France, ah. Paris France, sige.
0: Sports 5 na po tayo. Pinahigpit ng LX Road Warriors ang kapit sa tuktok ng Group A ng PBA Governors Cup. Sumakay po sa nakakapasong third quarter ang LX para makuha ang 147-115 na panalo kontra sa Titan Ultra Giant Risers. Mula sa 65-all na tabla sa first half, na-outscore ng LX ang Titan sa third quarter 37-14. Ito ang naging diferensyang nagbigay po ng blowout win sa Road Warriors. Balanse ang naging atake ng koponan kung saan anim ang nagtala ng hindi bababa sa 12 puntos. Sa pangunguna pa rin po ng 21 ni import Deontay Burton. Ikasayam itong panalo po ng NLEX sa 11 laro habang kabaliktaran naman ang record ng Titans sa 2 wins lamang at 9 na talo.
1: Pinangunahan naman po ni Import George King ang tambakan ding panalo ng San Miguel Beerman kontra sa Terra Firma Jeep. Nagbagsak po ng 44 points si King para mapataob ng Beerman ang Jeep. 135-105. Sa second quarter, umalagwa po ang San Miguel kung saan outscore nila ang Terra Firma 36-20. Mula po sa puntong yan, kontrolado na ng SMB ang laro hanggang sa matapos ito. Nagdagdag naman ng 25 points at 12 rebounds si June Mar Fajardo, habang 22 ang ambag ni CJ Perez. Nakabuntot pa rin ang San Miguel sa NLEX standing sa likod po ng 8 wins at 3 losses sa pangalawang Group A.
0: Habang patuloy po naman na mananatili sa TNT Tropang 5G ang sharpshooter na si Jordan Herring, lumagda ng 3 taong contract extension si Herring. Nagpasalamat po naman ang 30-anyos na player sa tiwala po ng tropa sa kanya. Excited po daw siya, lalo pat may chance siyang makakuha ng kauna-unahang kampiyonato sa PBA. June 2025, nang na-trade si Herring mula sa Converge Fiber Xers para nga kay Mikey Williams. Tiyempo po namang next game ng TNT ang Converge sa araw po ng Linggo, Oktubre 18.
1: Samantala mga kapatid, ngayong araw naman po magsisimula ang 3rd edisyon ng taunang Reyes Cup. Susubukang agawin ang Team Rest of the World ang kampiyonatong napanaluna ng Team Asia sa unang dalawang edisyon po ng torneo. Pangungunahan ni Carlo Biado ang mga Asian kasama po ang reigning Reyes Cup MVP AJ Manas, Robbie Capito, Albert Hanwarta at Vietnamese star Dong Kok Ho Wang. Magsisilbi ulit kapitan ng Pinoy legend na si Django Bustamante. Sa kabila po, ang German legend na si Ralph Soke ang kapitan. Makakasama niya sina Shane Van Binning, Joshua Filler, Francisco Sanchez Ruiz, Feather Gorst at Alexa Petchel. Tatagal po ang event mula October 18 o hanggang October 18. Diyan po yan gaganapin sa Makati Coliseum.
0: At doon po naman sa UAAP, pinutol po ng UST Rolling Tigers ang 4-game winning streak ng FEU Tamaraws sa Season 89 ng Men's Basketball Tournament. Matapos burahin ang 15 puntos na kalamangan ng FEU, tinapos ng Tigers ang laro sa pamamagitan po ng 12-0 run para matuluyang mabaligtad ang laban. Final score 81-69. Nasasihan din ito ng NBA legend na si Dwayne Wade na pumunta doon sa laro. Umakyat po sa 3 wins and 3 losses ang Uste matapos putulin ang 2-game losing streak, habang 4-2 naman ang standing ng Tamaraw. Comeback din ang panalo po ng UP Fighting Maroon sa Adamson Falcons 69-67. 13 puntos po ang hinabol ng Maroons bago po magpakawala ng sunod-sunod na rally para mabago ang ihip ng laro. Sa huling possession po ay meron chance ang Adamson na maipanalo ang laban, pero sumablay ang 3 ni Earl Medina. Meron ng 4 wins at 2 losses ang UP, habang 3-3 naman ang standing ng Adamson. Aha, alas 7:01 na, baby girl.
1: O mga kapatid, hanggang alas 7 nga lang po ng umaga ang aming programa dito sa TV5. Pero wag tayo magpaalam ang oras na yan. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactate strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po ito sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa TikTok, Lazada, Shopee at maging sa kanilang website na www.ultabio.shop. Pwede rin po sa web o sa number na ito, mga kapatid, 0931-033-2871. At para sa masarap at mahimbing na tulog, available na po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yun ng Mercury Drugstores nationwide. Kaya po sa ating mga kapatid, subukan nyo na yan. One more day before the weekend, bago tayo magpaalam sa mga nakatutok po sa atin dito sa TV5, pwede nyo po kami panoorin ni Manong

0: It's a Signal TV Channel 1 on 1 PH hanggang 10 in the morning. Abangan niyo po mamaya ang ating pabida sa True FM para sa mga sumali na may chance ang manalo ng 2,000 piso o higit pa. At pwedeng-pwede niyo rin po kami mapakinggan sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Pagdating ng November, abangan niyo po ang mas pinalakas pa na True FM. Kung ano yan, abangan! See you all tomorrow, mga kapatid sa Frontline sa Umaga.
1: Alright, mga kapatid, naku, ayun na naman tayo.
0: May iritasyon.
1: Lalamunang may iritasyon. Aba, may Camusil throat spray na solusyon. Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, at cine oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, diba? Again, salamat na marami, Camusil. Ha? Ito po ang aking throat spray, ang aking maintenance po para sa ating lalamunan at sa ating pong bosses, o diba? Mga kapatid, ganap ng 3 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, panalo ka sa rap magkape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, and Southstar Drug at mga piling supermarkets nationwide. Itanong po ninyo, Boss Mastery Coffee, strong coffee ang akin para ako'y gising na gising. Alright, yan po ay merong mangosteen with xanthone. Thank you, Boss Mastery Coffee. At muli po, pagbati ng happy birthday sa isa pong friendship ng aking pong Ate Tere. Obligado tayo dito.
0: Makakagalitan ka ni Ate Tere. Batiin mo yan.
1: Para po kay Ma'am Tess Parian, yung kanyang pong classmate sa MBA. Talaga ha? At sa Aneo. Happy birthday po Ma'am Tess Parian. Binabati kayo ng inyong mga kabatch at mga nagmamahal po sa inyo. Batiin ko rin ng happy birthday si Anchet Ferrer sa San Dionisio Paranaque, yung kababata ko diyan. Anchet, magparamdam ka naman.
2: Guys!
1: Birthday niya no isang araw.
0: Happy birthday, Anchet.
1: Nag-message sa akin.
0: Oh, ano sabi? Batiin mo daw siya.
1: Ano daw? Sabi niya, puntahan ko daw siya.
0: Saan ba si Anchet ulit?
1: Sa San Dionisio, sa Paranaque.
0: Nga naman, puntahan mo pag may time.
1: Sabi ko, pag pumunta ako dyan, mga 3 araw ang biyahe ko.
0: True. Anchet, ikaw na lang ang pumunta dito.
1: Samantala po, Anchet, sa mga nagkakaedad, papalagay ko nag-OOA-OA ka na rin, ha? Yung bang OA sa kasukasuan, gustong gumalaw pero hindi makagalaw. Eh, sandali lang, baka naman yung OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga po, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard, ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan pong ating ipabili, mga lolo't lola, OsteoGuard para po sa ating pong pangangatawan. Yan din ang aking supplement. Para ho tayo nakakapag-ehersisyo ng maayos. Awa ng Diyos. Amen! Alright, mga kapatid. Ito, ano bang gamit mo?
0: Talaga naman,
1: wow.
3: Early morning,
1: yan,
3: she wake up.
1: Wow.
3: Knock, knock, knock on your door.
0: Very bad, this point naman lang.
1: Hindi, may naaalala
3: ko sa'yo. Perfect smile. It's you they're all waiting for.
1: May naaalala ko sa'yo.

0: Eso, sino, buhay pa ba yan?
1: Oh, Weya dancers, ate.
0: hindi Weya, ha? Weya.
1: Weya dancers.
0: Sige, google ko kung sino yan. May kamukha ako doon sa Weya dancers.
1: Hindi, kakatawan mo lang.
0: Kakatawan ko sila sa Weya dancers.
1: Kakatawan mo lang.
0: Papasaba ako sa Weya dancers. Hindi man lang sex bomb. Weya talaga, ha? O sige. Uy, pero hindi pa tapos ang balitaan, mga kapatid.
1: Okay ka talaga, baby girl. Kaya gustong-gusto ka ni Ma'am Susan ko eh.
0: Kaya nga.

0: Ayan mga kapatid, sumasayo ngayon si Baby Girl DJ Chacha, kanyang sayawan. Ay talaga namang pangdekada si Fenta. Yun o, abangan po sa aming pagbabalik, ikalawang yugto ng
1: News 5! Para tumawa naman kayo guys, so

0: grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Ang oras, 7:08. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
5: G-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select G-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999, Globe Landline, or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
7: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
8: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
7: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Everyday, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
8: Teka, cha, for sharing yan, ha?
7: Baby, nasolo ko na.
8: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack. By Regent
9: Filon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program on Radio.
10: Salamat marami. Thank you very much, mga kapatid. Muli po ang ngayon pong pabago-bago ang klima. Ramdam natin madalas ano po yung ating lalamunan, di po ba? Yung paramdam. And then minsan po yung pananakit ng ulo ng didiyan din. Yan po mga palatandaan na may something din. Kaya lagi po nagpapalala ang Unilab na maging maingat po tayo. Ingat, doble ingat sa mga panahong ito. Face mask nga kung maaari po kapag pupuntahan natin ay matataong lugar at confined na mga premises. Sa pagpili pa lang din po at pagbili ng gamot, ha, lagi po nagpapaalala ang Unilab na doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa. Abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa. Dahil kapag sobrang mura naman, abay, mag-ingat din po't magduda dahil baka naman yan hindi effective at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid, nagpapaalala po ang Unilab na maging mapili at mapanuri. Mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Maraming salamat po sa Unilab. Thank you sa inyo pong patuloy na paalala sa aming lahat. Mabuhay! Noong isang araw po, meron akong nakaugnayan na negosyante, oh. At ang kanya pa rin pong reklamo ay itong hindi matapos-tapos na korupsyon, particular po sa mga LGUs. Hindi na ako magbabanggit, girl, ha? Alam niyo ho yun, yung building permit, yung occupancy permit, yung mga kung ano-anong bayarin at yung pahirap na nanggagaling po sa LGU. Sabi niya, wala din tong mga paarta-arta na to at yung mga babala tungkol dito sa mga, ay nako, tuloy-tuloy pa rin sa totoo lang. Oo, hindi na ako magbabanggit ng LGU. Ha. Dito po sa Dakupa sa amin, building permit. Ano ha? Building permit. Mag-a-apply ka. So meron sila diyang tawag doon citizen charter.
11: Oh.
10: So sa loob lang po daw dapat, ha, sa loob lang ng 10 working days. Kumbaga 2 linggo dapat ayos na lahat 'yan, building permit. Pagbigay mo ng requirements direct.
11: Mm.
10: May listahan eh.
11: Mm-mm.
10: Submit ka. Oh, renovation lang yung iba po ay may mga gagawin lang. Residential, hindi pa ito yung mga commercial, ha? Paano pa kaya pag-commercial?
11: Oo.
10: Pagbigay mo ng iyong requirements, so maghihintay ka ng 10 days.
11: Sa buong araw? Oh. Para lang days. Sa renovation?
10: 10 days, basically. Yung iba, may 7 days.
11: Okay.
10: Yung iba, may 5 days. Okay. Ngayon, pagbigay mo niyan, so maghihintay ka ng araw.
11: Mm.
10: Pagpunta mo doon, pag-follow up mo, sabihin sa'yo, may kulang na dokumento. May kulang.
11: Ano ba yun?
10: Ba't din niyo po sinabi kaagad nung tinanggap niyo, di ba?
11: Noong una, oo, nag-checklist
10: okay.
11: Eh.
10: Okay, sige. Oh. Sige po, yung kulang ibabalik namin.
11: Mm.
10: Binalik mo yung kulang.
11: Oo.
10: Okay. So, hintay ka ulit. Another 5 days.
11: Oo.
10: Okay. pagbalik mo naman doon, ay, may mali doon sa iyong application.
11: Hindi niya sinabi nung una?
10: Nung una, na mali. Sa halip daw na renovation, may mga sinasabing ganito yung mga words ang gagamit. Ay, sorry. Okay.
11: So, balik na naman. Ilang days ulit.
10: Inayos na naman. Okay. So, pagbalik mo ulit, ay, dahil pala ang iyong ginagawa ay extension, kailangan mong dalhin yung lumang plano pa nung... ganun. Okay, sige. So, kailangan ho ba ng birth certificate ng lolo ko?
11: Grabe!
10: Sabihin nyo na po sa akin, visit kayo.
11: Residensya lang to, ha?
10: Oo. Sabihin nyo na po sa akin kung ano pa ho ang kailangan nyo, mga nanyo.
11: Diba?
10: Uubusin ang pasensya mo. Nung nagagalit ka na.
11: Nung nagagalit na,
10: naramdaman naman nila na...
11: Oo.
0: Sobra na.
10: Ano ba kailangan nyo? Lagay?
11: Ay!
10: Sabihin nyo ng diretso. Hindi ba? Eh, wala daw naman yung lagayan.
11: Walang lagayan. Bawal ang lagayan.
10: Naman. Okay, sige. So, okay na.
11: Oo.
10: So, I finally,
11: nabigay.
10: Nakakuha ka na.
11: Ilang days.
10: So, ngayon, nung nakakuha ka na niyan, after ng ilang buwan.
11: Buwan na?
10: Okay. Kukuha ka naman ng occupancy permit.
11: Oo nga.
10: Ayan. Okay. Occupancy permit.
11: Ilang days?
10: Simpleng occupancy permit lang.
11: Ilang days nga?
10: Titirhan mo lang.
11: Oo.
10: Ganun pa rin. Magsasubmit ka ng ganire. Hasabihin sa'yo, yung Bureau of Fire Protection, etc., etc. Pag naayos mo ng lahat yan, okay, maghihintay ka ulit. Pagbalik mo doon, may sasabihin na naman sa'yo.
11: May kulang ulit.
10: Kaya sa... Alam nyo...
11: Pahirap naman sa bayan na to. May bagong pahirap din.
10: Alam nyo...
11: Para sa business owners yung BIR badge. Alam nyo na yon.
10: Alam nyo... Kayong mga hayop kayo.
11: Hoy, teka naman, kumalma ka. Pero bibigyan ko sila ng benefit. Yung doon sa area.
10: Hayop talaga ang mga ugali nito eh. Sa LGU.
11: Bakit ganun?
10: Kunwari, ang kanila pong image, hindi, wala nang ganyan. Wala nang ganyan dito. Lahat yan,
11: Wala nang lagayan.
10: Online na yan eh. Correct. Lahat ng ganito eh. Nanyo.
11: Yun lang.
12: Hayop.
11: Bigyan ko sila ng benefit of the doubt, partner. Oo, baka mahigpit doon sa area. Kaya ganyan.
10: Talaga naman.
11: Sige. So, kamusta? Ilang buwan inabot yung unang permit?
10: Huwag mo akong tanungin kung saang LGU yan.
11: Hindi ko tatanungin, pero parang alam ko na.
13: Tama.
11: So, yung occupancy permit na ibigay na ba?
10: Ha?
11: Hindi pa rin.
10: Hindi. Nag-apply ka ng Abril. April, May, June, July, August, September.
11: Ha? Wala pa?
10: Baka sa December daw.
11: Uy, grabe naman yan. Ang tagal naman.
10: Alam nyo, kayo dyan, ha?
11: Bakit?
10: Mga nanyo. Sige.
11: Sige. Mm-hmm. Pag wala pa ng December, pangalanan mo na, ha?
10: Walang pagbabago, ha? Ang kanila pong mga pa-PR ay, hindi, lahat online na yan.
11: Oh.
10: Online na nyo.
11: Ayok. Sige.
10: Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang natunghayan nyo kanina.
11: Sayang sa pera at sayang sa oras. Ganyan pong naramdaman ng ilang senator judges sa bigla ang pagbawi ng articles ng prosecution. Ang kampo po ng vice-presidente na kukulangan sa gigil ng mga senator judge.
10: Palacio iginiit na okay lang na hindi mag-resign na si VP Sara, pero huwag niyang pagbibitiwin naman si Marcos Jr.
11: Samantala, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Palace Press Officer Claire Castro napashot puno ng tubig na dumaan po sa filtration kit na inihahanda na ngayon para sa Super El Nino.
10: U.S. President Donald Trump pupunta raw po sa Pilipinas para sa ASEAN Summit.
11: Napukor, humiling po ng mas mataas na power surcharge.

0: Power providers.
1: At mga kapatid, sa ating po namang Sports 5, LX Road Warriors, nalusutan ang Titan Ultra Giant Risers matapos ang mainit na third quarter sa PBA Governor's Cup.
0: Sa balitang entertainment, trending ang pang-iinsulto ng mga podcaster sa PWD na anak ni Miss Chris Aquino na si Josh. Ilang celebrities, maging netizens, pumalag.
1: Mga kapatid, ngayon narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, iginagalang daw ng defense team ng Vice Presidente ang desisyon ng prosecution na bitawan na po ang tatlong articles of impeachment sa pagpapatuloy ng trial. Pero ayon kay Attorney Michael Poa, umaasa sila na mapagbibigyan man lang sila ng impeachment na o impeachment court na makapagpresenta ng kanilang mga ebidensya para hindi anya one-sided ang nangyari. Nilinaw din ni Poa ang sinabi ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Season na posibleng magkaroon ng mistrial kung papayagan ng impeachment court na mailaglag ang tatlong impeachment articles.
2: Nabanggit ng ating lead counsel yon is really yung due process. Kasi, di ba, pag ang due process, ay nabibigyan parate ng pagkakataon ang respondent na sumagot sa mga paratang laban sa kanya. At pagdating dito ay hindi lamang yung sumagot through examination pero meaningfully na makasagot through yung presentation din ng kanyang ebidensya.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Michael Poa. Samantala, ipinaliwanag po ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes ang dahilan po ng mataas na numero ni VP Sara sa mga survey kahit may kinakaharap itong mga alegasyon kaugnay po ng impeachment trial. Ayon kay Holmes, malinaw na baluarte ng mga Duterte ang Mindanao kung nasaan maraming supporters ang Vice Presidente. May simpatya rin daw na nakuha ang pamilya Duterte sa publiko nang ipadala sa ICC ang dating Pangulong Duterte kung saan ginagamit nila ang naratibo na kinid ang dating Pangulo. Pangunahing layunin daw ng mga Duterte na mapanatili ang suportang ito hanggang sa 2028 elections.
3: Bago inaresto si dating Pangulong Digong Duterte noong Marso 2025, pababa na ang approval atras ni Sara Duterte. Noong siya inaresto, biglang umakyat muli. Lumagpas na naman ang mayorya. Ibig sabihin, may simpatiya na nakuha yung mga Duterte doon sa pagka-aresto kay Digong Duterte dahilan doon sa kanilang naratibo na kinidnap. Magpapatuloy itong naratibo ng ginagawa kay Sara Duterte ang persecution at dadalhin at bibit-bitin nila yan hanggang 2028. Kahit na si Baste Duterte yan o si Robin Padilla o si Bongo.
0: Yan nga po ang tinig ni Pulse Asia Research President Ronald Holmes. Samantala, dinipensahan ni House Prosecutor Congressman Joel Chua ang paglaglag po ng prosecution sa 3 sa 4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ang giit po ni Chua, malalakas ang lahat ng 4 na articles of impeachment na inilatag laban sa Vice. Pero nagdesisyon silang itira ang Article 2 o ang tungkol po sa unexplained wealth dahil ito ang mas madaling maunawaan ng publiko. Pinabulaanan din ni Chua ang sinasabing nakakuha na sila ng sapat na bilang ng boto para po ma-convict ang Vice Presidente.
4: Nangyayari rin naman po kasi lahat yan sa lahat po ng trial. Sa trial po, talagang nagkakaroon po yan ng mga adjustment from time to time. Depende po yan sa pagpepresenta. Sa aming pong paniniwala, lalong-lalo na itong mga huling mga naging testigo namin, at hindi lamang po yun, Manong Ted. Ito po kasi mga pinresenta namin ng mga ebidensya, galing pa po mismo sa respondent.
0: Yan nga po ang tinig ni House Prosecutor Congressman Joel Chua. Mga kapatid, sa oras naman po ng 7:21, ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning, Mamaylene Choi going to Sir Jerry Telan. Binabati din po natin ng magandang morning si Sir Brian at Ma'am Joyce Posadas ng Theoxys Health Ventures. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon pong araw ng Webes, October 15. Dito pa rin po yan sa News 5.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Mga kapatid, 25 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang tamang oras sa tipuyan sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang po ang space, pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa screen nyo ngayon, mga kapatid, para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Gamitin nyo na po yan kung kayo po'y pasahero o di kaya po rolling cargo ang inyong ibubook for 10% discount. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balikan po natin ang mga balita sa Metro Manila. Inireklamo po ang ilan sa mga tauhan ng Police Clearance Section ng Quezon City Police District na pumaparty daw habang sila ay naka-duty. Ay ganon, kasasarap naman talaga ng buhay, ano? O ito nga mga kapatid, ayon po siya nagreklamo. Natagalan siya sa pagkuha ng police clearance dahil busy raw ang mga empleyado sa birthday celebration. Galing pa naman daw siya sa ospital para sa laboratory test at naka-fasting kaya po nahihilo na siya sa gutom habang po siya'y naghihintay. Nabalitaan po ito ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Inendorso ng alkalde ang issue sa QCPD at personal na humingi ng paumanhin sa nagreklamong uploader. Sibak po sa pwesto ang hepe ng Police Clearance Section. Iniimbestigahan na ng PNP ang insidente at kinukumpirma kung tumigil nga ba ang serbisyo noong oras na mayroong nagreklamo. Totoo man o hindi, napakarami pong ahensya ng gobyerno ang ganyan, aminin nyo man o hindi.
3: Tama!
2: Doon sa DFA, dito sa may, ano yung lumang mall dito sa may Cubao? Yung DFA branch nila, Alimol, ang galing.

ayan, Erwin, yung Alimol branch nila, kung 10 halimbawa yung cubicle, ang nagtatrabaho lang nung time na kami ay nagpa-renew ng passport, 2. Nakakaloka. Para saan pa yung 10, ano? Humaba tuloy na humaba yung pila. Talaga naman, ang mga pahirap sa mga tao ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayusin nyo naman servisyo nyo. Para naman po hindi kami nanghihinayang sa pagbabayad po ng tax. Sa iba pang balita, nasa kotse pong isang lalaking suspect sa renta ngay modo sa San Juan City. Bistado po ang suspect matapos magsumbong sa mga pulis ang isa sa mga buyer nito. Nalaman kasing hindi pa fully paid ang ibinebenta nitong sasakyan. Naku, maraming ganito. Nabawi po mula sa suspect ang isang pulang MPV, itim na SUV at isa pang sasakyan at ilan pang mga dokumento. Nadiskubre ring marami na palang nabiktima ang suspect. Aminado naman po ang suspect sa krimen at umamin din siyang lulong, ayun na, sa online gambling. Naharap po ang suspect sa reklamong swindling o estafa. Iniimbestigahan na kung may iba pang kasabwat ang suspect o kung parte ba siya ng malaking sindikato. Sa iba pa pong balita, arestadong isang akyat bahay na tumangay ng mga mamahaling gamit sa Malabon. Kinilala po ang suspect na si alias Putol. Na-recover po sa kanya ang ilan sa mga ninakaw na mga gamit katulad po ng relo, aba, hindi pinalagpas, electric kettle, mga kapatid, at ilan pa pong gamit sa loob po ng CR. Baka pati toilet bowl, ha? Hindi naman nabawi ang ilan pang gamit katulad po ng mga sapatos at damit. Sa kabuuan, halos 200,000 piso ang halaga po ng mga natangay ng suspect na harap sa kasong robbery habang patuloy na pinaghahanap ang 2 pang kasabwat nito. Samantala, sa oras naman po na 7:29. Ang tamang oras, mga kapatid, hatid yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Naku, mga kapatid, bisitahin niyo po ang kanilang website. O, scan niyo po yung QR code. May website at Facebook page QR code po dyan. www.mayetdelarosa.ph. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Pwedeng-pwede po kayong bumisita sa iba nilang branches. Meron po silang branch dyan sa may 168 Mall. Good morning, Ma'am Mayet at Sir Richard de la Rosa, na mukhang kauuwi lang galing sa kanilang trip dyan nga sa China. Batiin na rin po natin ang good morning Sir Eric and Imelda Teng, Irene Chan, Ishi, JP and Jimmy, at lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin dyan sa may SM Mega Mall Maldita branch, lalong-lalo na ang mga Maldita girls na sina Joanna, Alona, Cecilia, and Maricel. Sa mga balita po sa lalawigan, malubhang nasugatan ng isang trabahante matapos pong sumabog ang isang oxygen tank sa Tacoronc City, Sultan Kudarat. Sa inisyal pong investigasyon, nire-refill po ng biktima ang tangke ng mangyari pong pagsabog. Naputol po ang kanyang kanang binti dahil po sa insidente. Agad namang responde ang mga pulis at naisugod sa ospital ang biktima. Iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o BFP at pulisya ang insidente para matukoy ang sanhi ng pagsabog. Na-recover naman po ang higit 90 pampasabog sa isang junk shop sa Holosulu. Kabilang po sa nakuha ang bomba na mula po sa World War II. Kinakalawang na po ang bomba ng madatna ng Coast Guard. Maingat na kinuha ang mga ito mula po sa gabundok na bakal sa junk shop. Hindi pa malinaw kung saan eksaktong nanggaling ang mga bomba. Nasa pangangalaga na po ito ng Coast Guard para sa investigasyon. Nanloob naman po ng bahay ang isang lalaking nakabrief at may taklob sa ulo sa General Santos City. Lumusot po ang kawatan sa bintana, di na nakapagdamit. Inuna na po ang trabaho. Lumusot nga po ang kawatan sa bintana ng nakabrief, ha? Nang makapasok, dahan-dahan po itong naglakad. Maya-maya, kitang may bitbit na po siyang bag at kahon sa katumakas. Kinabukasan, nalaman po nila ang unang may-ari po ng bahay ang pagnanakaw. Natangay po ang mga cellphone at ilang gamit na nagkakahalaga po ng 70,000 pesos. Hinahanap na po ang akyat bahay. Samantala, mga kapatid, sa oras naman na 7:31, dumadami ang mga kawatan, magpapasko kasi. Pero ang oras muna, para sa mga nagkaka-wrinkles dyan, sumasakit ang ulo nyo dahil sa dami po ng mga kawatan. Ako po, ito'y para sa inyo. Sa mga nagkaka-wrinkles, tanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ang old

Ultaflex. Ang sagot sa aging, Ultaflex. Pampalakas na, pampaganda pa po na health drink. Gawa ng mga lumikha po ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa TikTok at sa www.ultabio.shop. Pwedeng-pwede rin po kayong umorder dito. 0931-033-2871. At katuwang po ng Ultaflex ang Ulta Bio para sa masarap at mahimbing na tulog, mga kapatid. Try niya na. Available po yan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sa mga manggagawa po sa Central Visayas, epektibo na ang aumento sa sweldo sa inyo pong rehiyon. Para po sa minimum wage earner sa Class A areas, nasa 582 piso na ang dapat nyo pong arawang sahod. Sa mga nasa Class B areas, nasa 542 piso naman po ang dapat na matanggap kada araw. Para po sa mga kasambahay sa Central Visayas, nasa 7,500 piso naman ang inyo pong buwanang sweldo. Posibleng humina pa ang produksyon ng palay sa ikatlo namang quarter ng taon. Base nga po sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, maaari na sa 3.1 million metric tons na lamang ang produksyon ng palay mula Hulyo hanggang Setyembre. So mag-i-import na naman po ba tayo? Kung sakali, mas mababa ito ng 17% kumpara sa 3.75 million metric tons na output sa parehong mga buwan noong nakaraang taon. Samantala, ayon po sa PSA, bumaba po ang harvest area o yung inaani ng mga lugar sa 753,000 na ektarya mula po sa lagpas sa 916,000 na ektarya noong nakaraang taon. Pero inaasahang mas marami ng maaaning palay sa kada ektarya ngayong 2026. Malaking hamon po ang paparating na Super El Nino sa mga hakbang ng gobyerno para mahilang inflation o antas po ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon po yan sa ginawang research ng China Bank. Base po sa pagtataya ng bangko, posibleng makadagdag ng 0.25 hanggang 1.57 percentage points ang El Nino sa inflation. Depende po yan ha kung gaano katindi ang tagtuyot. Hindi raw ito makabubuti para sa ekonomiyang bumagal na ang paglago at naapektuhan ng energy shock, bunsod pa rin po ng gera ng Iran at ng Amerika. Kaya naman hindi malabong sumipa pa ang inflation sa huling bahagi ng taon. 7:35 balita po sa labas ng bansa. Patuloy naman ang paggaling ni Pope Leo kasunod po ng isinagawang operasyon sa kanya matapos po ang sugat sa kanyang baga. Ayon nga sa report, kabilang po sa inalis ang kanang bahagi ng kanyang baga matapos ding makitaan ng lung cancer. Maituturing naman na mabilis ang pag-recover ng leader ng Simbahang Katolika. Matatanda ang taong 2025. Ang mahalal bilang Santo Papa si Pope Leo matapos po niyang palitan ang yumaong si Pope Francis. Patay naman po ang isang lalaki kasunod ng pananalasa ng matinding pag-ulan at pagbaha sa bansang Greece. Kinilala po ang biktima na pawang 62 taong gulang. Ayon nga sa report, tinangay po ng lumaragas ang baha sa isla ng Rhodes ang biktima. Pinayuhan naman ng Greek authorities na limitahan muna ang pagbiyahe sa nasabing isla, dulot pa rin po yan ng kalamidad. Sa iba pang balita, nagsasagawa naman po ng rocket mission ng SpaceX sa Kalawakan. Ayon sa report, pawang space cargo na Falcon ang inilunsad po sa bahagi ng Florida sa Amerika nitong Martes. May bigat pong aabot sa halos 3 tonelada ang nasabing space cargo. Gagamitin ang equipment para sa orbiting laboratory ng International Space Station. At sa oras nga po na 7:36, puntahan naman po natin ngayon ang ating Sports 5. Kasado na po ang doubleheader sa PVL All-Filipino Conference mamaya. Maghaharap po ang Carry Chargers at Capital One Solar Spikers mamayang alauna ng hapon. Parehong galing sa talo ang dalawang kuponan nang simulan po ang kampanya noong Sabado. Alas 6 ng gabi, ang harapan po ng Chocomucho Flying Titans at ng Zeus Coffee Thunderbells. Nanalo po sa una nilang laro noong weekend ng Titans habang unang laban naman ito ng Zeus. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Pero mapapanood po ito ha sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App sa Signal Play. Nagpahiwatig naman po ang Farm Fresh Foxy Star na si Mylene Paat Rezanova na posibleng

0: huling taon na po niya ito sa PVL. Makakapag-focus na daw siya sa kanyang pamilya. Bagamat hindi niya pa alam kung anong mangyayari sa hinaharap, ituturing niya raw itong huling playing year niya. Kaya determinado raw siyang tulungan ng FarmFresh na maipanalo ang lahat ng laro. Bukod po sa pangarap na kampiyonato, gusto rin daw na i-mentor ng former MVP ang ibang manlalaro at ibahagi ang kanyang mga natutunan sa isang dekada sa PVL. Nagtala po ng 14 punto si Rezanova nitong Martes sa straight set win ng Foxies kontra sa Galleries Tower High Risers sa PVL All-Filipino Conference. Samantala, magpapatuloy bukas ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Target po ng Converge Fiber Xers ang ika-apat na sunod na panalo kontra sa guest team Macau Giant Pandas. Huling laro naman ito sa masalimuot na kampanya ng Macau ngayong conference. Nakatakda po ang laban 5:15 ng hapon. Haharapin naman ng Phoenix Fuel Masters ang Meralco Bolts ng alas 7:30 ng gabi. Ito po ang unang laro ng Phoenix matapos ang mahabang PBA break. Gaganapin po ang mga laro sa Inares Center sa Antipolo. Available din pong mapanood yan sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel ng One Sports. Oras po natin mga kapatid, 7:38. Tamang oras, atid muna sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, dekalidad safe at pumasa sa international standards. Ito talaga yon. 7:39. Nanay Christy, good morning. I hope you're well today. Sa balitang entertainment, pinarangalan po ang ilang OPM icon sa dangal ng musikang Pilipino ng Awit Awards. Wagi po si Gary V ng Concert Artist Award habang tinanggap naman ni Augie Alcacid ang Recording Artist Award. Meaningful daw ang parangal na ito para sa dalawang OPM icons. Global Impact Award naman ang napanalunan ng Nation's Girl Group na Benny. Bukod sa kanila, nanalo rin ang parehong award ang SB19 at ang Cup of Joe. Pumalag naman po ang ilang personalidad sa pangungutya kay Josh Aquino sa isang podcast. Ayon sa fashion designer na si Michael Leyva, na malapit po kay Chris Aquino, hindi raw nila palalampasin ang panlalait sa kanyang anak na si Josh. Mabait at matalino raw si Josh na deserve ng pagmamahal. Ang nang sabi pala nito ay si Michael Leyva. Ito pong close friend ni Ma'am Chris Aquino. Sabi ng content creator na si Mama Loy, may kwenta si Josh. Never daw siyang nanira ng ibang tao. Masaya nga raw siyang inaalagaan ng kanyang mommy Chris. Hindi raw siya tulad ng iba na may masamang budhi at napakabulok ng pag-iisip. Nasaktan din po ang isa pang malapit sa pamilya ni Chris na si TV host Boy Abunda. Kung siya raw si Chris, ide-demanda niya raw itong mga nangutya kay Josh. Sabi niya, I would go to court, yan ang sabi ni Tito Boy. Sabi naman ng actor-comedian na si John Sweet Lapus, insensitive ang ginawa ng podcasters. Super insensitive. Diba, parang mag-trending, ano bang gusto nyo para sabihin ito? Very low, that is so low. Gusto nyo mag-trending, pagtawanan yung mga sarili.
1: Ang kapal ng mukha nyo!
0: Diba? Ba't kailangan pang gumamit ng ibang tao? At PWD pa ang napili. Wrong move po. Sa iba pang balita mga kapatid, natupad po ang childhood dream ng content creator na si Abby Marquez na mapasama sa MasterChef Asia bilang isang guest judge. Wow naman, Abby! Ibinahagi ni Abby aka Lumpia Queen ang larawan kasama ang judges na sina Edward Kyun Lee, Kelvin Chung at Pam Sontorn-Yanakage. Hindi raw makapaniwala si Abby na makakaapak po siya sa kusina ng MasterChef. Ikinatuwa naman ito ng mga sumusuporta kay Abby. Deserve mo yan, Abby. Samantala mga kapatid! Yan nga po ang mga balitang nakalap ng Bulwaga, pambalita ng News 5. Good morning po sa mga nakatutok sa atin dito sa Metro at Mega Manila.

0: po yan sa 105.9 True FM. Pero inuulit ko, abangan nyo po ang mas pinalakas. Ang pagbabagong mangyari ngayon, o mangyayari ngayong Nobyembre sa True FM. Napapakinggan pa rin po tayo sa Davao sa 106.7 True FM. Maging sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. 99.9 FM Dream Radio sa Ormoc, Salete. At sa mga taga-Tacloban, tayo po'y napapakinggan sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin po na makinig at manood sa programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan.
1: Mabuhay ka.
0: Ito pa rin po ang tambalang Chad Failon at DJ Chacha na papakinggan pa rin dito sa True FM.
2: Ted Failon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
3: Maraming salamat po. Mamaya meron tayong interview ha. At napakaganda po ng ating pong paksa mamaya. At ito po ay may kaugnayan sa ating staple, no? Hindi staple na mga diskusyon o kaya chismisan o huntahan na impeachment, ha?
4: Manong ulam!
3: Mamaya po ito, importante. Pero bago yan, importante ho muna, batiin natin si Secretary Banoy Lopez. Good morning! Totoo ba, Sec, na ano? Na... totoo ba? na hindi ka na pumapalya? At sinasabihan ng ganere, excuse me, bigo ka na naman ba, hard starting? Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Good supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men on Bagsik Mo!
5: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Thank you, my girl! Kasim Rolly, ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang bravo'y di gamot at di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit! Atty. Chon, totoo ba ang balita? Ay, talaga naman. Mukhang meron daw. Mamaya na. Alas 7.44. Abangan ang ating pong The Daily Brad.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
11: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: True FM.
14: Good morning!
3: True FM, Pilipinas! May reseta ka ba?
0: Naku po kung oo ang inyong sagot mga kapatid. Dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang World Class Rhea Generics na gawa po ng ating world class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
3: Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
0: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor.
3: Mga kapatid, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generics.
0: Rhea Generics. Tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
3: World class. Gaya po ng ating mga uring manggagawang Pilipino sa abroad. Mabuhay. Galing po naman yan sa Rhea Generics. Ngayon, sa oras na 7:46 in the morning, it's time for The Daily Brad.
15: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Elias.

0: sinukay mo sa baon yung galit mo, binabalik-balikan mo, nananariwa, tapos asar ka na ulit. Yung mga, naalala ko yung ginawa mo noon, di ba? Yung ilang beses na kita pinagbigyan, ha? Ngulit mo, ha? Yung hindi ko nakalimutan ginawa mo sa akin. Minsan, para tayo may invisible notebook, kumbaga, no? Kung nakalista yung mga offense, yung hurt, yung pain na ginawa sa atin ng ibang tao. At kapag nagkamali silang muli, bubuksan lang natin yung notebook na yon at ilalabas yung kanilang kasalanan.
1: Dali muna, ha? Sandali lang, Brad Jeff, ha? Para may party line ka. Hello?
0: Hindi naka-mute.
1: Party line, pakababa, please.
2: Opo, sino po ang naghahanap ng folder? May naghahanap ng folder.
1: Oo.
2: Hello?
1: Opo.
2: Ayan, okay na.
1: Sandali muna. Sandali, hindi. Hello, party line. Party line, pakibaba.
2: Binaba na.
1: Okay, thank you.
2: Okay na. Pastor Jeff, sorry for the interruption. Go again.
0: Sama tayo sa Zoom na medyo hindi na tayo mute. Sorry. Anyway, sinasabi po nating napatawad natin, pero we keep records. Okay, para ipaliwanag po ito, nagkwento lang si Jesus kung ano dapat pamantayan pag tayo nagpatawad. May isang kwento po siyang sinabi at nasa tema po tayo ng parables. May isa raw lalaki na may matinding utang, malaki, bilyong utang, ano, mali-maletang utang dito sa isang hari. Nagmakaawa siya dahil kailangan kunin yung kayamanan niya, kari-arian, pati mga mag-anak niya gagawing alipin na makaawa. Alam niyo yung hari, naawa. Okay, sa halip na parusahan, naawa yung hari, pinatawad, kinansela lahat ng utang. Now imagine niyo, ha, hindi niya kayang bayaran yung bilyon-bilyon na utang, ha, pero ito nakakagulat. Paglabas sa presensya ng hari, nung taong may utang, nakita niya isa niyang kapwa servant, alipin, na may maliit sa kanyang utang, barya lang. Hinawakan niya ito sa leeg at sinabi, bayaran mo yung utang mo, kundi papakulong kita. Nung hindi makabayad yung may utang sa kanya, pinakulong na itong servant na kapwa-servant, yung kanyang kapwa-servant. Can you imagine, naka-receive siya ng extraordinary mercy, pero he refused to extend it to someone. Kaya sabi sa Efeso 4.32, sa halip maging mabait kayo at mauwain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Alam niyo po, nung nalaman ng hari yon, pinatawag niya yung servant na pinatawad niya. Sabi niya, hindi ba dapat naawa ka rin dahil nakareceive ka ng awa sa akin? Pinakulong niya yung servant na yon hanggat hindi siya nakakabayad. Ngayon gusto lang po ni Jesus maintindihan natin, we cannot celebrate God's forgiveness while refusing to forgive others. Lahat naman po tayo nagkakamali. Lahat tayo may kasalanan, kailangan ipagpatawad kay Lord. At kung isipin mo kung gaano kalaki yung kasalanan pinatawad ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus, dapat meron din tayong handang kapatawaran para sa ibang tao. Balansin ko lang, alam ko may nagtatanong dyan. Forgiveness doesn't mean pretending na walang nangyari. Hindi ibig sabihin, okay lang ginawa mo sa akin, ulit-ulitin mo lang. Hindi po ganun yon. Hindi ibig sabihin na kailangan mong ibalik agad yung trust. Lalo na kung paulit-ulit kang sinasaktan ng taong pinapatawad mo. Pwede mong patawarin ang isang tao, pero yung trust kailangan nilang i-earn. Okay? Pwede mong patawarin isang politiko, pero huwag mo lang iboto kung alam mo namang mali-mali yung ginawa doon sa boto na binigay mo. Huwag mo asaming gumanti sa mga tao na kasakit din sa'yo. Ang forgiveness is letting go sa paghihigante at pagpapasa Diyos ng hustisya habang pinipili mong wagaya ang lasunin ng bitterness ang iyong puso. Again po, meron tayong justice in the land and it must prevail. Hindi ibig sabihin, pinatawad na kita, hindi na kita kakasuhan. Kung kailangan kasuhan, kailangan po yan. Ayan, linawin ko lang po yan kasi patawarin na lang lahat. Kailangan po, merong hustisya. Ang sabi ko lang po, huwag kang gagante sa sarili mong kamay. Dahil pagka ganon, nadamay ka sa sumpa ng mga taong gumagawa ng masama. Again, gusto ko lang pong ulitin, may mga tao bang patuloy mong pinagbabayad sa kanyang mga nakaraang pagkakamali kahit sinabi mo nang pinatawad mo na siya? Kasi po, sabi sa Efeso 4.32, sa halip maging mabait kayo at mawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo manalangin, Panginoon, alam namin isa po ito sa pinakamahirap na kautusan mo, to forgive as you have forgiven us. Lord, kung madali ito, di hindi mo na inutos. Kung ito natural naming ginagawa, di sana wala nang kasulatan sa Biblia na gawin to. Kaya nga Lord, iniutos mo dahil mahirap gawin. Pero hindi ibig sabihin imposible. So Lord, tulungan mo kami Lord to overlook offense. Tulungan mo kami Lord.

0: na huwag maghiganti sa mga taong gumawa sa amin ng kasamaan, bagkus umasa sa hustisya, bagkus umasa, Lord God, na ikaw ang Diyos na nakakakita ng lahat at ikaw ay patas. Salamat sa iyong kabutihan sa amin, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Siya nawa. Amen. Salamat na marami, Ganawa. Brad Jeff.
2: Thank you, Pastor.
1: Siya nawa.
2: Ganda.
1: Napakahirap.
2: So far.
1: Kaya, siya nawa. Amen.
0: Siya nawa.
1: Brad Jeff, so thank you very much. And bukas nga po ay Friday na. We sincerely appreciate. Maraming nakaabang sa'yo lagi. Pati yung ating si Ma'am Tess Parian daw, inaabangan ang iyong segment araw-araw. Kay Ate Nati Ocampo Versosa, kay Mama Del Macarandang, kay Mami Odi Jose, at si Manong Toots lagi. Ang kanyang mensahe sa akin after ng iyong segment, araw-araw yan. Mabuhay ka, Brad. Mabuhay ka.
0: Yeah, sana ma-meet ko yan si Manong Toots na lagi mong binabanggit. Manong Toots, thank you.
1: Oh, ano yan, siya ang lead ng ano, siya ang pinaka punong abala doon sa Family Birth Control na banda.
2: Wow.
1: Kung maaalala mo.
0: Wow.
2: Oh, oh. Panahon niyo ito, Pastor.
1: Ha? Nakalimutan mo na ba?
2: Oh, anong fave song mo nila?
1: Okay, sige. Okay, Brad, we'll catch you again tomorrow.
0: Salamat din kay Dr. Kim Pascual na lagi naka-tune in sa atin. Paalam na ako, Brad Ted, at siya, ito po niyong Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
1: Mga kapatid, meron po tayong interview ngayon. Isa pong sekretary ang ating pumakakapanayam. At maganda po ito'y paliwanagan sa napaka-importanting isyong pambayan. True FM.
3: Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Mga taga Kolosas, Kabanata 3, Talata 23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At PhilHealth, your partner in health.
5: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang mga balita sa oras na ito. Itinanggi ng Senate President Win Gatzalian na gumagastos ang Senado ng 25 million pesos kada araw para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa loob nga lang daw ng 44 trial days, aabot lamang sa 14.5 million pesos ang nagastos ng Senado sa naturang paglilitis. Papatak daw yam ng nasa 330,000 pesos kada araw. Paglilinaw pa ni Gatchalian, ang 25 million pesos ay kabo ang gastos ng Senado kasama na ang pasahod sa mga tauhan at senador may impeachment trial man o wala. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paolo Pannello Jr. na nasayang ang 500 million pesos ng Senado sa naturang paglilitis. Kasunod nito ng paglaglag ng prosecution sa dalawang articles of impeachment na tinalakay na ng impeachment court. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid.
5: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. PhilHealth, your partner in health. At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
7: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga

0: Brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
3: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
4: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health. Ang oras, 7:59. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Mga kapatid, sa mga nagdaampong pagkakataon ay nakapanayam natin ang Bureau of Customs Commissioner dito po sa dalawang issue. Ano ho? Yung pong nasabat dyan po sa Port of Davao na 12,500 metric tons, no? Na 5% broken rice na galing po ng Vietnam, at yung pong nandidiyan din sa Port of Limay, Bataan. Uunahin ko lang po munang tanungin ang ating pong kalihim tungkol dito po sa Port of Davao issue na ito para po sa panig nila, kasi po kung ano-ano ang mga lumalabas nga pong balita, and I think meron siya munang gustong liwanagin. Magandang umaga po sa inyo, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
3: Good morning, Ted, no? At DJ Chacha, no? Salamat sa opportunity.
2: Opo, okay. Sige po, unahin ko lang po muna. Ano ho ang naging disposisyon ninyo matapos nga pong masabat ng Bureau of Customs and mga taga DA yung pong importasyon ng Planters Products Incorporated dyan po sa Port of Davao na umaabot nga sa 12,500 metric tons?
3: Actually, way before that pa, no? Sa India pa ako noon, about September 8 or 9, na nalaman kong meron barko na galing Vietnam na palabas na may kargang 5% broken na DT-8. So nasa Vietnam ako, I actually ordered the cancellation of the SPSIC of that vessel, no? Tapos kasi nabigyan din ako information ng Planters Products na expired na pala yung kontrata niyan sa kanila nung shipper. Kaya nagtataka kami kung bakit tumuloy ito. Nung tumuloy, lumabas ito ng Vietnam, kinansel lang ko kaagad ng SPSIC dyan dahil on suspicion of something funny. So, yun ang nangyari dyan. Ako mismo nagpa-cancel yan.
2: Mm-hmm. Okay, so pwede ho ba namin pumalaman muna, Secretary, na ano ho ba ang relasyon ng Planters Products Incorporated sa Planters Product Foundation?
3: Well, basically, if I'm not mistaken, ano, the Planters Products Incorporated is owned by the foundation, no? Planters Products Foundation, of which ako yung tinalagang chairman by default yan, no? Dahil it is owned by the foundation, which is owned by party farmers, and yung Planters Products is partly owned by yung Planters Products employee. Ako, wala ako personally share dyan, but by default as the agriculture secretary, ako yung chairman, kung sino man yung agriculture secretary.
2: Yun nga po, ano. Kasi po meron ngang, I'm sure, no, na babasa niyo mga news reports na kayo po ang tumatayo nga pong chairman nitong Planters Products Foundation, na siya hong supposed to be nga ang siyang may pangunahing responsibilidad sa operasyon ng Planters Products Incorporated na imported na importer nitong nasabat na 12,500 metric tons sa bigas, di po ba?